0: ang 4 articles of impeachment against her. So amo niya nga amo ni mga confidential funds, LN, grave threats siya, bribery, etc. So after sini, kung mag-answer na si Vice President Sara, hintagaan man siyempre ang House of Prosecution panel sa 5 days para mag-reply sila. Then after that, probably tawagun sila sa pre-trial kung kinahanglan pa, conference. Ano ang mga makuto na sila? Anong inyong mga evidence? Anong inyong mga witnesses? So dira sila makasugtan kung pila ka witnesses. No? And then, iset na ang day one sa trial. After sini. But ang gina-expect na sini, tatropang Josil, base may mga motion to dismiss ni. May mga intawag sina ang mga in-between lang interlocutory motions. Na mabasi pwede man ka motion to dismiss ang defense nga wala sang due process, wala masunod ang mga formalities. So, ang natabo sa corona impeachment day one, nag-argue anay kami sang mga motion to dismiss nila, oral arguments.
1: Mm.
0: So, basi gina-expect nga matabo man ina. Hindi ni siguro mag-start pa ang day one kaya wala pa sang ano eh. Iset na ang day one trial after pa sang masabat sa si Vice President after mag-reply ang House of Representatives. So I'll put it 2 weeks to 3 weeks bago nila ma-set ang day one sang trial.
1: Oh. Sa Vice President alone, 10 days ginatag sa iya kampo, non-extendable. Calendar days ni Congressman Junior Botamalo, yes, dalani Sabado Domingo?
0: Yes.
1: Oh. So upon receipt, kung yes. Mabato niya na maybe today or tomorrow, so makomens na lang 10 days.
0: Yes.
1: So within that period, hasta nga makasubmit sang sabat niya ang Vice Presidente, hindi pa maka-action ang impeachment court, Congressman Jujun?
0: Hulaton gina ang 10 days siya, hulaton mo ng 5 days ang isa, sang prosecution panel. And it is only after nila, ma-order naman siguro ang impeachment court, kung kinanglan sa pre-trial, kinabutang man sa ilang rules sa Senate impeachment rules or pre-trial conference. Antes magsugod ang day one trial. So ang exciting part na mag-start ng day one.
1: Oho. So susubong isipon naton 15 days all in all in Congressman Junjun, that may extend up to mga 20 days, no? Estimate naton.
0: Correct.
1: Para matipon ini ang sabat sang Vice Presidente kag ang response sang House.
0: Yes.
1: So 20 days from now, Congressman Junjun, ma-adjourn sini day ibing Senado on June 4.
0: Mm.
1: So may interlocking problem kita and that's the adjournment sini day. Kung hindi pa mabaton sabat dayon sang House within the period niya on session pa yang Senado, mag-adjourn sila sa Senedei. Isa na kadako nga pala makutanon kung padayunon nila ang impeachment court sa pag-function, Congressman Junjun.
0: Yes, pero remember, ang impeachment court is separate and distinct from the Senate function.
1: Mm-hmm.
0: So sa una iya, last year, important lang ang Senedei, kaya wala pa ito yung kakonvene ang impeachment court.
1: Oh.
0: Pero subungin nag-convene na. So once nag-convene na ang impeachment court, para sa ako niya, under sa constitution, immaterial na ang Senedei because that is a Senate function.
1: Mm-hmm.
0: So ang ano is, nabutang to iya sa rules ng Senate subong, na gingamit man na sa corona impeachment. In fact, gingamit man na sa una sa era of impeachment gani. Nabutang dira nga, they will conduct their hearing from day to day until conclusion. So, pwede gin sila kasi rudritso. Even if Senedei, and I think they will do that.
1: No. Oh.
0: Hindi na sila magbakasyon.
1: So, in short, sini Congressman Junjun, for the next 20 days, boring pagaling ni subong, Congressman Junjun?
0: Oo. Oh, amo na pinaka-boring lang. Kasi exciting na ang before pagani sina eh.
1: Oh,
0: last week, exciting na natabo. Ang boring sina in the next 3 weeks. Siyempre, papel-papel. I don't know kung dayunin after ang papel, mga papel nga na. I don't know if they will conduct a pre-trial conference. Pero siguro ang pre-trial conference, I don't know kung public na. Base tawagun lang na sila sa chamber.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang exciting part will be the setting of day one. Siyempre, may mga, ang day one may mga opening statement, di ba?
1: Oh.
0: Tapos kung may mga motions, darang argument, ma-argue ka. At to ya, kung mag-argue, kinanglan, hindi pwede ka-argue ang private.

0: versus yeah. argument ang private prosecutor, non-congressman contingent?
1: At least amo na ang rules lang kami.
0: Okay.
1: Hindi ka pwede ka-argue. Pwede kaya ka, ano lang, as a lawyer yung under the supervision and control sa House prosecutor, pwede kaya ka-present sa mga witnesses, pero not, pwede ka-argue siguro with respect sa kung may mga, di ba kung mag-direct examination kami, mga objection, pwede mo ma-explain. Pero hindi as oral argument, kung may issue of law, kinala niya congressman.
0: Okay. Now, Congressman Junjun, sa proseso, Abi, after this makabalos ang House for 5 days, more than 5 days, sa Sabat, Abi, sa Vice Presidente. So, ang masunod sina, Congressman Junjun, what would be the thing? Nabato na sa Senado ang Sabat sa Vice Presidente, ang response from the House. Ano ang sunod sina ng proseso? Anong matabo dira next, Congressman Junjun?
1: Well, ginalantaw ko ang rules. Ginalantaw ko rules ng Senate impeachment. Pwede nga may pre-trial conference.
0: Okay.
1: Para malimit nila kung pilagid pa pamangkuton. Pwede mas natawag sa chamber. Actually, depende ginaya sa presiding officer. And subong si Senate President Alan Cayetano. So, pwede natawag sa chamber. Kag pwede pamangkuton. Prosecution. Pilang witnesses mo. Diba? Submit ang witnesses mo. Ihatag diri sa defense. Do para mambla sa korte. Pwede man i-actually open court. Day one. Pero usually ang day one be, tapos na ang pre-trial sa nagligad eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa chamber lang kami. Ang day one sa tuya, dibatihay na.
0: Mm-hmm.
1: Oral arguments, opening statement sa prosecution, nagbalos ang defense. Tapos kung may mga pending motion, decide sa impeachment court, then that's, tapos, gina-join ang first day. Ang second day, mas tight ka na presentation of evidence.
0: Okay. Sa pre-trial conference, anong ginahambalan na rin Congressman Junjun?
1: Well, ano ang evidence siya kag-witnesses nga i-present? Ang mula na siya.
0: So, dapat limit lang siya. I-define mo dira, sino kagpila ang imu-witnesses nga i-present, yes. Congressman Junjun?
1: Yes.
0: Including pieces of evidence nga dapat i-presentar mo? Marking, yes, of na. Evidence?
1: Pwede, yes.
0: Okay. So, depende sa presiding officer ni sa Senate President?
1: Hindi. Okay. Sa una, ang nadumduman ko, before that day one, gintawag anay kami sa chamber. But silingon, wala, hindi publiko, no? Sa Senate President, pilang witnesses niyo, buta mo itong witnesses na, mo sinya, dami naman.
0: Oo.
1: Tapos, after sina, bilan mo, dapat hindi ma-surprise ang ano, di ba, respondent. So, ginapabalo sa iya. Although, hindi ni criminal, ha? Hindi ni strictly criminal, kaya wala man ni criminal liability sa subong. Ano lang eh, removal from office lang and disqualification to hold any republic office.
0: Mm-hmm.
1: Pwede man, actually pwede man lima skip gurong pre-trial. Depende gadya eh. Pero definitely ma day one trial ini. Nga ma-opening statement. Ilatag, sa day one, ilatag sa prosecution. Ano ang inyo, ano amon kaso against you in summary.
0: Okay.
1: Tapos ang defense man will also speak.
0: Mm-hmm. So, butabalo sa ni Congressman Junjun niya, ang presiding officer, pwede ya ini palawigon or pwede ya palipoton ang proseso sa pre-trial? Conference?
1: Oh, pre-trial, dasig lang.
0: Oho.
1: Ultimately na iyang lawig kag lipot. Kung doon ano kalawig mag-present ang prosecution sa ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung ano makalawig mag-present ang defense sa ilang evidence. Kaya ti, kung magdugay na, kakadulaan ang tao ko ano eh. Gana.
0: Oho.
1: Kung magdugay na, hindi siya pabor sa conviction.
0: Mm-hmm.
1: That's why, ang 8 ka articles of impeachment namon, ultimately, siling ko doon kadugay man sini.
0: Oh.
1: Namudamo kay gamo kay grandstand eh. At the time may Facebook na eh.
0: Mm-hmm.
1: May social media na sa hindi ni Amonica grabe. Pero may ara na. So damo kay grandstanding dugay-dugay. Siling ko ta piliyon ta lang kusog ah. Agun tapuson ta dayon. Kay gadugay ini gakadulaan ganang tao. Then ang influence ng public opinion base maglain pa. Masing ko daw kanami na sa influence ta. So it's really depends also kung anong strategy mo. Pero definitely, kung gadugay, kung madulaan gana ang publiko, that will be against the prosecution.
0: Okay. So, kung sa pre-trial conference,

0: ni Congressman Junjun, dira man ginalatag ang kasugtanan kung ano ang articles of impeachment ang unang i-present, ang sunod, and what will follow?
1: Yes.
0: Okay.
1: Dapat dira. Pero kami iya, since wala na namon ginistoryahan, during the start sa trial proper iya, walugit ka articles.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang walo ka articles, pag-abo sa ikatatlo, kay ang Article 2 ang pinakusog namon sa LN. Pag abo sa Article 3, nag-move kuya to terminate. Nakibot to gani sila. Even the media at the time, nakibot nga. Pero that was strategic. Mm. Wala namo yung pabalo nga nag-decide kami nga utatuntan na lang ini. Kaya we already, para sa amon, may kaso na nga kusog.
0: Oh. So there's a big possibility nga kung anong pinakamabaskog mo sining articles of impeachment. Amon ang unahon ni mo, and then pwede ka move nga, okay, amon lang niya ang amon sininga kaso, that's the end of it all, pwede na, Congressman Junjun?
1: Yes, yes. Remember, katropang Josil, daw balik awot man, for example, ma-present ka sang damugid ng articles, I don't think nga, hindi man ni sila gid abogado tanan eh.
0: Oh.
1: 20-80% hindi. So, by that time, siguro nga i-present nyo for resolution ang kaso, naka-decide na. In fact, subong naka-decide na ganang iba eh. Wala pa rin ka-start. So, do you think sa isa ka article, man-know siya, ma-for acquittal siya, sa isa ma-for conviction siya?
0: Oo.
1: Diba? I don't think so. Mga politiko ni sila mo. So, center judge na, once siyang mag-acquittal ni siya sa una, hindi ka na mag-expect nga malayin pa sa piyak.
0: Mm-hmm.
1: So, you only need one article to convict.
0: Okay. Now, right now, the way we look at it, Congressman Junjun, sa diin niya kampong pinakamainit, may tatlo ka kampo, abi, Congressman Junjun, ang House, wherein may House contingent as mga public prosecutors, ang sa kampo sang Vice Presidente mo nang ara sa defensive position, kag ang Senado's the impeachment judges, Congressman Junjun.
1: Ano question na
0: diin sa tatlo ka kampong inisubong ang may pinakamainit nga sitwasyon, Congressman Junjun, the way you look at it?
1: Lain-lain.
0: Okay.
1: Ang pressure sa House prosecution how to present are very very strong case. And I think they will also, ang lesson nila, isa man lang natabos sa corona impeachment lang wala natapos, no.
0: Mm.
1: So I'm sure ginalantaw man to nila. On that part naman sa defense, syempre dipinsahan nila. Pero remember, ambot ko na hambal ko ni sa imo program naton, pero remember, kung ikaw House prosecution, you're building a house, diba? You're building a case.
0: Mm.
1: Pero kabalo ka, it's always easier to destroy a house than to build it. Diba? Kung mag-ubra ka sa house, gay-dugay, pero kung gupo mo, hapos lang eh.
0: Mm-hmm.
1: So, mas mabudlay ang trabaho sang prosecution. Although na mitigate ini kay hindi ni criminal, hindi ini ang proof sini is not guilt beyond reasonable doubt.
0: No.
1: Lamas nubo. Pero on the part naman sa Senate, all pressure will be on the Senate. Pag-abot na sila, lataw na nila anong buto mo, di ba? Next may election eh.
0: Mm-hmm.
1: O mabasi magpresidente ni ang isa kung ma-acquit siya.
0: Oh, oh.
1: So lain-lain ang pressure sa tatlo nga na ka actors in the Senate.
0: In short, sini ang pagkapopular ni Vice President Sara Duterte right now, Congressman Junjun, even in political surveys, nga nagagilinuwa ang mga results that she is leading in almost all political surveys. May dako ining weight among senator judges?
1: Definitely.
0: Okay.
1: Definitely. I think, The only way you can convict, for example, a very popular, kung popular gid man, ha? I'm not saying popular siya as a fact, pero kung popular siya until, let's say, isa ka impeachable officer elected, tapos at the conclusion of the impeachment trial, mabutuhay na, pag taas ang popularity, I don't think you can convict her.
0: Mm.
1: Because public opinion will be for that public official. So ang chances ini sa prosecution in this particular case, isa malatag sila, hindi ba? Duwa katuig na ng preparasyon nila eh.
0: Oh.
1: Isa lang kasimana. Sila duwa na katuig. Ilatag nila a very, very strong case. And hope nga, by the time nga ini, manubo ang popularity, malain ang public opinion. And I think that's a very good chance na ang conviction.
0: Okay. The way you look at it, manipis ko no ang mayoriya subong eh. Makapal ang minority. sa composition, it's 13-11. 13 for the majority, 11 for the minority as of now. Latest composition na Congressman Junjun. Sa pananaw ni mo, what is best for the Senate right now? To maintain its integrity. The Senate and the impeachment court for that matter. Palawigon or padasigon ang impeachment complaint? Ang impeachment trial?
1: It really depends on the presentation.
0: Okay.
1: Sa evidence sa House prosecution. Kaya hindi man pwedeng ang Senate ang makat sang presentation of evidence and also ang defense. So pero one thing's para sa akong certain, ang tanan-tanan, let's say nga 13 nga na kay 11, that's not the vote. That is not the vote.
0: Mm.
1: That's only minority majority. Pero ang butuhay niya malain na. Even now, let's say, pamangkuton ta sila, kung sa tutuod lang, for example, kung may bolang kristal kita nga dua, katropang Diyos sila, pakton-pakton ta, hindi mo na 13-11 ang butuhay. Minority-majority lang na. But sila yung grupo ay lang na. Sa Senate, as a Senate. Pero with respect sa impeachment, hindi yet 13-11 as a subong.
0: Mm.
1: I'm sure of that.
0: Oo. But tamarun siya ni, there is a possibility nga may ara sa minoriya nga mabuto iya for acquittal. There is a possibility nga ara ka sa mayoriya pero ang buto ni mo is for the conviction, Congressman
1: yes,
0: John.
1: Definitely. Kaya political ni may mga bargaining ni.
0: Ha-ha.
1: May tauganay ni. May mga kaso da involve ang iban sa Senado. Diba? Damo sila da.
0: Mm.
1: So ang majority da iya, may aragana ko kilala sa minority gali. Nga minority siya subong pero gambal siya yang hindi siya gusto sang impeachment sa for acquittal siya.
0: Mm.
1: So malaini na hindi na siya indicative of the vote.
0: Actually gamiton ko lang ni kaisala ni Congressman Junjun but I don't really wanted to imply malice. In short, sini malita is a big factor while padayo na ang impeachment. Congressman Junjun.
1: Well, ang maleta, sa House, yan, iblaan mo na ang issue.
0: Malita. Malita ang issue sa House, eh.
1: Sa House, yan, clear guro na, no?
0: Mm.
1: Clear na sa House. Sa Senate, be, do hindi mo na makambal, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang Senate, be, let's say, ang constituency nila, be, pareho sa presidente, manasyonal.
0: Oh.
1: Mas importante na sa ila iya kung madaog sila sa re-election. Mas importante na sa ila nga hindi sila makasuhan nga ma-drop ang cases nila, for example, sa Department of Justice, Ombudsman, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, bisan siguro pila kang maleta. Bas siguro pa sila sa idea, i-drop nyo lang kaso namon. Okay na kami.
0: Oh. Diba? So in short, maintaining the credibility of the Senate right now is a tall challenge, Congressman Junjun. So that nga hindi pagdudahan sang tao ang resulta sang impeachment trial nga ini, Congressman Junjun.
1: It's very important. That's why ako ya ha, ang pagtulok ko ni. Kung manubo na katama ang pagtulok sang publiko sa gina-impeach at the conclusion of the trial. And I think there will be a very good chance of conviction.
0: Oh.
1: Pero once ka mataas gyapon, let's say ang impeachable officer at the conclusion of the trial before the voting, malabo nga ma-convict. Otherwise, siguro may backlash.
0: Mm.
1: So, dua gyapon, no? Two sides of the coin gyapon ang matabo.
0: Oh. So, in short, sining, the first articles of impeachment to be presented and argued by the prosecution is very, very important para takson ang sentimiento sang publiko, Congressman Junjun.
1: Yeah, just start strong.
0: Oh.
1: Start strong. Kaya kung mag-start ka weak, masiling silang, wala na. So, bisan mag-ano ka sa ulihi, basi madulaan gana. Because, you know, grabe ang tutok sini na-experience na mo sa corona impeachment. Grabe ang tutok sa tao. Not just the Philippines, but internationally.
0: Mm-hmm.
1: So just strong. Start strong. kun you don't have to present ang in sequence eh. Kami giniliwat-liwat namon eh, ang ginuuna namon na strong. So, mm-hmm. Pero depende na sila, of course. Hindi kita kambal na kaila na eh.
0: Oo. Being a seasoned lawyer and an experienced legislator, Congressman Junjun, nangin ikaw lead prosecutor during the Corona impeachment. Why invitation na BCE mo to assist any group right now, Congressman Junjun?
1: Well, I would prefer nga sa sideline lang kita at this time. I think we
0: neutral
1: had
0: neutral kong.
1: Oh yeah, we had our times sa Corona, and that is that, di ba? I mean, once is enough na siguro.
0: Okay. So with this, Congressman Junjun, right now ha, sa pagtanaw naton, the shorter the proceedings, konta na wanta subong ang allegiance, the better for the punto sang acquittal. Right now, Congressman Junjun?
1: Yeah, I think so.
0: The shorter.
1: The shorter, hindi man. It could also go both ways. May pros and cons man. Kay kun magdugay naman, takan man ang tao.
0: Oh.
1: Sa presentation. So, basi magsinisa, acquit man sila, di ba?
0: Oho.
1: Kun magdasig naman, magsubra ka dasig, basi hindi ma-take advantage man sang prosecution ang evidence.
0: Mm-hmm.
1: So, actually, complicated. Hindi siya rocket science. Pero definitely, kung galapit bang eleksyon, I don't know. Actually, I don't know kung anong effect kay galapit ang eleksyon. I don't know kung sino mapabor.
0: Oho.
1: Pero definitely, kung ako ang prosecution, iko ba pala wigon gitudo? Once ka na-present ko na ang strong evidence, then that's it. Then, dayon, pwede mo na sa dayon, guro, i-terminate ang presentation mo. Kagpantayan mo na lang defense.
0: Mm.
1: Kaya kung palawigon mo nga palawigon, kung madulaan ga ng tao, wala eh.
0: Oo. So, right now, we don't understand basi man, no? Or basi amo man naga-hari subong Congressman Junjun. Ining Senate leadership changes threat so far, do you think associated ini sa impeachment trial against the Vice President? Sa pagtanaw ni mo, being a seasoned legislator also.
1: Actually, even if you're not a seasoned legislator, even if you're just an ordinary bystander, of course. Sa impeachment ni tanan mo, because the impeachment trial, kung sa Las Vegas balani nga sugal, high stakes ni, high roller. Damo, ang at stakes ni is so high for the, not just the country, but number one, ang country, but only high stakes ni for the Vice President, and also for the President now, President Marcos. So very, very ano ni, high stakes ni nga away.
0: Okay. How do you see it, Congressman Junjun, during the Corona impeachment, tama kagahod, abi? Both camps, tama kagahod. Kampo ni Corona, kampo ni, on the other side, those who accused Corona of an offense. Pero right now, natingala kita ka, tama kasi linsyo karon sang kampo sang Vice Presidente, Congressman Junjun.
1: Yes, no? So siguro ga-prepare sila ni sa Senate.
0: Oho.
1: Because at tong time niya sa House malang to, expected na. Expected ng overwhelming to, ang impeachment. But sa Senate, I think, kung ang Vice President Campo, I think ang pagtulok nila, even before the change of the Senate leadership last week, nag-upper hand sila.
0: Oh.
1: So, mas nag-change ng leadership, nag-upper hand pa again. Gindali, ha? Abi nila, i-delay sa new leadership? No. Because it would be in favor sa new Senate leadership kung i-convene dayon ang impeachment court. Ay once nga ang impeachment court is constituted or convened, mabudlay mo na islan eh.
0: Oh.
1: And that is the purpose of the change of Senate leadership na malay na ang presiding officer is very, very important. Ikaw ang gatimon eh.
0: Oh.
1: Ikaw ang gatimon sa impeachment subong, impeachment court. And sa lato yang mga iban nga mga analyst nga sinigila ko no, kung mag-change of leadership, madugay. Hindi. Dasigod pa gani, kay once nga na-convene, medyo protected na.
0: Mm-hmm.
1: Ang majority.
0: Okay. Sa sitwasyon na Congressman Junjun, as of now, ha, the way we look at it, sa sitwasyon sang komposisyon bala sang Senado, nga tama ka ano eh, tama ka gamay ang diferensya hanay sang mayoriya kag minoriya right now. The way you look at it, among senators, kay kun kaisa among senators, galawig man mo. Kiti man siga, you know naman, subong Congressman Junjun, damo na andang effects sa social media, damo na nag-cover sini, hindi lang nationwide, but worldwide ang nagatanaw ni Subong. Basi bala kun magdugay among senators mismo bala. Kag ang isa ka ginatanaw naton, basi ma-oversyado ini Congressman Junjun, sang dako nga isyo, kun mumpisahan man, sang Senado, kag medyo tawag nato sa ni bombastic bala ang proceedings sa corruption bala sa flood control, Congressman Junjun?
1: Well, I'm sure parallel ni.
0: Okay.
1: I'm sure with the new Senate leadership na there's a possibility na sumta na impeachment. Syempre hindi man all the time impeachment sa hapon na lang sila eh.
0: Mm.
1: So, depende sa schedule nila, pero I'm sure may flood control man ang akon. Because of the new leadership sa Senado, I'm sure ma-revive ang flood control.
0: Oh.
1: Isa nakadako pag yun nga issue. So, duwan ni ka-issue. There's an impeachment trial. At the same time, on the side, there'll be flood control graft and corruption hearing.
0: So, kung ma-overshadow, Congressman Junjun, ang impeachment sa iban niya mga segment and inadlaw, and ma-dominate karon, for example, ang sentimiento sang banwa sa nagagilinuwa sa hearing karon na bisa flood control, granting for the sake of discussion, Congressman Junjun, this is ang senaryo ngayon ini nagapabor sa acquittal or sa conviction of the Vice President.
1: Well, any destruction, because ang flood control involved ang Congress eh.
0: Oh.
1: Amuna siyang nag-impeach sa iya. Kontra yaman ang Malacanang. Kag may naga-kontra sa Malacanang sa flood control. So, kung magsige ang flood control, mabinipinchuhan ang Vice President.
0: Mm.
1: So, that's why nga sige-sige gyapon siguro ang istoryahan ay sa Senate. Kung until last minute, kahapon, di ba lang, kinaistoryahan kung may counter-coup ang Senate.
0: Oh.
1: Pero wala na gano'n, wala nag-prosper kahapon. Kag na-convene ng impeachment court. I don't know kung ano ang constitutionality and legality kung islan mo in the, sa tunga-tunga sang lawod, di ba?
0: Oo.
1: Oh. Islan mo naman ang presiding officer sa impeachment court. So I don't know kung ano na ang issue naman sa constitution.
0: Kaya ginatanaw na ton si Congressman Junjun, ang dako dari ha, nga mapiktuhan, magluwas sa House, ang sa Senado. Kay why pa ini kagwa after all, kag daw damo naga pugong sini ining ang aligasyon sang 18 na mga yes. Miyembro sang Marines nga nakabaton sang malita nga kwarta kag naka-deliver sila sa kay former Senate President Vicente Soto III sang minalita nga kwarta. We don't know what would be the effect on that impeachment court, especially personally sa kay Senator Soto and sa minoriya, Congressman Junjun.
1: Pwede ba sa korte, pwede mo ipa-inhibit, pwede ba?
0: Oh.
1: So I don't know kung pwede mo na ipa-inhibit because it's not just Soto na gatagatindog eh.
0: Mm-hmm.
1: As a Senator Judge, he is just representing the constituency niya eh.
0: Oh.
1: The constituents. So, muna masadyang mga angle, anything can happen. Matadamo okay. Posibilidad once nga, and of course, kung madayon to ang flood control as a parallel investigation, magwa man na.
0: Mm-hmm.
1: So buti yung masadya siya.
0: Finally, Congressman Junjun, do you think may epekto ini sa mga local positions? We do understand nagpangimulso yung mga senador kay they are being voted at large. Munang dako nila yung concern karon kay base mag-contrast na sentimento sa tao, may plano mag-pare-elect base hindi na pagbutuhon. Pero sa local, among congressmen, do you think may ipikto ini whatever the outcome sa impeachment trial, Congressman Junjun?
1: Well, kung makonvict ang si Vice President Sara, but silingon, hindi siya kadlagan.
0: Oho.
1: kung ma-quit siya, then mataas pa gid ang ila popularity, no?
0: Mm-hmm.
1: Naturally. And there's a possibility nga madaog na siya. Diba?
0: Oo.
1: Pero with respect sa mga local politicians, ang iban siguro they care, but majority they don't care. Not necessarily nga si President Marcos Ubong, pero sa tanan nga presidente before, kaya stop na sila after election, eh.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga local niya, hindi na sila mag-jump ship until pila ka days before election.
0: Mm-hmm.
1: Mas-stick gini sila sa administration. Not because kay President Marcos, pero sa tanan ng administration. Time sa una ni Ramos, Cory, ERA, GMA, di ba? So, para sa ila na iya, importante nga sa administration sila until few days before elections.
0: Okay. So, with that, Congressman Junjun, we would like to thank you. Taganta ng kaguro tiempo sa ato sila matagparamati. We have former Congressman Junjun Tupas. Sa imo sinige pag-adres sa ila, while we are waiting for the pag-umpisa sang impeachment trial, day one sa impeachment trial against the Vice President. And from all of us, there is XFM Iloilo. Salamat gid with that, Congressman Junjun.
1: Yes, thank you so much. And anytime, basta ikaw, Katropong Josiel, anyway nga maka-help kita pa in Chindi sa aton pumuluyo, very, very important in impeachment trial. And of course, ang mga on the sides nga matabo pa during this impeachment trial. Salamat, good, kag mabuhay ka.
0: Salamat, good morning. There you are, si former 5th District Congressman and nakagi lead prosecutor sa impeachment trial, especially sa corona impeachment trial, Congressman Neil Junjun Tupas.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: So with this, ladies and gentlemen, as of now, it is still premature para iya sa mga nagasunod sang merits and demerits of the case to say nga it's absolto or convictado. But one thing for sure, most of our senators have already sa ila sininga pinsar sang desisyon kung bala convictado or absolto ang vice presidente. And they will be judging based not only on the merits and demerits of the case, but most likely based on political affiliations and influences. Diba? Especially, ang ila sining mga personal political interest. Labi na gid, kung nag-ambisyon for re-election. Kaya kung nag-ambisyon for re-election, masunod na sila sa kundiin ang popular. So it's very important nga ang first article of impeachment to be presented medyo may sipa, may kagat. Ha? Kay kon ini makabian mabali dayon sang depensa ang ginapresentar nga may ebidensya sa first articles of impeachment to be presented by the prosecution, wala na ang tao mahambal, wala pulos ang tao mahambal, uyang lang sa tiempo ang tao mahambal, nga pamulitika lang. In short, hindi pabor for conviction. Ha? In short, ang iban sini nga mga senador, judges, base kung mahabig pa budlay siling niya kung magbuto kita for the conviction, kay base kung malaslasan kita sang sentimiento sa tao kay nagahilapit ang eleksyon. That's the point. Ha? Nga ginakonsider kag may dako nga faktor as far as ang decision sa mga senator, judges, ang paghahambalan. Mambal nga tibaw, ha? Hindi dapat amuna ang desisyon sa aton mga senator judges. Ladies and gentlemen, let us all admit and let us all respect whatever would be the outcome para na lang sa kalinungan ta. Ha? May mga ginahimo sila nga mga bagay. May ginahimo sila nga mga akto nga hindi kita kumpormi. Again, ladies and gentlemen, mabalik ina sa ato ni. We deserve the kind of leaders we have. Unless otherwise, there will be another EDSA-like situation nga matabo. But we don't encourage that. That is very, very divisive and that is moving backward. We have still a lot of problems, ladies and gentlemen. Ang problema sila, ito'y pabayaan ta lang. Ha? Pabayaan ta lang sila. nga hindi amo ng sentimiento sa banwa, the only thing, ladies and gentlemen, nga mapabatsyag ta sila nga nagsala sila sa desisyon nila, ha, pag-abot sa tiyempo is during election or kadto-kadto, kadto kita sa dalanon eh. Ha? Sinong palinon ta? Masenador? Hindi pwede guro. Ha? But, ang sentimiento sa tao is, inikaroon niya senaryo, kag inikaroon niya, hindi man ikadramahan, partly may kadramahan, is away sang mga dalaguan ng mga politiko. Actually, daw mga ano ni proxy war. Ha? Proxy war sang Marcos kag Duterte camp. You see, ladies and gentlemen, nga kon i-convict and you are for the conviction of Vice President, you are being labeled as pro-Marcos. If you are for the acquittal, you are being labeled as pro-Duterte or DDS. Ha? Duterte diehard supporters. Ladies and gentlemen. So, daway ka ba singantuan? Kay bisan komentaryo karon sang mga ara sa mainstream media. Kon ang sentimiento gani kagang argumento nagapabor Vice President niya, DDS ka. Kon magapabor gani sa administrasyon, sila niya binayaran kami na manlietang kwarta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Amo na karon ang sitwasyon, ladies and gentlemen. Ha? So, kahapon nag-survey kita sa Haro Big Market. Ang pabor sa conviction, apat sa napulo, ha? Apat. Ang para iya sa absuelto, anum, 6-4. In short, sa mga vendors, sa ordinaryo nga mga pumuluyo, sa ila appreciation, sa ila sining sentimiento kag balatsyagon, mas pabor ang kadam-an sa na-survey naton nga i-absuelto ang Vice Presidente. Ha? Hibalon ta naman sa iban nga sektor dugay-dugay. Amo ni gani, we are also encouraging sa inyo. Dari sa to sering live stream, pwede ka mo direct comment, pabor ka mo sa conviction, ha? Convictado bala or absuelto? Ha? Dapat para sa inyo, ano? Dapat convictado ang Vice Presidente? Ano sa inyo? Absuelto bala dapat ang Vice Presidente sa impeachment trial? Pwede ka mo ka-comment sa ato sa inyong live Facebook streaming. Ha? Kag dugay-dugay balikan tang patrol sa paghimulso tas banwa. Ha? Sa pulso sang panwa, darigi hapon sa XFM 100.7 Iloilo.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: It's already 8:39 in the morning sa ato sila nga pagparagad. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Faith Yap. Good morning kay Ray Alial. Ray, good morning and thank you for listening. Sa kay Sherwin Markowi, good morning. Good. Kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, good morning. Good ma'am. How are you? Sa kay Ma'am Idna Puray, salamat. Sa kay Robert Pilo Bilios, good morning lang da sa imo katropan Josil. Ang init sa politika nato na sobra pa sa kainit sa heat index ba? Wala gid ma dayon ang plano nila nga islan si Cayetano. Outnumbered gid sila. Ha? You know, ang makabinipisyo senador kung may mga changes sa Senate leadership and chairmanship. Ang mga senador man lang. Ha? Ano gid abi ang maganarta dira? You know, ginbuto ta after all eh. So, hatagan ta tsansa kung sino ara dagapungko. And that's the peaceful way. We can as always criticize. We can as always voice out. Sa nga ito sinang sentimento, problema lang subong. Kay during this administration, bala, damo ning administration niya may pinakabadamo, siligin pasakaan, kaso, libel, or slander mo. Cyber libel, bala, damo ni, ha, subong. Amo lang ng problema, ladies and gentlemen, right now. Tianggwa is inida na himo kita daring why arap-arapan. But to attend our basic needs daily. Why kan arap-arapan mo? Mambala, kanto katos piyak may problema. Dia dito si Chis Escudero sila niya basi filan plunder. Si Jinggoy na filan na plunder sa mayoriya. Sa minoriya sila niya si Tito Soto ginaligar, ginilibiran, minalita. And so on and so forth. Si Risa Ontiveros ginakusar niya sang tiyempo sa PhilHealth sila niya. Bilyon na nadula sa pundos ang PhilHealth. Diba? Oh, and so on and so forth. Damo pagid. Ti, problema, mambalti, manu kita sini. Ara pagid, gapamibi, multi-billion if not trillion peso worth of corruptions sa flood control. nagaulamin sa mga senador, ka mga congressmen. May problema pa kita subong sa presyo sang gatong. Ha? Sa subong gapamangkot pa kita sa aton liderato presidente. What shall we do with all of these problems? Ti instead nga paligbanta na, mambara sagi kay mok palibog, ha? Kapuraot ka pa nga buhi subong, atin dirato siya kung paano kakabakal niya kamatis niya kay masabaw ta. So ang tao, takaan na lang. Ha? And that's the thing nga nagakinabot dari sa aton. Ang problema sa niyan, we are appealing to all concerned. Ha? Nga supposed to be mangin pacifier. Ha? Sila bla mga peacemaker. Nga hindi lang pag dugangan bala ang binahinbahin. Again, sa nagkalanahin sila yung mga religious leaders, we don't understand, you have your personal conviction and beliefs. We are appealing sa tanan niya mga religious leaders, hindi nyo paggamit ang pulpito, agod to nga magpatalang sa tao. Ha? After all, we are no saints in this world. Hindi kita mga santos, dearly ladies and gentlemen, and we are addressing to all religious leaders, kamu dapat ang magpacify sa sitwasyon, mag-appease sang mga nagabinangigay nga mga opinion kag balatsyagon subong. Kaya nga, last bastion or last place nga ginakadtuan sa tao, nga mayara sang pag-isa amo mga abyan ang simbahan. Ha? Simbahan na, regardless of your religious sect, kung ano man nga relihiyon ini. So hindi tapag pangabay naton, hindi na pagdugangan na pagbinahinbahin. We do understand you have your own personal conviction, opinion and biases. Pero stay away from politics. Diba? Likawan ta ng pamulitika. Kaya nga inindi lang sa Roman Catholic Church sa iban pag sinang reliyon. I have talks with a friend. Sinang niya daw katalaka sa subong magsimba. Sinang niya patawaron ako kay sala para sa amon. Sinang niya hindi ko makasimba in a week. Pero katalaka sinang niya kung magwakal na ang amon manugwali sang partis politika. Rather than talking about kung ano ang dapat, ha? Ladies and gentlemen, sa aton sining religious belief, kag kung paano naton mapasanyog ang aton pakipagkapwa tao. Ha? I have a talk just this weekend. Selinga kabudlay. Yaga kadulaan ko gana magsimba. Dadulan ako gana selinga mag-fulfill sa akon religious obligation. Labi na gid selinga ako na amon manugwali, ha? Intrahan niya na politika. I'm taking that cue, ladies and gentlemen. Labi na gid sa ato sininga Roman Catholic Church. This is a tall challenge. Ha? Kiti pareho sini, we have our own personal biases. I can as always use this microphone to say, nga mo niya nga akon pagpati kag conviction mo. But I should not. And I am not. Ha? Kaya nga, we are supposed to be here para magpatag kung anong sitwasyon nga nagakinabo subong. Diba? Sometimes we fail to give sa hamon sining sound judgment, much better to give it to you to decide, because the way we understand, after all, this is democracy. And we are in a democratic country. Ha? Di kami there is XFM, di kami gusto nga mahambal ang tao karon niya. Oh, sining si Amonisa Muto. No. Ha? Ladies and gentlemen, ari kami dari para magpatag sa mga bagay nga mabudlay intindihon nga makaya namon ipatag. We have no monopoly of knowledge. Ha? Pero hindi man kami iya mangin tool kag palaagyan para nga patalangon kamo, ha, kon anong matuod. Ina mga abyan ng balasihan ta ko nga, we are trying our best. A good to ma-present sa inyo what really had happened sa Senado. Who fired the first shot? Pagkatapos, ano ang natabo after that? Ngaan natabo ang senaryo katulad sina sa Senado? Because madamo sa mga narratives kita na batian, istorya, opinion, presentation of facts, presentation of angles sa natabo sa Senado. So patag tana when we come back. Sato sa ring pagpanumbalik kay mga pi kami anay katropang January sa Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Kay nakapangapi na kami Santon Gold eh. Ha? Parang magdami pagidang amon sining adlaw magnaya-naya pagidang ato sining adlaw. Ha? After all, kon kita lang ga panilag dere, ha? Sang sitwasyon kag sagi kita kaugtas tumbataway pilas ang aton mga senador away takbalo. Kung si Congressman Junjun Tupas pa, siling yung dabas, hindi maguro madalas ang minalita. Diba? Mga piki tayo, Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa sukit niyo, mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, may libre nga konsultasyon, ara sa AM Building, Yule Street, at ubang sa Midtown Hotel. Oras, alas 8:47.
3: XFM.
4: Yes to Health.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
5: Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
3: XFM.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripin sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung under
1: Sir Arms, and then yung An-An. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung An-An.
21: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. The impeachment coverage.

0: nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mangko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
17: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
18: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assist pain.
19: Kamkalang pain.
20: Fast and safe.
19: Assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, ang mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
24: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Ahora Sykes FM 100.7 Iloilo alas 9.05. Pada satu sering nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthorn Vitamin C, amoning ultimate trio, agudtong nga masuplementuhan tang lawas ta sang needed nga mga vitamins and minerals para magpagon aton immune system, makalikaw kita sa malala nga mga pamalatian. Kaya ang Sunthorn Plus Gold Capsule may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, ang spirulina. Nga mo ni ang mga sources na ito sa nag-line sa mga vitamins and minerals. Makabulig, agud to, makalikaw kita sa malala nga may infeksyon. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule nga may VCO, malunggay oil, kag vitamin D3. Agud to nga may ala antibiotic-like effect kita sa mga pang-depensa. Kag ang Sunthorn Vitamin C, mo ni kinanglanon sa lawas sa mga vitamins sa kinanglan, tagid pasulod sa lawas ta kay hindi maka-manufacture ang ato sining lawas para magpagsik ang lawas ta kag may ara sang resistensya sa anuman nga infeksyon. Mabakal ining Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthorn Vitamin C sa suki nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyong lugar kag sa clinic.

0: Kamusta na, Kapboots? Sa linya, good morning, Tropan Yosil. Watching live sa Molo Plaza, Kapihan with Kapato Kim Singh. Sa kay Katrupang Janjan Sapio. Ha? Kay Jobol. Kay Play. Kay Brian, Major, ano ni, Brian Alamo. Kay Police Major Dudgy Dilima. Good morning. And the rest sa managa pangapila sa Barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza, good morning. Kay Sherwin Marco Wee, good morning, Gid. Kay RV Chris Caceres. Kay Mr. Fred Bilbao, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, how are you, ma'am? Sa kay Monica Sumagaysay Galarpi, ma'am, good morning. Siya by Grace, sir, okay. Still healthy and kicking. And good to hear that, ma'am. Yeah, Sir Josel, ako dapat maabsolto si VP. Kay Gapati, kung initanan political will and interest lang ni sa mga tao na gusto magpuesto. Dapat ang tutukan nila kung ano mabulig nila sa mga pumuluyo kay damo na krisis nga nag-agi sa aton, iban wala pa kabangon. Amogin ko na ni, galing kiti. Ambo, daw hindi kita ka-intiendi gani sa sitwasyon. Subong ba't pilit naton ini nga ipa-intiendi sa kutob sa masarangan ta? Sa kay kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel, siya good morning at Roban Josel, kung hindi ma-convict si Sarah, what shall we do? No choice, we will go out. People power eh. Tama katag na damugin ang diferensya ni Vice Sarah. Dapat sobra pa siya sa tatay niya, nga berdugo, ang santol hindi magbunga sang bayabas. Diin pa abi mailog si Sarah. Intulin lang ang mga pumuluyo sa rehimeng Duterte. Pananawa ni kagawad Marvin ni Jill Hamora Mortel. You know, wala to. Subong may ara sang loyalista kaga may ara sang ginatawag ta sininga DDS mo. Ang punto lang dari is pa-intiende tas tao ang mga bagay-bagay para nga mas masanagan kita sa mga ginahimo sa mga tao ang iban sini just to serve their personal interest kag indi na pagservisyos banwa. It's already 9:09 sa ato sa ringa pagparaga. Dali lang gid, ano ni natabo? May motor nga nabungguan sang chip. Bebe. I-check ta ato sa mga katropa reporters with katropa Romel Paklibaran, katropang Jansen Crisostomo, diin ini nga lugar ha. Kay ma-survey bi kita karon sa mga ano, common tao. Ano sila? Para sa conviction? Ano pananaw nila para sa ila? Konviktado or dapat i-absolto ang vice presidente? Katropa Romel, katropang Jansen, please proceed. Okay.
1: Ato pa Josel, kay na na sa tanda gasat kay kita diri para magkuha ta isang pulso sa mga divers regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi kay may wala lang magisilihan ay sa signal na tapang Josel. Ang motor tag ang jeep na nagadiyan ni para sa Kilimbo tagbak terminal at ang mga motor ang mga ginadriver ni Sir Neo. Pero buhay man sa gitna tamaan na may ilas lang sa siko, pag-expectar sa driver sa jeep nga ma-diretso. Ako mapundo siya, I mean. Pero ang pag-expectar man sa motor nga mapundo ang jeep di sa bungwa na isa sa tuma. Why masadyar sa jeep pa nakarkulo nga madulo galit at malabot niya ang motor kapag diesel. So na tumba siya ay go isang bumper sang jet tag na motor may pilas ang driver sa iya sininga siko din ka tani halin sir
2: na nagbalik ko halin kay sa buwan balik ko kung buwan oo kaya sinagbiko hindi ako ba kitchen may pagwaan din mo ay wait oo so dali ka tani malasad hindi tao ka
1: sa PL mo la ka na atlasan. Pero nabilin kita ng sapatos mo to sa dalong sa race mo sa motor.
0: Tanong?
1: Hindi ka tayo makanto? Okay, ano ang sarihanan niyo?

0: Weber. Ito ako sa mga ito nga. Nagabot din naman diri ang investigador sa traffic at ng Giselle.
1: Anong plastada ka tropa Romela? No? Gasundanay sila? Gasumalangay?
0: Hindi, sumalangay.
1: Din pa kantong motor how?
0: Ang motor, going to north. Siya halin siya din sa may Nogiblop, Sina, sang metro, sang Metscoop.
1: Oo.
0: Pakadot siya sa punta. Tapos ang jeep, dirigin mali ang ruta sa jeep, ang likuan, balas sa Murtak Maybo, sa terminal.
1: Pasulod sa terminal?
0: Oo, pasulod sa terminal. Kaya park, the park na din sila katapang Yusel mo.
1: Arsa sa sulod sa terminal sila nagbunguan, nai?
0: Sulod terminal.
1: Ay, yung dikakak ya.
0: Eh, ang ipamangkotin ng driver sa jeep, pag-expectar niya, nga madulog ang motor. Gulti lang, naglagpok. Pwede ito nga na, naka-free naman siya, galagiti, na igos ang bumper niya, ang motor na nagsuok sa italong sang yasining jeep na tropang Joseph.
1: Gapaliko sa kunigagi sa likod ka tropa Romel, sang Ladrido Terminal. Gapaliko sa makadros parkingan nila.
0: Parking, yes.
1: Ang motor, ang arima motor, sa likod na gagi?
0: Sa Fugata, tsaka sa likod.
1: Mm-hmm.
0: Sa likod, man, balikan Fugata sila. Ang motor, sunod sa driver, nga nagdulog siya. Pero waya matalipang dan nga may jeep.
1: Mm-hmm.
0: So, bungkuhan siya sang jeep. Natumba siya, nga nagadulog. Kag na tukudan, nakatukod ang iyang siko sa siminto.
1: Mm-hmm.
0: Pagtumba niya katapang Joseph. So, napakrisan gamay. Na first aid naman sang taga-Icer, ang driver sang motor. Kagagin patawag na din sila sang traffic investigator sang Iloilo City Police Office para nga ma-investigaran maayo katropang Diyos.
1: Mm-hmm.
0: So, direk ito sa pulso sa atong sining mga drivers katropang Diyos. Ari si Manong Blau. Pamangkutuan ko siya kung anong pulso regarding sentencement ni DP Sara. Sir, ano sa imo? Ma-convict si DP Sara o kung ma-acquit? Sa paglantaw ko, bisang wala pa akong kitang impeachment, hindi ba siya guro ma-convict? Kasi kung may ara nga na-preparar ang nag-upo sa iya, wala pa kabalo kung may basihan kung wala, ang kampo ni DP Sara, ya, preparado mo na siguro. Kaya, para sa akong sa acquitted ako, na-acquitted siguro.
1: Sa iya ya personal nga pananawan, ano, dapat i-convict or dapat i-acquit si VP Sara?
0: Acquit.
1: I-acquit. Yeah, okay. Absolto, ha?
0: Absolto. Ano ganyan hayo? Journey. Pada
2: Journey.
0: Taga San Rafael, ikaw pag Giselle.
1: Oo.
0: Driver sang van.
1: 1-0 ha, 1-0. Isa one ang zero. Absuelto, 0 ang convictado.
0: Yes, so, thank you, sir. Sabang pa lang ang mga na pag-upalas. Naman sa piyak. Kay Tiling Banal sa mga driver, ikaw pag Giselle.
1: Oo. Importante ni mang himulso kita mo kung anong pag-intindi nila sa Subo, kung may ara na sila yung opinion bay para sa ila, sa ila nga pananawan, dapat ba lang konviktado ang Vice Presidente or absolto?
0: Pero mang kosa kami, sir. Sa imo, pananaw sa impeachment ni Sara, ano sa imo, maka-convict siya o kung ma-acquit? Mag-absolto siya o ma-convict?
1: Para sa iya, no, gusto niya i-convictado o absolto ang Vice Presidente?
0: Absolto.
1: Okay. Ini ya pananawan niya ya.
0: Ang Joe Bosite, driver sang modernized jeep. 2-0 katropang Diyosel.
1: 2-0. So yes. Pamangkot na ton diri is para sa imo ano ang imo pagpati konviktado o kon absuelto si VP Sara Duterte?
0: Sorry. Ma'am, good morning. Ma'am, 6FM, ma'am, mangkot lang kami, ma'am. Para sa imo, sa impeachment nila ni Sara, para sa imo, ma-convict si Sara upon absuelto? Sa imo pa nanaw. Paano nga rin? Paano nga rin?
2: Ito lang dyan po nila nila power. Gamitin niya yung power. Wala kong tagyan po mahilig. Kaya rin
0: sa iyo, Muya. Ano kayo hayo?
2: Ha? Sisil.
0: Absuelto, katrapang Joseph.
1: Absuelto, 3-0, ha?
0: 3-0. Diretso kasi ako. Hari, kita tayo lang. Hi, good morning. Sa XFM. Ang mangkot kami sa imo, sa impeachment pala ni BP Sara, sa imo pananaw, ano siya ma-convict siya kung absuelto. Ay ko kayo intindi. Kailan na may ko kumatay balita, ano ba? Ay ko kisi ko kayo. Kailan na may ko intindi. Ano siya, isa ba ito? Siya ba matay? Sa imo pala, siya matay. Siya ako matay. Hindi ko kayo magkukusubaybay kung sino may sabak niya ganda dyan eh. So, hindi ko kasabak ka lang pera.
1: Te para sa iya no dapat i-convict o kon dapat i-acquit.
0: Hindi siya katulad ng Joseph, hindi siya ko napatiklo.
1: Oo. So abstain.
0: Abstain siya. Ari kay sa ako lang. Si Ben pagdidib lang ng driver. Dito sa piyako. 3-0 nakatapang Joseph. Ari kay Tero. Sir, good morning. Sir, sa XFM, sa impeachment sa ni BP Sara bala, sa imo pananaw, ma-convict siya o kung ma-absuelto ko?
3: Kung magsagang ko sa majority leader sa buong Estado, masyado ko, hindi. Hindi tanda mo convict. Kaya, kung absuelto tanda, huwag mo ka ng, ang leader sa Senado at absuelto.
0: Sabi na ito.
3: Pamo na ako pag-hagap lo.
1: Absuelto?
3: Ang CK. Kaya ba rotak na ibo?
0: Wala ba rotak na ibo ko tapang Jezel? Absuelto.
1: Oo. 4-0?
0: 4-0. 4-0. Oo, ano pagiging si Zero? Sir, good morning. Sa XFM, sir. Sir, sa imo pananaw sa impeachment pala ni PP Sara, ano sa imo pagtanaw ma-convict siya o sa ma-absuelto?
4: Hindi. Hindi, politiko mo na. Gubanay mo lang. Sara, mga yapang. Yung so, anong imo pananaw ma-convict kung ma-absuelto siya? Absuelto. Ano oras ito? Atletico. Pangguba sa kwan. Kaya ka, Duterte.
1: Okay.
0: Sino ano kaya hayo, sir?
4: Yeah.
0: Saka din lang siya. So, absuelto. Absuelto, kaya pinito pang Jusel. Mga drivers niya, pananaw sa mga drivers, diri kaya pang Jusel. Diri sa Tagbak Terminal.
1: 5-0.
0: So, 5-0 na.
1: Oo.
0: Karinderia, be. Ang mga nag-abiyahe, direkta pang Jusel, mga taga-Kalabanan, taga-Rojas, ang Parasak Nuevo, ang Tingli.
1: Ang aton, sinidari pa na kostakos sa pulso sang ordinaryo nga tawa.
0: Oo, arindi kay Serbia. Sir, good morning. Sir, 6FM, Radyo Patrol. Sir, sa impeachment pala ni PP Sara, hindi mo pananaw ma-convict siya kung ma-absuelto?
5: Hindi ma-convict siya eh.
0: Ano nga rin siya?
5: Hindi, dami yung kaso.
0: Ma-convict niya, ma-convict. Oo, no? Nagot na kayo, sir?
5: Hindi.
0: Preso sila siya. Nagadingli, katrapang Joseph. Convict siya. Convictado ya buto ko sa Joseph.
1: Okay, it's 5-1.
0: 5-1.
1: Monta na lang pulo ah.
0: Dari pagit sa piyak.
1: 5 absuelto, isa ka convictado.
0: Ari sa kwadya mo lang. Sir, good morning. Sir, 6FM, sir, mangkot lang kami ah. Gamay lang pamangkot. Pwede sa impeachment ni BP Sara, sa imo pananaw, ma-convict siya kung ma-absuelto.
5: Hindi ko lang siguro.
0: Pero sa imo lang pananaw.
5: na pag-bitch ako natin. Nung kahit naman si, ano ka niya? Nung siya sigurado ang kanila mo. Kapag po si Imo niya, ano ba niya hayo ka? John. Si John, security guard kita pang Josel. Abswell to.
1: Okay, 6-1.
5: 6-1. Sabi naman sa Piyak.
1: Ang aton, dali ginatakos na yung sentimiento sa ordinaryong tao. The way niya, ginabasa nilang sitwasyon sumong. Pabor bala sila sa conviction?
5: Good morning. Huwag kamay lang pamangkot. Ha? Sa impeachment pala ni TP Sara, sa imo pananaw, actual to kung convictado. Pero sa imo lang. Sa imo lang yung pananaw. Na convict siya kung actual to. Why siya na-comment lang siya?
1: Abstain.
5: Abstain siya.
1: No.
5: Direpin sa Piyak. Ma'am, good morning. Ma'am, mangkot lang kami sa XFM, mama. Sa impeachment ba lang ni Pipi Sara? Sa imo pananaw, makonvict siya o mag-absolve ko?
2: Hindi man po makakasabat yata ang para kung ano kay
1: te ano siya pabor sa conviction or pabor sa acquittal?
2: Daw parehas manggapon nga kung sinugid man ni ano sa ila daw si manggapon ang press manggapon na sa at lola manggapon ko rin kasi sinobra na sa ila
5: uy mo yan siya ano
2: ba
5: ito ano yun na
2: kanil hining na
5: ano ba talaga
2: hining
5: anilaw sinini taganilaw absuelto katalpan Josel
1: absuelto bali 7-1
5: 7-1.
1: Pito ang pabor sa ang i-absolto ang vice-presidente, isalhang ang para sa konviktado.
5: Yes. So, direpin sa Piyak. Para kay Manang. Ma'am, good morning. Ma'am, sa SFM. Ma'am, mamangsot lang kami gamay lang pa, ma'am. Sa impeachment pala ni BP, Sara, sa imo ka na now. Ha? Ah, hindi ka na niya?
2: Hindi lang.
5: Hindi lang saya ko nung.
1: Abstain.
5: Meron sa ipan. Para kay tatayo. Hi, good morning. Sabi na pamangkot lang kami bala. Sa impeachment ni BC Sara bala, sa imo pananaw, makonvict siya o mag-absolve ko. So sa imo bala pananaw, makonvict siya o mag-absolve ko. I think yung makonvict lang ako. Hindi ko mag-absolve ko. Ma'am, ari, Sergeante. Good morning sa impeachment ni BC Sara. May pamangkot na kasi mo kamay lang. Okay, sir. Sa imo pananaw, matungvig si BC Sara o sa Maxwell.
2: May sala siya eh.
5: Pero sa imo, ano makonvig siya?
1: Dapat siya convict o dapat siya acquit?
2: Ay, ako man nga, daw mo siya, ano, kapal-takal yung himimo sa Pilipinas sa punto sa subong. Pag daw bilang isa ka-estudyante, ang basta huwag kumana, ba't siya gano'n nga maging himo siya para sa akos?
5: Umakonvict.
2: Naka-fifth district ako, sir.
5: Para?
2: Sa Balasan.
5: Taga-Balasan, estudyante. Convicted kita pang Diyosel.
1: Okay. It's 8-2, ha, Katropa Romel. So, yes. That's it, ha. Sa napulo ka, naghatag feedback. Walo na gasiling i-convict. Or walo ang nagsilinga dapat absolto, duha nagsilinga dapat konviktado ang presidente, ang vice-presidente.
5: Yes. Sampo ng so, director pang Diyosel.
0: sa mga driver, indoors, estudyante, may napamangkot naton diri sa tagbak sa terminal Katropang Diyos.
1: Okay.
0: Opo, diri kay Katropang Diyos, sa sustumin niya balita din na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin P, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 107 Radio Patrol, Iliilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: There you are, si Katropang Romel Paclibar. Kahapon ti dito kita sa Haro Big Market. Ang hambal sang tao dito sa Haro Big Market, 6-4. Anom ang absolto, apat ang konviktado. Dari naman niya sa Ladrido Terminal, estudyante, drivers, vendors. Ang hambal nila, 8 absolto, 2 ang konviktado. Sentimiento inisang banwa. Amo nang ginasiling kagainan ni Congressman Junjun Tupas niya kung anong sentimiento sang banwa ini basi makasway sang desisyon sa mga senador because they are being voted at large. Ang nagabuto ya bilog nga pumuluyo sang Pilipinas, bilog nga botante sang Pilipinas. So kung ano ang sentimiento sang pumuluyo, base kon masway sila. So ang sentimiento sa taga Big Market sa napulo kaginkuhaan naton sa reaksyon kapon, anom ang nagasiling nga dapat absuelto ang Vice Presidente. Apat lang ang nagasiling nga konviktado, it's 6-4. Ha? So it's 40% saying sa napulo nga dapat i-convict sa or dapat convicted sa. Anom or 60% ang nagasiling nga i-absuelto sa or absuelto dapat sa kaso ang Vice Presidente. Dari naman niya sa Tagbak Terminal. Again, students, drivers, vendors, 80% saying nga dapat absuelto ang Vice Presidente or i-absuelto ang Vice Presidente. Duha ang nagasiling or 20% nga dapat konviktado ang Vice Presidente.
6: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o konviktado.
1: So amat-amaton tani ko ang sentimiento sang banwa, ladies and gentlemen. Kung ano ang ila sininga na appreciate. In short, as of now, they are foreseeing nga mo niya mangin resulta mo. In short, kung ini taliwas sa ila sininga expectation, sa ila sininga pananawan, may resentment na sa ila. Ha, butang malon, ang rason niya ginabutang dere, siya ti papuder-puder man lang ni, pagkatapos niya, politika lang na. So, sa padayon nato siring paghulat sang day one of the trial that may commence mga June pa, amat-amato naton kuha ang sentimiento sang banwa, ang pulso sang banwa, angot mga biyan sa ongoing nga impeachment trial against the Vice President. Good morning, gid kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Selling niya, good morning, sir. Blessings to you and your family. Selling niya, sharing this verse or verses of the day from Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sang Baptist Student Center La Paz, sharing these verses of the day from Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one boasts. From Pastor Rosendo Dolendo Mihi, kagdira sa Baptist Student Center La Paz, good morning and thank you. Sa kay Rowena Espilio Manuel, niya, good morning sir, good morning. Sa kay Mamere Ricabar, selling niya, good morning and happy Tuesday. Katropan Josel, take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. It's already 9:31 in the morning. Sa ato selling niya pagparaga, dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ari, salutanta, ladies and gentlemen, sang storya, boxing. May pilato 18 years old versus minor de edad. Pinaboxing dito yambot kung sinong promotor sa to. Ha? Tiyo manang. Ang promotor kay may tima-tima ning duwa mo, ang isa minor. Pinaboxing niya, yun ikakak na mong 18 anyos na black ayan. Ha? Ambot ko na nung ginhalinan si niya. Hatagan tani update karon kay ha, bukat maya diyan nga. Butang mo, timos taram na nan, kagpabuksingon ta na. Pasum, ah, sumbaga na, hindi niya buksing. Kaya buksing niya, dapat may gloves. Iniya, waya, inumol for inumol. Grabe ha. Matyagan ko daw bulang eh. Ha? Matyagan ko daw buhi lang sang, ano gani na tawag nila sini? Ano gani nang nabuyan, gani nga, way bulang ah? Ha? Hulo? Ah, daw pasampok, hulo eh. Ah. Hambal ni Kagawad Marvin, ni Jill Hamora Mortel niya, good morning, Atropan Josil. Ang problema da, kay 13 sa majority, 11 lang sa minority, pero kung parehas 12-12 na, dira mabalaan kung ano ang sentimiento sa pumuluyo. Now, it doesn't mean niya, kung si Congressman Junjun Tupas Paggawad, it doesn't mean niya, ang 13 kamayoriya, mabuto na for the conviction, o for the acquittal. Ha? It does not equate. Butabalon, hindi ina nagakahulugan. Kag hindi man na nagakahulugan, nga, kumo kay 11 ang ara sa minoriya, being allied niya ara kuno sa administrasyon, ngang tanan sila mabuto for the conviction. Kay ti personally, ang balik ka Congressman Junjun Tupas, sila niya ako personally, may nabalaan ko diya, may migo ko diya sa, may, sa minoriya, nga ara sa minoriya, pero hindi sa pabor iya sa impeachment. Pabor siya sa acquittal of the vice president. So that's it, ladies and gentlemen. There will be so many brouhaha paning matabo during the impeachment trial. Ang pinaka-importante again, para sa prosecution, for them to present sang isa ka mabaskog sini nga article of impeachment, and that should be presented una para makakuha din impresyon sa tao. Kay kung lawlaw gani, ayo di kakak. Yung tao hambal, ti daw uyang skwarta, i-acquit nyo na. Diba? Pero kung nabaskog, basi kung maghambal ang tao, nga, ups, ups, nyo daw, daw delikado niya, amugid gali na, amugid man gali na, kag maghambal ang tao, nga, ati, dapat i-convict ina siya. It's already 9:34 in the morning sa ato sining pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining mabarita kag informasyon. Ining duha ka mga kabataan, isa minor sa sudon. Pinabuksing tana kanon tiyo. Tiyo na man lang duha sa taram na nan ayo di kakakya. Balikan tani ha dari sa ato sining pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Oras alas
7: 9:34. XFM.
8: Couple Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para
7: sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagpapamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ako nagpapamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpapamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, las 9:43. Palayo kita sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Well, kita ko ito naka Vision X Plus, pero kung kamu ay panakagamit, pwede gid kamu makagamit sa Vision X Plus. Kaya ini may lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiasanthin, kinanglanon sa mata ta na to maintain good eyesight. Ha? Di kamu pwede kabakal sa mga butika nga suki ninyo, ni gani kadto kamu sa clinic, may libre na konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, at ubang na sa Midtown Hotel. Arada si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Well, sa ito sa ring pagparagad, ining natapos sa Dumangas nga nagboxing yan. Nagtapong ulay, hindi lang boxing. Nagtapong ulay. Pero ining arrange nga pagtapong ulay, balawa hiliwan na rin nga nag-arrange. Ano tiyo man lang? Ano tiyo nila nga duha or tiyo sa 18 anyos? 18 anyos kag minor. May tima-tima na nga daan. Way back pag fiesta dara sa barangay, ano na, Ermita, Dumangas. Natabo nga pina ano sila pina boxing or pinabayan yung magtapong ulay sa no taramnanan justa nasakam tanang 18 anyos na black ayan di karon ang problema sini kon may magreklamo labi na gid ang pamilya bala sang natam-an to blahaw amo na nga way gasugid sa edad niya basta tapong ulay kay kung matsambahan ka nali kon mamung-anti mo parehas ni natabo ha tanawa ninyo ladies and gentlemen kay sinakyan niya ka minor di edad ya kag natumba biyang ano mo 18 anyos sinakyan sa minor di edad kag hala kapurapol nga purapol tapungol ti man ang resulta black eye will be having sang kon malabot ta ha ang nanay sang isa sa mga involved dari ano gid man balang natabo haw nga ano ano may pustahan na ini ha grabe ha. Abi kuya, damang lang inapustahan. Ang karira sa Kalampay, ginapustahan. Karira sa Ilaga, ginapustahan. Manok, ha? Inogbulang, orgabulang, ginapustahan. Pati ang hulo, ginapustahan. Ay naano ini, ladies and gentlemen, pati yata pungulay, ginapustahan, subong. Ha? So, gusto na ito, sining matagan, kag may baluan. Anong plano karon sang pamilya with this? Kag ano ang ginhalinan, sining? Kaya hindi dapat kuntani sa mga may buot doon, nang tawag nila lang may bukay doon at ubangan na pagkatapos kita pabalasin yung magbaniubra para nga mag-tinapungulay mga kabataan how. Kaya ang report sini nga ti may nagpatunga mo, siya ti ano gusto mo, tapungulay, gawa mo ng guwa niya. Ha, siya ti tapungulay ka mo. Sa talam na nanya, ladies and gentlemen, na tabu ini. So with this, mga, may ano ini, may investigasyon ng polis kay nakalabot na sa tension sa polis kay may nagreklamo na sa polis sa natabo. So, hibalon ta na karon kung anong desisyon sa polis ni dari kag primarily sa pamilya eh sang agrabyado. Pero ti kon may ara sa agrabyado, duwas lang agrabyado. Kay ti ang guwaya ginariglo abing matapunglay sila mo. Labi na gid kayang isaya minor di edad. Ha? Tapos may nagatambong iyang malit doon, malam doon. So, amo nang daw, ay kung kaysa daw ka budlay bala yung tsindihon. Ha? So, hindi lang ni simple iyang tapungulay, pati dumugaya mo. Agi na purapol, tanak, sumbag gani. Ha? Man si Gabiyo Ganay kasumbag. May pagani na ang boxing ni Manny Pacquiao, may nagakalipong, may nagakanockout. May nagaka-knockdown pero may hamil pa na yung inumol nga gloves mo. Ha? Pero tiniya wala bear nga inumol. Buta malun siya eh. Sa kanti mo kay inumol, amo ng hambal nga sakit gani na kun kaysa nga masikaran ng ka inumol ka baby mo, lapsag pa, tsura mo, sakit gani. Ayan pa na nga ginahabyog ka, ginatapungol ka. Ha? So, natabo ini, ladies and gentlemen, sa Dumangas. So, amo nang inaparinguantang makuhaan sang dugang sining information as far as this matter is concerned. Kay nagaparinguha kita nga makontak-kontani ang pamilya. Either sang duha, ka mga involved sa tinapungulay, or hindi gani, ang tao nga nag-ref, hindi man daw promote. Ay na, ano ni promotor ha? Nga mo ning pasimuno, bla? Kung ano mga istorya nga gindihon-dihon, Oh, nga pinabayan nila may nagatambong abi, may ara da nga nag-irot-irot bala. Ha? Pagkatapos pag tinapulay na nga daw may dihado na dito nakaga may nagpatunga kag binulag ning duha ka naga tinapulay kag naga dinumugay na staram nanan. Di daw nahimo ya ano circus yang lalantawon sa mga tao to nga naka-witness na problema sine kay nakuan video anang in viral ini karon sa Dumangas. Amo na gani mahambal nga tiano tapulay ha. Ang iban kasi lang niya pa Dumangas ta. This is not to mack Dumangasanon ha. This is just an isolated case kana tabo. Ayatis man ito do. Ha? Kaya ti, wag sabat katropan BJ. Ipabati talang abi ang interview ni katropan Tibor sa polis. Kung anong desisyon sang polis sini with this. Ha? Kung nalang alang ang nanay, guro, ang interview ni katropan Tibor, kasi si katropang Tibor nalang bi katropang BJ, no? Kay dapat kuntani kung may tima-tima ni mga kabataan para hindi na mag mag-ibwal pagidbala, para hindi magdinumtanay, dapat gin-settle in eh. Ang mga mal-ambala o hindi gani, barangay, ma-settle sa barangay, dahil lang mamal may tinima-tima ho. Kung magpinamilya na malang ma-istoryahan sa mga ginataha, wala sa magtimbang na pamilya ho. Parang ma-settle, mahambalan lang ati, why na? Ha? Tapuson tan lang ni. Hindi na kamo sagik dumtanay. Hindi na kamo mag tinapungulay. Hindi na kamo mag-inaway. Ang problema kay may nagasulso gabi. Ti amon ko nga natabo nga nagtapungulay ang duha kaga nagdumugay staram nanan. Ha? Aras katropang Tibor na lang katropang BJ. Kay check tabi is katropang Tibor na lang kundi malabot ang nanay, no? Ha? Kay we're trying kung tanay malabot ang nanay sini. Ha? Kagi pabati ta kung ano ang investigasyon sa Dumangas Polis. Kiti ang concern naton dari ang natamaan mo. Ang natamaan hindi minor. Ang 18 anyos. Kagang isa pagi dari ka problema kay may minor di edad nga involved. Kiti ang mga minor nga ini dakong sa labton tada they are being protected. Ngati dapat to iti may maging ganyo kag maghaylo sa ila sini. Sa mga katuntuhan pariyos ini. So basi kung may salabton padari pati kung sino man da nag-irot-irot lakag sino man sagik instigar sa sitwasyon ha. Kung nga nagtapungulay tanda kag nagdumuga yas taram nanan dito yas Dumangas. Ha? So we'll be checking katropang Febi anong natabo sini katropa Tibor nga nagtapungulay niyang duha ka mga pamatanan nga jahaw katropa Tibor.
1: Gin facilitate sang tiyo sang ano sang minoridad kag sang hotel.
0: Mhm.
1: Kay istorya sa Nigali nga sang ligad nga mga binulang ko di pista sa Barangay Ermita.
0: Oo.
1: Gamay nag luntad ding hindi pangdana Indiana sa Duwane ang minoridad kag ang isa ning 18 anyos ang legal age. Tiga Barangay Ermita man.
0: Mhm.
1: Sige daw sige gyapon ang ilaw daw bala gasi pa kanay. Tubtub sa maliing ining tiyo sa tiyo sa minoridad. Nag-sit up sa iya sa isa ka daw ang ginggamit na tinaga ni Corporal Robito, ang investigador sa Dumangas Police Station, na pangkwa lang bala sa ano, pangkwa lang bala sa maumpawan lang bala.
0: Mm-hmm.
1: Amo to ang ginggamit kanda ang sabat sa tiyo.
0: Nga yeah, may nag-aaway na nga daan days before during the fiesta sang ermita. Nag-aaway na ni 18 anyos kagang minor.
1: Oo, mga kuna mga silimana na dugay ato pista sa kanmo.
0: Oo.
1: Sa ermita.
0: Na saad kon anong ginalinan sang away nila sa nihaw?
1: Wala man ginhambal si Corporal Robito pero parte sa kuna pista mo di siguro ba si Kod may wala pag intindihan ay nga nagsigisigi na nakatipang Diyosel.
0: Okay. Ang nag-facilitate tiyo sang minor di edad.
1: Ang tiyo sa minor di edad.
0: Parintehan na yung mani ang minor kagang 18 anyos,
1: hindi? Hindi. Si Mario
0: okay,
1: lang.
0: Okay. So anong pag-facilitate siya? Grabe daw ano ha? Daw manok na pamata lang at rapatibor niya daw parehos mangkataas. Selling niya ti diferensyanay lang sa edad. siya po la. Da mo na?
1: Di mo na eh, kay may arap pa nga rin galang tao mo. Mm-hmm. Kaya nakita na ito, naging pustaan pa nila.
0: Ay...
1: Ang di color bayo mo ng legal age.
0: Mm-hmm.
1: Ang puti bayo mo ng minor de edad.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay promedyo na gin-istudyas na duwa sa ang tiyo sa ang minor de edad. Tapos, gin-patubang. At itigay-dugay, wala gamilabutan pinakaminutos. Nagdumog ng duwa sa tipang diosel.
0: Pero ano, gin-ariglo, gin-yang ati, ano? Gusto nyo magpaumpawaw? Spar-spar lang, ah.
1: Daw man ang guwa niya. Daw man ang guwa sa tipang diosel.
0: Mm-hmm.
1: Si Karon, ang sang May 16, alauna sang hapon, pwede natabo to, dira sa talamnanan.
0: Oo.
1: Pagpuli sang legal age, ining 18 years old sa baray nila, nakita sang nanay niya nga gahabok matay, gahablakay.
0: Gahabukarong.
1: Gahabukarong mata niya.
0: Oo.
1: Hindi naman ko, saan ano ikaw? Kaya pala nakitlawa siya, may mga nag-goblawa siya.
0: Mm-hmm.
1: Tingin sugid yan, nga ginpaway sila kuno sa tiyo, sining inordidad kita pang Josel. Amo to, nga sang hapon, sang May 16, nagkadto sa barangay ang nanay sang 18 years old niya na kagdagbitya mo. Sang Domingo, gin-schedule ang ila sining nga pagkadumay sa barangay, wala magkadto ng tiyo. Wala magkadto ng tiyo kag ang inordidad. Sang kahapon, na Lunes, amo tong gin- reschedule ni punong barangay Dungon sang ermita mo to nag-appear ang nagpasintit ka tiyo ang hinablos kag nag-isuryanay. So kay Corporal Rubito kay kung mga na-alert na-alarma man ang tiyo mo.
0: Oo.
1: So nag-conduct sa investigation kasi once ganit mag-viral ng mga video na katapang diosel sa social media kag wala yung report sa police station. Ginasukot na sa IPPO ang police station.
0: Mm.
1: Amo to nga investigar ang Dumangas police station kag dito mga katawan ni Josel na establishar nga may natabo kay Mangali nga kag kahapon nag saksi man dito ang personnel sa Dumangas police station sa ilang settlement. Ang settlement bayaran Santiyo ang lastra sang 18 anyos naggabok mata niya. Bayran, kung pila ang kasuhanan. Kag ang plan na nga gasto eh, amo nang naariglohan, nariglo kahapon, sino kay Police Corporal Rubito, katupang Josel.
0: So nariglo na, why na, tapos na. Bayran niya ang gasto sa pagpabulong sang Bukarong sang 18 anyos.
1: Oo.
0: Tiyang minor di dadya, why alastros lawasaw?
1: May araw man pa nakit na lawas niya, pero tamang gito niya ang 18 anyos. Kiti makumutuba na tiya nga. Ang primero, pagsumbaganay na kwansya mo siya una ginapan sang 18 anyos. Sa muli, nakabalo siya, nagligid siya nga dua. Sa ibabaw naman ang 18 anyos, hala man ito nga sumbag niya sa mata ng tapang Josel. Kaya mo ito nagbukarong mata sang 18 anyos. Ari ba lang itong interview kay Police Corporal Rubito sa Dumangas Municipal Police Station at Tumang Diyosel?
2: Regarding that, so may amo na video sir, tapos verify lang mo ito kung ang insidente yung mga nakatranspired sa ermita Dumangas yun man. Kinconfirm man ni barangay chairman Analin Dungon, manang barangay chairman na tundira na may aragin man yung natabo.
3: So saan ako no sir?
2: Una pa sir, isang hapon,
3: isang
2: Mayo 16, Lucernel 26.
3: Okay, sino po nung involved na sir?
2: Iwan na lang ako sir.
3: Okay.
2: Ang
3: minor,
2: isa involved, ang isa minor.
3: Okay.
2: Okay, tamang video sir, natatangka mo naman ang video sir.
3: Oh.
2: So, ang wearing t-shirt is minor na.
3: Ang puti sir ba yun?
2: Mga pinag-edad, sir? Mga 16, sir.
3: Ang isa, sir?
2: Ang isa is 18 years old.
3: 18 years old.
2: Green.
3: Taga Barangay Ermita man, sir?
2: Yes, but sir.
3: Sino ko, sir, ang sir na nag-ano sir ganun sinasayda? Ano, may ara sir ganun?
2: Mag-facilitate.
3: Oo sir.
2: Oo, si alias Aris sir. Legal age naman siya.
3: Tiga-draman sir?
2: Pati, yes sir, yes sir. Okay. Same sitio, same barangay sir. So, bali, tiyo na sa isang minor.
3: Yes,
2: So, siya allegedly nag-facilitate sa ano, match ang duha sila, ang minor na legal age.
3: Ano po na siya natabo siya, sir? Ano, ginigdan niya giman siya ng kabot?
2: Ano rin sir, wala, no, no sir, amo na ang sa ano sir, pero sa basisa, wala man sir. O sa amo ni nga, no, pag ano to, sa initial investigation ng mga in-conduct dito sa area, bali, ano na sir, ang gina-rinse na ang amo na nga boxing nila, ay abispire nila, may ano sila, may old dress na, sometimes ang pista man bira sa, ano, sa barangay.
3: Okay, oo.
0: Okay. So amo ning ginhalinan Katropa Tibor nga nag-took actions ang dumangga sa municipal police station pero na-settle na as of now. In short, sini pati ang maginikana nag-okay na sa settlement Katropa Tibor.
1: Oo, kapon. Basta may bayaran lang to ang tantanang gasto sa disuso anios sa paduktor to kay nagbukarong ng mata kada pang Joseph.
0: So ang mabayad si Burnok as Burnok. Amo ning tiyo sang minor de edad.
1: Oh, manang tiyo sa minor de edad kasi Aris.
0: Di
1: ba may duwa pa to ba nag-lantaw mo?
0: Oh.
1: May siguro dito sa duwa to nagbuwa video. Tapos may gindaho ya si Aris. Daw akong pag-insindi niyo. Daw pustin-pustaan lang doon na katagpunan niyo sa ilaw.
0: Oo. Oh. Ila to, ano lang tanya? Ano gani tawag na nila sina?
1: Sparring
0: lang ah. Galing kiti hindi amo kiti na publish sa social media kaya may nagreklamo mo.
1: Oo. Di ba na pangabay ang dumanggas sa police station. Kung pariyo, sinin ba lang may mga bagay nga mga old grads eh pwede man nga dangop sa ila sa police station para nga masitol sa Tiprano pakatapang Diyosel. Ang galing nga balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visinex Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Fabi Balls Tibon Morales sa XFM News.
0: Nasettle naman, nagarigluhanay na. Bayran sang tiyo atong nag-referee ang gasto, tanan niya gasto, sang 18 anyos ka nagbukarong ang mataya. Nagsettle na and all is well that ends well. Wow, Diyos ko. Ani dinala nyo lang sa ano, tinakdan nyo lang gloves ka mamalti. Gusto nyo gid man maboxing ari di ho. Ayo gedo. Daw hulo ka tropang BJ no. Boy, almost alam na nagpasampuko na unang lagyo te perde. Why na ta tiempo sa ato sering nga pagparagad kay kanamit tabisang pansit molo ni Kapising mo. Kung gusto nyo manamit ya pansit molo, Kapising pansit molo. Ara da sa Itria, sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, ara da sa SM City. Ah. Basta manamit ya pansit molo, tandaan nyo Kapising pansit molo. Gusto nyo naman car wash, ara da sa quick and clean car wash kilid sang Alta Cerrazzo. Sige ba ito sila da interior kag exterior detailing. Ah. Kanto lang ang mga ready, kamo magtalang sa kilid sang Alta Cerrazzo sang quick and clean car wash. Kag kung gusto nyo naman ang catering, mapakater kamo, ni na kamo maghalin balay kaya kainit. Kung gusto ni naman ninyong venue nga maliwanay, para sa inyo sa mga gatherings, labi na gid kung tigdalamo kamo bala. Kung gamay, okay lang. Ha? Kanto lang amo sa The Crib Kitchen Cafe, gabaton sila na catering, even backdrop making venue. Gusto ninyo, may ara sila. May swimming pool pa. Ha? Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving. Tandaan nyo na, kung wala na puwersa, kag wala gana, mag-Turbo Dietary Supplement for Men, one capsule 30 minutes before ang loving-loving niya. Sa technical side, upod ta si katrupang BJ Sirada kag katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Greeting happy birthday sa kay Ronnie Salarda Quintiro. Ako naman si katrupang Josel Banyas, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo.
3: Sa aking call center agent.
2: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Iba ganyan efekto sa akong sang
2: Sister Pain.
3: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika.
5: Madiet na kubuwasa.
1: XFM.
6: Patropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa. Exciting.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: pilih sa mga butika.
1: Kagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Kilala mo ba lang tanan ng nurses nga ka-open mo diri?
1: Pila man lang kami diri sa ward, ma'am. Kag wala kami sang ka-open nga Lisa ang ngalan.
0: Kun amo, sino gali ang nurse nga masabi nga nagakadto sa akon? Kanaga-check sang akon vital signs?
1: Kami lang ni Teresa nagakadto sa imo, ma'am. Ako sa adlaw, kag si Teresa sa gabi.
0: Aga siya kung magkadto sa akon.
1: Ah, ako ato, ma'am. Basi ko nagsala ka lang sa palamatinan mo, sa ngalan ko, ma'am. Ako si Glyza.
0: Do ka layo man sang Glyza sa Lisa? Kag hindi pa ako tigulang gid para maapektuhan ang palamatinan ko. Kag isa pa, magkatuhay gid ka mo. Mas bata siya sang sa imo. Dudalagita lang gani siya kung tuloko ni.
1: Pasensya gid, mama. Wala gisa naga-duty diri nga Lisa ang ngalan.
0: Ah, sige. Pamangkuton ko karon si Doc. Bahin kay Lisa.

0: Lisa?
1: Oo. Siya ang isa ka nurse na nagatipan sa akon.
0: Hindi ako pamilyar sa ngalan niya.
1: Hindi man niya kilala. Kung amo, sino itong nurse ang gabisita sa akon kada aga? Kagini ko yung malimutan na ginahambal niya sa akon. Sa katapusan namon nga pagsugilanon, nga maghalong kuno ako. Hindi kita ko mahimo ka magsala. Hindi kid.
2: Hi, sweetheart.
3: Anong problema?
1: Wala. Wala.
3: Hindi ako magpati. Kilala ko ikaw, sweetheart.
1: May ginapangita ako nga, nurse.
3: Ha? Huh? Sino?
1: Lisa ang ngalan niya.
3: Kilala niyo bala siya, miss? Doc?
1: Hindi, sir.
0: Mas hindi ko siya kilala, Roger.
1: Nagasugid bala ka mo sa matuod?
0: Hindi ka magkabala ka, Cherry. Tingwaon ko nga mapapangita si Lisa nga ginasiling mo. Pagkatapos, ambalon ko siya nga duawon ka sa inyo. Promise.

0: Well, ari na kita sa balay naton.
1: Kinahanglan mo gid pala nga mag-obra subong.
0: May kaupod ka man diri sa balay ha.
1: Sino?
0: Si Nilda Kagweng.
1: Sino sila?
0: Ang aton mga kabulig. Sila ang matipan sa imo samtang wala ako.
1: Amo pala. Manihibalan ba lang mga kabulig ina sa nagligan ko? Om, naapanulo ko. Plus bagong gamit diri sa balay.
0: Yes, sweetheart. Nga ginalibot pong panulok mo sa sulod sa balay.
1: Daw disoriented lang ako, Jutay.
0: Normal lang ina. Tungod bago ang balay nga ini.
1: Tanan-tanan gid, bago?
0: Wala kita sa mahimo. Nasunog ang tanan naton nga mga kagamitan sa balay naton. Kinahanglan, nga magbakal sang bago. Nga, wala mo ba sila nagustuhan?
1: Hindi man yun ang isyo sa akon. Ang gusto ko lang kung tani, amo ang balay nga may daan nga mga kasangkapan nga makapanumdum sa akon sa nagligad. Ina kung tani gindala uman ko, Roger.
0: Napinsalan ko man ina, sweetheart. Apang jutay lang ang mga daan nga gamit nga na save. Halos nasunog eh. Kaang kalabanan, hindi naman mapuslan. Gani, ginpahaboy ko na lang iban.
1: Oh, what about pictures?
0: Oh.
1: I need to see you and Angel. Nag-open sa isa ka picture.
0: Dali sa kwarto. May ipakita ako sa iyo.

0: Oh, Ara, tulukan nga ito ng family picture.
1: Oh, my. How I terribly miss my angel.
0: Oh, sweetheart, nag-ibay ka naman?
1: Nasubuan lang ako. Samta nagatulog sa aton anak diri sa picture.
0: Kung sa din man subong si Angel, deep in my heart, mayong kahimtangan niya. Igbalipayon siya. Oh, amoy ning mangin kwarto naton. Amoy ning master's bedroom. O anong masiling mo?
1: Matahom.
0: You deserved it.
1: Ay.
0: Karika.
1: Oh, Roger! Inapot mo ako? Ano ka bala?
0: Nga, hindi ka bala excited?
1: Oh, nagtabuhay nga man mga mata. Kag daw, nasawahan ako. Kahilas.
0: Sweetheart?
1: Of course, I am.
0: Pues, ibutang ko ikaw diri sa kama. Maigda man ako sa tupad mo, ha?
1: Nagigida siya sa akong tupad. Kaginhakos ako.
0: Ba, sweetheart? Nagalikaw ka bala sa akon? Ha, sweetheart?
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: It's okay. Wala man ako na-offend.
1: Kabay panganaangpan mo ako.
0: Hindi ko ikaw pagpiliton. Mientras hindi ka pahanda. I need to go.
1: Kinahanglan mo gid bala nga maglakat?
0: Mapauli na ako sang temprano. Promise.
1: Ginhalo ka niya ako sa abdang?
0: Sige.
1: Sweet. Kag-loving si Roger. Apang makakulat ay yan siya. Tubtob mo magbalik ang akong memorya. I just hope so. Tungod, hindi ko naman duman ang akong balagtsyagon sa iya. Ako nakibalo ako. Diri sa kasing-kasing ko. Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Kag somehow, I have that strong feeling na kinahanglan ko siya for something

0: ginauyatan ko naman ang picture frame na nabutangan sa picture naman nga tatlo. Ay, kanukon. Hindi na sumong bilog ang amang pamilya. Wala na si Angel.
1: Mami!
0: Oh, tingog ni Angel. Kinatawag niya ako. Ibutang kong picture frame ini. Ma, wala. Wala ko saan kaupo diri. Ay, tupuang ako. Lagi na pangita akong ginahalinan sang tingog na nagapanawag sa akon. Nag-expect bala ako. Ngari pa diri gihapon ang akon anak. Buhi. Kag siya nagapanawag sa akon. Apang maathag na batian ko, kid. Apang imposible nga matuhod ato. Ay, base kung sa sobra ko lang ini nga pagpamansar sa iya. Ay, Angel, anak.
1: Mami!
0: Oh, nabatian ko liwat. Daw kasubong ba lang ha? Kinasunlog niya ako. Nangamo sinak. Nangabuhi ang tingog niya. Apang hindi ko man makita, bisan ang dagway niya.
1: Mami!
0: Papatian ko naman ang tingog niya. Malapit sa akon. Apang subong, daw hutik na lang. Hinali na nga nagpalanindog ang balakibo ko. Apang iya ato tingog. Kadumiar nga kung ano. Nagapatindog sang ako mga balahibo.
1: Mami!
0: Mabatian ko ang putik. Nagautik siya sa dulunggan ko. Kadumapatsagan ko pang kainit sa niya ginawa. Apang wala gihapon ako sa may nakita. Isahano lang gihapon ako dali sa sulod ng kwarto. Nagapong? Kano sa pertahan na kalin? Dukasubong ba lang ha? Pinagdalagan pagwa? Tanagabong ko sa pertahan? Sino ayan at to ha? Ay, palapit ako sa pertahan. O sisaon ko. Kung anong sa likod sa among nagkabong. Na, ari. Malikli ako dali sa giha, sa kilid. Wala. Wala ako sa may makita sa gwa. Wala sang tao sa hallway. Malinong palibot. Apat ka kwarto ang ari diri sa ibabaw. Kang ikaduwa nga kwarto among master's bedroom. May duwa pa ka kwarto sa wala. Pag isa sa tuo. Wala ko pa na-explore, kid, ang area nga ini. Ang maayo pa, magbawa ko dali sa kwarto. Kamakighambal sa mga kabulig. Hala! Ano pala ini? Nga feeling ko, dumitaw sa likod ko. Kanagatulog sa akon. Tilawan ko abing magbalikid. Wala. Ano ba na nagkatabo sa akon? Manaaw na lang gani ako ah.

0: Kamusta ka, ma'am? Nagustuhan mo bala ang pag-areglar sa kwarto ninyo?
1: Ay, oo. Kanami, kamo bala nag-areglar sa to?
2: Ay, oo, ma'am. Tanan kami diri ang nagbuligay. Pero siyempre, sunok man sa mando ni si Roger sa amon. Kung paano pataho mo ng balay?
0: Amo kali. Ay, gusto mo na bala nga magkaon, ma'am? Nakanda ng panyaga?
1: Ah, medyo busog pa man ako.
0: Ay, kun amo, may isugo ka bala sa amon?
1: Ah, sa subong, wala. Magluwas nga. Gusto kong alibuton ang balay.
0: Ay, ati, wala siyang problema, ma'am. Ah, updan ko ikaw. Ah, Weng, ikaw na na yung bahala sa kusina, ha?
2: Ay, oo, Chay Nilda, ah.
1: Hindi ka lang kung tani ma-offend sa ipamangkot ko, ha?
0: Ay, sige, ma'am, ah. Ano bala, ina?
1: Bago ka lang tiri, hindi bala?
0: Ay, oo, ma'am. Bago lang kami gin-hire ni Sir sa agency?
1: Kung amo, hindi mo pagid kilala sang husto si Roger?
0: Ay, matuod, ina, ma'am. Pero tumapuot man siya.
1: Ay, din mo gali gusto nga maglibot, ma'am, para nga makasugod na kita.

0: inang duha ka kwarto sa punta sang hallway, pulos ina guest rooms. Pero anytime, pwede na nga buhaton nga nursery room ah. Ang kwan, pila ka tuig bala ka mo nga nakasal ni Sir Ma'am?
1: Ay, pito ka tuig na.
0: Uy! Pito ka tuig na? Apang wala pa ka mo sang anak tubtob subong? Ay, sorry ma'am ha. Sorry gid.
1: Ay, okay lang man ang ah.
0: Ay, amugid ako sina ya ma'am. Apang wala ako sang buot silingon nga malain ah. Pasensya lang ko ma'am ha.
1: Wala ka sang dapat kakabalakan dira ah. Ay, masaylo naman kita sang lugar diri sa balay.
0: Ate, dito kita makadto sa library ni Sir Ma'am ah.
1: Ay, dali.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobra gid kay sakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: XFM.
12: Sample Plus Gold.
13: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold
12: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southern Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southern Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southern Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng
7: Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
17: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:40 na sa aga, kagalinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatridium. Ang Vision X Plus, nagabulig man, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, bangod nga ang Vision X Plus, mayara sa kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga kinanglano naton, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento na aprobado sang Food and Drugs Administration, ang Vision X Plus, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa DC8 na sa or petsa 19 na sa bulan sang Mayo. Daw maatras pa yung pitsahaw. Petsa 19 na sa bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Kamusta ang aton nga mga katropa? Kamusta ang aton sa nga mga drivers? Ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga drivers, kamusta ang aton nga biyahe? Kamusta ang aton sa nga dalanon? Hindi man magutok ang aton sa nga mga dalanon diri sa aton sa syudad kag subong man sa probinsya sang Iloilo. Sa mga drivers naton, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo sa nga mga salakyan. Wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Dapat safe ang aton sa nga mga pasayro pakadto sa ilas nitag sa kamang destinasyon. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga las 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Updates kag sa pagtalakay sa mga issues yamo kag reklamo nga nakalabot diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang tiyempo diri sa aton sa syudad sang Iloilo may time nga nagaguom-guom. Pero ang kaginot, ara gyapon. Bisan pa kung kaisa kahapon sang hapon. Hindi masyado ka singkal sang init sang adlaw pero terrible kaginot kahapon kadto pang BJ no? Hasta kagabi. Hasta sa subong nga aga. Hindi man siya gintama subong ka singkal sang init pero tama ka ginot. Ibang gani sa isa kadlaw ka tatlo ka beses paligo parang mabugnawan kaya kung hindi ka maligo daw pamatsyagan mo daw atakihon ka sang sang terrible nga kainit. Sa aton nga pangalagad sa mga nagaselebrar sa nga birthday, happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sa nga anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nagaselebrar sa nga fiestahan, fiesta sa aton sa nga mataga palamati sa mga kabaranggayan or kabanwahanan man kung diin man nga banwa or barangay nga nagaselebrar subong sang kafiestahan, happy fiesta. Tiwag kita da. Sa mga nagapamati sa aton sa ilas ni tagsag ka mga radio, mabatihan kita sa 100.7 megahertz sa frequency sang inyo sa mga radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow. Andwa na aton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Subong man sa YouTube, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon. Issues sa current events sa diri sa aton sa syudad sa probinsya sang Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application. Welcome diri sa pagpangalagad sa nga sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Sa mga balita nga pagasentrohan sa aton sa nga pagpangalagad, di kahapon nag-convene ang aton sa nga mga senador para sa impeachment trial. Nag-convene nag-hapon ang aton sa nga mga senator judges. Sa 24-23 ang present si Senator Bato de la Rosa is absent. Pero subong aga, nakita ko may press con ang why ko lang masensi mo katropang BJ, ang NBI daw press con sa makatapos ang media si NBI Director Matibag gin pamangkot sa makatapos ang media parte sa kon diena si kon maideya siya siguro sa akong to nga ano na download ko to kina mo why ko lang masensi mo gin pamangkot siya sa makatapos ang media sa isa ka press conference kon diena si Senator Bato de la Rosa di ginsabat ni Director Matibag ni NBI Director Matibag sila nga although nga da, may idea siya pero much better nga pamangkuton si Senator Ruben Padilla. kita ko to kayo na daw may portion to sang press con kayo na sa ABS Balakat o pang BJ mo basta daw mo nang malipot nga sabat ni Director Matibag sang National Bureau of Investigation. Di kahapon, wala makatambong sa pag-convince ang Senado ang senador nga si Senator Bato de la Rosa. So sa 24 sa 24 sa 24-23 lang ang present. Centro. Kaya si Senator Bato de la Rosa. Pangita lang si Senator Bato de la Rosario. Centro. Sa aton sila nga pag-pangalagad. Di karon sa hapon, lang taon takon, kay nag-adjourn sila kahapon matapos nga nag-convene. Centro. Ang aton sila nga mga Senator judges parte sa pag-sugod sang impeachment trial. Centro. Sa kay Vice President Sara Duterte. Centro. Nag-adjourn sa ila sila nga session. And magbalik karon mag-resume karon at around 3 o'clock mga katropa. Ilang taon ta kun ano ang dugang sila nga mga updates sa diri sa aton sila nga pagpangalagad sa resume karon sang session sang aton sila nga mga senador. Pero kahapon sa aton sila nga mga katropa gin anunsyar naman ang initial nga mga committee chairmanship sa Senado. Di natural ang una daya nga makapili katropang BJ sang mga committee ba ang yara sa mayoriya mga proportion pag proportion sang mga committee ba kay as of now ang Senado sa mayoriya, mayara sila sa 13 while ang minority block, 11. No? Sa aton sila nga mga taga-palamati. Ito may mga initial nga mga komitiba nga gin abuyan or gin pagwa ang committee or ang Senado, ilabi na ang mga yara na bilong sa mayoriya. No? So, ang mga ginabantayan, diri ang mga medyo powerful kag ma-influensya nga mga klase sa nag-committee, baka tropang BJ. Labi na ang Senate Blue Ribbon Committee. Kung sino naman ang mag-serve as chairman, dira ang Committee on Finance. No? Sa aton sila nga mga katropa. Pero ari ang initial no? Nga mga committee chairmanship sa aton sila nga mga tagpalamati. Sa Senate Committee Chairmanships, ang Committee on Culture and Arts Basic Education nagkadto sa kay Senator Loren Ligarda. Ang Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. Energy, nagkadto sa kay Senator Pia Cayetano. Ang health and demography. Isang una do si before pa man nagkadto ni pag reor sang Senado ang previous ring nag-uyat no amo si Senator Risa Honteveros ang Committee on Health pero subong nagbalik sa kay Senator Bunggo ang health and demography kalakip na ang sports si Senator Joel Villanueva ang iya sering committee amo ang higher education or higher technical and vocational education. Do dire gani nakilala si senator si senator Joel Villanueva nga ginbansaga niyang kaugalingon niya nga siya si Testdaman. Debla, daw mo na. Katopang BJ, no? National Defense, ang chairmanship sa Committee on National Defense, Security, Peace, Unification, Reconciliation, Games and Amusement, nagkanto kay Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Rodante Marcoleta, nagkanto sa iya ang Committee on Public Services. While si Senator Robin Padilla, Committee on Public Information, Mass Media, Cultural Communities, and Community or Muslim Affairs sa mga katropa. So, amo na ang mga committee chairmanship na sa aton sa ding mga katropa ang ara sa mga nagakalain-lain ng mga senador na nabilong ni sila sa kwan, nabilong ni sila sa mayoriya, no? Ang ining mga senador sa aton sa ding mga tagpanmati. Ding ginabantayan diri ang kung sino ang mangin chairman sang committee o ano na isirate Blue Ribbon Committee kay medyo powerful ni ang Committee on Finance katropang BJ na mga balantayan ng mga medyo juicy nga mga klase sang mga juicy nga mga klase sang committee ba na sa aton sering mga taga palamati lang taon ta dugang kon kay sino magatupa sa aton sering mga kauturan kag mga taga palamati kay ti mga initial ini nga mga
1: sentro
0: wipa di ma announce kon sino ang ano ang ibang mga committee chairmanship sa nagakalain-lain pa damo pa sa mga committee ba nga wala pa sa mga nagauyat no wipa ginanunsyar sa majority black sa senado mga katrop
1: sentro
0: last just 54 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin diri kita sa balita lokal. Sa iluhan ta ang balita lokal. Dumduman nyo kahapon may gintalakay kita nga isyo sa Barangay Ermita sa Banuas ang Dumanga sa tong duha ka mga pamatanon bala. Ang isa to is 18 years old na gali. Ang isa is 16 or 17 years old nga ginpaupas na kagagin pustaan Sos Maria Kagusep Santisima anak sang kamba nga buaya katropang BJ. Ang promotor gali ito atong lalaki bala nga nakapute tiyo gali ito katropang BJ sang minor di edad
1: sentro
0: no, tiyo gali ito sang minor di edad ang promotor inang nakasando bala puti oh sa aton sini nga mga taga palmati ginapakita ini naton kay hindi kaya maayo nga klase sang aklasyon magluwas nga ini ang involved is may minor di edad and nadiskubrihan naton kag nahibaluan ta nga ang promotor gali tiyo man lang mismo por Dios por Santos ang minor di edad kagabi mo katropang BJ pilang ginposta 200 pesos ha te may na-interview ni katropang Febby Boards Tibor Morales kahapon ang pulis no and kay ni viral ni mo sa aton sini nga matag palamati naglabot na gani sa national ini nga klase isang balita pag in fact dapat aksyonan ini sang lokal nga pamunuan man no kag lokal nga pulis dira sa Banuas ang Dumangas although nga masiling ang iban masiling ang tiyo to abi no nga promotor masiling nga tikalingawan man to puti maayo bala ina nga klase sang example Mayob lang nga klase isang panimuot sa isang tao kung tarong utok ka. Kung mayo ang panimuot mo, bisan masiling pang tiyo, abing masiling sila nga, ti, ato, lingaw-lingaw man lang kung tani ito. Lingaw-lingaw man lang, no? Daway man to tani, galing the fact na ginpustaan niya. Ano pa matyagan nyo sa duwa ka mga kabataan, mga hulo? Anong pa matyagan nyo sa duwa nga ginpaupas nyo, mga hulo nga? Makita ni sa mga pamatanon aton ginapakita tani because nga although nga may violence ini sa mga kabataan pero ang punto balakong tani nga may mga nagalantaw nga may edad kag ilabi na ang promotor may edad na ang promotor sang paupas nga ni kag hindi ko lang ma-imagine ano yang pamatsyaga niya ni sa duwa ka mga kabataan yaman. Hulo, hindi gani, ano pa matyagan mo, damang ipaupason mo na kagpustaan, kag ang malain pa, kaya nag-enjoy pa. No, te na labot kagabi ni katropang Febi Boards Tibor Morales, ang police, and according sa report daw, ginpatawag naman gani ko noon eh, ang report, ang feedback kani sa aton diri nga doon patawag na ni sila si ang kapitan galida sa barangay Ermita, si barangay kapitan Annalyn Dungon. Kap, may idea ka ni Kap? Nakabalo ka ni nga may ginpaupas nga duwa ka mga minor di edad o isa minor di edad, isa legal age naman, 18 anyos. Dapat makon mo na nag-viral imo iyang barangay. Mayo kon tani kon ang pag-viral iya sang imo sini nga barangay na blang good nga klase sang publicity. Kay makasiling ka nga palakpakan ta. Pero te bad publicity niya katrobang BJ. Te mayo ka na blang lagaw ka to sa ibang nga lugar, hambalon ka nga taga-deen ka, taga-barangay Ermita. Nga atong barangay nga may nagpaupas nga duha ka mga pamatan-on nga ginpustaan tikod ikaw residente sang barangay Ermita sa Banwa sang Dumangas daw makupos ka siguro sa kahuya katropang BJ no kay te ang itag sa imo yatong nag-upas bla di bla. So hibaloon ta na kung ano ang action taken no kay katropang Febi Boards Tibor Morales kung ano ang action taken sang LGU and also sang aton sining police sa Banwa sang Dumangas Iloilo kay ti dapat hindi ini liwat matabo no hindi na ni matabo da sa Banwa sang Dumangas ang pagpinsak ko anay gani ang ginapustaan lang niya katropang BJ ng mga hulo nga manok nga nagpaupas ka kag ginapustaan iya damang mo. Gali kay mayara manggali tawo no. Sa aton sa mga tagpalamati ang nami may mga nabasahan gani ko bala nga mga comments ni katropang BJ. Sila yung isang mga nagka-comments niya angay na ay paupason atong promotor. Nga daw ang iyang utok ginbutang niya sa alatrasan niya. Tihinablos mo, batas ka timos na masiling ka nga ti lingaw-lingaw mo lang. Tuti mayo na bala nga klase isang kalingawan. Mayo na bala nga klase isang kahalimbawa. Centro. Dapat kay ikaw kuntani ang tiyo. Kay ikaw ang may buot, ikaw ang may edad, ikaw kuntani ang nagsaway. Wala sang iban nga pamaagi para malingaw kamuhaw nga akinanglan yung paupason ang duha ka mga pamatanon kag pustaan. Ang bagay nga paupason natong ang promotor kag trubang BJ. Sining sa mga naga-comment sa aton sining nga post ha. Sa aton sining nga mga tagpamati. So sa mga kabataan, bao basi ko makita nyo maglabay sa inyo nga wall hindi kag atong ganing blur naton ina kag ginposta ina sa tinutuyo nga mapa-incend din kag mapahibalo naton na hindi dapat no hindi dapat hindi nyo pagsundon ha sa aton sa mga pamatanon base kon may mag tugpo sa inyo na magsiling paupason kamubaw ayaw gid. Ayaw gid. Centro. Centro. So hibaloon ta na ang dugang sa mga updates sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Centro sa XFM Iloilo. Sa iban pa nga mga balita, mga katropa, subong aga, mayara sang launching sang uplan na kontrabaha, katropang BJ. Uplan kontrabaha. Pero kahapon, nagbaha sa may halandone, hasta to sa Baleria. Why ulan ha?
1: Centro.
0: Why ulan, pero nagbaha kahapon. Inabangod nga ang tubig dagat nagsaka, nagsulod sa mga dalanon dire sa City Proper, no? Labi na dira sa may atubang sa University of San Agustin and dira sa may Valeria sa may Atrium area. Balaan nyo ang syudad sa Iloilo below sea level. Di kahapon taas siguro ang taas ang tubig dagat. Ang taob la kahapon, katropang BJ. Amo na kun nga ang kahapon nagbaha ang pila ka dalanon sa City Proper.
1: Centro.
0: May pumping station manda sa may General Luna Halandone. Pero daw ay na nag-function ng pumping station. Katropang BJ, kung may masirado ang floodgate. No, kaya daw may ara sa Halandone. Like for example, dira sa Halandone, may ara da kahapon, may ara na da sang dako nga drainage. No, nga nagahalin da sa may Halandone, lapos ato sa may Rizal. No, tapos kun magtaas gani ang taob, nagasirado na ang floodgate. Kung taas naman magsige inulan,
1: Centro.
0: Nagabukas man na ang floodgate para nga ang tubig baha magpanaog magdiretso sa dagat. Kaya tuya kahapon tubig tuyalin sa dagat. Damo gapon nagbahaaw. Kay taas ang tubig kahapon. Bawte pila kahapon kay mga sarakyan to tinahugasan nyo. Laban-laban, why ganyan nag-function? Hindi nga base, ha? Why ganyan nag-function ang floodgate, katropang BJ? Okay, kung nag-function ang floodgate,
1: Centro.
0: Na sirado, no? Kado mo ng sistemas na dira ang function sa floodgate. Nga kung magtaas ang tubig para hindi magsulod ang tubig dagat sa mga dalanon, kapin pa sa City Proper, kay below sea level ng Iloilo City, eh. No, sa aton sila nga matagpalamati, labi na ang ara sa mga sa City Proper. No, sa aton sila nga makatropa. Pati subong aga, may launching sang uplan kontra baha. Pero kahapon, nagbaha na. Dira sa may barangay Tikod, kaina. May ara sang launching. Tibalon, tani ang dugang sila nga mga updates, mga katropa, dira sa aton nga pagpangalagad. Last 11:05 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa aton nga serbisyong katropa, talupang don tanay ni ang duha ka mga reklamo. Number 1 para sa aton siling serbisyong katropa, may nabaton kita katropang BJ nga reklamo halin sa nagapakilala nga job hire. Information ni katropang BJ, no? Nga isa na kuno ka bulan delay ang sweldo sa mga job hire sa Iloilo City Hall. Ang information nga nakalabot diri sa aton, no? Ang mensahe nga nakalabot diri sa aton sa XFM Iloilo amone, no? Nga may ara sang reklamo, silingya. Asang nagpadala diri sa mensahe sa aton sa XFM, panawagan lang tani ka mga job hire subong sa City of Iloilo. Tama ka delay ang sweldo tungod sa virtual nga attendance. Isa na kabulan kag tunga. Oh, hindi lang gani isa kabulan kag isa kabulan kag tunga.
1: Centro.
0: Isa kabulan kag tunga. Wala sila sa gihapon masweldohan. Tani, panawagan nyo. Salamat.
1: Centro.
0: Halin ini sa subong lang nga aga, nabato na ton ang information nga wala sila masweldohan. Di I don't know kung ano ini ang ginamensyon, kag kung ano ini ang ginatawag nga virtual attendance. Nga ang pag-incidente naton is requirement ini siguro katro pang BJ, no? Ang virtual nga attendance. Kag ti ko imagine kung ikaw job hire, no? Kung job hire ka sa gobyerno, ilabi na kung dira sa Iloilo City Hall, no work, no pay niya ang mga job hires ka to pang BJ mo. Bisan din ka. Basta job hire ka, less ka sa benepisyo, mabaton ka lang sang daily, pero no work, no pay ka pa na.
1: Sentro! Sentro!
0: De, ang reklamo, dira isa kabulan kagtunga nga wala sila sweldo. Di kung mag-isa kabulan kagtunga nga wala sweldo, ahay, kung halimbawa, biya mo na ang ginasaligan ng sa mga job hires, no? Ang ila

0: 20 days. Di mag 20 days, I don't know kung anong swelduhan na idira sa mga jump hire sa City Hall. Di laban-laban, 0-15-30, man katro pang BJ, no? Di ko mag-isa kabulan kagtunga. Kagkon job hire kang ginasaligan sang pangabuhi mo sa matagadlaw nga tanan ang sweldo mo nga pagkabatunon sa bilang job hire katro pang BJ sa kabulan kagtunga, ma magutman kay no? Maputi mata mo. Siya, I don't know kung ano ang reason kag ano ang explanation sa mga katropa sang Iloilo City Government may kaangtanan sa delay nga sweldo sa mga job hire. Basikon malabot taman ang spokesperson sang Iloilo City Government. No, si Miss Joy Fantilaga Gorsal. Ma'am, anong reason nga why masweldohan ang mga job hire sao?
1: Centro!
0: Job hire, stay magambal ka nga panawagan lang tani ka mga job hire, no? Kapon mo na, no? Dabo-damo ni siguro. Ito'y pinangadaan ka bilog job hire sa city.
1: Centro! Centro!
0: Sa mga taga-city government na, wae niya sa mga opisyal yang regular ya kay te regular man ay nagaabot kin si Trintang ila sa nga sweldo. Pero how about ya ang mga job hires nga nagasalig sa ila sa nga sweldo nga pagabatunon ti delay pa base kon ang matabo na sa aton sa nga mga tagpalamate bisan inogplite blasang sang job hire bla hindi why inogplite bla base kon di nakakadto sa opisina bla tungod nga wabisan inogplite wala na jing na kay no work no Pegasus Maria Kagusip Santissima
1: Centro sa Centro
0: di base nagapamate pa man ang mga taga city government no sa kaya mayor maluoy kita sa mga job hire so why pa kuno sweldo isa nakabulan kag tunga di maano ni sila manganga
1: Centro
0: ma hulat sa kwan sa wala kag nga ang ano ini ang virtual attendance ginamention nila tungod kuno sa virtual attendance delay ang ila sa nga sweldo isa nakabulan kag tunga. Di ba, si kung may nagapamati pa man sa tonda sa city government kag mapalabot sa mapalabot kay mayor. Basi kung si mayor, why man kabalo?
1: Centro!
0: Diin ang nagka-diferensya. No? Sa aton sa nga matag palamati. No? So, bukas ang XFM Iloilo sa city government, mamati tabi sa explanation nyo kung ano ang reason nga a-delay ang sweldo sa mga job hires da sa Iloilo City Government.
1: Centro!
0: Last 11:11 na ang aton oras sa dirisaton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, ang ikaduwa na ton nga servisyong katropa, talupang doon tamani ang reklamo sa mga residente sa mga konsumidor sang water system dira sa Barangay Kabugaw sa Banwasang Pabia, Iloilo. Kay ang reklamo, ang report, nga nabaton ta isa na kasimana nga wala nagatubod ang tubig sang gripo sa sang water system dira sa Barangay Kabugaw Norte. Te ang tubig ya is importante niya katro pang BJ mo. Kaya ang pag-intindi naton ang water system dira sa Barangay Kabugaw Norte ginamanage ini sang isa ka asosasyon kagdaway gani sina diri labot ang barangay no may way manda sang linya sang Metro Pacific Iloilo Water kay kon madumduman last time may mga residente dira sa Barangay Kabugaw Norte nga naghimo sang petisyon agod nga mag makasulod ang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. Kaya ang linya sang Metro Pacific Iloilo Water ara lang sa Barangay Tigom katropang BJ, no? Hindi why to nakalabot? Why makalabot to sa Barangay Kabugaw Norte? Bangod nga ang Barangay Kabugaw Norte ang mayara sang water system nga gina-manage sang isa ka asosasyon. May tasok sila da, may tangke sila sang tubig, tapos alin sa tangke sang tubig may motor sila nga amo ni nagasuyop sang tubig. lakad to sa tangke, and then from tangke may linya sila nga gin

0: ngagin butang dira para sa gusto magpatakod sang linya sang tubig pinaagi sa ilang water system. No? So amo na dang sistema subong sa Barangay Cabugo Norte. Karon ang mga residente nagareklamo kay wala sang may nagatubod nga tubig sa gripo. Ang gripo sang isa sa mga residente sa Barangay Cabugao Norte. Waya tubig, hangin niya nagagwa katropang BJ. Abi ko na gani kon ang asosasyon sang water system dira sa Barangay Cabugao Norte kon abi ko kon nag-change na sila sang negosyo. Instead nga tubig, base kon ang inegosyo nila bulkitan. Tiyang iban nag-aagwanta. Te mayo lang ya. Mayo lang kon may ara kasang bomba sang tubig katropang BJ. Ate, kapin pa subong. El Nino, wala sang maninit ang tubig sa mga bomba. Tiyang iban, ang ginahimo nila, nagasagob sila sang tubig sa area nga kung sa diin mayara sang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. De ang barangay why man sang may mahimo sini katropang BJ, no? Pero dapat intrahan na ni sang barangay or intrahan na ni sang banwa kay titubig niya mo. Importante niya sa palangabuyan sang tawo. Importante niya sa matag-adlaw nga kinanglanon sang tawo. Alang-alang kada magpabaho. Alang-alang kada nga bisan inog hugas mo sa pinggan mo. Anon mo na, padilapan sa kureng? Kay way sang tubig. Sentro. Ang mga nagpatakod sang linya nga naga-attach sa water system, no? Nga ginamanage sang asosasyon dira sa Barangay Cabugao Norte. Sa nagligad naghimo na ni sila sang petisyon. No, kay ti magluwas nga hindi bastante kay kung mag-brown out katrobang BJ. Away man tubig ang Cabugao Norte mo. Ay di nagadepende sila sa motor na amo ang nagapasaka sang tubig pakadto sa tangke sang barangay. Di kon brown out, ati way supply sang tubig eh. Di kapariyosin eh. I don't know kung anong reason kung nga ang wala sang tubig sa sulod na sang isa kasimana ang mga konsumidor nila. Why na nagatubod? Sa gripo. I don't know kung ano reason. Tinaban-laban siguro. Hindi mo man marason nga brown out. Kaya daw may elektrisidad man. May supply man sa elektrisidad ang Cabugao Norte. Kung hindi kita magsala. Akot pakot-pakot kung malanay ka tropang BJ. Ang problema. Ang problema da sa Cabugao Norte. Base kon guba ang motor nga amo ang nagasuyop sang tubig alin sa groundwater pakadto sa tangke. Kag pagkatapos alin sa tangke distribute naman sa inyo sini nga makonsumidor. Basi amo na. Te kon guba ang motor sang tubig te sagid ka semana. Why ginidiyahan abi sa pag pangita or why ginidiyahan abi para nga makaiad or makaayo para nga liwat ka mo nga makasupply sang tubig, no? Ang information naton nga daang presidente kuno dira si Mr. Edgardo Joaquin, no? Ang presidente sang asosasyon nga amo ang nagamanage sang water system dira sa Barangay Cabugao Norte.
1: Sentro.
0: Hindi man pwedeng paagwantahon naton niya ang mga pumuluyo da. Kung religiously, nagabayad man sila sang ila sa ding bill sa tubig, no? Kinamatarong na nila nga mag-demand, no? Sang maayo nga serbisyo halin sa asosasyon or sa water system, asosasyon nga gina nagamanage sang among nga water system. Di ba la? Sugot ka na imo yung nga bayad ka sang insyakto, serbisyo, pigado. Kung hindi ka makasarang, pa sudli sang ibang.
1: Sentro!
0: Mahinang sufisyente, bala? ma-brown out yung sa hindi nga okay man na nga mayara sang source of income mga sosasyon. Pero hindi man naton pwede isa alang-alang, hindi man naton pwede nga ipabayan nga mag-agwanta iya ang mga pumuluyo bangod sa kakulang sa supply sang tubig. Sa asosasyon nga nagamanage sang water system sa barangay Kabugao Norte sa Banwa sang Pabia, mga sirs, mga moms, be pamatian tabi kung anong inyo explanation, no? Kung nga ang isa na kasi mana why supply, why isang tubig na nagatubod sa gripo niyo, wow. Ano ang problema? Guba ang motor? Kung guba ang motor, tiwai ginidiyahan nga mapakayad? Kagkon kinanglan sang bago, why ginbaklan sang bago? Nga may income man bala? May income man katropang BJ, bisan pa paano, hindi bala? Tinagahulat ta sang explanation, tibasi kon may makahotek kag may makahatag sang ano da sang impormasyon kay halin pa di kay inang pagpangita naton sang contact number ni Mr. Edgardo Joaquin, no sir, mamati kita bi sa explanation ano reason nga ang 1 week na nga wala sang supply sang tubigaw ang inyo sa mga konsumidor, ti pwede na no, makasarang paman mag-maintain sang motor da ang inyo ng asosasyon nga amo nagamanage sa nadira. Bukas ang linya sang XFM Iloilo. Agod pamatian ta ang inyo nga explanation. Kay nagkahulat man ang mga konsumidor nyo.
1: Sentro! Sentro!
0: Sang tubig da, kay ang tubig kinahanglanon kag-importante sa matag-adlaw nga pagginawi sa mga tao dira sa barangay Kabugao Norte. Last 11:20 na ng aton oras. Adasig sang oras ta. Bago lang kita nagsugod, dugay-dugay ito, mixtro na ko. Mag-break kami, anay nga tropang BJ. Sa aton siling pagpangalagad, oras, last 11:20. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Magkabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. Please stand by.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo nga kape, gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Kabay nga maayo ang adlaw sang tanan, istorya naton subong ang unique nga kondisyon ginatawag ini nga adenomyosis. O sa mga kababaihan da, inyo na nituka.
8: Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang evergreen herbal capsules kag ang evergreen coffee mix kag ang nagdala sang sininga mga
7: mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Balikan ta ang impormasyon nga i-share ko sa inyo subong. Ang adenomyosis, kondisyon ini sa kababaihan nga ang lining sang ila sini nga taguangkan ko ng womb, amo lang the endometrium nagalubong ini sa muscular wall sang ila taguangkan. Suno sa source hindi man siya life threatening condition, di na makamamatay, pero ang mga sintomas ini dako ang halit kag impact sa pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang kababaihan, awat sa mga pangginawi diri na nagasulod ang pagka-irritable sa mga kababaihan. Amakon mo, menstrual period mo yung muya magalawi, severe period pain. Amuniguro isa sa mga rason kung malawi kang absence sa iban ng mga kababaihan. Gataku imo dyan kag nagpalanakit. Awat gid, o mapacheck up ka naman, mapa-examine ka naman. Mahal lang kung babae na ang doktor mo. Ay kung laki na, may sus kaluyag na iigo ating immune system naton. Ang immune system naton, complex network of cells, tissue, kag organs nga nagadepensa ini sa aton lawas batok sa mga foreign invaders. Amo na sila mga bacteria, viruses, fungi, network ini sila sa white blood cells, lymphatic tissues, kag organs like spleen and thymus.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Sila ining nagapangilala, sila ining makakilala sa mga invaders, ukon mga bakterya, mga viruses, sila na makakilala, agad ma-prevent nilang infection kag mga diseases, ukon mga balatian. In short, kinahanglan naton ang mabaskog nga immune system. Paano? Amulang ninyo ako ma-share sa inyo iya. Imni nyo bala sang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, kag Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya with grass, barley grass kag vitamin C. Period.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Man sa mga sangkap nga ginpang mentionar ko, kumpleto na halos tanan nga vitamins and minerals, especially ang vitamin C. Halos mayara na sa mga sangkap nga na Pasko immune system. Ari, pamatian ta bala? Pamatian ta ang encounter ni Dr. Crispin Hico sa mga nakagamit na sang iya sini nga produkto.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: By the way, anong profesyon ta ni sa una, ma'am?
9: Amo ra kay teacher ako, Doc, Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway. 90% na gid ang akon patulog nga nagatugil ako sa right. Hindi, umingon sa kisa ng paa.
6: Susubong makatulog, maayo ng tulog mo.
9: Yes, maayo na akong tulog. Nawala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dangos strong na lang ako nga pagtindog.
6: Okay ho. Kung magtindog ka, pwede ka na daw makamove sa iban nga area nga ikaw lang.
9: Yes. Oh. And that's all. Yung take ko lang for my daily supplementation. Nakagamit ako, 10
6: boxes. Pero sa 10 boxes mo, pamatsyag mo, may work kid man sa ang epekto sa imo?
9: Oh yes, work one kid iyan. So, no, I'm proud to say nga, na-proved sa ako sa Bolingon nga, binisipigid ako kayo sa mga herbal capsule, Herbin, herbal capsule. And then, as of now, nag-take ako sa coffee.
6: Kamusta naman ang pag-take mo yan sa coffee, sa Evergreen?
9: Ang coffee, nag-take ako before ako mag-sleep sa gabi. Mayo akong tulog.
6: So, tama na. Ang iba nyo, kalang mainom ka, pili ka tulog, kinahin ka namin tulog mo.
9: Nag-invite ako sa inyo nga mag-gamit mga sinin niya Evergreen capsule, Evergreen Evergreen capsule. Kaya very beneficiary niya sa aton. Kaya care na ako, no? Stock na ako.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
6: Makalage na ko.
4: XFM.
7: Patropa mo.
6: Exciting.
8: Mga katropa, exciting.

0: Las 11:31 ang aton oras sa pabalik sa pagpanglagad sang sentro. Good morning anay sa kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning sir, no? Happy Tuesday, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. Kay nung Fred Abelbao, nung Fred. Good morning. Happy listening. Kamusta ang St. Clair subdivision da sa Mandurriao? Kay Sir Larry Faliera Dula, no? Good morning. Happy listening. Kay Roy Escorpiso, sir, good morning. Happy listening kay Apple Tabanda, also sa kay siling ni Katropang Alvin din sa Rabang. Sige, sa bakhaw na si Batodol. Palikaw ni Katropang Alvin, ha? Libog yung ulo ko kay Inam. Naog ko ba? Siling ni Katropang Josel, ni SM. Siling niya, si niya, aray ko din nagpar kay siling niya. Ara-abi si Bato kay Inam. Libog ulo ko, lihi ko na nag-gets nga konsino si Bato. Gali kay okay, Katropang Alvin, ha? Kay Ma'am Celsa Balenya Malones, good morning. Kay Apple Tabanda, daw manok panumdom sang tiyo sa duha ka kabataan ginpauwak. Oh, mo gani sir, no? Mo gani Paul. Kay Ma'am Eunice Gumban, good morning sir. Mario Hilongo, happy Tuesday, God bless you. Good morning man, ma'am, no? Sa kay Ma'am Eunice Gumban. Kay Ma'am Hermite, good morning, happy listening. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Maninay Grace Madarico, dira sa Israel. Good morning, no? Siling ni Maninay Grace, grabe dito sa Israel. Gera, sweldo, kalahatan, nag-increase. Kahit pati foreign workers nasa Israel, tinaasan one day. Mo dito 10k ba? Grabe maninay ba? Huh? Pero bisan pa gagira sa Middle East, kagapiktado ang mga OFW naton dito sa Middle East, labi na sa Israel. Pero si Maninay Grace sa Madarico, yung promesa ya sa kadatuig sa estudyante nga Soles nga taga Barangay Suwa San Dionisio, why gid kinakalipatan kada magbukas ang klase kay Tropang BJ, no? So maninay, na-arrange sa nato, no? And siguro by Sunday makadto kita dito para nga ikuhaon to ang ginahataga naton sang bulig kada magbukas ang klase. Kagadalon para makapamakal sang mga school supplies, no? Kay kadatuig ti si Maninay Grace Madarico, pinaagi diri sa XFM Iloilo, nag-sponsor ni siya sang school supplies para sa estudyante, ito bala nga bata sang napatay nga Soles sa Barangay Suwa San Dionisio Iloilo. So bantayan na, no, sa aton sila nga mga kauturan kay mga tag palamati kay katatlo na nga tuig nga nagabulig, no, pinaagi diri sa XFM Iloilo sa serbisyong katropa si Maninay Grace Madarico. Bisan pa nga apektado man, no, somehow sang gera dito sa Middle East, but still ang promesa waya ginakalipatan, no, nga maghatag sang bulig. Kay Arby Chris Casiris, good morning. Kay Sir Rinaldo Abeto, katropang Mario, good morning, more power, keep safe always, God bless you, your family circle. Okay, kay Maninay Grace, siling niya inayawan ko nga mag-relieve dahil lagi canceled ang flight yon kahit gera noon, damo obra, bukod lang sa magbakasyon, wala flight, bingbang lang nang bingbang yado. Oh, sige, trabaho lang ara trabaho. Oh, sige maninay, mo gina, no? Sinubukan ko lang paano mag-work bukod sa caregiver. Ngayon, bata naman ang iyang ginaalaga, no? Caregiver ngayon, may alaga instead nga matanda, pero sabi ko, try ko till November. Mabait naman ang asawa. Bad news kay ang iyang 36,000 ang ilagali itong daw remittance baka to pang BJ gin hold sang may order ang gobyerno ngay hold Ha? So, sige lang. Ang importante maninay nga okay ka lang da no sa Israel. Suspende ang sang gobyerno tong ilang remittance. Sige lang. Mugi na maninay ha, no. Importante nga mayo lang da. Safe ka lang da ya, no. Sarili maninay sila nga bunan siya nawa sa ihado oh, sa ila no? Sa maasin no. Hindi dito ya sa Kabugao Norte. Hi, why? Last 11:36 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pangalagad. Dili nga bahin sa aton nga pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabuligid agud nga maproteksyonan ang aton sini nga ikaayong lawas, magapabilin nga healthy ang aton ikaayong lawas. Ilabi na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayaras ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, gasperolina. Ini ang may mga health benefits kita nga makuha agud nga malikawan naton ang mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Hindi kita magsagay ka pa stress. Hindi kita magsagay ka problema sa mga bagay nga hindi dapat problemahan. Debla ka to pang BJ kay magluwas nga gadali ka magtigulang. Na gadali ka pa nga magbalati anon. Kaya pa nga malikawan nila naton ang stress isa na sa makapabalatian sa aton, makapatubo sa mga balatian kag dali kita magtigulang. So tumar kita sa mga suplemento nga magabulig agod nga mangin healthy kita. Santona Plus Gold Herbal Capsule para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Kaya ang Santona Plus Gold Herbal Capsule ginpamaayo, mas ginpabaskog agod nga mangin epektibo. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Isa lang kakapsula, no, kapareho lang nagkakaon ikaw sang prutas kagautan. Bangod sa mga health benefits nga makuha nato nagikan sa ingredients sang Santona Plus Gold Herbal Capsule. Pero sa pagtumar naton sang Santona Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sang Santona Vitamin C, ang alkaline-based kina nasidik ng Vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Lain gid yakon may mga suplemento kita, may mga vitamins kita, nga nga ginatumar adlaw-adlaw kay para nga mangin healthy ang aton lawas. Plus, ehersisyo kita, ang aton sini nga ginakaon, ang aton sini nga lifestyle, no, dako ina nga bagay nga maka pa-healthy sa aton sini nga ikaayong lawas. Magluwas dira sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santon Vitamin C plus sang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang ala antibiotic effect nga makabulig agud nga mangin mabako ng aton sini nga mga katul-anan, mga viral and bacterial infections da, no? Nga mabuligan sang Premium D3 because ang vitamin D3 kag virgin coconut oil, may malunggay oil extract. Ang mga bacterial and viral infections, dako ang mabulig nira sa aton sini nga mga katropa. So tatlo the superior and the ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. And remember, ang blister pack sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Premium D3 sarang paninyo ina magamit agod nga mag-join sa aton sini nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa premium. 3,000 pesos kada semana ang nagahulat para sa aton sini nga mga kauturan nga nagagamit or magluwas nga user na kamuda, may hindi nyo paghihaboy ang mga blister pack niya, gamitan ninyo ina para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo kay 3,000 pesos kada semana. Ano himuon nyo? Kung nagagamit ka mo sa mga produkto sang Yes to Health, Santon na Plus Gold Herbal Capsule, ang Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Santon Gold, coffee mix with glutathione and collagen. Kuha lang ka mo sang, bakal ka mo sang sobre, sulatan ninyo sa inyo pangalan, address, contact number, edad, signature, kag ang pangalan sang proof of purchase na inyo gingamit. No? Ihulog nyo di kada semana sa XFM Studio, yari kami sa La 13 and 20 sa Villa Consolacion sa Barangay Tabuksuba sa Distrito Sangharo, kay kada semana nagadraw kita, no? And ika 12 weekly draw, no? Ang aton sining sa Biyernes na ni, no? So gani join ka mo kay the more entries nga ginahulog nyo, The more chances of winning para sa Santon and XFM, libo-libong papre. Sige, sa aton sa nga mga katropa, bao, daw lalagso ng aton sa nga oras, katropang BJ, no? Anyway, ang mga reklamo ni gagin pala botre sa aton tingwaan ta, no? Pasabton ang mga natungdan, ilabi na ang reklamo parte sa wala masweldohan ng mga job hire sa City Hall and ang parte sa reklamo sa tubig bantayan basi buwas ma ano nato na mapabati nato na malapot naton sa aton sidinga mga tagpamati sa aton sidinga mga katropa sa mga kautoran hindi ka mo magsagay og tas no hindi ka mo magsagay ka pa stress dugay-dugay ma-check kita sa aton sining XFM taxi patroller naka-schedule subong si katropang Jimwell Dilit liyog tada katropang BJ sakay katropang Jimwell Dilit no kay ma-check kita sa aton sining XFM taxi patroller dodwak adlaw ay maka way maka report ang aton sining XFM taxi patroller ba oh kamusta landa sa mga XFM taxi patrollers ta no kay sa coordinator naton si katropang Rodolfo Dilapos Junior ara si katropang Jimwell bebe sila buon tabi o pamangkuton tabi si katropang Jimwell kung kamusta ang mga dalanon takay kahapon ginbaha kita sa syudad mo sa downtown bisan way ulan I don't know subong no katropang Jimwell good morning katropang Jimwell
1: good morning katropang Mario
0: kamusta ang dalanon ta subong sa syudad
1: Sa subong nga adlaw sang Martes. Dari kita dire subong sa dalan sang Mabini.
0: Mhm. Mabini City proper ka gid ha? City proper ka?
1: Sa tropang Mario.
0: Oh. Te, why ka bahada? Why ka baha?
1: Mainit subong sa tropang Mario, ay di ba?
0: Oh, kay kahapon. Oo, kay kahapon ka tropang Jimwell nagbaha da sa may Halandoni. And then, dito sa may Baleria, sa may Atrium area. Subong, ara kada sa Mabini, why kada sa may nalabayan nga gabaha?
1: Why man ka, tropang Mario?
0: Ate, at least why na, no? Nagsubside na siguro kay kapon, taas. Oo, taas gid man, abi, kapon ang, ano, ang taob, katropang Jimwell mo.
1: Nagagag sa lubong, guro ang ulan, kagang, ano, taob.
0: Oo. Te kahapon nakagi ka sa area nga da sa may Landone kag sa may Baleria to?
1: Wala si daw wala man ka tropang Mari.
0: Kay hindi bala kung tubig dagat na ka tropang Jimwell kung maglabay ka ang laban-laban sin ang iguon kung hindi mo pag ikakawas da yon ang salakyan mo laban-laban ang housing nga sila no ang dalom sa salakyan mo ka tropang Jimwell di ba?
1: Mugi ka tropang Mario kay iti maaskin ang dagat mo.
0: Oho. Pero importante subong nga wala dira iya sa why na nagbaha subong ah no? Tawhay ang dalanda.
1: Tawhay.
0: Hindi man ma-traffic.
1: Kung parte sa traffic ka tropang Mario okay man ang ato nga dalanon nga mga nagyan ko. Dari man lang sa Mabini sa may intersection amo man lang ding nagagumo.
0: Oh, dira sa may Robinson ayon.
1: Dito sa crossing sang Mabini Delgado.
0: Mabini Delgado. Ate dira sa may ano eh sa may MCOR ayon na katropang Jimwell. Oh. Yes. So amo na da ang area nga medyo ma-traffic amo ni nga mainuras. Te magluwas da sa mga dalanon nga naagyan mo so far hindi man ma-traffic.
1: Hindi man ma-traffic subong katropang Mario kay ti adlaw sang Martes matahuay ang mga dalanon nga iba.
0: Oo.
1: Kapiti mga amon ni subong nga mga inadlaw nga bigado gid ang biyahe katropang Mario.
0: Oo. Bao mo pa nang sunod yung pamangkot sa imo. Kamusta ang biyahe link kay ina? Ano ras ka nagwa katropang Jimwell?
1: Mga around 9 na.
0: Alas 9 na. Te, link kay haling kay ina alas 9. Manog alas 12 na dugay-dugay. Kapila pa lang kabeses makadulong pasayro?
1: Alin sa nag-first trip ko, alin sa series, kapadto di sa may Eastern Visayas sa hospital, mga tatlo pa lang katropong Mari.
0: About tatlo pa lang, but silingon, why pakatakas ang boundary?
1: Amogi katropong Mari.
0: Tidugangan, pangingadaan, subong katropong Jimwell nga nag-epekto, nagtaas naman ang presyo sa gasolina, subong?
1: O gani, ito pang Mario. Ay, balik-balik lang ang first year.
0: Oo.
1: Ano ka, tibawas,
0: oh. Oo, kag-isa pa, kung nag-expect kita ka ito pang Jimuel nga mabalik sa original, to daw matyagan ko daw ay na-chansa siguro nga magbalik pa sa nubo nga presyo, do dira na lang na siguro mahampang-hampang ka ito pang Jimuel.
1: Mugit ka ito pang Mario, mulang na yung ang driver, aom-aom nga lang ni.
0: Okay lang ya sa imo nagligad to ta nakakuha ka sang fuel subsidy no pila gani tong fuel subsidy mo katropang Jimuel
1: 1,000 lang to katropang Mario
0: At least may 1,000 ano pero ang sa national ya why pa no until now no
1: why pa katropang Mario ng puto gani o diwa sila nakakuha na kun wala pa.
0: Although nga may ara sang listahan nga second batch sa ginpagwa ang LTFRB pero may ara sa gihapon nga wala madala no diri sa aton sa Iloilo.
1: Yes, katropong Mario, siguro hindi lang ako basing damo ka
0: na. Pero importante na nga nakapasa ka sang imoto nga GCAS number kag ano to Paymaya number.
1: Oh, ang Pimaya ang ila ako na GCAS.
0: Ah, GCAS eh mo. Teka ba pa nga sa third batch or sa fourth batch madala na?
1: Amo nang ginalohuman. Kaya dakugid nga bagay.
0: Pero hindi man mainit subong ang tiyempo sa pasayrohana, yabi subong?
1: Mainit. Hindi ka turupang Mario ang tiyempo subong. Pero ang pasayroan ay malaka.
0: Laka-laka, agin, no?
1: Yes, katropang Mario.
0: Ahay. Te, kabay pa nga, kuha na, makatakas. Until, ano, oras ay mo biyahe, katropang Jimuel?
1: Ito, nabuton. Tapos ang, sa kapoy na, siya muna pulo. Importante, takas ng gasolina.
0: So, usually, mga until what time kagakan, gagirahe?
1: 8 o'clock.
0: Ati ka bay pa nga makadawa-dawa man ah, kag makatakas no. Pang gasolina kag importante da may dalon pa uli ang sa pamilya.
1: Yes, katropang Maria mo gina.
0: Okay. So sige, katropang Jimuel, thank you gid basi ko na may tamyawon ka dang mga pasayro mo da. May pasayro ka subong
1: way. Way, katropang Maria, okay. Kita diri sa likod sa agapila.
0: Agapila ka da. Ikapila ka da sa pila.
1: Ripa ko di sa pinakauli.
0: Bao.
1: Sa likod sa National Bookstore.
0: Ah, okay. Bao, ti diragali sa may Quezon, kita area, no? Sige, sige. May lang pag-biyahe, katropang Jimuel.
1: Sige, salamat po, katropang Mario. Ako naman, si Jim Wildilit, taxi patroller, nag-dulong sang traffic advisory, sa Iloilo, XGP News.
0: Centro. Nabatian mga katropa si katropang Jimuel Dilet live dira sa may Dalan Quezon no sa may Robinson sa area naghatag sang traffic advisory. Iti amo ni oras ko no daway gid. Katatlo plan siya masakyan no makadulong pasayro. Centro. Isang do pang gasolina katropang Jimuel daway gid. Te sa mga katropa nato no mga taxi patrollers along-along lang kagakabay pa nga makadawa-dawa sa pagbiyahe kiti kung si katropang Jimuel padu pigado gin ang biyahe subong no liki na makun mo tatlo pa lang siya makadulong sang pasayro tilawig pa man katropang Jimuel maghapon ah no sa aton sini nga mga atag palamati sa aton nga pagpangalagad kay gagawad Rodrigo Montaño. Good morning. Happy listening kagawad Alan Ilanggos kay kagawad Tony Toriaga. Centro. Kay Ronel Daroca dira sa Kalaparan no. Good morning, happy listening. Kadaw lang Alan nakita sa oras, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men himo sa mga kagaglabuwas kag ani baskog ka kon nakaturbo ka 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kay mas mabago ng inyong relasyon kon nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod kay katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Mega Manila.
1: Exciting time, Katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
2: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
1: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, inihingi ng Office of the Ombudsman.
2: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
1: Philippine peso, bumagsak mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
2: Sa balitang regional, anim mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
1: International na tayo, mahigit 100,000 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
2: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
1: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo katropa ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang Department of Energy, mga katropa, sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Bella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon na isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng maranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
0: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI 1, TVI 2 at PADC 3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idiniklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserva ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
0: NXFM News Nationwide.
1: Tututukan ng Kamara de Representantes sa isang malalim na imbestigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panigpo ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Na-ischeckin ni House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kaya dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular ang umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
0: XFM News Nationwide.
2: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ang senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.

0: ang baril sa kanya ng arestuhin. Nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay. Bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Ngunit ni Matibag si Senator Robin Padilla ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Puha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagar Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tinangga sa pwesto si Education Minister Muhagar Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Macapua. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng educational training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang remediated damage ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito. Nang 520 araw, natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.35 bilyong piso na award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang kaugnay ng kaso. Giit ni makakuha na apektuan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARN, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursel Udar, para

0: sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang 3 beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: 16 na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
1: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Absuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa mga alanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ang hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
5: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin na sa Quezon Boulevard, Kidapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kidapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kidapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuloy ang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugo sa ospital, subalit idineklara na dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
3: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
1: Live report.
6: Dalawang katao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang-unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CPJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal Kalinga kung saan idineklaray silang death on the spot ni Dr. Carvina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Dagegero City ang tatlong sakaya ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Dalawa kabilang ang isang taga Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Live report. Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stop over nang salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
3: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. At tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kaninang madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quijota kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Baka tropa o galin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, mag-ingat tayo daw, nasa Southern Mindanao na, particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang Buddy, para naman sa ating mga katropa sa Visayas sa ipamang bahagi ng Mindanao, asahan ng malinsang ang panahon dahil sa Easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may tsansa pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
3: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
2: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point, Cel, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
3: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa mahigit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. Kaya't pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bongbongile III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
3: Ang balitang sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapalapalabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagdatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Para po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
3: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon palang halihan po ng Tuesday, May 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
7: Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
9: magkaan.
10: Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
15: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Remedito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Yes to health!
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suking at tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan nay sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpalamati basi kon may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gi kamo makapadala sa inyo para makutanon na. I-comment lang ina sa ato sharing live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page ng XFM Radio Patrol Iloilo. Or inigani, i-text sa ato sharing text hotline 0950-975-6970. Ang ato sharing pagparagad sa programa The Secrets of Health, ang tinutuyo ta diri nga matudloan kamutanan kung ano ang mga nagakabagay nga ikauno naton bala, i-prioritize. Anong mga pagkaon nga dapat naton likawan, ang mga lifestyle nga dapat naton baguhon para nga maamligan ta nga to sari ikayong lawas. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kaya as usual, ang ato siring pagparagad sa gihapon, upod ta ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome Sir Josil. Thank you kaga sa aton siring mga suking mga tagparamati. Kumusta ka madira no sa inyo siring mga kahimtangan kabay pangara ka mag-yapon na. Sa mayo siring pagpaningkay singkay, kagayon may mga iban sa aton Sir Josil siring nagabatyag sang nagkarinlain ng mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sang pilas siring ka mga panugyan kung ano makabulig paayo sa inyo siring mga gidabatyag. But ti sa patagya Sir Josel sa naturopathic medicine more nga ton focus ni sa prevention.
0: Oh, kag kon kay isa bala kita nagakaon lang ana dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sering pagkaon dapat ulikdan ta kun anong kinanglanon sa ato sering lawas ina in terms of vitamins and minerals Doc Leo.
1: Correct Sir Josel no kay ti abinyo kong nano kun hindi husto ang komposisyon na kombinasyon sa aton ginakaon the more kita nga naga termino naton Sir Josel nga nagadasok sa aton sering atyan. The more Sir Josel nga dugay-dugay naghilab ang aton sering pamatsyagan kag ang craving naton Sir Josel kung kaisa budlayan kita mag-control.
0: Kagang aton man sining pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita ka barut kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kun nga nya ang mga palahulag Doc Leo, may ara sang resistensya.
1: Correct Sir Josel.
0: Bangod kay naanad ng lawas nila. They used to that kind of activity. Parehas ni karon ikaw bi basketball player. Nanad ka nga almost every day or every other day naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, do ginapangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Doc Leo.
1: Tama Sir Josel, balan mo ti ang mga naandan Sir Josel, or mga habit naton. Either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
0: Kag may sistema ang lawas ta Doc Leo no. Buta mo sa ni automatic ya kung may ara sang ginatawag naton sining paglisa sa ato sining ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sining sistema na andan.
1: Correct Sir Josel, pero kung aton Sir Josel pilion sining hindi kinaandan sining sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas naton. Kag problema Sir Josel kun ang ma-develop naton nga lifestyle kun ang maandan naton suno o kun lisa sa naturalesa Sir Josel ang hindi pabor sa aton sining ikayang lawas.
0: Ang naandan nato na Doc Leo kun adlaw halabira-bira kita kobra. Pagkagabi ang dako sining oras ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway, tulog kita.
1: I suppose.
0: So sa pagtulog ta actually nag-slow down man ang ato sining body activity Doc Leo no kun magtulog kita.
1: Correct Sir Josel, actually may mga hormone kita Sir Josel nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kun naghatag preno Sir Josel sa aton sini pagkaaktibo sa bilog nga adlaw nga amat-amat Sir Josel pagkahapon bala. Amat-amat na kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
0: A problem mas ini kay if you speak about pagpahuway kong gabi subong iya kon chimpo gani summertime bala Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Da hindi ka pa huwayang gabi kay nga man damo ang fiesta.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang mga celebration kag okasyon bala pagtilipon-tipon sa magpamilya, magclassmates and so on and so forth. Damo kita ginapulawan Doc Leo. Kalabanan sini bisyo pa.
1: Talagsa mo lang kanon Sir Josila.
0: Oh, talagsa lang guro ang pahuway. So ngaton diri karon nga pagadiskusyonan ang party sa pagtulog. Ang ato sining katulugon,
1: mm-hmm,
0: kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano ba ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sa nga pagtulog?
0: Mm-hmm.
1: Kag timagahatag kita, Sir Josil, sa hambal-hambalblan naton nga kung kaisa, pwede mo lang maremedyohan. Pero ang hambal sa mga texter naton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Oo. Kay ang aton gali sining tawag sini pag-deviate sa pattern sang sistema sa lawas ta Doc Leo. Mabalik gali ina sa normal kon bastante kita sa supply sang vitamins and minerals sa sulod sa aton lawas sa nutrients.
1: Correct, Sir Josil. Actually ang nutrition isa lang sa kabahin, Sir Josil.
0: Oo.
1: Sa holistic nga approach sini pag-abot sa pagpabalik sang maayong kondisyon sa aton lawas.
0: May makabulig diri actually for us to have a good sleep. Hindi lang natawag nga ginpanad ta ang lawas ta, pero sa mga ginakaon ta, kay for example sini makaon ikaw da mga tsokolate gabi na.
1: Mm-hmm.
0: So most likely it takes time para batya katuyo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kang magluwas mga daan, Sir Josil, syempre ang tsokolate. Magluwas siya sa pagka-tsokolate, Sir Josil, ha?
0: Mm.
1: Kung ginalagas, tabla ka na miton ang ginapili. Ito sa milk chocolate.
0: Oo.
1: Kargado sa kalamay.
0: Mm.
1: Kag kung ano pa ganyan mga sangkap. Ting kalamay nga daan, Sir Josil, kung magkaon kita sa ni hapon or gabi na, medyo disturbo gina nga itong tulog or budlayan kita sa ni magtulog.
0: So isa sa mga nagadisturbo sa tulog na ton, ang sobrang intake sang kalamay sa kapunanon kagagabihon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. Now, dari kita sa pagpaintiende kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
1: Actually, yung pagtulog, Sir Jocelyn, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon.
0: Oh.
1: Actually, kabahin ni sa aton sa 24 oras, Sir Josil. Muna ganyan, ahambalb lang aton, nagligad ba lang 888 rule, Sir Josil?
0: Mm.
1: 8, 16, 24. So, ang 8 ko oras, sinaigahin gid naton sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sa isang pagtulog, take note, husto nga pagtulog, ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system, ginatinluan ng aton sa brain sa mga waste products, dira, ginabalance ang aton sa blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa memorya, ang mga experience na ito sa adlaw, Sir Josil, gina-store na, gina-pabakod para hindi kita sa madali malipat. Gina-balance ang aton sa modo, aton sa appetite or gana, ka ginapanubo sa ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josil, kung ang aton sa pagtulog disturbo, ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
0: So ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginatawo nato sa ring memory loss.
1: Isa, Sir Josil, ano, affectado nga aton sining memory. Actually, even, Sir Josil, nga aton sining balatyagon bisan nga aton sining emosyon.
0: Oo. At ikon magamugali sina kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan yang may utang sinyo. May utang ka mo, sige.
1: Ako ni Nick ang balon, mga di ka magbayad.
0: No, para hindi sa katulog.
1: Sila naman hindi katulog.
0: Oo. Oh. So, ano ang mga delikado, Dario? Mga risgo, Doc Leo, if kulang kita sa tiempo sa pagtulog or kulang ang tiempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siring pagtulog, Doc Leo.
1: Actually, magambal kita, Sir Josil, nga hindi husto siring pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josil, and even tinuig. nga hindi hustong aton sa nga pagtulog. May mga balanon, ganit kita nga, ako yan o ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi. Pero may mga mabatian, magkita kong kaisa nga ananad na ko yung tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josil nga mga opinion, which is sa aton sa mga tagpalamati, dapat iayon naton kun i-align naton Sir Josil sa husto ang oras ng aton sining pagtulog nga makwa naton at least 8 or 7 ka oras may aman isa ka oras Sir Josil ang aton sining husto nga pagtulog kay kun kulang-kulang pirme ang aton sining pagtulog utod-utod indi mahamok ang aton sining pagtulog na angot galit ni Sir Josil sa mayor nga mga chronic illnesses kun kulang kita sa tulog. Number 1, isa diri Sir Josil among heart disease.
0: Jesus. Delikado kiti ang korason naton. You know, this is something unique sa ato sining heart. Because the only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kon kaisa, gabuang-buang ang korason, dala na lang kon kaisa, may influensya ng utok. Galuko di amor.
1: Na, amo na siling nila nga, ay do ka alam, ang tanit si mo, no? Pag-abot sa gugma daw, gahinangag ka.
0: Pero hindi makontrolar abis ang isip tang aton sinipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Dok Leo, delikado ini kay amuni ang mga balatian, korason ta nagabatsyag sa balatian niya, ka-fatal, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josil, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, ang number one cause of death among Filipino, Sir Josil.
0: Oo.
1: Kag sa kadamang mga factors, nutrition, environment, isa na dari Sir Josil pagit niya nagkakontribuer among kakulang sa tulog.
0: So lakip dira sa heart disease, Doc Leo, stroke, no?
1: Yes, Sir
0: high
1: Josil.
0: Blood pressure?
1: Yes, high blood pressure, stroke, CAD or coronary artery disease, arang heart attacks, heart failure. Kag bisan pa ganin Sir Josil, irregular nga pagpitik sa aton sering korason ti dira na sa heart disease, Sir Josil, nga ginapataas mang risgo diri kun kulang-kulang ang imo sering pagtulog kada gabi. Take note, hindi adlaw nga pagtulog, Sir Josil, kundi sa gabi.
0: Ang adlaw kalabanan sila ginahimo naton is just a nap. 15-minute good nap could help re-energize our body, actually.
1: Correct, Sir Josil. Problema naman yung araman, Sir Josil, mga opinion na pagpanghunauna sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawion ko nun nila sa adlaw. In fact, gabi, good, Sir Josil, ang ginamin naton na rin ang pagtulog.
0: May activity ang lawas naton internally, Doc Leo, sa gabi, nga why niya ginahimo ko na adlaw. Katulad sang body repair, no? Ay, mga body cells na nagkaladamis kina-repair sa ato sa nga lawas.
1: Maglas pa sa nga Sir Josil, ti ang hormone yun na ito nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone, ti nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josil, pag-abi mo.
0: Oo.
1: Kag nag-aamat-amat man ni nubo, kag inabuslan ni isang cortisol ko, nagapaadlaw naman, Sir Josil.
0: Oo. So, ang lawas na ito, naka-set na siya, naka-computerize na siya. Pag-abot alas 6, mahambal off na. Nag-abot sang 6 o'clock in the morning, siya niya on ina. So, ang lawas na ito, may automatic adjustment. Kag may mga ginarelease ng mga hormones, nga ginarelease niya lang ini on a specific day and time. In short, sini, may ara na siya daning schedule. So, kung hindi insakto ang pag-release ni, amo na ning resulta, Doc Leo, risgo, kagdakong risgo na ito niya mag-heart disease.
1: Correct, Sir Josil. Kati kung manami taning tulog na ito sa gabi, ang aton sa nga heart rate nagakalma, nagahinay, blood pressure na ito, Sir Josil, hindi tanto nga nagadasig, nagataas. Ang stress hormone na ito, Sir Josil, nagadecrease. Which is kung kulang kita sa tulog sa gabi, Sir Josil, kabalis ka rin ang nagkatabo. Ang aton sa nga stress hormones, ang cortisol stay elevated. Ang blood vessels na ton remain under strain. Ang ibang sa nga palanig, apagalit, Sir Josil. Inflammation increases, blood pressure stays higher longer. Nga kung nagpadayon, Sir Josil, ang ibang sa nga kalabutan na tinuig, these damages arteries and the heart itself. Tungod nga, more adrenaline, higher cortisol, kag nagapalang hugot ang aton sa nikaugatan, kag dugang sa ni Sir Josil nga pagpabugat sa ugat, kag sa kurason mismo, kung kulang kita permi sa tulog.
0: May mga kabataan na bikon kaysa nga based on reading sa hambal nila, most of the mga intelligent people, mm-hmm. mga nocturnal. In short, sini late magtulog sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Because what they're doing sa gabi is read, and read.
1: Mm-hmm.
0: Butablon, basa nga, mm-hmm. hasta to you won.
1: Mm-hmm.
0: So, ibang sini nagatulog late evening or indigani early morning, tagalaunas kagahon. Extended naman ina pagkanto sa kagahon na nukleo sa aga.
1: Actually, Sir Josil, may mga exception kita sa rule, Sir Josil, ano? Hindi man gina-apply sa tanan nga tao, Sir Josil. But general, sa kalabanan, Sir Josil, applicable ni, pero sa mga pila-pila, may ara gin man iya. Nga sa gabi mo nang ila sining activities tuon basa kag ti usto nang habalan, Sir Josil, ang mga alam ko nung tao hindi pala tulog, no? Ano, Sir Josel, makabig mo na ito nga malam kita?
0: Hindi pala tulog kung gabi, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nag-eskwila, pala tulog sa eskwilahan.
1: Dito ginabawi.
0: Dito ginabawi sa eskwilahan. Kaya kung nadlaw, ginatuyo eh.
1: Ari, Sir Josel, may mga ginatawagan every rule, there is always kung an exception, Sir Josel mo.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang magbalis ka ron.
0: Oh.
1: Nga ang mga gina-exempt na ito, nga inihimuon na ito, mga rule, Sir Josel,
0: mm-hmm.
1: para malikawan na ito ng confusion. So may mga tao, ganyan yung okay naman sa ila, tulog sila pila ka oras sa gabi, basta mahamuok lang, maka-adjust ang ila sa nga lawas. But generally, sa pangkabilugan, Sir Josel, ano, kung i-apply na ito ining rule pag-abot sa nga sistema sa aton sa nga lawas, kag sa circadian rhythm na ito, gubakit, Sir Josel, sa sistema na ito, kundi na ito ni masunod.
0: Tama nang sugiray ko na sa bangga nga sila, si Juan ganito sila nga, why man to katulog ko gabi, siya why man ka tigulang,
1: mm-hmm.
0: kag why man kagi sa tigulang,
1: mm-hmm.
0: Tiki bata pa na patay mo.
1: Temprano pag lang
0: napawin. Temprano pa na, ano eh, nadidbol. Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari, Sir Josel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control.
0: Mm.
1: Kung sige-sige, galit, Sir Josel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon ganit, Sir Josel, bisan isa lang ganit kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity.
0: Mm.
1: Butang balo, nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog.
0: Mm-hmm.
1: Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo, sani nga daw hindi giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
0: Pero hindi man buta balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josel. Ang tulog isa lang.
0: Oo.
1: Sige na ito ang factor nga makapayo sa ton sani nga lawas. Bisan ano ka nami sa imo sani nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control.
0: Mm.
1: Environment o man karon why man na-align sa imo sani nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josel, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josel, at least maayong emosyon nga pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josel, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josel, sa insulin.
0: Oh.
1: Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Josel, trabahuso kayong aton pancreas.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josel, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: So delikado, ha, para makalikaw sa diabetes, hindi mo nagay man kapulaw gid. Inang sige-sige bala kag ini man lang importante gid katama balang pul, nga bagay.
1: Mm-hmm.
0: Pahuayon yung lawas ninyo and have a good sleep, ha. Hindi lang tulog nga hambal tulog, ha. Have a good sleep.
1: Yeah, correct, Sir Josel, no. Kayo kun kulang gali ang tulog naton, Sir Josel, kun di mayong tulog naton, nagakadula gali ang balanse, Sir Josel, sa naton sining appetite and fullness hormone.
0: Oh.
1: At sa yung mga tao, Sir Josel, na kulang sa tulog, gusto nila permi mangima-kima.
0: Amo nang sunod naton, Dok Leo, ay kung kulang ka permi sa tulog bala, iba nang sila, hindi siya mapaniwang bala, kumapulaw ko bala.
1: Mm-hmm.
0: E pagkaaga, feeling lighter kung ano sila mo.
1: Mm-hmm.
0: We don't know kung ang masaming pagpulaw, Dok Leo, hindi insakto sa oras, kag hindi insakto sa inoras kapag tulog, good result sa ano pagpaniwang o kon mas nga nagatambok ikaw?
1: Depende man Sir Josel sa response ng lawas, pero sa kalabanan Sir Josel kon kulang ka sa tulog, laban-laban matambok ka gid.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang isa sini sang ginatawag efekto ang emotional ghrelin hormone naga-increase more hunger. Kagang emotional nga leptin naga-decrease less fullness Sir Josel. Mas makabatyag ikaw sang masaming hilab sang tiyan kaysa sa pagkabusog Sir Josel.
0: Mm.
1: So anong espektaron mo? Kundi nag-gain ka sang weight, kay ang kalabanan na gina-crave ni mo sa ni Sir Josel is mga unhealthy nga mga kalanon.
0: May rason gali, Dok Leon. Oh. Kung may mga minatay, ang managapululaw da, masaming ginapakaon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kagmadahog ang pagkaon sa namatyan ha.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gigkong gabi, magluwas abi sa kape.
1: Mm-hmm.
0: And juices. Mm-hmm. Madahog ang pagkaon kay hambalya kun kay sabatian mo pa. Sa sabalay niya daw ay kugana magkaon niya. Di doon na lamian ako haw.
1: Oh, iba nga niya kadto lang para makakaon.
0: Sa mo na ang resulta galisang kakulang sang tulog Dok Leon.
1: Correct
0: crave ikaw.
1: Correct Sir Josel, magluwas pa bino sa mga ginatuag pagpati nga dapat hindi ka magtulog kun may patay mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka no pagtulugan.
0: Kay base kun magbangon. And ang isa pa gid rin Dok Leo. Iniya actually, may mga madamo sini sa mga nag-suffer nga unreported pa. In short, why pa madala sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Eh, kalabanan sini depression, Dok Leo, as always, na hambal nila, ay, gaino man ako nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, way katurog.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-worsen sa depression kag anxiety, kakulang sa tulog, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josel. May connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw nga pagtulog, Sir Josel, nagapataas ng risgo sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josel, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josel, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josel, labuton ka sa nervyos. Kung ganda nervyos si Sir Josel, hindi ka mapamtang, hindi ka man makatulog.
0: Mm.
1: Kaya komplikado, Sir Josel, sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog kagali maayo, Sir Josel, tayong emotioning serotonin, ang emotioning dopamine, emotional regulation center, stress response systems ni mo, magatrabaho, Sir Josel, sa maayo kung mabalik sila sa normal nila sa ni nga mga condition, Sir Josel, kag ila sa mga levels. That's why, Sir Josel, kung madula in sa balanse, abin mo kung nanong matabo sa ni, emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katao na nag-suffer, Sir Josel, tuma na inakadako.
0: Mm.
1: That's why kung kaysa, Sir Josel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay gilang ang diferensya, ginapadako mo.
0: Oh.
1: Sa aton iya.
0: Oh.
1: Nga why kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa ang kung ginahambalan mo sina is kulang permi sa tulog.
0: Okay, ang anticipation, masami sa may mga anxiety, bala, Dok Leo. Kung makasulod gani sila sa enclosed place, ambal nila, dyan daw mapataya ko, kaya daw hindi ko ginhawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa yung ginapanumdum ko, sila lang niya makaginhawa pa ako ayan sini. Sila kay ka-secluded sa area, bala.
1: At tungod, Sir Josel, negative thoughts increase.
0: Oh.
1: Ginaunahan ang adaan sang mga negatibo nga paminsaran kag emosyon, Sir Josel. Which is, hindi ginato na Sir Josel basta-basta imabali para sa ila.
0: Oh. So, importante ni sa mga nag-suffer sang anxiety, even panic attack, ha, and depression especially, dapat gid niya pagpanguy abo ko ng hambal nga daging napangita na sang likod ko sa linya ang ano haw, katari haw,
1: mm-hmm.
0: Tulog na kamo dayon.
1: Correct.
0: So that nga hindi kamo malipasan bala sang inyo katuyo kay do parios man lang sang gutom malipasan ka kun sang gutom grabe gid ya ka gutom mo ha pagkatapos because of some circumstances sa malipatan mo dahil magkaon nagalipas na lang do na dula naman ang hilap sang tiyan ko karon lang ko makaon lugar ka magkaon Dok Leo amo nang hambal nila nga gatimo ka kuno gagwa stars mata mo.
1: Tungod nga
0: sa gutom.
1: Yes, tungod na sobrahan sa gutom.
0: Mm. So, anong epekto yan naman Dok Leo sa hindi insakto sining oras ang katulugon kag pagtulog as far as our body activity sa pag-away bala. sang mga infeksyon nga nagasulod sa ato sering ilawas.
1: Isa Sir Josil sang ginahimo sang pagtulog nagapabakod sang aton sering resistensya. So kabanis karan Sir Josil ang katabo kung kulang makita sa tulog, nagahina man ang aton sering resistensya. Nagaresulta sa more infections. Kung may infection kita kagbalatian, dugay kita sa rima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita Sir Josil malatunan sang mga balatian dala na diri ang dalasang kagaw Sir Josil.
0: Okay, ang aton nga mudo kon kay sa Dok Leo apektado man ini sa ginatawag nato sa nga hormonal changes no as we age samta naga edad kita ga tinigulang kita. Ang hindi insakto sa nga pagtulog Dok Leo, for example maka disturbo ini sa ginatawag nato sa nga balance sa ato sa nga body hormones.
1: May arag Sir Josil, kay kun masamisin ni nga kulang aton sa nga pagtulog, magresulta Sir Josil sa pagkadula sa balance sa ni kag nag-affecto ini sa aton sa nga cortisol, growth hormone. That's why iban gani makabati kita Sir Josil nga tulog ka permi timprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, etc.
0: Mga ang sabat ng permi ng bata, paano ko magtaas? Yung kay nanay ko putot, tatay ko putot.
1: Tanan-tanan kami putot ginalinan. Istorya mo na. Pero pwede na ito, Sir Josil. Although, may kwan, Sir Josil, may point. Blamuti jeans ang isa sa Sir Josil mo sa nga toon tanawon. Pero may mga modifications or bisan paano Sir Josil mga pamaagi kita dira nga bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado, reproductive hormones affectado, thyroid function affectado Sir Josil kag posible magaresulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair, and chronic fatigue. Kun kulang kita permisa tulog.
0: Amo galing ay importante sa mga kababayanan sa managabusong. Dapat hindi sagi kapulaw. Kaya apektado nila sa nga thyroid function.
1: Correct, Sir Josil.
0: Thyroid na ito, namunin nagaproseso, especially sa iodine intake na ito. Kag kun kulang, kagamay ang iodine intake sa nagabusong, sa mga nagabusong, pagbata nila may epekto ni kon kaisa sa mental condition sang bata hambal nila ang iban sini mga late learners ang iban sila niya daw alam mo sinanay tatay mo nga ikaw pong kuyon ka letter A o gihapon haw is because kon kaisa kulang sa pagtulog ang nanay deprived sa supply sang iodine sa lawas.
1: Correct Sir Josil. Kag magluwas pa sina tikon affectado imo sa ning menstrual cycle. Isa Sir Josil ang timing sa pagbusong medyo mabudlay. Kung reduce man ang testosterone sa ni hormone sa mga kalalakinhan man ang pagpabusong man sa ni medyo affectado man or ang timing medyo budlay man Sir Josil. Ina tanan nagugat sa simple lang ha ginasiling nato na nga kakulang sa pagtulog pero chronic Sir Josil kung nagapadayon.
0: Oh, so importante gali ini. Samtang nagaedad ang mga kababaihan, pati man ang mga kalalakinan, pero especially sa mga kababaihan, mas maprolong ninyo butang balon mapalawig ninyo ang tiyempo sang pag-set in sang ginatawag na to sa ning menopausal symptoms Dok Leo. And premenopausal symptoms. Bangod kay ti kon hindi insakto perming tulog nimo abnormal ng secretion sa imo sining hormones sa mga kababayenhan, so posible nga manimprano ang pag-set in sa mga ginatawag naton menopausal symptoms Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. That's why iban sa ni tag 30 plus or 40 iban nagkauntat ng ilas sa ning pumulan nun. Isa sa factor sa Sir Josil ano, ang kakulang sa tulog.
0: Oh. So tulog ka mo maayo kag sa mga banan yung pagkaray kaya si launas kagahon pwede last 3, last 4 lang.
1: Ara yung Sir Josil ti dapat may aragit sila sinasang kasugtanan iya.
0: Oh.
1: Para way bala sa ni Basulay Sir Josil kago ay piku nay bala.
0: Oh.
1: Nga bala non blang everybody happy.
0: Now, if we speak about signs and symptoms sa Bidok Leon, makita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon Dok Leo. Ano ini masaming mabatsyagan mo or ara sa imo, Dok Leo.
1: So kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? So ginambalan na to ni sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josel.
0: No.
1: Para rin, kung kulang ka sa tulog, isa sang, o kung pila sang imo sa nimabantayan na, examine yun yung kagalingon, checklist ni Sir Josel.
0: No.
1: Gusto ka mag-inom permisang kafe?
0: Kaya
1: permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, ginom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Oo. Oh, oh. In short, siniya, mal nakapula ko, gabi may inom ko kape. Pagkatapos, kung kaysa luya lang lawas ni mo, mal na klien matiago na luya lawas ko, nakapula ko, gabi may inom ko kape.
1: Mm.
0: So, gadamo ang inom mo sang kape, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. Kag may iban nga nagainom na sang kape, tuyo lang gyapon. Kulang sa tulog.
0: Gali kay, ang katuyo ya, dala na sang diabetes niya.
1: Isa man, Sir Josel. Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed.
0: Mm.
1: Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko, nga nga do kapoy lang ko gyapon.
0: Oh.
1: Nga daw hindi ma-

0: micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Jocelyn, magtulog-tulog.
1: Mm-hmm.
0: Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Jocelyn, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng bulubantayan na masami ikaw naga sakit o kung kahina sa imus na resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Jocelyn, mabantayan yung mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga symptoms, kumustahon or signs, kumustahon na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
1: Oh. Lain naman na if we speak about memory problems, nang mahambal bla, uy, nalipatan ko puli kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Lain naman na Dok Leo, ha?
0: Mm-hmm.
1: Nalipat sa puli kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, pagsunod pagigabis niya, nalipat ko pulis niya, daway ko bigay tinulugan mo.
0: Mm-hmm.
1: Gali mo kay lain, galigin pulian niya.
0: Naging plano na niya. Balibad ang lipat-lipat.
1: Pero, paano na ito ni Abi Dok Leo? For example, Abi, paano na ito ma-improve ang ato sa niya katulugon, Dok Leo?
0: Amo niya ang problema, Sir Jocelyn, at siya kulang sa tulog, nagka-resulta sa mga badatian.
1: Oh.
0: So, ang solusyon, Sir Jocelyn, panamiyo na ito ng aton sa ringa tulog. Isa, kung may mo pa lang, Sir Jocelyn, madulom ang aton sa ringa bedroom. If possible, kag ang mga gadget naton kutob sa mahimo. Abi, try nyo, abi. Kaya nyo man siguro, ah, at least isa ka oras antes ka magtulog, why na gadget?
1: Oh.
0: Wai na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television. Para nga mabuligan nga magnami ang inyo sa pagtulog, ma-stabilize dira ang pag-release sa ni sang melatonin. Para hindi masupress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kagbisan pa, Sir Jocelyn, sa mga sigas ang suga bala naton ganyan sa aton sa nga kwarto. Aton ina nga likawan o kung patay ang mga suga. Sina, muna siling naton, Sir Jocelyn, kung magtulog, dapat lights off gid.
1: No.
0: Para sa bintas ng aton sa melatonin. Number two, isa sa siyang himuon na ton, Sir Jocelyn, sa nilimitahan ng caffeine late in the day. Kung na-notice mo yung sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo, Sir Jocelyn, dapat na pagpangafe sa hapon na kung hindi alas dos, is alas tres.
1: Oo.
0: Ay hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dos, is tungang gabi launa, gamurarat pang mata mo.
1: Kay kalabanan sini, ang stay is ang strong effects ang caffeine niya. Sometimes sa 4 to 6 hours, Dok Leo. Ara pa na dahil ipikto sa caffeine sa lawas ta.
0: So, depende sa sensitivity, Sir Jocelyn. Kami ara man yung nag-inom sa kafe, pero okay, minira sa ringa tulog.
1: Oo. Kapin po ko nang ginainom mo nga kafe, Santon Plus Coffee Mix.
0: Correct, Sir Jocelyn. Ano? Kati, may ara sa sang ginatawag lecithin, isoflavones, nag-balance ang hormone.
1: Why? Caffeine.
0: Why sa caffeine? Kaya nagpanami pa, Sir Jocelyn, sa brain function na ton.
1: Oo.
0: Amo na yung bintaha, dira. So, depende sa kafe, Sir Jocelyn, na ginainom. And then isa pagid, likawan, Sir Jocelyn, ang masaming pag-inom sa ni, kapin pa kung medyo damo-damo, bla, Sir Jocelyn, makabulubuylo sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Ang iban, Sir Jocelyn, ukon, kalabanan sa mabatian na ito, Sir Jocelyn, masiling kang nga nagtagay-tagay ka.
1: Siya pa matay ugat siya, parang batya ko tuyo.
0: Nahan, pampatulog. Pero kabalis ka rin, galing nagkatabon, Sir Jocelyn. Premier role na makabatya ka tuyo, pero hindi gali tayo yun, kag mahamuk ang tulog mo siya, samtang nag pa sa mga inoras. Kaya ikaw sini nagainom sang makahulubog sini nga ilimnon, disturbong imo sini nga deeper sleep. Especially kung medyo makabulubog iloko sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pagin sini, Sir Jocelyn, painit ka, pasila ka sa adlaw. Kung adlaw, siyempre, kang may silak sa isang adlaw, morning sunlight helps regulate circadian rhythm. Nagabuling, Sir Jocelyn, parang nga magnami, imo sini nga panulog sa gabi.
1: Oh.
0: That's why manotice sa mga tao, Sir Jocelyn, na expose sa silak sa adlaw, pagkahapon sa pagkagabi, nami ila sa nga tulog. Kalabanan na hindi tanan, ha? Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse. Kag mabalik sini sa tama sa nga ginatawag kahimtangan ng aton sa nga circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ganin, Sir Jocelyn, sini, mabatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sakon sa mga aktibidades. Isang makabulig pa nami sa atong pagtulog.

0: Okay. So initarhan mga ano ha, mga underlying causes kag dapat nato sering himuon for us to have a good sleep. Pero in terms ang vitamins and minerals sabi Doc Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
1: Ang isa sini Sir Josie lamo ang balunggay. Ang okay. Balunggay gali damo nagasupress sa isang mabudlay nga pagtulog Sir Josel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay. Nga makabulig pa nami sini sa pag tulog. Ang pamangkot paano? Isa Sir Josel sigara himo sa balunggay gina reduce ang stress hormone. Kay nga man kung mataas ang cortisol Sir Josel budlay kita sini nga magtulog hindi kita basta makabatyag sang katuyo kag nagapabilin nga alerto nga aton sir nga utok sa gabi Sir Josel. Nga ultimo ganin Sir Josie lang iban sa ni kulas-kulas lang sang tiki.
0: Or makibot ano, lang.
1: Makibot Sir Josie. Kag nag-overthink na kadamo na Sir Josie sa ginapaminsar. Samantala ang moringa may ara sang antioxidant and plant compounds sa makabulig lower stress levels kag nagapakalma sa aton sir nga nervous system. Resulta more relaxed kita kag mas mahapos ang aton sir nga pagtulog Sir Josil.
0: So anong pagkakaon sini Dok Leo, pwede ni sa panyapon or pwede ni sa panyaga, pwede sa pamahaw?
1: Adri naman kita sini Sir Josil kang iban sini mabatian aton hindi ko magkaon laswa kung gabi hindi ko matunawan.
0: Amo nang masami sini ko nga away laswa sa gabi Dok Leo kay hindi ko na matunawan kung gabi.
1: Teka may manad mo.
0: Oh.
1: Way mamanad kaon sang laswa. Kag actually, ang ambal sa ibang hindi matunawan, bisan aga mo pa na kung pamahaw mo pa na kanon kung yung pag-usapon, hindi man gyapon na matunaw.
0: Usapon mo itmayan.
1: Correct, Sir Josil. So, pwede kita makakaon, Sir Josil, sa balunggay, sa aga, o kung sa udto, o kung sa panihapon, provided usapon lang naton sa sing maayo.
0: Ang importante pag isini is consistency.
1: Correct.
0: Dapat nga ti sigisigihon na kakaon sa balunggay. Samtang may dahon ng balunggay nyo, halabirahin nyo kakaon na sa balunggay. Ibutang nyo sa inyo sa nga ginaluto bala. Pero mas maayo pag itani sini mo. It's highly recommended niya kung makaon mo malang ro, galing kayo daw hindi siguro mabatas ni Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, ano, may iban sini nga ginakaon, ginman sini nga ro. Ang balunggay, ang ugmo sang balunggay.
0: Oh.
1: Pero para sa ila kapusan, Sir Josil, pwede man sila makakuha sa ginatawag mga elemento ukon na binipiso alin sa balunggay nga ara na Sir Josil nga may ginatawag kita bala nga standardized extract.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila sini magpalibog, Sir Josil. Ang timing sini sa pag-init, ang timing sini sa pag-luto, ang pag-usap sini sa pinaka-beses. Teri Sir Josil, may ara na kita sinigyan sa subong tungod sa advancement sa technology Sir Josil. Itimo na lang naton mo.
0: Oh. Katulad na sa Santon na Plus Gold Capsule Dok Leo. May 50 milligrams malunggay content. Mambalti gamay mala ng content dia because ang purpose in is that ang lawas ta may mekanismo, may sistema. Bisan butangan mo pa na karon sang 1 million milligrams, ka isa ka lang mag-inom. It's no use.
1: Correct, Sir Josel. Balino pag-abot ya sa mga food supplements, Sir Josel. Consistency ang kinanglanon, sinidari.
0: Oo.
1: Dapat, bisan gagmay lang, pero sige-sige. Kasubong bala, Sir Josel, sa mga bisyo, kag hindi amo na to niya mga lifestyle, bala?
0: Mm-hmm.
1: Bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, nag-support ang efekto sa lawa, Sir Josel, nag-resulta sa sakit.
0: Di primero, one shot mo lang, asa sa ulihi, ano na, alcoholic na.
1: Correct, Sir Josel. Munang siling lang primero, one shot. Ang one shot, Sir Josel, primero, gamay pa lang gid na.
0: Mm-hmm.
1: Asta nga nag-abot, pag-abot sa nisa, ginatawag shot glass, tagtunga na.
0: Naglabot sa punto ginangong na gani kong kaysa ang lapad.
1: Adira na Sir Josel. Ang lapad agang long neck eh.
0: Oh. So aside from moringa Dok Leo, may mga minerals also that could help to have a good sleep.
1: Ari pag Sir Josel man nami magluwas abi sa moringa, may mga mineral nga makabulig pa nami sa tulog. Amo ni ang ginatawag magnesium, natural relaxation mineral. Nagabulig pa relax Sir Josil, nagapa-relax sa aton muscles, nagapakalma sa aton brain, nagasupport sa deep sleep. Makabulig sa Sir Josil, especially sa mga tao nga hindi mapahamtang balakon hapon pagkadto sini sa gabi Sir Josil. Kag sa mga tao Sir Josil nga masamin nagabugtaw-bugtaw dis oras sini sa gabi, makabulig ning magnesium. Kay more nga relax nang aton lawas, deeper, more restful ang aton sini nga pagtulog. Kag ang good news Sir Josil, ang ining magnesium nga relaxation, natural relaxation mineral, ara man galit Sir Josil sa moringa mismo o kun sa malunggay mismo kun aton sa mapasulod sa aton lawas.
0: Ang magnesium, Dok Leo, may makuha makita nga magnesium sa balunggay, sa pagkaon sa balunggay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Upod man siya sa mga sustansya o nutrients ara dira sa balunggay.
0: So, importante ni nga dapat natong tandaan na. Pero actually, if we speak about balunggay, ara da ang ano ginproseso sa laboratory, it was given approval sa Food and Drug Administration nga may ara sang extracted and may ara sang processed sining balunggay sa Santon Plus Gold Capsule. Iti may upod pa na nga magustin ng palaya, garlic and spirulina, gani, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Joseph.
0: So added na lang ina, if ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sinino, upod sinis sa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sinin, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sinin sa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sinin sa pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang ibang sinin, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang ibang sinin, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Kaya disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. Pero sa combined effect sining mga sangkap sa Santon Plus Gold Herbal Capsule naton Sir Josil, less stress, more relaxation, stable energy overnight. So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi. Nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo, kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josil nga naghatag sa aton, sa mga tagpalamati naton, sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
0: Kag dapat imani sinilang blood sugar, Dok Leo, because gadisturbo ina sa manami sininga katulugon.
1: Correct, Sir Josil. Ang good news man sini, kahit ang balunggay, kag ang palayang asangkap sang Santon Plus Gold Capsule, may manami man Sir Josil nga efekto kuno benepisyo man sa pagbalanse sa aton sa nga blood sugar.
0: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sininga katulugon, kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pariyo sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, sirong pag-abi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Ano ang timing, Doc Leo, sa pag-inom sang premium D3 softgel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Doc Leo?
1: Normally, Sir Josil, kung natulog ang aton sa niya concern, manami ko mainom na aton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sa hapon, pwede gyapon. That's why, kung manotice ninyo ang aton sa niya suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo. May ara, gani kita sa ni feedback na baton Sir Josel nga, tanan nga lalaban pati trapo, dalaya limpyo. Tungkol doon sa nagabatsyag sang katuyo, kagapagsik siya sinipa matyag. Pero kung gusto kita mag-inom sa vitamin D kag vitamin C, upo na lang na to na at least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up kag kun tulog ang aton sininga puntarya o kun concern.
0: Amo ni nga sama-sami bala Doc Leo. Ginapalaton-laton na bininga istorya, ang experience sang isa becomes the role of all. Kay ti sila niya nag-inom ko ka vitamin C niya, ay takang katurog ko na hasta mag-aga ko na, kulang do lang ko na nga manglaba ko na mo. Kulang do lang ko na nga mangarado ako niya ti alas 10 gabi. In short, grabe ang ang enerhiya niya even late night.
1: Correct.
0: So ang iban nag-inom man vitamin C in the afternoon, Doc Leo.
1: Correct.
0: So depende sa body responses mo galine, no. Kung ang response sa body mo nga ginapa-hyper ka, inom ka vitamin C sa aga or sa ugto, Doc Leo, hindi ka mag-inom sa hapon.
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero kung ang responses sa lawas mo still the same, in short sini pwede ka makiinom niya early in the afternoon.
1: Correct, Sir Josel. Direct kita sini may adjustment sa tulog ha, nga pag-istoryahan na ito, ha? Katitulog ba ng topiko na ito? Subong sa mga tao, yung tinagapagsik ka mo, yung makainom ka mo sa ring vitamin D and vitamin C, like premium D3 capsule and Sunthon vitamin C, likawan nyo nga mag-inom late na sa gabi.
0: Okay, speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ini nga real coffee, ang Sunthon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, duhani ha, may real coffee ini sila nga sangkap. Amuning, kung gusto niyo mangapi, even late night, nga antes ka magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, ang pinakanami sini, ma-enhance pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine. Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Doc Leo. May collagen kag may glutathione. For as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
1: Correct, Sir Josel. Tiaraya, Sir Josel, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josel, nga, why man sila yung problema sa tulog? Tiaraya, makasiling kita nga ng blan-blan na ton nga, why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix, depende na na sa ila, Sir Josel. Kati, ang magluwas ng may glutathione, kag collagen, yun, mga beauty, ingredient, Sir Josel, ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josel.
0: Actually, sa nagapulaw, maayo galiining Sunthon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
1: Makabulig, Sir Josel, kapin pa tindi magin na ito manigar, bisan nun na ito ka-discuss dari, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi. Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga kuan abi Sir Josel, may mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel. Adlaw dito gabi diri mo. Tigabi igid sila sa matrabaho. Ito may mo sa Sir Josel, talaga lang tanapa unta ton kita magsweldo sila sana. That's why ginahimo sa ibang sina naga supply sila sa ni o naga balon sila sa ni prepare sila sa ni sang coffee para nga stay awake sila sa ni sa gabi samtang sila nagaobra.
0: Kagang premium D3 coffee mix, Doc Leo, no? May malunggay man na da. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kun hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagting isang daan sa problema kun na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sini, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sini nga pagtulog.
0: Oo.
1: Diba si sa pagtuon, Sir Josil, ang sunthone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muning mayor nga sangkap sa nga aton sang premium D3 coffee mix.
0: Now, sa managa pamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produkto hin panglawag ta. Area. Kung may i-branch dara sa inyo sang Mercury Drug Store, pwede ka muna ka bakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka muna ka-bakal. Kompleto yan ang produkto dara sa Yes to Health. Ha? Sa Yes to Health Store, may store kita dara. Sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kato lang ka dara, ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic, upon sa clinic, libre nga konsultasyon, available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A. Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara nga konsultasyon, bisita lang ka dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kanto lang mo sa suki nyo sa rin nga mga butika kag pharmacy, pamangkoton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, speaking about good sleep, si Doc Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Doc Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gikatulog dayon, Doc Leo, ah?
1: Depende man, Sir Josel, kaya maramay ban ganit ko nung do perfume para na sila, eh.
0: Gun kaysa sini mambal nga mauna ko dayon tulog kay karon sila na ni bumayaw kay ilok yan na sila niya basi ni natakatulog.
1: Isa gid Sir Josel sang concern ano pagamot. Actually hindi lang sila Sir Josel nga may makasimhot sa nagapangalis nga ang ina kundi part yun na Sir Josel iya sa husto nga pagpanilo naton sa aton sa ning lawas nga dapat aton gid na matalupangod Sir Josel.
0: So ang pamangko sini Dok Leo ang sod pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa kadamo na sa mga feedback Sir Josel nga nabatian naton na no ang nag message diri sa aton nga nabuligan sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josel o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josel sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga aridre. Isa diri Sir Josel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini Sir Josel ang kapayas. Nagabulig hatag sang nourishment Sir Josel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap Sir Josel.
0: Kaga manotis na ton kung hindi ka bala katulog bala Dok Leo, gawili emong sa nga face. Ang imo guya bala.
1: Correct.
0: Munuhon sa iban kag ibuli kag lam hambal niya bo grabe man sila niya guya mo sila niya pwede sila mapuga kag ibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba.
1: Pero base sa pagtuon Sir Josel ano ang mga may oily skin mas dugay sila mag kurinot kumpara sa mga hindi ya oily Sir Josel.
0: Aba ti maman just naka oil ka dagan. Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadry sang skin.
1: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa nga panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa nga guya.
0: So ti para mapabili ninyo a younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang Clear Skin Herbal Soap. pagkatapos ko may angsod ka mo dira, abigamit ka mo sa ang Santon Plus herbal soap bala.
1: Gambal sang kilala ko Sir Josiel ah. Sabayin na lang bala sang tawas kay brato mo lang ah. Para may ara Sir Josiel nga sing away na tawas ah. Santon Plus herbal soap na lang gin gamit ko bastante na.
0: Halong kita sa ginatawag ng mga antiperspirant na ha. Kay ginasupresese na ang pagwa sang liquid bala. Supposed to be ato sining mga pores, ang puno bala sa ato sining mga balahibo, nagidera nagagwa ang liquid man gina-excreta balhasta bala.
1: Correct.
0: So ang iban sining ginagamit ta, ginasupress nila na. Hindi nila na pagpagwaan da pa rin mabasa ang ilok nyo balang magbayaw ka mo. Oops, sila niya. May bula sila niya basa sa imo ilok.
1: Hindi ka man to, mga lisngaw Sir Josiel, hindi man makagwa sila ng imo sila nga balhas. Which is not good.
0: Inaya, kung hindi ka gani ka-apply, there's a big possibility na hambal nila niya, grabe sila nga gatulo sila nga ilok. Mo siya natuburan. No?
1: Gatulo na, galupok pa.
0: Oo. Nagatulok lupok yan. O galupok tulok yan. So, gamit ka mo sa Santon Plus herbal soap. Kagang isa dari, ang iningin na banyos tabla, o, preparar kita pag sulod yan sa sigisiging ano bla, nga pag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sinaya ang ano, binataay isang lamok. Buta malon, binutuan na isang lamok. So, delikadong lamok, kay nga, damo sa sang balatian yung madala, isa na dira ang dengue. So, parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sining gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama disponihan yan eh, sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, ano, kay tuman ka importante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josiel, may mga nabalaan kita sining approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josiel, is Santon Plus Herbal Oil, pagkatapos ang aton sining Santon Plus herbal soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josiel, pananglit makaubog sini sa baha, bla. Panghugas dayon gamit sini sa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josiel sa halit nga dala sini sang ihi sang kasapatan, lakip na ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: And ang isa dari Doc Leo, sila, ang pamangkot ba lang, confirm ka nagapulaw, nga nagapalanalo mang imo mata, kag nagakinikini, kag daw nagaburo ng imo sa nga pananawan, Doc Leo. So, butambalo, nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sila nga mata sa sige-sige nga pagpulaw, Doc Leo.
1: Actually, bilog nga lawas sa ton, Sir Josiel, affectado eh.
0: Oh.
1: Isa lang ang mata sa ang ginatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa aton Sir Josiel sang pulo panimbang makapian-pian bla para di kita ma-out balance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon naton dapat hatagan naton sa nagkikigyo nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene na vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Josiel ano sa convenience naton dira sa Visinex Plus soft gel capsule. Nga suppose kung di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon no kun mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josiel. Pero ti instead nga mo na ginahimo naton kulang kita Sir Josiel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot bisyo, pulaw, screen nga nag-aapekto gid direkta sa aton sa ninga mata.
0: Kag most likely kung sige-siging pulaw mo sini batyagon mo gid hindi lang kay chronic pain na acute pain.
1: Correct Sir Josiel.
0: Pala nakit diyan sa lawas Doc Leo nga daw way kagana na gid diyan magulag.
1: Correct Sir Josiel, isa gid na. So makuan na lang na Sir Josiel, ma-combine na lang na kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya nagapabalik-balik.
0: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi may himong, hindi kapulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may is the pain man, Doc Leo. No?
1: Correct, Sir Josiel. Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ito, Sir Josiel mo, para makarecover. Pero kung ga pala nakit, hindi makarelax maayong nga ito sa ding lawas. Kapin ba kung daw hindi na gidala magwanta, Sir Josil?
0: Oo.
1: Sa time nga, ang pain reliever makabulig pahagan-hagan, nagpatawhay gid sa aton pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
0: May Arab la pagtililipon, nukleo, nag-pulopriming.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba nag-order beer, ang iba nag-order man whiskey, niya, hindi ko whiskey sila niya, kay basis niya mag-shoot up tapat. Ang beer galing niya, hindi ko ka-beer, kay basis mag-shoot up ako sining blood sugar level.
1: Mm-hmm.
0: Siling isang iban man siling niya, siya tida okay pa man ako blood sugar level siling niya. Ang iatalaksan niya, Dok Leo, siya permi ko gapulaw siling niya, pero nga siling niya na mas nag-aktibo ako siya kung makapulaw ako.
1: Mm-hmm.
0: Siya pati maanin na nga hindi pa elevated niya blood sugar, Dok Leo.
1: Hindi man ta, Sir Josil, siling makasiling na hindi man elevated. Kami arang elevated niya blood sugar nga aktibo pa man, Sir Josil, sexually.
0: Ya karakasa pa man
1: eh.
0: Oo.
1: Kag may ara man, Sir Josil, sininga ang iya sining blood sugar is normal man, pero daw ay nasinggana eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya damo nga factor, Sir Josil, ang aton sininga i-considerar.
0: Oo.
1: But generally, kung may problema, kanagin man iya sa balance sa mo sugar, especially kung diabetico na, Sir Josil, sa katao, the eventual effect yung man, Sir Josil, nagahina yung man eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung affectado, gani, sini ang kaugatan, lakip ang mayor nga ugat man.
0: Oh.
1: Ang maulamid sini, Sir Josil.
0: Definitely, mapiktuhan sini resistensya mo, Gidok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kung sa mga ano pagli, manog aradoni, hindi ka kabitas, tariya mo gali magamon eh?
1: Alang-alang, Sir Josil eh. Muna siling balang ang ibans ni kung kahingurusgan pa, Sir Josil, kung bisan may edad-edad na, pero normal balang ilang mga parameters?
0: Ah, manang hambal sa inaraduhay ko, no, Dok Leo, sa uma, sinugiray mo lang niya. Siya, ay, madaway na gid ka o porsahaw. Niya, una halang hatay-hatay, bilin siya banglid.
1: Matulotig, ano yan mo?
0: para sila niya nga, hindi ka magambal. Ang santa nga, nagtariya ko, balikon ko lang na boss.
1: Pero may isa, Sir Josel, good news, may aragali, Sir Josel, sa mga sangkap nga makabulig para dira. Kibalan mo kung kaysa affectado nga itong sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Affectado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala, Sir Josil, tungod sa mga stressor sa palibot, bala, Sir Josil, mga krisis niya katabo, babatian mo. Kag mga obligasyon ta, bala, Sir Josil, ang mga kwan, bala, muna sila sa iban nga, daw ginakibang sila makabati sila kay Judith, bala. Judith sa Korinti, Judith sa Tube. kag iban pagid. Kag iban sa ni Sir Josil, hormone, may gamay nga imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josil, na ganubo. Pero ang makakaglabo was ka, Sir Josil, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine gali ining duha, Sir Josil, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini, Sir Josil, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
0: Sa morning, one capsule lang ha, 30 minutes before loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Kaya nang lanon nyo na may makakaglavuas ka, nagpanami pa sa blood circulation.
1: Correct.
0: So, hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving, mag-turbo dietary supplement for men. Walo pasensya agad kay Wai na taoras ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskusyon naton. Taganta lang anay, tiyempo nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, para sa iyo sa nga parting words, Doc.
1: Ang isa gali sa makabulig, palawig-lawig sa aton sa nga kabuhi, magluwas sa nutrisyon, amo galing husto sa nga pagtulog. Ang lanon ini para sa aton sa nga body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa nga pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa nga kaugalingon, mag-relax kita kung hapon, pagkanto sa nga sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sa nga sa kagabihon, ang pag-inom gari sa Sunthorn Plus Gold capsule, kag para maayudahan pagid ang dugang sa nga benepisyo, madugangan pagid ang manami naton nga pamatsyagan sa aga, kung tulog ang problema, inom sa Sunthon Vitamin C kag premium D3 soft gel capsule. Kaon sang husto mga utanon kag mga prutas aton sa nikaunon para sa husto sa ninga ang nutrisyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Salamat gid sa ato sa rin niya certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Kay why na tatiyempo sa ato sa rin niya pagparagad. Salamat gid sa inyo sa rin niya pag-upod sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon.
3: Para sa igayong lawas.
2: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simpleng nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga konsiderin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pagkadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Budlay maglakat do nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi ni sa dalanon. Ang sprained ankle o kon ankle sprain tuga ini o kon halinan sini ang pagkabunggo especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa radyo tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kon ang pagpalangubag-ubag.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
3: Evergreen Herbal Capsules.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
3: Evergreen Coffee Mix.
2: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo, ay tingaahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Malunggay o kung malunggay, sangkap manini sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakot tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Kung na kinanglan taman ng balunggay, kaya nga hamayari ni siya phosphorus, kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa ngaton mga tulaan. O ko na ngaton mga joints, sa ngaton nga mga bulbuol, di blang, angkol blang, ginastorya naton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalangubag. Tungod sa isa nga anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang kulipenols. Isa ka-compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalangubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Eva Lunggay.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa calcium, protection ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung papirde. Mo ining rason kung nga kinanglanon naton nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix. ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
6: Exciting.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Lilian R. Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

0: RSXFL Philippines, XFL 100.7, ang Katropa Mo Station, Las Dos sa IES. Katropa!
1: Handa ka na bala?
0: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala sa extra
0: chug-chugan? I mean, tugs-tugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: But anyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated. X-Rated.
11: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

Hello, good afternoon. It's mga kitropa natin nagapamati na kitutok. Si XFM 100.7, Radyo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon. Midnight nga hapon sa mga kitropa natin nagapamati na ka-tune in sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good afternoon, good afternoon. Midnight nga hapon sa inyo tanan mga kitropa. Kamustang buhay, buhay mga kitropa! Kamusta ang buhay-buhay natin, mga katropa? Okay pa ba tayong lahat dyan? Kamusta ang atin nga Martes? Nasiglang ba lang inadlaw Martes na tapos Miyerkules na boys? Oh my, oh my. Oh, di ba? Tabalan, Biyernes naman kayo.

0: gabi.
1: Hindi na ako balik sa aron. Good afternoon sa mga kitropa natin nagapamati na katutok sa XFM. Sa mga kitropa natin nga nagaupod sa aton Facebook Live streaming on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Kamusta ka muda? Kamusta ang ating afternoon, ang ating hapon mga kitropa? Today is Tuesday. It's May 19, 2026.
0: Pila na lang ka days?
1: Oo, we are ano na lang, we are wait lang, i-check na ito. We are 7, 8, 9, 10, 11, 12 days. We are 12 days to go before June 1. Oh. Eh, matapos na ang ating Flores de Mayo.
0: Tapos maaga na,
1: Maria,
0: opening
1: Elena,
0: of class
1: nakamuta.
0: Na. Ma-opening of classes naman
1: na yun. Ma-opening of classes na. They're ready na wala ang mga bulsa ng ating mga nanay dyan. Oh, te, ang mga pala eskwelahon, tada, ano, kamusta? Nag-hiod-hiod pa tada, ino?
0: Iba na, ga-amat-amat na pamakal.
1: Sige lang, mga toto, kagnini, i-enjoy nyo na subong kay man kung magtrabaho na kamo talagsa na lang kamo makahigda sang lawi, di ba? Oh, i-ano nyo gid na siya, i-reminis nyo gina in the future ang inyong pag-anadang, paglaminday-laminday nyo na da. Diba? Te, kamusta ng mga katropa, tati, mayo lang da nga pag-ano, pagpaningkay-singkay. Mayo lang daga papamati sa ato no sa mga kitropa natin samtang nagahiligda no samtang nag-enjoy sa ilang bakasyon sa laol. Ang mga teachers natin tapos naman gani ang 1 month non-interrupted ano nila ang ilang ano nga pagpahuway. O balik to ilang ano naman break? Sila. Oo, balik to ano naman sila, balik to work naman sila. Kasi syempre nagahilapit na ang Brigada Eskwela. Yeah. Well, so mga kilala da, pwede ka mo makadonate sa inyo sa, makadonate sa mga eskwelahan kaya tapang Ranzin kay T abiskan patuod nga may budget for schools kay ginakulang gani kita sa classroom di ba?
0: Yes.
1: Te ano pagidayhan sa mga kagamitan sa surat sa classroom or needs to fix or to maintain the ano the classroom. Yes! Diba? Just like mga pinta.
0: Hmm. Ikaw balaan ko mabulig kagit sa Brigada Eskwela.
1: Of course.
0: Diba?
1: Always ya bala.
0: Diba man, no,
1: ikaw katul- wala kagiday.
0: Wala kabulig na kuya.
1: Wala kagiday.
0: Wala kagid na kuya.
1: Wala kagid ka donate sa alma mater mo.
0: Ah, donate lang. Abi ko yan ano.
1: Wala kagid ka bulig ay.
0: Tingay layo.
1: Oh, te. Sagi ka na ka. Kami ya, oo, ikaw ya.
0: Kalayo. Aba ko, ano na lang, maging successful lang ko.
1: Ano ang imo nga hangga? Ano ang imo nga ano? What is your definition of successful?
0: Grabe bala daw. Pang ano bala, pang Miss Universe lang mga ano.
1: Wala lang, gusto ko lang yung mabalaan. Kita ya, ano ba tayo mo lain-lain? Tayo nga definition of successful. Ako yung makatulog, kuya 8 hours a day, success na ko na ya.
0: Amo gani. At ano, the little things, ikaw, diba? Enjoy the little things.
1: Ikaw, ya, yeah, ano ang imo nga definition of being successful in life? Oh, in life, ya, yeah, ano?
0: In life? Or in a day?
1: In life, gani. Lain man na yung, ano, a day in my life.
0: Siguro
1: as
0: ano?
1: As a reporter.
0: Oh, bantayan nyo na ang kikotropang era ng ano, vlog.
1: Mag-vlog na ko, guy-do-guy, guys. Bantayan.
0: Oh, follow nyo, good
1: siya. A day in my life. As a reporter of XFM, 100% na, bantayan nyo na yung mga daily vlogs. Gusto mo na? Hindi na, hindi na tagaling ka-survive sa adlaw-adlaw. Ginawata na lang.
0: Siguro para na. Sa akin, ang mahambal mo nga successful in life,
1: mm-hmm. What is it?
0: Kung may baluan mo na paano makontento.
1: Amo na.
0: Daw muna. Siguro, ah. Do para lang sa akin, ito pa era.
1: If you know how to be contented, you are successful na.
0: Ay, ti, kung contento.
1: Or depends, depends sa tao. Iko na, okay na siya sa muna. Ti, he is or she is successful na for himself, eh.
0: Oo.
1: Diba? Pero may ara, man yung abiskan, ano, pang ara sa iya, hindi ganyan siya contento. Diba? Sa mga politiko, tada.
0: Isa na sa mga sa mga skills o isa na sa mga character, bala ka ito mga era ng budlay gid yung ano?
1: Budlay gid yung baguhon?
0: Ano bala? Ma-achieve ang pagiging contento.
1: Amo na.
0: Hapos siya, ano?
1: Muna gani mga katropa, we can't have it all. Mm-hmm. So, kung ano lang ang imong feeling mo, kung ano lang ang imong capacity, if ano lang ang imong malabot sa kabughi, be contented, eh. Pero if you're

0: aiming for more, di syempre, dapat, ano man eh, dapat, balaan mo man kung paano mo nalabuton. Hindi nga, like, hindi mo na malabot, pero, pinapili, tumandi ako, diba?
1: Amo na may ara, kita nga ginatawag nga gluttony, katropera, pag-abot sa mga pagkaon. Balaan naman natin nga busog na kita.
0: Diba? Oy, gluttony is a sin. Oh, did you know that? Seven commandments, principles of,
1: iba, gluttony. Capitals, ano na? Those sins?
0: Oo, gani.
1: Rocky, gangig ko ni karon sang ano ko mo.
0: Chaktugin man, gluttony is a sin. Traditional. Is a traditional considered a sin. Kaya nga man, you have lack of self-control.
1: Yes.
0: Form of greed and harm to body and soul. Mm. Nan. Hindi lang sa pagkaon ng gluttony, katropon siya ng sin. Sometimes, being too much is a sin.
1: Oo. Oh,
0: diba?
1: Ay, balaan mo na nga, busog ka na.
0: Feeling ko, Ivan, what is your age, mga katropa? So, nabalaan nyo nga gluttony is a sin. Mamangkot ka, hindi naman lang. Kaya mas yung Ivan, sumung lang nakabalo. Ikaw bala, dugay mo na nabalaan nga gluttony is a sin. Amo na sa mga katropa natin, mabisan busog ka na, bira ka man gapon ka, nga daw sungak-sungak ka da. Sorry if I hurt you, ha? Pero wala naman sa other word pa na nga makadescribe. Puno yung sungak-sungak. Diba? Ano po namin ang word ang maano mo, bi ang ma-describe mo, bi sa mga busog na, sige man gapon ka, like, hindi, bala mapunggan ang kaugalingon. Wala, gano'y isang self-control. Nga, bisa yung balaan, nagid niya, nga busog, nagid siya, nga daw masuluka na sa, nga ang iyat siya, nga hinabok na, hindi ka, kahabok na nga yung dani mo siya niya.
1: Dugay na niya.
0: Dugay na niya, nagahabok niya. Pero sige, man nga po ilakaon. Sala na. Did you know? It's mortal, pero it's a traditional sin. It's written in the Bible. Did you know that?
1: Ano na siya. siguro same lang man na siya sa greed pagid katropang era.
0: Amo man na, there's so many forms of gluttony gani katropang jansin. Depende lang na like sa pagkaon or too much greed gani, di ba?
1: Amo na.
0: Nan.
1: Bala mo na nga busog ka na.
0: Sige ka man gyapon. Like feeling mo balaan mga gusto robra na. Sige ka man gyapon. Amo na gani, too much can kill you. Di ba? Pareho na sa pagpalangga. Too much love can kill you. Too much love will kill you.
1: Amo na hagan-hagan lang. Binli man ng pabalingon.
0: Nan. Or binli man ng ipan.
1: Oo, binli ng ipan.
0: Ang ipan gani, kaya nga tagduwa ka bilog.
1: Kay ipan yun na share.
0: Oo, wala. Ang ipan gani, tagduwa ka bilog. Ikaw man bala. Ilugaman bala.
1: Kadamos ang pagpalangga sa akong gina-share ko.
0: There's so much love in me. Amo na.
1: O, gina-share ko lang na.
0: But, gagani ka.
1: Amo ka na, pakapalangga.
0: Hindi ka, Hindi mo abno.
1: Irason mo lang yung balaw.
0: Ay,
1: palangga, taka.
0: Ay.
1: Kagabigit ka pagpalangga ko sa iyo. Gina-share ko sa iban.
0: Ano na klase ng psychology mo? Ito, hindi ko na yung mag-gets yan.
1: Lain na yung guro. Gaslighting.
0: Ano man, ano nang inyo ang klase sa psychology ko? Gaslighting and ano na siya. Ano na gani? Panawagin na da mo.
1: The reverse psychology.
0: Reverse psychology. Gani? Panawag. Hypocrite. Ano muna? Or ano pa kanina tawag? Basta may muna. Basta I can't name it because that's... Ay, hindi ko siya mga pangalanan kay Manti, sobra-sobra na siya. So, wala ka na sa word nga mahambal, nga maka-fit nga. Kasi too much na gid ang muna. Pero mga kitropa ha, tandaan yung mga kitropa ha, dapat atong disiplina ng atong kaugalingon, not just sa pagkaon. Diba? Tiyan mo naman na may panibagong kaalamanan naman kayo mga katropa ha. Gluttony. Tandaan nyo, gluttony is a sin. Okay?
1: Tiyan may ara, ganina ka tapang era na siguro daw, diba, balaan naman natin rin ang mga eat all you can, diba? Sa iba na...
0: Ari, sa eat all you can, siyempre hindi nga nahambal da nga eat all you can, kanon magintanan nga sa tanga maubos.
1: Oo, mga...
0: Ay, kabalo, amon na nga wala na lang ako kapag eat all you can. Oh, hi.
1: Nga, how?
0: Sayang, gidya, sayang ang pera ko.
1: Why gani sa ka-serve?
0: Aba kayo sa ako kaugtas. Kanugon. Ito na siya ang nagbayad. Pero ang kaon mo daw pang ano lang, daw pang ano na gani ang sa orders.
1: Daw pang fast food lang.
0: Oo, kinama ng orders sa Jollibee nga, complete meal, gana. Or daw ano, daw Laureate.
1: So, nagmerienda ka lang.
0: Oo, the laureate. Taon mo na lang na kung sa, ano, kung sa Chowking. Taon mo lang na siya. So, habal ko, no, I'm not for that.
1: Hindi na.
0: Kugid man, kung ikaw, gid man, mga katropon dyan, rigid man, guro, kung ikaw, di may, ano pa eh, may
1: bato. Malugi ang, ano.
0: Kuyadaan, makakainom lang, kuya, tubig, at tapos na.
1: Malugi ang, ano eh.
0: Gusto kong madaan dito na lang kung firm pamahaos sa Panyapol. Parang, gusto na pag tagamay-gamay lang, at least, di ba?
1: Okay lang. Kaya mo na ganun nga may mga...
0: Eh, pero kung set me, I mean, bala kung pungkuan mo, bala nga makaform makaon ka lang, ay, gusto ko lang. Magalingin, hulok na.
1: Tama na katong era sa ano.
0: Dama akong sugar. Agalingin ulo ko nga palibutan magkaon.
1: Kisaga ka-overwhelming gid man.
0: Oo, di ba?
1: Kadamo sa mga
0: pagkaon. Amo na dyan eh. Oo.
1: Sa pili mo daw gutom-gutom ka tapos pagkita mo sa mga pagkaon. Ay.
0: Why na? Nakakaon ka lang gusto ko na. Amo na ifi. Amo na dyan eh, no? Nga ano, nga kung mag ano ka mo, mag ano, eat all you can ka mo ya.
1: Oo.
0: Dapat gutom-gutom kagid. Like nag-fasting ka for 24 hours, hindi lang 16 hours, okay? Ang 16 hours mo nga fasting, hindi ka pa nagid gutom-gutom, katrapang dyan, Zin. Actually, it's all in your mind, nga gutom ka, pero actually, you're not gutom.
1: Speaking of experience, I think experience na mo sa muna sa high school.
0: Nga ano?
1: Kahit start pa lang to dog umpisa pa lang nga naga trend ang manginasal, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa nagawag kilala ang manginasal sa mga. Kasi syempre daw kami, mga mag-classmates, naga
0: mati lang kumada siya chismis, guys.
1: Oo,
0: kita mo nga daan sa ito, wala na siya ginakasugtan ng mga inasal. Kaya may ano na sila, may private chef.
1: Di ba isa ina sa mga ano, bread and
0: diba,
1: rice?
0: Di ba may private chef ka mo dito sa ito sa inyo? Wala na ka mo kakaon sa fast food and everything.
1: Oh.
0: Katie, may kaugalingon ka mo yung dietitian. Di ba?
1: Why?
0: Di ba? Amo na ikaw subong.
1: Oh, healthy, di ba? Very healthy.
0: Gani, in your healthiest era. Oh.
1: basta mo na.
0: Nagkaon ka sa fast food?
1: Hindi, kay kami mga classmates, syempre gusto namon nga makakaon kami sa tabo. Nga manginasal. Para hindi kami perdi. Syempre nag-fasting kami. Huwag kami na maha, huwag kami na nyaga.
0: Ang ending, makaon ka na, dasi ka na mabusog.
1: Hindi na nyapon kami. Magpanyapon namon. Syempre kaon. First time ko naka-experience to nga nagtigang liwat ang manginasal. Mga pila ko kami kabilog. Manog sarado ng mga inasal. Nagtigang sa naliwat. Para lang natin. Kasi only rice,
0: abi
1: diba?
0: Mo, kung ako manager sa mga inasal, pang bakulon, ta na lang
1: ang mga.
0: Kita mo na, siguro, kita mo na mga, ano, mga closing personnel, mga closing, ano, wala
1: mga mahimbos trabahan, na kami.
0: Mamuyayaw siguro,
1: pa. Okay, gusto pa yan.
0: Hindi ko ma-explain ang pamuyayaw sa utok nila.
1: Gusto pa yan naman sa rice. Hindi kayo wala na. Nagtigang sa
0: o, ano, pilion yun. Hindi mo tigangan nyo kami or maguba image nyo. O, te.
1: No choice.
0: Te, kasi pag tigang nila, tag isa-isa lang. Kamu din yung ka-scoop.
1: Wow. Sige, pagkadya eh.
0: Oh, God. Paano na yung paigo ang isa ka manok man?
1: Ano pa ko to? Slim pa ko to?
0: May slim ka pa pala niyan?
1: Kita mo lang lawas ko sa high school.
0: May slim ka pa pala niyan? Ano man pala yung paigo ang isa ka manok sa lima kakap na rice man? Kaya ako pagtapos ko kasi isa kakap, dumanog tulaan ang bilin.
1: Pero subong, in all honesty, kata mo era, hindi na ko na kaya mag... Butang tabi magtatlo. Hindi mo na, udlay na.
0: Pero ang tatlo, kaya mo papasudlon?
1: Kaya ko, guro, pero galain ako na. Do feeling mo na ba? Do maano ka na? Do matumba ka na? Or ano?
0: Kamu mga kitropa, what is your experience sa mga unli-rice experiences na wala? Pila ka cup, mga katropa, inyo na upos. Sige, be. Padamo-damo, be. Butang yun, be. Comment yun, be. Kung pila ka cup ka rice, inyo na upos, be. Kaya na pala, ano na? Lima ka cup.
1: Kaya mo lang, ha?
0: Ay, hindi, kuya. Isa lang, eh. Ano malaan, kuya? Hambal ko.
1: Ay, kaya mo lima?
0: Ano malaan ko lang, kaya sa kilala ko, ang lima ka cup. Ikaw, ya, sad to. Pila to ang maximum mo, sad to.
1: Ako?
0: Oo.
1: Siguro mga dira lang lima man. Okay. Pero may classmate ko ya, kaya niya pulo. Oo.
0: Uy, kalawaan mo na nga ito. Too much carbohydrate.
1: Sabon.
0: Too much, ano man na.
1: Sabon, ano na siya, doctor.
0: Oh, so balaan mo na, ha?
1: Okay, doctor
0: too. Okay, hello, doctor. Did you know yung ginawa mo noon is hindi siya ka-doctor-doctor?
1: Ay, sa ako lang na classmate kay Dr. Tugon. Doctor na siya sa buong. So, una, pulo, ganyan.
0: Okay, balaan yun na subong ang pros and cons. Oo, expert na na siya subong. Anong iyang specialization?
1: Daw, ano lang,
0: ano?
1: The ongoing study pa siya subong.
0: Ah, okay.
1: Bago lang siya pasar sa board.
0: Tiyan na siya subong, ano siya?
1: Aga daw specialization niya na lang. Internal medicine.
0: Wow, I am. Hello, Doc. Sa iyong pagiging I am, alam kong alam mo yan.
1: Oh, ginbooking.
0: Oh, diba? I am. Ama, yung wala kayo na I am iyang again feeling specialization.
1: Hindi lang ko sure kung ano yung specialization. Specialization, gid. I am, yes. Internal medicine siya. Basi ma-dietitian siya. Pwede ma-dietitian ba? Pero grabe, gito yan. Pulo, gito yan. O ito, hindi naman malipatan sa ano, gid, sa amon. Amon niya batch.
0: Sa amon to yabi kay lumaki po ako sa farm. Sa inyo lang na iya kay ti taga ano kaya inyo ang half of the ano of New Washington, di ba?
1: Sabi ko sa C.
0: Washington. Wait, pero great nato na ni mga katropa natin da sa may ato sa aton nga mga Facebook Live viewers. Hello, hello, hello. Kay Sir Jet Hibaga. Hi, good afternoon, Ma'am Air. Pa-shoutout lang gali sa amon. Nga nagaluto sopas. Kaya nagatambay-tambay sa idalom sang aratilis. Ano na siya? Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Hi, Ma'am AJ. Kamusta na ikaw? Thanks, Gid. Sa pagbasa. God bless always. From Gagay Ang Ahoy. Kay Sir Renel Taroka. Good afternoon. Oh, para sa akon, kontento na ako sa XFM. Ay, perfect! Ay.
1: Thank
0: you so
1: all.
0: Much, Sir Renel. Amo na yan dapat, ya? Basta sa victim mo pa, XFM. Mabal niya, hindi niyo na ako madala sa... Ano na?
1: Ano?
0: Masyali? Huh? Paiba?
1: Masaylo, guro.
0: Okay, alright. Thank you, Sir Renel. Salamat, salamat. Appreciate gid namon ka mga kapatid. Sa Kiapon, still, you are with us. Oh, halin sa ito. Asta sa pong. Thank you so much. Gid sa inyong pag-upod. And, parayon lang sa pagpamati sa atin. Dari sa XF. Kay Sir John Perocho Sumagaysay. Mayong hapon katrapayar. Pa-shoutout ko lang. Ang Perocho and Sumagaysay family sa barangay Pahopotot at Ililila from John Perocho Sumagaysay. Hashtag number one. Okay, thank you. Salamat, salamat. Kay Sir Roy Escarpeso. Good afternoon. Mayong hapon. Oh, live from Barangay Cubay Haro. Thank you, Sir Roy. Oh, sige na mga kitropa. Gusto na mabalaan, Pai. Gusto na mabalaan. Pero, kung pila ka rice ang inyong nalampuwas sa Unli Rice, sa mga nasal, sa din pinagay ng mga Unli Rice, sa mga sa rib shop. Oh, sa din pagid na, ang ginakanan na magpa, ano bala?
1: Raax.
0: Oh, Raax. Oh. Ano pagid?
1: Brought to you by...
0: ano may harap pag ina dito sa kanilo? Kaya may hindi. Basta may harap pag ina-da. Oh, gusto ito na mabalaan kung pila ka cup of rice ang inyong maubos.
1: Subong may anilichon.
0: Anilichon?
1: Tapos may ano man?
0: Dabo na sumong anli. May anli talaba to sa amon. Yes.
1: Anli talaba?
0: Oo.
1: Siyang rice ya. Mabakal ka lang.
0: Anli talaba ya gani ya.
1: Tinayo pa sa ano pa gusto mo lang talaba eh. Hindi ka lang magka-on rice. Puro talaba lang. Ilain chan mo eh.
0: Siyempre, kailangan, ano ka, wala ka ganing self-discipline, hindi ka nagaling kasarang.
1: So, dapat ano lang, akaya mo lang.
0: Akaya mo lang, eh. Oo, amo na, ganing inambalan, taka mo, ano, masubra ka mo kaon, sige, magkaon ka mo to, permisa, magkaon ka mo, da, mamba, mamu ko na, permis niyo, wait, gluto niyo sa sin. Una ko na sin niyo.
1: Pero may ara, ganyan ka to pang era, ng mga ano, na, though, pleasure para sa ilang magkaon, ganyabi. Nga like
0: amo na i oo may kilalagid ko na iya as in
1: nga daw
0: nga like biskan mag-o siya tapos kaon makaon siya gyapon kay daw amo na na iya ang iya nga nakaandan
1: kaya
0: like biskan busog-busog na siya pero gina remind you na mo ni gluttony is a sin. Hambal yung sabto niya lang galing ko no, kung mamatay siya. Kaso kay hindi pa man siya sinusubong. Kundi sige lang ko no, anay. O, te, di ba?
1: Kaya may psychological ano pag inaang pagkaon mo.
0: Kaya no, hambal ha, be not among drunkards. Sakto. Or among gluttonous eaters of meat. For the manginginom and the glutton will come to poverty and the slumber will clothe them with rags. Ate. Sige, i-explain.
1: Hindi ka ko na mag-upod sa mga manginginom kag gabi makaon. Upod,
0: be not among them. Oo. Hindi ka mangin kagaya nila. Oo. Doon muna, bala.
1: Kags ka gakaon.
0: Hindi, gluttonous eaters. Oo, like sobra-sobra. Diba mo na?
1: Oo.
0: Four?
1: Ay, mano sila? Welcome to
0: that
1: poverty.
0: That will result to a poverty and the slumber will clothe them with rags. That's, you know. Diba mo na, ganing ginambal. Tapos sasadiin mo lang ang bagay. Hindi lang man sa pagkaon, katropong jansin. Aba sa sobra-sobra is...
1: Malain.
0: Man. Malain, oo. Amo na gani nga ano, dapat not too much. Amo na gani, di ba? Damo gid ya ang sa mga kita mo na mga nag-trending sa to, likad. Nga ang Japanese has the longest lifespan sa tanan ng mga races here in the earth, di ba? Kahit sila to ya ang may damo nga ano, damo to ilang nga mga pumuluyo nga nag-iedad 100 plus.
1: Oh, normal lang to yung 100 plus.
0: Oh, that's normal to them ya ang 100 plus years old buhi kapadre ya sa to niya daw. Ano na naiya. Luka amazing. Daw feeling mo, ano na naiya. Grabe na nang extension from God. O, diba kapila to sa iha niya, manging padlos. Daw muna, bala. Pero okay, dito, ya, it's ano na na siya. It's natural. Kay man, magkaon to sila yung katrapan dyan, Zin. Amo na ganito, kung feeling mo busog ka na, hindi mo na siya pagsigihon. Amo na tong ilang, ano, amo na tong ilang tip. Yeah! One way kuno to make your life longer is... Magkaon ka ko noong tsaktuhan lang.
1: Oo. Oh. Kasi galing ko nung di ko git pag, ano ko, di mo git bala pag labuton.
0: May intra naman. Nakati mo lang katra ko yung bell.
1: Hindi mo bala pag labuton, yung mambal, kaya nga, ay busog na
0: dapat ko. Ano lang gani, dapat 80% ka lang nga full, not 100%. Oo,
1: muna dapat.
0: Nine. Amo na dapat mga katropa dapat ano lang dapat ano lang ta ano na to naton nga kaugalingon discipline. Yeah! Hambal ni Sir Jetty baga sa kumpare kuya kaya yad 12 cup of rice. Kakating alam man nagaserve daw ako na lang nahuya gani ma'am.
1: Oh, di ba? 12.
0: Oy, grabe 12. Ano naman isa
1: pila na to? 4 ka kilo.
0: Sobra guro isa ka rice cooker na ino.
1: Oh,
0: eh. Uy, ala, tindi nyo na ginapanulod, man. May palapala inyo, chan. Ano man?
1: Basi duwaila, chan.
0: Ano man? Hindi nyo na, ano man? Ano limpyo-limpyo, gitinain nyo magka, before ka mo magkaon? Like, wala git saya, wala git unod yung small and big, large intestine ninyo.
1: Basi nag, ano siya?
0: Ano man, masi ginalimpyuan niya, na iya-tinayan din siya magkaon. Ginapatabuli, yung guro, anay.
1: Basi ga-fasting siya, duwa ka-adlaw, guro.
0: Boy. Hindi na kalaw ano na yung fasting ang duwa kalaw 24 hours to carry pa yun pero kung 36 pila 36 hours sobra in all 42 hours
1: 48 hours
0: 48 yun. Hours galing
1: ang duwa kalaw
0: ay hindi ko na naiyaga dalubli na napanulukan ko. Ang makaya ko lang gitara
1: so galusinate ko na
0: ang nakaya ko lang git kagig ko like ano 22 hours ang malanggit na
1: ang malanggit na
0: ang malanggit na
1: sisi okay.
0: Pero ang everyday ko, ito yung 17 hours.
1: Sabi kin man yun, ano?
0: Oh, diba? Uy, grabe, kayo ba lang, ha? Dusi,
1: may mga benefits, gimana ba yung pag-fasting, diba?
0: Oo, gani, yes. Pero nga, dusi, gidya, ha? Hindi kin ko yung pala maributay, katrapang siya, tibaga nga, dusi, gani, kaya yung kakap na kanon.
1: Basi siguro mga ano na,
0: basi ang cup nito, ya, basi gamay-gamay, man nga cup, katrapang siya, tibaga, basi hindi man nga like kariyo na nga adago. Oh, kay Ma'am AJ Bordon, good afternoon. Hey, kayo Ma'am AJ Bordon, nagapang-unli rice ka, tipila ka rice ang imo maubos. Pila ka cup of rice ang imo maubos. Dusi man. Grabe, araw-araw mo tanong yes ang dusi yan.
1: Basta ba't ko na si katropang AJ? Depende sa sudan.
0: Tikon siya ang sudan.
1: Ate unlimited.
0: I just go. Kung siya ang sudan, I'll think about it.
1: Di Depende.
0: Depende, di ba? Habang ni Sir na may ni Sir Ronel daw ko kada pa share kamo diri sa Papa Ronel tap silugan sa Kalaparan. Double rice kami Java rice. Basta taga XFM Iloilo free. Basta gutom kamo kung gabi happy tri sa akon. Basta reporter sa XFM free. Wow, grabe.
1: Grabe naman.
0: May free gali. Yeah. Exclusive lang na for XFM.
1: Java rice pa, ha?
0: Oo. Sir Ronel da Roca, hindi ka maglangwala kay Basikon. Basikon appear di ang imo nga business. Diba? Ay, batiani ka tropong dyan, Rick. Hindi ka tropong dyan, Zin.
1: Kasi ano?
0: Tapos,
1: ka tropong Romel pa, kid.
0: Ha? Di ko kaisa man lang si ka tropong Romel biga duty every other day.
1: Aamo lang duty.
0: Na. Di ka muya kay everyday, diri ka mo.
1: Pagkid, eh.
0: Di si katropang January, everyday man. O, kagina lang siya nagpuli. Buwas ari naman di siya. O, di ba? Everyday mo nag-yapon.
1: Dasona.
0: Basikong tanan, ang Java rice mo maubos. May mo kaliwat Java rice. Hindi ka na mag-ano.
1: Isa gina sa mga paborito nga Filipino, ano?
0: Kind of rice.
1: Ang ano, ang tapsilog.
0: Oo, amuna siya. Amuna siya ang isa ka mga Filipino food, di ba? Tapsilog. Tapsilugan.
1: Ikaw, ano yung paborito nga tapsilog? Nga silog? Log. Hindi nga tap. Wala lang tap kayo.
0: Siya si Log. Ano nga tap? Nga tap si Log?
1: Sige na lang gani.
0: Ano ba paborito nga tap si Log?
1: Nga si Log.
0: Si Log. Topless si Log.
1: Ayo, okay lang. Ang kilala ko, gusto yung mana. Topless si Log.
0: Ang kilala ko.
1: Oo.
0: Kilala ko mo na siya.
1: Paborito na, topless silog.
0: Oo, topless silog. Ay, Diyos ko, wait lang. Pwede ka buwan, ay.
1: Topless silog. Ano na siya man?
0: Oh, kamo na bala ko ano na siyang topless silog.
1: Ang topless silog, only rice man na.
0: Mapapa-unly rice ka. Hindi siya unly rice, pero mapapa-unly rice ka. Te, okay lang mo na.
1: Medyo mahal-mahal lang nagawa, pero...
0: Oo, pricey lang siya.
1: Pero solve ka gina.
0: Oo, pero ito depende sa imo kung ano lang imo type nga ano, well done or rare. Oh, anay ka. Wow, kita mo naman eh, si katropang Danilin, ho. Danilin, papay, ilang bala Danilin, si katropang Jet, ibaga, maisip na langit ko katropang Danilin nga type mo si katropang Jet, kay biskan wala yaka ginasapak, siya gidyang imo, ginapunteriya, yaka katropang Danilin, biskan wala yaka nagani, gina-shoutout kay Perme mo, siya gina-away, siya giyapon imo, yung gina-ano, siya giyapon yung imo, gina-shoutout, na feeling ko type, piniguro si katropang Jet, ibaga, ha. Daadlaw-adlaw si Sir Jet, na langit yung iya, gina-mention. No? Asus, Danilin, okay, ikod na, ha? Gapaano siya, nagpapansin siya kay katropang Jet, ibaga. Ang balya, hindi ako nung gusto si Sir Jet. Pero adlaw-adlaw, gina-type yung man ang pangalan ni Sir Jet sa atin nga comment section.
1: Yan, yung sila yung...
0: Nagay ko da katropang Danilin ha. Oh, hambali katropang AJ Bordon 4, hambali sa malaya 4 sa unang kaya ya 4 cups of rice. Oh. Subong duha na lang. Nga ahaw, naga syempre nagaano man tay no, naga diet man ta. O san o ta pa maya umpisa kun ginatuktok na ta sa masakit. Okay, Sir Julio Sancho Abelardi Medina. Good afternoon, katropang air. 5 ka cups unlimited rice. Ay, just...
1: Ay.
0: To all, Sir Julio, ubos mo na siyang 5 cups. Pero di kong gutom-gutom, kakagaw hindi, walang muna kadako. Ginang cup, okay man lang na, ah. Like, ang 5 ka cup nila, to is equivalent to 3 cups kung sa tuod-tuod, din nga cup. Di, okay lang man na siya.
1: Ang magani, depende sa sudan.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Oo, depende sa sudan, ah, kung makagalana or hindi, di ba? Pero kung topless silog, makagalana.
1: Ah, makagalana.
0: Makagalana na.
1: Basi mga, umana, 5 to 10.
0: Oh, toon.
1: Or 8 to 10.
0: Storyador ka karoon na. Kay Ma'am Hermite, good afternoon Ma'am Hermite, kamusta ikaw? Ngayong hapon Ma'am Hermite, salamat sa iyong mga pag-upoid. Kay Sino, pag yun na-demand, anay kakahinay, balas yung intern. Okay Sir Jet, kung si Ma'am AJ ang sudan, amo giniguro pagdamo ko nga kaon. Aba!
1: Hambalan din.
0: O katropang Jet, tibaga, mangkoton ta. Kung si katropang AJ Bordon, isa ka sudan, ano siya nga klase sang sudan?
1: Nga mapagana, gin sa imo.
0: Katropang Jet, ibaga, kung si ma'am AJ Bordon, isa ka klase sang sudan, ano siya nga klase sang sudan? Nga mga mambal, mga mapadamo, kagidyakaon, kag mapapaanli rice, kagid. Sige, be, Sir Jet, sabta ko, be, Sir Jet, be.
1: Aribalaan ko lang na seafood, giniguro mo.
0: Ambot lang, basi gusto yung man may gata. Kaya daw may mga gata, di ba? Daw, ano, daw, dumagana kan on. Or basi ano, or basi ginasaw-saw sa langgaw. Kiti ba mo, basi ginasaw-saw sa langgaw, daan magana man siya kan on. Di ba?
1: Uga, or...
0: Ay, magrabi, uga, kiti ya.
1: Pasayan.
0: O, depende. Sige, be, Sir Jet, be. Para sa imo, kung si katropang AJ Bordon, isa ka sudan, ano siya nga klase sa sudan nga mapapa unlearize ka.
1: Yes.
0: Sige, be. Tanawon ta, be, be, be. O, hambali ka tropang Danilin. Tigang ka na lang isa kasako, ubusa ka on. Ikaw bala ka tropang Danilin. Hindi yagani si ka tropang Jetty Baga ang nagkaon to sang 12 cups of rice. Iya to yagani. Iyang amigo, gin-share ya lang. Gin-share ya lang ang iya amigo, 12 cups of rice ang nakaon sa ano, sa unlearize. Katropang Danilin, bala si ka tropang Jetty Baga gagid yang ginagawa mo ha. Ay nako, katropang Danilin, iba ka talaga. Long silog. Long silog.
1: Long silog. Ay,
0: gusto. Ano na siya, hay?
1: Ang longganisa.
0: Ah, longganisa. Okay. Hindi ko type. Di ba? Ginasa na. Sundon ko yung tingog. Hindi ko type.
1: Kuha-kuha ba?
0: Lalo ko sa tingog ni katropang Danilin na balon ko na lang eh. Gusto ko si April Chan Vergara.
1: Pwede na.
0: Oh, hambal ko. Ako siya isa kagantang. Poset. Poset. Ano ang balya ko?
1: Poset? Ano gripo?
0: Ano na siya? Katropang ano? Katropang Danilin.
1: Gripo? Ano na?
0: Ay, malingaw. Mantanik kay katropang Danilin man. Basi nagsala lang siya type. Ang balya kaldereta, ma'am. Pwede man Bicol Express para hot and spicy.
1: Nice.
0: Wow!
1: Diba? Ayos.
0: Hot and spicy. Grabe, katropang AJ Bordon ba? Hot na spicy pa.
1: Ay, mahilig ko si ano.
0: Gagata pa na. Okay. Kaldereta nga ano na, katropang Jet. Kaldereta ang kanding. Uy, nami, balang kaldereta ang kanding.
1: Yes. Nga nang...
0: Wow, yes.
1: Nakatry kita na.
0: Yeah! Or ano, kaldereta nga ba, boys? Or Jet, ibaga? Ano na siya nga klase, katropang Jet? Parang mabalaan, taman. Ay, grabe, ganyan bala si, ano, grabe, ganyan bala si katropang AJ Bordon. Take it, ako ma'am, pass lang ko kay ma'am Danilin, ah. Amo na ka ni katropang Jet, ikahambal siya nga hindi yakatype, pero adla-adlaw, ginaano yaman ka, ginamension. Ikaw, ganyan niya dayon, niya ang iyang, nga ginaano niya. Ikaw, ganyan dayon, niya ang iyang, nga ginapunterya. Grabe pala si katropang, ano, katropang Danilin.
1: Kung maging sudan si ma'am Danilin.
0: Ang kotan niya gito.
1: Ano siya?
0: Sige, hambal. Ay, makuta siya. Makuta si katropang Jet. Hindi nga iyon.
1: Katropang Jet. Kung sudan niya si ma'am Danilin. Katropang Danilin. Ano siya?
0: Nan. Ano siya? Bicol Express, ang mali katropang ano, ni katropang Danilin ang comment siya, Bicol Express, wow. Favorite man ko, ni ma'am, ano, ni ma'am Danilin ang Bicol Express, hi.
1: Oh,
0: ma'am, ginawa ng Bicol Express, kapin pa kong makahang-kahang, alo.
1: Pero maging tawag siya ng Bicol Express.
0: Speaking pala of Bicol Express, wala nang itiya kaluto, Bicol Express. Wala to, uguro, ni mo.
1: Pero maging tawag siya ng Bicol Express.
0: Uy, ang Bicol Express niyo to?
1: Si Dason lang.
0: Maging tawag siya Bicol Express. Sige, it originated in ano, sa in Bicol. Oo. The ano, the ang pagluto na is una-una nga gin feeling ko ha. Feeling ko lang kay feeling era ko mo. Feeling ko ginluto dito sa may Bicol. Ay, alangan man dito ay Iloilo Express.
1: Si Kondre siya bigin luto.
0: Iloilo Express.
1: Iloilo Express.
0: Oh, te sige bi Sir Jet bi sabtabi ang pamangkot ni katropang ano ni katropang Janzin. Basta on tapos mo commercial ta dayon kay nalingaw ni katropang Jet. Ani ka amalya. Bisan ano lang classical direta ma'am, my name ni ma'am AJ.
1: Ay.
0: Iba talaga. Hambal ni si katropang Danilin, ayoko sa kanya, hindi ko type kasi ano ni? My time siya. Ano na siya? Ano na siya?
1: Maitim.
0: Maitim? Maitim galing? Grabe mo, sige tropa ano. Katropang Danilin, grabe ka man mang lait. Bawo, hindi mo tamang lait sa ato ni Sika Pariyo. Kaya basi kung kita ang ilait. Kaya masakitan kita, tapos kita. O, diba? Hamba ni katropang ano, ni katropang Ivy Rose gahe. Ginapangita iyo kasi Tatay Bonifacio gahe. Good afternoon, mayong hapon. O, si Sir Renel da Roca. Kung si Danilin Sudan, uga nga taga... Ay, tabagak. O, ay, magana bala ang uga nga tabagak. Diba? Pero mga katropa, oras natin this afternoon, 2:47 in the afternoon this time. Aton nga i-pause anay kita, or mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, syempre, aton nga ano, aton nga basahon ang sabat ni katropang Jetty Baga. Kung ano nga klase, si katropang ano, si katropang Danilin nga Sudan. Okay? Mga katropa, tutok lang, 3 sex rated. Kayo man, magabalik pa kita after this short break.
2: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok-Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
4: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
7: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: ay nagabalik ang X-Rated Oras Sex of M255 in the afternoon. Yeah! Ang oras mga kitropa ginadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap himo sa gluta, kochik, kag VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sang aton nga kutis, magbakal mga kitropa sang Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tumang sa Midtown Hotel. Claire Skin Herbal Soap, hindi lang basta makapamuti, makapami sa ating kutis, kundi maka-protect pa sa ating skins against bacteria and viruses. Available mga kitropa sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, sa TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man mga kitropa sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Good afternoon once again sa mga katropa natin nga nag-uupod sa aton this afternoon. Mga katropa natin nga nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga non-stop nga nagapamati sa aton everyday. Hello da sa inyo tanan. Mga katropa natin sa may isbukuhan. Mga nagapambuko subong hapon. Obis ka nagagulugalong. Mayong hapon gida sa inyo tanan ha. Kabay pangamayo lang dang inyong paghigop-higop sa inyong mga buko. Kag syempre mga nagakaon sa mga kakanin o mga nagakaon da sang sang mga puto man. Mga kadropa da naton nga nagaupod sa aton samtang nagabiyahe din man kamo padulong di man ang inyong destination this afternoon. Hello lang sa inyo tanan kagabay pa nga naga-enjoy kamo sa pagpamati sa aton samtang naga-travel mga kadropa. O kadropa Jan Zin, basi may mga greetings ka pa nga wala mo nag-greet kagina.
1: Oh, good afternoon lang sa aton nga mga kadropa da sa may Molo Kapihan. Siyempre kay Kap Butch Florentine, kag kay Kap Pato Kim Singh, kag siyempre kay Kap Ising Villanueva sa yes. Kap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon gid sa aton nga mga katropa dira sa Molo Kapihan sa Liwat. And of course sa aton man nga mga katropa dira sa may Dikamay Eatery, sa may 3S Eatery, kag sa may Acacia Eatery. Good afternoon gid. And siyempre sa mga katropa man aton dira man sa may Ilo Oil nga always yung nagpamati sa may Ungka Pavia. Good afternoon gid.
0: Mayong nga po na sa inyo, tanan ha, kag mga katropa na naton nga nag-uupod sa aton sa mga terminals, sa mga public markets. Hello sa inyo, tanan. Kagkabay pa nga nag-enjoy kita this afternoon. O check, tanay, basi may mga comments kita dari sa aton nga Facebook Live.
1: O, daw maulan okay. Naman katropa eraw.
0: Daw maulan naman. Pareho man ni kagapon, daw lang.
1: Gani, paasa.
0: Ang ending, gali ka na asa.
1: Nag-init, nagpaang lang niya siya.
0: O, te, kung na ang abin niyo, tawo lang paasa. Ulan man, mga ulan katropa. Subo nga pangayo ta ulan pero kung magbagyo ganay kaya reklamo. 'Di ba? Ay. Ari ano na siya yaho. Ngadit ko na sa sorsogon ko na. Ah, hambal ya, hambal si Jetty Baga amo na imot, ha? Ah, kung tatay nga na dula. Ano man, ngita ka pa sa tatay mo na ara ka na sa tatay mo na kasama mo. Ano man, hindi ko ka.
1: Kagaling na, musilaw.
0: May katropang Danilin, ano naman? Habang ni katropang Jetty Baga, dulaan siya kung nagana kung si katropang Danilin, isa kasundahan. Ay, kabi katropang siya, Zin, mga ano, mupa. Pumakoton, mapano. Kung si Ma'am Danilin, isa kasundahan sa akon gidya ang papaitan. Kaya bisan, ano mo nakahungit sa akon, hindi, kaya kukauyon. Ay, ba, yung makakauyon sa papaitan, especially kung ginapulutan, di ba? Mm. Or ano?
1: Nga, may kilawin niya kanding. Pagito kayo.
0: Diin? Diin siya sa
1: kay Sir Ronel Abogadiel.
0: Diin siya. Si Sir Ronel. Oh. Sir Ronel Abogadiel, kilawin niya kanding, gadya. Grabe ba?
1: At ako nakatry.
0: Wala pa man po. Uy, grabe ba? Ngita. Kaya ito sa Palawan, kaya ito. Charles. Ay. Sige, katropang Danilin. Okay, nakatropang Danilin. Hambal ni ano, hambal ni katropang ano, ni katropang AJ Bordon namin na pulutan. O, di ba? Hambalan kagit balaan mo gid ang manginginom kag no. Ay, grabe gid ya. Hambal ya artihan. Ambo si mo katropang AJ Bordon na ay karon. Maitiman sa iyong paningin kahit sa dilim ay kita mo pa rin, pero wag kang una ano? Pero wag kang umasa na ikay papansinin.
1: Gabi ang mga entry ba?
0: Dante, batian mo itong katropang Danilin. Maitiman sa iyong paningin kahit sa dilim ay kita mo pa rin, pero wag kang umasa na ikay papansinin. Agoy, aray mo!
1: Ma'am Danilin, ano problema mo sa maitim?
0: Noon, tapos ko na. Ang panis ay dyan, diba, wala man bawal mag-inerte, ma'am. Oh, poisonous na nabisa ako niya. Ay, okay, ang papaitan. Siyempre, sino, ikaw wala mapait, feeling mo poisonous, gima na yan sa imo nga, ano. Sa imo taste buds. Oo. Ate, sige na, okay na tanyo. Ano man, or mga ano patada. Ate, sige, because si Katropang Janzin is a kasudan, ano na lang siya nga klase sa para maiba na lang, hindi na lang si Danilin, kaya doga, ano, kamuda o, nag-grinual na kamuda. Sige na lang.
1: Katropang Era, pagid.
0: Oo, estupado.
1: Balano nila, no?
0: Oo, estupado, di ba, guys?
1: Ako wala gayon ko problema kung ang balon yung lechon mo.
0: Ah, okay lang.
1: Okay lang.
0: Okay lang, guys.
1: Filipino, ano yun?
0: Filipino! Filipino! O, te.
1: Or pochero.
0: Nga gusto mo lechon, ganyan hao.
1: Kay star of the, ano ka, event.
0: Ay, wow. Star. Uy, syempre, eh. Nalaluoy pa sila. Simo kay Basila Gutman ka mo na ginapakaon ka, Apple. Oh. Diba?
1: hindi magsugod ang ano.
0: Ginapakagat ka sa Apple, diba? Parang hindi mag, ano, parang hindi ka ma, parang hindi maalayan, imo baba, kaya ga, amo lang na siya, ho.
1: Kiginambalan nila, hindi na mag, umpisa na pakaon, wala pang lechon.
0: Nan, diba? Uy, syempre, no. Wala tuntang lechon. Wala na sa
1: ikaw ang ginapangita, diba? Pero may, di ba?
0: Oo, eh. Amo na, mambal nga. Hindi tanim magkaon. Bala kayo may lechon. Paano sila ka? Wala patundaan na ano, ho? Wala patundaan na lasa ang ilang lechon. Ho?
1: Pero ang laway, man. Yeah! Ikaw man ang gapakay blood sa tanan.
0: Di ba? Okay, amo na gani ang balta ka tropang Janzin. Back to our topic. Kagina nga, dapat, ano lang, in moderation.
1: Yes.
0: Dapat magkaon, mag-inom sa kung ano man, and in everything, dapat in moderation.
1: Correct.
0: Okay na tanyo?
1: Ha? Okay na, move on na ta.
0: Okay na ta. Ari na lang mga katropa, proceed na ta sa aton yung X-rated question. Okay man? Okay na ta, katropang Janzin?
1: Okay na. Imo ya estofado kaya?
0: Oo. Ang buti sila, kung ano panuluka nila sa akin eh. Basta yung mambal sa akin, pinamalhan. At lumba?
1: Favorite yan, pinamalhan.
0: Favorite yan, pinamalhan. Okay lang kung ano, okay lang kung ano lang, ang pink lang isda.
1: Ah, oo.
0: Okay lang, hindi lang pang rose.
1: Oh, laingin na yan,
0: oh. Oh, laingin na yan, malo. Oh, ari na lang, mga katapa, for our X-rated question. Yeah! O, mga wholesome X-rated question na lang taan. Nakikinig na yung suryanta, ginang maitom. Ari na lang, katropang Janzin. Dalawang batong maitim, malayo ang dinarating.
2: Yeah!
0: Anong itaada? Sige, wow! Itaada.
2: Yeah!
0: Alright, mga katropa, sa itong X-rated question once again. O, ano dang inyo sa pamatsyagan nyo nga sabat sa itong X-rated question? I-comment nyo da sa itong Facebook Live.
2: Yeah!
0: Sa itong Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Itawag o kunitext sa itong hotline nga 0950-975-6970. O, parang nga, ano, parang sa tlatang iti. Inigay nyo inyuhon, yun lang na inyo, da nga ano, inyo, da nga sabat. Sa liwata, our X-rated question, dalawang batong maitim, malayo ang dinarating. Gusto mo English?
2: Yeah!
0: Charot. Gusto mo English? Oh. Oh, basta hindi ka, ha? Basta hindi ka.
1: Sige, be.
0: Oh. Two black stones that reach far.
1: Sabihin mo.
0: Ah, ari ho. Araw.
1: Sige, ano ako na?
0: Karoon ka lang yan sa batya to. Ole, ka lang yan ka ikaw. Di ba, hambal mo, ikaw ang star of the show? Di ba, hambal mo?
1: Ang head mga, turner.
0: Oh, ikaw head turner. So, karoon ka lang yan, Chon.
1: Amo na ang lechon.
0: Oh, tichon, gani.
1: Ikaw ang pinaka-importante nga. Hindi man pinaka-importante. Pero
0: ikaw, gidya ang ano?
1: Oh, star of the salo-salo. Oh. Pero ikaw man ang ka-high blood.
0: Nan, amo na gani. High blood, ha? Sila karoon. Oh, sige na mga katropa, you can comment your answers sa ating Facebook Live and our Facebook pages. XFM, Radyo Katrol, ila-ila kag XFM, ila-ila, 100.7. Sa liwat, mahimugid nga makatawag, you can makatext sa ating hotline number sa 0950-975-6970. Oh, hambal ni katropang, ano, oh, kita mo lang. Oh, sige, sige, sige, may answer ala na sila, ya.
1: Oh. Damo pa, oh.
0: Damo, gali comment. Di gali, oh. Oh, hambal ni katropang jet, tibaga. Wala man bawal. Ah, okay, nabasa, tara ni. Hambal ni katropang Asia Bourdon, Cardi Arteca, pakaida ni Lynn. Oy! Hambal ni katropang jet, tibaga. Pikado man pangabuhi ko, Petrusi, kuya mama. Tsak to, gita. Wala man kuro, ano, wala man guro malain kung Chusi, kaya ya. Kahit tinipende na yasin mga taste, diba? Hambal ni sir, ano, matuloy, gidya nga ugaya si katropang Danilin, yaho. Ay, ambot na lang, gidya. Ay, hambal ni katropang Rinel Daroka, mata, katropang era. Mata mo, katropang era.
1: Mata
0: ako,
1: mo.
0: Ako, gidya mata. Ay, doon, hindi na nga kita nun sa eyebangs. Oh, hambal ni Sir Jet, mata. Hambal ni katropang AJ Bourdon, eyeball. Grabe, gidya specific, gidya ang iya, yeah. Eyeballs, di ba? Ano nga balls ang gusto mo, katropang AJ Bourdon?
1: Eyeballs.
0: Eyeballs. sa kay Sir Jet, tibaga. Hambal niya, di mo sure. Ay, ay, ay, ay. Sir Jet, tibaga na. Katrapang nanilin. Grabe, ginisiya mo. Kay Sir Rodolfo de la Puz, good afternoon. Isa ating mga katropa patrollers. Hello sa inyo tanan, mga katropa.
1: Yes, mayong
0: hapon, kid. Salamat, salamat sa inyong pag-upod sa aton this afternoon, mga katropa. Sa liwat ha, mga wala nakaabot sa aton nga X-rated question subong nga hapon. Dalawang batong maitim, malayo ang dinarating. Na siya ang aton nga X-rated question. Pero nagabata, ginman ako no ang bato, katropang Jen Zinhao.
1: Ang
0: bato. Diba, may mga mabatian ka na sa to, nagabata ang ano, ang bato.
1: Ang bato?
0: Oh, how thus stones multiply. O, oh, ari na lang. Ari na lang. Oh.
1: What?
0: Oh, they grow, te!
1: What?
0: Reproduce! Ang balang kagid gabata sila.
1: Kumabuka, guro sila eh.
0: Ay, na.
1: Multiple.
0: Te?
1: Depende guro sa bato.
0: Inside the body, through ho. Inside the body, ho. Inside the body. O, te. Okay lang na. Ay, ang buto lang kagid na yung galing kabalo. Nasa piyo ko ano ko. Sa'yo ko ano na gani ah? Physics na ano? Biology. Hindi mo na biology.
1: Geology
0: oo. Biology is a study of life. Diba?
1: Biology.
0: Oo, diba? Kita mo, kambalan ka. Panibagong araw, panibagong kaalaman.
1: Ano pang mga bagay nga ano man?
0: Oh my God, wala ka na kamalugid man tuod. Hindi, ah, tuod bala.
1: Pati yun
0: na, Mike. Masikang awaay. Marami ka pang hindi na nalalaman sa mundo. Basi, amo na gani, hambal ko kay God God. Damo po sa nabalaan. Ah, damo po sa wala nabalaan sa kalibutan. So, it's not my
1: time. Lainay agoro, ya o.
0: Bota.
1: Para o, oh, ulta, wabla ko.
0: Oh. Ay, ala, huwag galing lain. Galing yan. Stones! Hindi fly stones.
1: Ano sa dalom? Sa dalom?
0: Oo. Do not reproduce. Ah, okay. Hindi, okay. They multiply into fragmented prey. Oh, di ka mo nag-umubukan. Gamayan lang.
1: Hamalan ka, Gid.
0: Talaga. Wala sa gamata mo. lang, may ano ko, may hiyan, may rito. Yeah! Ay, pasimapati ka mo. Wala niyo ko anong stones ang kapata. Malan yung mga katropa. O ano nga stones na nagkabata? Ano? Diba?
1: Ano?
0: Hindi stones ka, girl stones.
1: Wow! Yeah! Ambalan ka, girl. Oh, Diyos ko.
0: Gusto mga katropa natin nga magpati sa amon, okay? Amo tayo na... Why, why ko nakambal? Kung ano nga kasi sa stone lang. Why ko nakambal? Nga bato. Ako nung yung stone lang, ya.
1: Gani. Oh, well, diba? Depende ko sa stone. Kung ano, typical nga stone.
0: Typical nga stone. Oh, wala kayo na nga ba? It's typical stone. Nahabal ko lang nga, it's stone. Oh, what kind of stone? Tarihin mo mga konyo ko, what kind of stone? Oh, sabi ko na lang ko mga gall stone and kidney stone. Diba?
1: Pero gada ko, siya galing ka tropo era.
0: Oo, kani.
1: Gada ko raw.
0: Oo, gada ko inman.
1: Arang geological na.
0: Forces like freezing water, wind erosion, and tectonic pressure fracture large boulders, multiplying them into smaller independent stones. Where containing dissolved mineral like calcium carbonate flows over a rock. Leaving stones ka na pong dyan, Zin, ho? Ay, harap pa ito, ya? Yahoo! Okay, okay na.

0: Nga wala mo na balaan. Ang muna gani, great story ako yung
1: sequel. In a search for knowledge.
0: It's not yet my time because there's so many things I don't know yet.
1: Oh,
0: di ba? And I still want to learn it. That's why, no, pwede. Ginakontrata ko. Pwede God, siya lang.
1: Mauna-una lang gamay.
0: Tehe, kamusta na daw mga katropa? May sabat na ka muna sa ating X-rated question. Kasi may harap ako muna sa bata. For the last time, mga katropa, our X-rated question. Dalawang batong may team, malayo ang dinarating. Sige na, i-type-type niyo na lang inyo mga sabat sa ating nga X-rated question, sa ating nga ano, Facebook Live.
1: Ang sabat ko ano?
0: Ano?
1: Sabat na lang.
0: Sige na, sabat na gani.
1: Ano? Karito.
0: Malayong narating. Dalawang batong maitim. Bato na siya.
1: Karito?
0: Ano mo karito? Man? Pwede na lang. Sige na, ito mo na. Bato nun na lang. Sige, natural may ito mo na. Actually, kung di mo na siya kaalabot, kundi bato nun, ito na lang siya. Sige na lang. Okay na lang na siya.
1: Ano pa ba na?
0: Sige, ano pag hit? Wala naman. Mata, ilid man to wood. The correct answer is mata. Pero siya, naging muimo lang na siya sa hila ko galingan niya sa bar.
1: Bato eh.
0: Bato. Darna!
1: Bato man eh.
0: Bato man nga po. Ihaboy mo muna.
1: Ihaboy mo lang.
0: Or dalon mo. Alright! Sige na mga katropa, oras natin sa XFM. 3:14 in the afternoon ng oras. Ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, Himasa version. Coconut oil, malunggay oil. Kaya vitamin D3 nga makabulig sa atin ikayong lawas. Sinabi na sa pag-protect na sa atin immune system against bacteria kag viruses. Premium D3 available in all the drug stores nationwide. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tumang sa Midtown Hotel. Premium D3 mga katropa mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rosa Pharmacy, TGP South Sur Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Oras 3:14 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial break. Kag sa itong pagbalik, ato naman nga i-story tell sa inyo ang ato nga X-rated story. Ganito ito lang mga katropa sa XFM. Kay man, magbalik pa ang X-rated sa XFM Philippines. XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigkusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gigkus akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutil.

0: Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Ladlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Maka-college na ko!
4: XFM
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

Nagabalik ang X-Rated, mga Kitropa Oras Sex FM, 21 minutes after 3 in the afternoon. Good afternoon sa mga Kitropa natin nga nag-upload sa Tunis afternoon, mga Kitropa natin, mga bagubugtaw, mga nag-apolo pa nga pida. Hello, hello, hello sa inyo. Kamusta ang inyong hapon? Okay pa nga nag-enjoy kita mga Kitropa, ha? Dapat enjoy every day of our lives lang. Okay, kamusta na daw mga katropa? Ito nga nag-ablobyahe sang traditional and modernized jeepneys. Hello da sa inyo tanan. Kamusta daw ang inyo nga pagbiyahe-biyahe? Kabay pang bawi man, no? Ang ato nga pagbiyahe everyday. No, sa ano, sa bayad sa gasolina, sa diesel, kag sa ato nga madala pa pauli. Okay? Mga katropa, oras natin 3:22 in the afternoon. O, tanong ka na ang ato nga ginahulay. Siyempre, this time, i-share nato ng ato nga X-rated story. Kasi later on, mga katropa, basi miyara ka mo sa advices. May gusto ka mo daw nga i-ano, nga i-advice o itugda sa ating nga letter sender. Hindi magduwa-duha, mga katropa. Hindi maguya-huya. Kay kita-kita lang gidni. O, oh, diba? Mga katropa, mag-comment sa ating nga Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Ilo-Ilo, kag XFM, Ilo-Ilo, 100.7, magtawag o mag-text sa hotline nga 0950-975-6970. Sinuwat 0950-975-6970. Good afternoon, Anay. Sakay kay Ma Marilu Vargas Pedroso. Good afternoon. Mayong hapon man sa atin mga Kitropa listeners and solid supporters sa atin mga class members, mga members ng XFM Fans Club, din man nga parte sa kaligutan, hello sa inyo tanan. Mga OFWs natin yung mga Kitropa, no? O, mayong hapon lang sa inyo kay Ma'am Dali Irano, good afternoon good. And salamat, salamat for being with us mga Kitropa. This time, ato na nga suguran ang pag-storytell sa inyo sa ating nga X-rated question o sa ating nga X-rated story. Oras sa XFM 23 minutes after 3 in the afternoon, mga Kitropa.

0: Good afternoon, Katropong Era. I-share ko sa inyo ang akong nga istorya. Ako gali, si Jean. And isa ako ka landlady diri sa may Guimaras. Hindi ko lang paghihambalon, considering specifically ang amon yung mga apartments na ginaparentahan. Nag-umpisa ka tropang erang tanan bangod sa kakaibang kilos sang akon nga mister. Antes kami maghalin sa probin o kun antes kami maghalin pagkatapos sa probinsya. Or kay ti taga diri kami sa Guimaras pero nagakadto kami da sa may Iloilo province sa isa ka banwa. Katropang erang masami siya nga wala sa balay kag permisya nga busy sa trabaho. Kag gulpi na lang nga nangin na hugot o kun nahugot kidya ang iya balang nga pag-uyat sa koleksyon namon sa apartment wherein sad to ginatugyan niya man sa akon o kun ginapabayaan niya lang ko. Ang hambal niya siya na kunong bahala sa apartment 4 kay may bago daw o dito nga naga-rent nga medyo maselan kuno kag maldita. Sa adlaw nga pahalin ako, nakita ko sa dashcam sang salakyan nga pabalik-balik siya sa apartment 4 nga may dalang plastic sang groceries kag mga bag-ong appliances. Wala ko anay ginapakialaman katrapang era kag wala do sa pawala lang ko do wala man tuya gid sa ako niya. Kay ti hindi ko gusto nga gubon ang bakasyon ko. Kay ti syempre nagabakasyon kami dito sa may Guimaras, kay ti dito ang mga dagmi nga beach nga malapit diri sa Iloilo province. Pero katropang era, gaduda gid kuya sa iya. Pagbalik ko after 1 week, imbis nga magpulik ko sa balay, nagdiretso ko to sa apartment. Gusto ko gid makita kung sino gid balaya ang ginanamin niya nga may bag-o kuno didto nga nagarenta sa amon nga maselan kuno. Kay di siya man ang ginistorya kuno sa siya man abing ginistorya hambalya sang babayi to nga naghalin sa apartment o kuno ng tenant namon. Pag-abot ko sa atubang sang unit number 4, nakita ko ang sapatos sang akon nga mister. Amon siya ang iya nga suok, ginsoksok, sang ginatod ako sa terminal sa nagligad ang asimana. Te dito na ko daw nagpitik ang ugat ko sa akon nga utok katrabang era. Nagbukal gid yang dugo ko. Sang nangatok ako, sang tunog, may isa ka babayi nga nakapangbalay. Kag bag-o nga bugtaw, kag nagbukas ang pertahan. Hambaya pa sa akon, sino kaya? Gano ka di? In mataray version, panaya bala ka tropang era? Wala ko ano'y nagambal. Gintulok niya ko halin ulo hasta tiil. Kagti siguro nakamaong lang ko kag t-shirt. Kag hambal sa bayi. Galing sa biyahe. Hambal niya sa akon. Ikaw ang ginpadala sang tag-iya de para tinlo. Kadugay si mo mag-abot. How na ano ka? Usulot na di. Hambal niya pa sa akon. Wala ko nakasabat gilayon katropang era. Nanumdom ko, kasan o pa kami nagpadala disang taga-tinlo? Kag special maning tenant, gani kung kami pa yung madalas ang manugtinlo sa iya nga unit. Kag na salan pa kuya nga ako ang manugtinlo, nga ako gani ang may kaugalingon na di nga tag-iya. Ginpabayan ko na siya, katropang era. Kung ginpabayan ko lang siya. Kaya di gusto ko ginmakita kung ano ang yara sa sulod. Hamalya sa akon, tinloy na lang sala. Liyog na lang ko dayon pa tinlo sang kwarto. Kay daw medyo, very nukal. Hamalya may extra ka nga bayad sa akon kung matapos mo lang tanan. Antes mag-abot ang baby ko. Hamalya na. Nagsulod ako sa kwarto katropang era kag didto pagid nga feeling ko nagtukar ang alta presyon ko. Sa ibabaw sang kabinet, nakita ko ang isa ka pamilyar nga rilo katropang era. Kagrilo ato sang akon nga asawa nga ako mismo ang nagbakal. May picture pa sila nga duha sa side table. Nga naga kupanay kag daw sadya-sadya. Kati didto ko nakumpirma katropang era eh. Nga ti diriya galigin bahay sang akon nga asawa ang iya nga kabit. Sa mismo nga apartment nga ginpaghirapan namon nga ipatindugon. Amo nang alik nga daw adlaw-adlaw. Ugon kada panukot. Wow, grabe, pisan-pisan siya manukot nga siya lang kung makolekta. Nagalakat ako pagwa sa kwarto hagkalmado pero tinagakuludog ng akon nga kamot sa kaugot. Kag nakita ko siya nga kampante nga nagapungko kagambalya pa o tingaga tindog ka lang da. Umpisay nang pagi. Umpisay nang pagpaninlo. Aba ko siya sige ah. Maninlo ko. Umpisaan ko sa mga basura. Aba ko sa iya. Nagakadto ako sa kwarto kag ginkuha tanan nga maleta niya. Ginasulod ko dito ang tanan niyang mga kagamitan pati na ang mga malahalon nga bag. Nga balaan ko man ah nga kwarta ko. Kwarta sa ako na sawa ang ginagamit. Ginahakwat ko katropang era kag isa-isa nga ginhaboy sa gwa sa pertahan kag diretsa sa kalsada. Amo sa ako ano ko nung ginahimo ko nga ginapanghaboy ko ang kagamitan niya. Hambal ko sa iti hambal mo mang ninlo man ko. Oh. Hambal na pa sa akon nga utusan lang kuno ako. Ginambal ko sa iya ako ang asawa. Sang ginaupod-upod mo di. Oh, te. Nashock siya katropang era eh, tapos nag-abot ang akon nga bana. Oo, nagpulit ako katropang era kag nag-abot ang akon nga bana. Balaan ko nga balaan yan ha, kag dito ginkumpronta ko siya eh, kung kasan uya pa ko ginatunto. Agon nga nahimo yan na sa akon. Kag anong rason nga dito, yag din papauli sa akon, sa amon nga apartment. Nga dito, dito yan pa na desisyonan, nga conjugal property to. Amon ni katropang era ang natabo. Sang nagkumprontahan na kami sa akon nga bana, sang nagpauli na siya sa balay. Kagbalaan ko nga balaan niya na, nga nabalaan ko nga may kabit siya.
1: Ano lang?
2: Pedro?
1: Ano to ga?
2: Dali ka di bala?
1: Sige, makatulang ko da kay Joe Kapuigin eh.
2: Dasiga. Gusto ko nga dasig ka.
1: Ano to how?
2: Dasig ka gani sa mga wala pulos nga bagay. Kung ginapatawag ta ka, kadugay sa imo.
1: Ay, grabe. Init ayun ulo mo.
2: Dasiga naan, madamo ka pa da rason.
1: Ano naman sala ko how?
2: Ay, dasiga lang da bala.
1: Ari na.
2: Dasiga na, kay hulaton ta ka de.
1: Ano to ga?
2: Ano ni kamatuod, Ricardo?
1: Ang ano?
2: Ano mo ning babae nga niyo?
1: Ay. Si ano? Si Neri?
2: O ano mo na siya?
1: Nila sa ano sa apartment 4 ta na.
2: O gani apartment 4 pero nga ari di ang imo nga mga sapatos, ari ding rilo mo?
1: Why ah?
2: Nung wala, kita sang duha ko kamata, Ricardo. Kaputigon, gid ha?
1: Balaan mo, ano ko na, pakaduwa na sang pakaisa ni mama.
2: Ah, kadamo ka lang, gid ya sang rason. Ano pa ginangapalusot ang himuon mo?
1: Tood man, ang ano ko lang di sila, ginpadayon ko lang sa balay, ah.
2: Grabe, ang ginapadayon, no? May picture pa, gid ka mo to, ya?
1: Picture? Nga, nakasulod ka to, how?
2: Ay, oo eh. Kay gusto ko gani nga madakpan ko kamo. Amo na nga nagkadto ko di. Tapos ginsalaan niya pa ko nga manuglimpyo. Kay gintinloan ko na lang pati ang tanan di nga basura. Including siya. Ipanghaboy ko na lang.
1: Ha? Di ba hambal ko sa imo? Ako lang tumakadto?
2: Amo na gani na hadlo ka nga magkadto ko. Kay nga ah. Hadlo ka mabalaan ko mo. Di bala?
1: Hindi ka magpati sa iya.
2: Ha? Sinubit patihan ko? Na. Ay, nako.
1: Gabinutig lang na siya sa imo.
2: Anong binutig?
1: Mayong may galing pahalin mo siya.
2: Amo na gani.
1: Pero hindi na, pariente ko lang to.
2: Pariente? Pariente? Tapos ginakonsumo? Ano na?
1: Ginakonsumo? Uway ko na yung ginagsumo, ah.
2: Ay, damo ka lang ginawa palusot, ya Ricardo, ya.
1: Ay, buot na lang, ah.
2: Habi mo, madala mo ko na sa yuhom-yuhom, ah. Oh?
1: Eh, pati...
2: Basi gusto mo, pati ikaw malayas, de?
1: Patihin na lang kung ano na patihan mo, basta hindi ko na saya kilala, gid.
2: Amo na gani, hindi mo kilala, pero nagatabid-tabid ka.
1: Ay, hindi na siya nagkadto.
2: Buta man kuton mo to eh, sundon mo to kung diin siya nagkadto kung gusto mo.
1: Masi way pa to daan nakabayad man sa aton.
2: Anong ginalagas mo? Bayad ya o kung ano? Oh, speechless ka no?
1: Bayad eh. Ay. Di ng mga bayo ko.
2: Ngayon pa kaboy ko na sa basurahan kay ginaugtan ko sa imo.
1: Ay, humbot sa imo, Jin ah.
2: Helan, tawa bala? Nga, ready ang mga bayo mo ya? Muna galing nga gusto mo, gid nga ikaw manukot. Hila, hindi galing ang imo nga gina ano-ano?
1: Hindi pwede nga nagpareho lang amon nga bayo.
2: Pareho? Imo gina kilala ta ka, Ricardo? Damo, kapapalusot.
1: Ay, ang bot na lang ah. Bahala ka da. Itaon ko to siya, nay.
2: Dakpan ka na ah, hindi ka pa mag-ako.
1: Ay, ampot na lang.
2: Lakat to! Talaka, Simo.
1: Nadakpan niya gid ko ba? Ang balan gid si Neri nga di ako pasudlon siya mo.
3: Iya to yung pasudlon ka patigon, Simo.
1: Ay, ampot na lang. Di na to siya man. Kasi di na ko ni kapuli sa balay. Sige na lang. Malakat ko, anay.
4: Extra drop.
2: Bulagan ko na lang gid ni siguro si Ricardo. No, naubos na gining pasensya ko sa iya. Tanan-tanan nga pasunod, ginahimo ko na. Ay, naku nga, Ricardo, daw nami kalbuhon. Ang feeling aga pangaki ka na, tapos siya aga kadlaw-kadlaw pa. Kabalan, gidya. Kunin mo gusto, ah.
1: Ka.
2: Wala, di kasang ga-ga. Pag-upod ka to kay Neri mo.
1: Buksi ko na, ga.
2: Ay, naku. Bahala ka da. Magputi ang kalimutaw mo.
1: Ga, namangi. Nagit ko. Damangi, nagit ko ka.
2: Wala ka na disang dapat pa nga balikan ni Ricardo. Lakat to, lakat.
1: Di ko.
2: Lakat to sa pagidait. Natakpan ako. Wala.
1: Suyahan ta ni.
2: Wala ka na disang lugar. Wala ka na sang lugar sa balay nga ni.
1: Ga, pasudla ko, anay.
2: Wala na, ang tao nga cheater. Liwat-liwaton yung managyapon.
1: Kalamig di sa gwa.
2: Deserve mo na. Wala man ulan. Nga malamig ah. Nag-call na siya, gurusin mo.
1: Pasudla ko, anay.
2: Ay, bahala ka da, Ricardo.
1: May istorya tas ang mayo.
2: Wala kita sang dapat nga istoryahan. Gani maglayas ka na, dire.
1: Ga. Sige na.
2: Layas! Layas!
1: Please. Nadlock na ko din.
2: Kudukot ako sa lawas mo. Nadlock, ha? Katalawit sa imo. Huwag ka ganin ang nadlock, mang babae.
1: Ga. Kasi may ido din sa gwa.
2: Sige, kanta siya. Kitra po, Erin, nagasakit gid ang buhot ko sa iya kay tinakayan niya ako nga
0: O kung nakaya niya nga magbabahi after pila ka years nga kasal kami. We are 8 years nga kasal, katrapang era. Kaya mo pa nang iya nga na ubra sa akon. Katrapang era sa sumong, ginabulagan ko siya pero nagabalik-balik siya sa akon. Kaya magpangayos ng pasensya. Tiyano ba lang himuon ko, katrapang era? Dapat ko pala siya nga patawaron. Manapugid nga salamat sa pagbasa sa akon nga sala. Ito sa liwat, ako gali si Jean, ang inyong atagpalalagi kandiri sa May Gimaras.

0: ni Dropout, nagabalik ang X-Rated oras natin 53 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, yung masalutin, better carotene, vitamin E, kagzayasantin, yung makabulig sa atin mga problema sa mata, kaangay sa cataract, trigium, glaucoma, kag poor vision. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatak nga yes to health. I-add to cart account, check out. Salamat, salamat, thank you so much sa mga katropa natin nga nagupod sa atin this afternoon sa atin nga program X-Rated. Thank you again mga katropa for being with us sa inyong pag-comment, sa inyong pag-share sa atin nga Facebook Live, and of course sa pag-engage this afternoon diri sa atin mga katropa. Salamat, salamat, good, and see you all tomorrow. Same time, same station, dirigid lamang sa XFM. Marasyo Patrol, Iloilo. Kapod sa atin yung technical partner, katropang DJ Serada. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help!
4: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas sa manamit gin,
9: may free collagen,
8: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
11: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
12: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
18: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Remy Litooy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: O, ikaw man, katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM...
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kun mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Good afternoon, mga kitropa. Welcome na naman sa Tuesday edition ng programang Extra Drive with Kitropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Nami! Gitsubong sang panahon, mga kitropa peeps, matulutog na. Wala sang init. Though perfect gid nga mag, magtulog-tulog, of course. Hindi man tani makasiling amang laba kita, kahit ti wala man sang init. Di ano na lang biyang mayong nga himuon sa mga hapon, mga katropa peeps. Siyempre, ko na malamig-lamig, matugnaw ang tiyempo. Nami, gid no, mag pangape, mga katropa peeps. Sa mga bag-ubog tao da, kamusta ang tulog nyo? Nagapalanamgo na naman bala ka mo? Nagapalanamgo na naman bala ka mo nga sweldo nyo? Pero actually, dugay-dugay pagaliya. Sige, kung gusto mo magdamo, kwarta mo, damgo ka, tulog ka lang to kag magdamgo. Malay mo sa damgo mo, milyonaryo ka, hindi bala. Kanami isang pispis, oh, kung gusto ko mangin sa next life, gusto ko na lang maging pispis, pero ang pispis, wala nga, hindi dapat, wala dapat nga ginatiro. Gusto ko yung malaya, ko yung nga nagalupad-lupad, na wala mga katropa, ha? Tapos, ang color ko daw mga lain-lain, may pagka-blue, may red, diba? Do kanami lang sa feeling, mangin pispis. Free ikaw nga maglupad-lupad, nga wala sang may matiro sa imo. Diba? Kung nakakong kamobi, no? Sa next life, ano ang gusto nyo maging mga katropa? Ipalabot ng samon sininga text line. I-send samon sininga text line ang inyong mga sabat. 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Kung ano man na ang gusto nyo maging sa next life, mga katropa peeps, sabay pa nga hindi lang buaya. Kadamo na nga daan sang buaya sa wala pa tanang insapan. How much more kung damo na tanga mang insapan? Buhin-buhinin nyo naman ang pagkabuaya. Damo na nabala sa politiko ta. Next election, mga katropa peeps, dapat mangin wise, dapat mangin maalam na kita sa pagpili sa aton nga butuhon. Sa aton ibutang mga opisyal nato sa gobyerno, no? Pero maskin sino pa na dagurong mabulos ay ambot, hindi na ko mag-tell. Mayang hapon na sa aton nga mga katropa na nagatulo-tambay, naghulat nga mag-basket, mag-volleyball, mag-sepak-takraw, kung ano man da ang inyong nga sports nga hampangan this afternoon, mga katropa. Enjoy-enjoy lang, dapat sports lang kamo, basi karon mag, hampang-hampang lang, tapos matinapungulay kamo ya. Gusto nyo man lang tinapungulay, tani nag-intra na lang kamo to sa boxing. Malay nyo, mangin bugal pa kamo sa pilakadlaw sang Pilipinas. Discover ang inyong mga talento. Di bala? Kuna, mga basket-basket lang. Mga gagmay nga pinustahanay, nag-dinamukulay tinyo. House of Drinks ang pusta, nag-ka-black eye kaya. Dapat sports lang, mga katropa. Kapalo ka magpakisama. Di bala? Hindi nga puro pangaway ka daya. Pinapaybalo mo gid nga isog ka. Dahil nabla kung may magbakal sang isog mo, kag ang iisog mo, paho na lang bilhin. Munang budlay. Katropa peeps, no, nagabaylo-baylo na naman ang tiyempo, ang klima subong panahon. Nagabaylo-baylo na naman ang ang tiyempo. May arabes nga mainit, may arabes nga matulutugnaw. So amuning delikado, mga katropa peeps, kay nga aman. Dasi kita ning magkasipon, magkaubo, especially nga kon halin ka sa initan, basa-basa ang likod mo bala, no, sang balhas. Sulod ka sa aircon, na bawa mo ginang uyon-uyon mga ubo-ubo. Sa buong panahon sang krisis, mga katropa peeps, dapat mangin wais kita. kaibigan nato na aton nga kaugalingon na wala na kita sang iban pang aduga nga galastuhan. Kung ako sa inyo, parang hindi na madugang, madugangan pang inyo nga galastuhan, mag-inom sang Santon Vitamin C mga katropa. Kayang Santon Vitamin C na gabulig sa pagbusa aton sininga immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sipon, mga trangkaso, kag kung ano pa dira nga sa isang balatian. Santon Vitamin

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System pain.
9: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala na nagsakit ang akong likod.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perme nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santone na wala sa ibang kape.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: tropong, welcome back sa programa nga Extra Drive with Kitropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Ate, may nagapang ukay-ukay ba nagyapon sa mga banwa sang Leganes? Grabe no, everyday na daya, wala na daya gakahubsan sa mga ukay-ukay yan. Din pagid ang may nami nga mga ukay-ukay, mga katropa peeps. Abe. Wala nato ng mga katropa naton subong niya, mas prefer pa nila ang magbakal sa ukay-ukay compared mo sa mga brand new nga mga pagkabutang. Ako guys, ang makachamba kabla sa ukay, mga katropa, mga original gidya. Hindi peke, pareho sa kwan. Ay, pareho sa kwan. Anong kaya yan? Oh, hello, mga katropa naton dyan. Nga nagapulo pamahaw. Anong pamahaw naton dyan? Sa mga nagakaon sang banana Q, mga kumbo, inanok nga mais. Oh, kung amo ni balang shampoo, no? Damo kagidyas ang mga nadumduman nga kalanon. Maskin ano pada ang imo nga ginakaon, dapat komensaron mo man akon kontra na sa imo or hindi. Kung balaan mo nga kontra, syempre hindi mo na pagsigihon. Okay lang man nga mag-tulit-trim it, magtilaw-tilaw gamay. Huwag ka mo kabalo kundi inagahalin ang sulit-sulit nga tilaw-tilaw. Sa gamay na bala nag-umpisa, kasi nalipat ka mo. Sa mga pasaway dyan na... Tapos may mga ginatumar nga mga bulong, mga maintenance. Basi ko na nawili ka na dati mo sa mga pagkaon nga hindi dapat para sa imo. Tapos nalipatan mo pagin mag-inom sa mga bulong mo. Ay nako, ambot na lang gid sa imo. Ikaw na dang bahala, ikaw man yung nagahatag sa balatian sa kaugalingon mo. Mga katropa peeps, mga nagapangape subong no, na mas nami gid siguro. Kunang inyo kape healthy. Kani kon kape nga healthy ang aton pag-aistoryahan, wala na kita sang ma-recommend pa sa inyong iban, kundi Santan Plus Gold. Santan Plus Gold is a natural food supplement, bangon may arainis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabusin niya mga katropas ang ating immune system, naghatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanagement sa ating sininga blood pressure. Manamin niya mga katropa sa mga may diabetes, kami arainis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa glucose control. Santan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Pagmabakal gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa mga katropa natin nga nagapauli na subong nga hapon, kamusta? May mga nag-standing balagi hapon nga sobra na sa maximum limit. Sa mga pasaway natin dyan, huwag kayong pasaway at baka mahuli kayo. Pag tomorrow, basiba lang may ara na kamusang mga show cost order. Tamang explain lang kung nga hindi ka mo, hindi dapat pag-i-suspend ang inyong mga lisensya. No, diba? Isipon mo na lang, mangunyadi ka da or masuspend ka. O pariyo, manabala mga katropa peeps kung nag-maneho ka. Kung hindi ka makahulat sa pila ka segundo, imagine nun mo, isugal mo gid ang bilog mo nga kabuhi sa isa ka segundo. Ote, paminsari na subong pa lang. Kung nagadali ka da, what is 2 seconds, 3 seconds, di ba lang? Basta maluwas ka lang yan sa mga disgrasya. Okay lang na maghulat ya. Kaya raman na ganing dasig kaghinay. Pareho lang man nagyapon yung makalabot sa balay, di ba lang? Kung isa pa hinahinay ka na lang, at least safe ka bala, no? O sa mga huros-huros da. Nagay ka mo hinuros-huros sa dalan, kay damo pa na sila, naghahalong man na sila para sa ila pamilya. Hindi na ka mo mang ulamid sa mga katuntuhan nyo. Sa mga katropa natin nga nagpauli, subong maghalong gid ka mo. And always ko ginahambal ang kalibutan, Mariin. Hi, by the way, sa tanan gali nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Hindi na ako maghambal nga wala kita da kay basi karon agdahon yo ko tapos bawal gali sa akon. Alam mo ano na ko subong sa mga ginakaon ko. Gina ano ko na kun para na sa ikaayo ko or sa ikalain ko. Mahal bala magbakal sang bulong mo. Ay ang buwat na lang ganyan, bata, pito, bata pa ta, pero damo na ta sa mga nagagulua nga balatian. So, dapat amligan, ta ganyan aton nga kaugalingon niya mga katropa. Udlay, magkasakit sa buong panahon niya. O, oh, diba? Enjoy, enjoy mga katropa peeps sa mga nagapulupamahaw, nagapangaluhalo, da? Sa mga nagapulupamatsoy, nagakaon sa aros kaldo. Na, nami, gina sa kreatinin ang batsoy mo. Sige, birahin niya da, kuniin ka mga mabusog. Okay lang man na magkaon sa mga bawal. Basta talagsa lang, hindi man nga permi-permi. Ginadalian mo, ganyan kabuhi mo. Kung gadali to, kung gadali ka, tiuna to. Hindi na kami ang pagdalahiga, de. Mga katropa, for your messages, ha, again, isan lang sa amin sining a text line, 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amin sining mga Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Last 5-9 na mga katropang oras dari sa XFM, gani padayon lang sa pag-tune in, dari lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Yes, to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
6: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga supermutika.
0: The Secret of Health.
5: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
5: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule
8: Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
5: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako galis ilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
9: Patroba mo.
10: Exciting.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: X FM. Mga katupa, exciting!

Pagdeliga mo na, nagapiti-piti ka man naghihapon sa cellphone mo. Basi ko na kalipatan mo nga alas 6 na gali, abi mo bala, temprano pa. Sige, scroll lang dat sa imo nga cellphone. Kaya ang ipakaon, nakaroon sang iloy mo sa imo ang cellphone mo. Kalaan ko ginang linyada niya mo. Sige, hada bala karon kay lagaon ko ginang cellphone kag ipakaon sa imo. No, laban-laban na mo ginang mga linyada sang mga iloy, no? Di bala? Na sa mga kabataan da nga mahilig mag-cellphone, pagbugtaw sa aga cellphone, tapos pamahaw cellphone, kada kaon cellphone, antes matulog cellphone, harusun do wala na gani gatulog sa kaka-cellphone. Amo na ginaka-addict ang mga kapamatanon subong sa cellphone. Amon sang una, do harusun pag gani kami magka-cellphone, naka-cellphone kami tuod pero 3310 pa. Pindot-pindot ka pa sa K-pop. Subong niya, easy na ang tanan. Bongga bala no, pila pa lang katui. Binabakla na niya sa mga iPad. Ay, amon sa iyo sang una, ipon mo na bago magka-iPhone. Until now, natawabla may obra na kami. Pero wala kami agyapon ipon, kag wala man kami agyapon sang iPhone. Niyang hustisya man daw, wala kita isang right nga hindi tood magbakas. Ay dapat mahatag taman niya ang tanan nga mga needs and wants ang aton nga bata. Yeah! Hindi ko yung magpasugot nga hindi pwede. Kasi pala maghanggod sa caption niya pirmi sa iyang post. Healing my inner child. Tapos kumakita ko siya, abi. Tapos for example, binunahatag ko ang tanan. Tapos nag-caption siya sa healing my inner child. Masampalan ko gin siya siguro. Humbalan ko gin siya. Bawta ng tanan nga sa katawhay. Ginahatag ko sa imo. Tapos healing my inner child kapad ha. Tanan nga hampanganan nga gusto mo. Kada sulod mo sa Toy Kingdom. O, hindi magnubo sa 1,000 ang gasto mo. Tapos subong di pa healing my inner child. Healing my inner child kada. Nang iban gani nga bata, wala sa nakaagi nga gimbaklan sang hampanganan. Imo ya, one day lang ang imo nga hampanganan. Tapos mareklamo ka pa. Dayaw gid ko ya sa mga bata sang mga ano no, mga rich kids sila bala. Naagyan yung gurong mga naagyan namon sang una ayang buhat. Hindi na ako mag-tell. Antes mo makuha ang gusto mo, bakulon ka pa danay. Te, namian ka na. Siyempre wala gid eh. Mangayo ka gani, nagbakal ay skendi, bakulon ka pa, may dala pang alunit. Lugasan. Hulugasan, tawaan niya gidman ko tuot, pero hulugasan, gali iya. Sabi ko gani, swerte na, tsamba na, panyapo, hindi gali. Hulugasan, gali hatag ni katropang Romel sa ako niya. Nami eh, wala ko gaya panghugas sa balay, tapos dire. Sige lang ah, okay lang man sa ako niya manghugas ko. Ay, tingin, ginapakaon niya man ko mo. Pero kung wala, ay, hindi, gid ko yung manghugas, ya. Sabi mo, masugo mo ko. Ate-ache ka lang na. Joke-joke lang na. Sa mga katropa natin dyan, galaw-galaw. Imos na kamuda sa inyo nga pala niya punon. Kasi kung may mga mapuksi, kamuda nga mga talong sa guwasang balay nyo. O itlog na lang kulang sa bar ng gabi nyo. Para ba lang daw harusun kung magbakal sang itlog pero wala ka nahirak magbakal sang tanduay, no? O, ang utok sang tao, hindi ko maintindihan. Gain ka mo yung nagakuha sa mga kusog nyo nga amuna man. Hindi, tama yung tsindihan, tood, no? Arang nanugon tood magbakal sa nga manamit nga sudan, pero pag-abot sa mga ilim nun, wala mananugon. Pag-abot sa sigarilyo, wow, daw ang kilala ko ba? Liguan na maniliban-laban ang amay ko. Sang una, siya naghahambal-hambal sa akon. Ay, subong, ah, balik ko gid siya. Igo siya sa tanan ko ng mga napanghambal, oh.
Pero sige lang, maskin amuna yung ginikanan ta. Dapat palang gaon ta na iya sila mga katropa. Imagine, sila lang na ang ginikanan ta sa kalibutan. Ako ya kung papilion ko no, sa papilion ko ya abi. Kung sino ang mangin ginikanan ko sa next life ko, siyempre pilion ko man ya gapon kung sino ang ginikanan ko subong niya. Malay mo kung magpili pa ko to, tapos nag-abot ko to galiya, nagkadto ko sa may daw dragon nga ginikanan. Ay, hindi ko ya. Firme kami yung makamog mag-amuna. Hindi bala, no? Sobra mo bala kapislian, nagkadto kapaya sa pinilian, tuod-tuod. Ambot na lang ang. So, yung mga katropa peep sa inyo nga mga music requests, palayan lang isan sa aton sini nga text line 0950-975-6970. 12 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, kag ini nga oras ang ginadulungin sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara inis ang vitamin D3, mangosteen extra, kag stevia sweetener. Gani dietary friendly. Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, mabakal ha, sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Available man sa mga leading outlets nationwide, kato lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag of course sa Watson's Pharmacy. 13 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa. Palayan lang kamo sa pagpamati. Bangod after a short break, magabalik pa si katropang Bea.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zantone Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3. Kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
12: Zantone Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Zantone Plus Herbal Soap.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: katropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
17: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM, mga katropa, it's now 7:01 in the evening. Kagini nga oras sa ang builog nga ginadulongin sa inyo sang Santon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan ha, mga katropa, sarang ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O te, kamusta nang inyo da nga pagpaniapon? Ang inyo ba lang nga pagpaniapon, may sabay nga tagay-tagay ni tatay? Siyempre, hindi ginaya madula ang tagay-tagay mga katropa peeps. Bulong ko no sa kakapoy ah. Ayos lang man nga magtagay-tagay, basta wala lang sang maoy ha. Ang aton nga ginainom, idretso na lang sa tiyan ay hindi na pagpabalik ka sa ulo. Udlay, wala sumaka ang hangin sa ulo kag makakita ka pa sang kontra mo. Bawa mo ginanginahambal pa preparar ka na nga daan sang inogpiansa mo. Udlay, magpaisog-isog subong nga panahon. Kasi bala may magbakal sang kaisog takag wala man tagal isang ibuga. Pili nga, wala pa, isog-isog ka na. Pero sang ara na, nalagyo ka man gali, ya? Nagpa ka na bala sang dalagan? Ay na, no? O, diba? Sadya lang ang kabuhi, ah. Amugin man na yung mga katropa, Pete. Sa mga katropa natin dyan, nga, nagpala uli pa lang subong. Halin sa ilang mga trabaho, halin sa mga malls, halin sa mga tapos nila grocery. Sa mga nagpa-masahe, sa mga nagpa-manicure, nagpa-pedicure, o sa mga natanan nga nagpa-gwapa, ah. O kung nagpa-uli na kamo subong, maghalong gid kamo mga katropa. Hinay-hinay lang sa pagmaneho, kaya wala na diya sang ano as, wala na diya sang kompetisyon sa dalan. Gani nga ito ni mga drivers sa mga jeep, sa mga traditional jeep kag sa mga modernized jeep. Isa bala, nagapauna-una sila kuha sa mga pasahero niyo. Dumala na nila, yagin na pinaminsar ang safety sa ilang pasahero. Ala, sige birada lang da sila yan. Ay nano na lang ni. Oh, sa mga katropa na nato na, maghalongid ka mo ang mga katropa peeps. Madamugid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sa programa ng Extra Drive. This time mga katropa, wala na kita sang oras sa atin sininga program. Kita ay kitilawat buwa, same time, same program and same station. Magkabulos na ang news and public affairs nga headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Pahiyako!
1: Dahil akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
4: Exciting.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
15: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
17: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Madiet na kubuwasa.
0: XFM.
4: Patropa mo!
11: Exciting!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM.

Agora 3 XFM Radio Patrol Ilo alas 7:13 na mga katropa. Mayang gabi na sa ato mga kotoran, sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Naman isang una ang frequency sa Z100. Ang istasyonan de pala sa una sa sulod sa University of San Agustin. Nakaagi man sa number 1 diri sa survey sa Iloilo. Ini makabedan ang ginapanigihan karon sa Yes to Health Broadcasting Network. Amo ni makatropa ang naga manage sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami live sa aming Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe, ikaw mga informasyon, nakipan ninyo sa inyong pasyaut-out. Subong gabi mga kabinan sa ika-19 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Sa talaga celebrate ang ilang birthday, subong nga adlaw, pizza 19, happy happy birthday. Kag tanang nga celebrate ang ilang anniversary, happy anniversary mga katropa. Papanamiyawan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 amon nga hotline number. Kung may mga gusto ka mo diri paabot sa amon nga mga mensahe kag mga gusto ninyo i-follow up sa amon diri nga mga isyo sa inyong nga lugar. Kung gusto ninyo iyang public o kon private message, ipaagi lang inyong makabinan sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Ang amon nga YouTube channel, amon nga XFM Radio Patrol Iloilo. Manayog lang subscribe ang amon nga YouTube channel mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:15 na. Padayon ka mga kabayanggap, mati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Manimprano kita, welcome na kabanan sa aton nga programa, ang Headshot. Sa Gyapon, inyong katropa ko si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Off na kita mga kabanan ni katropang Alex Saspatub, tumalas 9 ang takna sa buong gabi. Kagadugay ang aton sila nga partner sa News Center, upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabanan sa palibot sa Pungsoda, Pilipinas. Nagarnabo ab karon ang mga balita dito ya sa Metro Manila mga makatropa. Magkangtanan sini sa preparasyon sang aton nga mga congressman nga gin-assign nga mga prosecutor sa hearing sa articles of impeachment sang aton iyang nga mga senator judges. Pagkatapos makabanan nga nag-convene sila nga impeachment court. Gapi para naman ang aton sini nga mga prosecutor. Gamon sila ang mag-depensa sa ila siring nga gin-desisyonan nga guilty sa bahay niya sang Congress, sa bahay niya sang House of Representatives, si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint mga katropa. May 11 tanang ka mga membro sang House of Representatives nga ginabugusan makabanan sa isa diri sa mga membro. Amo ni makabanan ang Ilonggo, kaysa man makabanan kamaalam nga abogado nga taga 3rd district sa probinsya sang Iloilo, si Congressman Lorenza Defensor, samtang nagpili naman sang ila sini nga lead prosecutor, overall lead prosecutor nga magarepresentar makabanan sa hearing sang aton iyang mga senator judges. Amo ang napilian nila si Congresswoman Jervel Luestro bilang overall lead prosecutor, samtang ginassign naman ang mga specific lead prosecutor sa tagsa ka articles of impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan, samtang sila nagapiparar para sa trial sang Senate mga katropa. Paglabas kay Luestro, ginakip man sang prosecution team sa impeachment prosecutor gikan iya sa nagligad ng mga proceedings kanday Congressman Joel Choa, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Jonathan Kit Flores, Congressman Rods

0: Rolje Gutierrez, kag Congressman Isabel Zamora. Kila naman ka mga newly designated members ang panel. Gamo kanday Congressman Chel Diokno, Congressman Tere Redon, Congresswoman Laila De Lima, Congressman Lordan Suan, kag Congressman Kaka Bag-aw. Sila ini makabanan ang bag-o sa panel. Kaya nang una nga ging pangmensyon naton, ini sila ang naka-serve na nga mga prosecutor sa una tubara nga impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Pangunahan naman ni Redon ang Article 2 sa ginaligar makabanan nga unexplained wealth. Samtang si Congressman Chowa naman ang mangin head sa Article 3. May kang tanan sa alleged bribery sa deep ed officials. Samtang si Defensor ang mga lead naman makabanan. Sa Article 4 sa diin, involved ang ginaligar makabanan pagpapahog bato kay President Bongbong Marcos kag sa iya pamilya. Nagpamalibad naman makabanan ang prosecution panel sa paghatag sa kabilugan ng impormasyon sa ila legal strategy apang sila ang kumpiyansa makabanan sa ila kaso. Sa diin, ginsight nila ang mabaskog ng mga ebidensya kag ang ginpreparar makabanan nilang testimonya sa mga testigos para sa presentasyon sa impeachment court. Of course, hindi nila na inipag-i-lay down ang ila sila ng mga armas. Kag isa pa, hindi ka din makabanan makahambal panguna kung anong may desisyon niya sa aton ng mga senator judges kay basi bala may I don't know kung may ari ni bala nga mga contempt power ang aton iyang mga senator judges pareho bala makabanan sa korte nga kung hindi kaya magpanguna kung ano iyang mga desisyon sa regional trial court kay pwede ikaw makabanan ma-cite in contempt sang aton iya nga mga RTC judges mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:20 na makabanan isa man ang ining pamangkot dire sa sining palabutan makabanan nga impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Ginastoryan makabanan ang numbers sa mga senador naton. Kayman, kundi ang una sini mga katropa, ang mga membro sa majority is 13. Tingkaroon, adaw mabunlayan kuno nga mag... nga magpakita mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Kati bagod siya na yung makabanan sa pamahog nga may aras yang warrant of arrest nga gin-isyo sa International Criminal Court kag daw'y plano nga iserbi ni siya yung warrant of arrest halin sa ICC sa National Bureau of Investigation. Kinangambal makabanan ang NBI nga tibalid na makatropa ang iya sining nga warrant of arrest. Tigaron, may duwa ka mga nabilin abing nagpahayag independent sila. E di makabanan, ang duwa ka mga senador naton nagsaylo karon makabanan sa minority. Nagimo, ini sila karon makatropa nga 11-12. Te kay nadabang sadya tong diskusyon na iya sa bahin sang uri ang panlawigan before ang sesyon. Nga daw ginilantaw nila mga katropa nga di basimalain pa ang sitwasyon. Ilabanagin mga katropa si board member Rolex Siploy ko nga di siyempre nakaagi sang una maning upod sa panel sang prosecution sa impeachment complaint sang siya isa sa mga congressman pa. Tito ginalantaw to kay na sa ila istoryana ay gabasi ko nung maliwat ang numbers kag magtipyok makabyanan sa grupo sang minority ang majority sa so, manabalantayan makabaran kati ang ginabantayan sini mga tropa ang numbers sa pag approve kung ano ginman ang malabutan sa sining hearing nga patagayon makabaran sang Senado nga nagkonbina as bilang impeachment court mga katropa.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Crime Basement Coverage.
0: Banta na ito magkabandungan sa ding mga development ni Rigiapon sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.23 na. Ato magkabandang kuhaon ang nagapangunang balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Opon kay katropang Bia Joy Subaldo. Ano ang kaundan sang ipatawag makabanan nga press conference ang mga congressman nga magaserbing prosecutor sa impeachment complaint batok kaya kay Vice President Sara Duterte sa Senado mga katropa. Ano karon ang ila sining nga ginapiparahan katitag sa ka mga articles mga katropa, may ara ng ipang-assign sini ng mga congressman naton. I-cite naton ang uyatan ng articles mga katropa ni si Congressman Lawrence Defensor, ang Article 4 nga involved sa ginaligar makabanan sa pagpamahog batok kay President Bongbong Marcos kag sa iya familia mga katropa. So daw mabulubog ating nauyatan man ni Congressman Lawrence Defensor. Ari may kabanan si Katropang Bia Joy Subaldo sa paghatag sa aton sang lugang update mga balita nasyonal. Nakuha sa aton nga news center. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang boards gindesignar sa House Prosecution Panel Sir Representative Jervy Luistro bilang overall lead prosecutor samtang ginassign man ang mga specific lead prosecutor sa kada article of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte samtang sila ang nagapreparar para sa trial sa Senate. Magluwas kay Luistro katropang boards ginlakip man sa prosecution team sa impeachment prosecutors gikan sa nagligad nga proceedings sa Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Rog Gutierrez kag Representative Isabel Zamora. Pila naman sa mga newly designated members ng panel, amo sanday Representative Chel Jocno, Representative Terry Ridon, Representative Laila De Lima, Representative Lordan Suan, kag Representative Kaka Bagawa. Para sa Article 1 sa ginapahayag misuse of 612.5 million pesos in confidential funds, magaserbe si Luistro nga lead prosecutor. Pangunahan naman ni Ridon ang Article 2 sa ginaaligar unexplained wealth, samtang si Chua naman ang mangin head. Sa Article 3, may kaangtanan sa alleged bribery sang DepEd officials. Samtang si Defensor ang magalead. Sa Article 4, sa din involve ang ginaaligar pagpamahog, bato kay kay President Bongbong Marcos Junior kag sa iya sininga pamilya. Nagpamalibad naman ang prosecution panel sa paghatag sang kabilugan nga impormasyon sang ila legal strategy apang sila ang kumpiyansa sa among kaso sa diin ginsight nila ang mabaskog nga ebidensya kag ang ginprepara nila nga testimonya sang mga testigos para sa presentation sa impeachment court. Samtang sa dugang pa nga balita national, wala sang plano si Senator Rafi Tulfo nga magsaylo sa majority blocks ni Senate President Alan Peter Cayetano tano gikan sa minority bisan pa nga ginakilala sini ang leadership revamp sang damlaglang sa diinadula ang iya committee chairmanship sa subong wala pa sang nagapalapit sa iya ako nang gapangulig sa iya halin sa majority sa piyaka sang espekulasyon nga islan si Cayetano bilang Senate President. Suno naman kay Tulfo. Mayo 18, katropang board sangin pahayag ni Cayetano nga padayon ang iya pagpanikasog agud madugangan ang iya mga miyembro sa majority sa diin duha lang ang iya banse kay former Senate President Tito Soto. Samtang sa dugang pa nga balita national, gin-submit sa National Bureau of Investigation ang ila findings sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang building sang Senado sang Mayo 13 sang gabi sa investigation panel. Ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga ang Department of Justice kag ang Office of the Ombudsman ang naghimo sang panel sa pag-investigate sang natabo. Wala na ginhatag pa ni Matibag ang dugang nga detalye angot deris. Apang iyaging kumpirmar nga ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, National Capital Region ang nagbisita sa NBI main office sa Pasay City bilang parte sang investigasyon. Matanaan nga ginadeny ni Matibag nga siya ang nagdeploy sang ahente sa Senado sang Mayo 13 sang gabi kag nagapanindugan nga ang ila deployment ang yara sa government service insurance system akong GSIS premises matapos ang request para sa security. Samtang sa kaangot naman nga balita gendepensahan ni NBI Director Melvin Matibag ang NBI volunteer driver nga ginaresto sa nagligad niya semana bangod sa natabo nga shooting incident. Nagapanindugan si Matibag katropang boards nga wala sang issued firearm ang nasambit nga driver bisan pa nga ini ang nagpositibo sa test sa gunpowder residue. Suno sa director nga posible ang residue ang naghalin sa Senate floor area sa diin ang mga miyembro sang Office of the Sergeant at Arms ang ginaligal nagpalupok sang makapila ka beses kadungan sang tensyon sa report nga ICC arrest bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dugang pa diri nga naibaluan lang sa nga taga OSA nga may bag ang volunteer driver bangod siya mismo ang nagsiling nga may dala ini. Samtang sa dugang pa nga balita national ginhingadlan bilang officer in charge kon OIC sang Office of the Senate Sergeant at Arms si Manuel Parlade matapos ang preventive suspension ni retired Police Major General Aplasca. Ginpaidalom sang Ombudsman si Aplasca sa anom ka bulan nga preventive suspension bangod sa iya una nga pagpalupok sa Senate sang Mayo 13. Si Parlade ang nagserbe subong bilang Director 3 sang OSAA. Iniman ang nagserbe sang subpoena kag subsequent arrest order bato kaya Kingdom of Jesus Christ founding leader Apollo Quibloy sa pihak sang pagpamalibad sini sa pagtambong sang legislative hearings may kaangtanan sa ginaligar human trafficking, rape kag child sexual child abuse sang 2024. Matandaan nga natabo ang shooting incident nga yara pa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa idalom sang protective custody sang Senado. So far katropong board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol. Ililo ako si Katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subalo, mga katropa. Sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, halong kita kay daw nagalala, ini mga kabinan, ang Hanta by Rosobong. Ini matapos nga dito sa Colorado, may isa dito kahamtong ang pangidaron. Buta ba lang sila mga kabinan, nga ti-adulta or all hamtong na, no? Soltero na. O dalaga na. Ano pa tayo, mga kabanan, sa hantavirus? Patay ang isa kahamtong sa Colorado matapos na confirm ang kaso sang hantavirus sa Department of Public Health and Environment. Ang sahay sa hantavirus, mga katropa, nagtuga sang kamatayon sa Colorado ang masaming na nagkatabo sa lugar subong at tuig. Kag ginainvestigaran na karon sa mga opisyal sang ang source of exposure. Tibalanta mga kabanan nga ining hantavirus, halin ini mga kabanan sa higko sang ilaga nga ini ang pwede makalaton sa tao kag ang incubation period ang sarang maglawig sang kapin anom gilamang kasimana makatropa o duwak bulan. So brabe duwak bulan. Lapit duwak bulan. Di para hindi kita magkasalig ha, nga tiyambal na itong dito pa niya sa Colorado. Kahit diri sa aton, madamo sa pareho sa nga mga ilaga, ining brown ba na? Magalong kita, kag dapat sa subong panangadaan makabanan, magdipinsahan tanang aton yung kalingon sa sining balatian ning hantavirus. Kay mabudlay na nga makwambra kita, magulpihan kita kag hilan naton kita, ubuhon kita, trangkasuhon kita, dumdum naton, okay lang. Mapamulumasahay lang kita kung maparutay kita gali kay ang virus gali gasulod na sa atong nalawas. Para nga mapraktisyanan kita makatropa sa badatian kag so malikaw kita sa mga badatian nga dala sa virus o bakterya. Magidom kita makabadan sa premium D3, kaman ang premium D3, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip on hilan at trangkaso. Hindi natin papabayan atong lawas ang maigo sa ringa balatian. Proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Ang premium D3, mga kabayanan, mga katropa, may ara siya nga vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. mahimo ini makabenta mga bakal sa mga butika malapit sa lugar ninyo dira sa Antique, ha? Dira sa Gapmati, subong sa atin, dira sa 93.3 XFM Antique, 96.7 XFM Bacolod, 106.5 XFM Roa City, 96.5 XFM Kalibo, kag dira man makabenta sa Palawan, dira man sa dira man makabenta sa Arumblon Nationwide. Pamangkot lang kamo sa mga butika malapit sa lugar ninyo, partikular sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, Generica, kag pwede man kami ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Laton nga mga Shopee Boys na, no? Dakay ng May, mayong gabi lang da sa Tangi. Kag sa aton nga mga Shopee Boys, mayong gabi sa Shopee Hub. Magdaraman kami nang sa kay Nong Lidoy, sa Lidoy Store, kay Freelin, kag kay Fridilin Anihaltari, mayong gabi. Pagbalik lang ito mga kabanan. Istoryante ng party sa mga first time ining request ni Governor Attorney Defensor Jr. nga gin-deny sang sangguniang panlawigan ba? Dumdum na ito gani. Kay kumong nga grupo ang tanan nga request makabadan sang gobernador, kay isa lang sila ka partido, isa lang sila ka grupo ang tanan nga request makabadan sang gobernador. Okay ron at isubong asisyon makabadan gin disapprove sang sagod ng panlawigan ang iya sining nga request. Yabaw ano ni man pero base kon may mabrasihan man sa pag disapprove sang request ni Governor Arturo Defensor Jr. mang kabenan for the first time sa history, abe sang sagunian panlawigan nga umpisa nag pungko si Governor Arturo Defensor Jr. the first time ini sinibuluan ko agin deny ang isini nga request. Kag ano ang plano ni Dr. Jenny Bunat. Katapos ng kabadang nga nag-silo siya sa iya sining voters registration, harin iya assistant siya pagkanto sa barangay Tagbak Haro. May plano siya balang nga magsulod sa politika diri sa sudad sang Iloilo. Ina makabadang kaibad pagid yung mga balita. Atong tanakayon mga katropa diri giapon sa atong pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi kay Jenny Boy Climino Adorno. Or baliska di raw. Jenny Boy Adorno Climino. Good evening, boys. Presenta, salamat gid Jerry Boy, ha. Dira kay paring Sam Lapides sa barangay Tiringanan sa Haningway, mang gabi man dira. Kay Nick Espinosa, mayang gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko, Bing Bing, pamati isubong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat gid Bing, ha. Salamat gid Nick. Kag kay Inna Puray, dira sa Ribalo, salamat gid. Kag sa aton nga mga listeners dira sa Antique, dira sa Bondiar Family, sa Baradyona, sa Bilison Antique may gabi dira. Kag asuman makabinan dira sa Bondiar Family sa Lariuha Patnongon, sa Bagyoro Family diyan sa Tibiao may gabi dira sa mga pamilya ng Remy, ni Mari Remy. Kag kay Padoy dira may gabi, kag sa Sibalom sa Matio Family da, kag dira sa Tiulas. Sa mga personnel sang sugbahan sa Tiulas mayang gabi, dira kay Risa Faith, Trot Grace, dira kay Rachel Joy, Rimari Pulines, kay Ryan Pulines, kay Chin Pulines, kag sa Pulines Family, dira makabadan sa Barangay Tiulas, San Joaquin, kag dira man makabadan sa California, dira kay Manay Cecil Sorilla, kag kay Noy Hindrida, no? Sa California, kag kay Noy Mintig, kay nang Hilda Sorilla mayang gabi dira kay Dandan mayang gabi da ako na mayang aga da sa inyo sa California. Ang oras din makabadan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:37. Mamati kita na yung mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa manatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras alas 7:37 na mga katropa.
1: XFM.
3: XFM.
4: Yes to health.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatang lapit mo, di ka sa inyong lugar.
7: The secret of health.
5: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: The Secret, The Secret of Health.
5: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Santone Plus Coffee Mix.
16: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
17: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
18: Panglalabo ng paningin? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
19: Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus! Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:50 na mga kabanan, mga katropa. Kahapon nagtakop na mga kabanan ang voters registration habang madamog gyapon ang wala makaparehistro. Bangod mga kabanan, but na nung kita yung mga ang iba nato ng makuturan pala, Pinoy gituod, kundi ito ang last minute. Hato, dito sila yung nagsagi kaya dinugok. Di ba nagreklamo nga madam, makuang ko no, may arap pa nga wala pa kahingagaw pag parehistro kapon, diri sa sunod sa Iloilo. Kati 1:30, gin close na mga kabanan, gin untat na pagbaton, bangod man kay masubrado smell ang nakapila as of 1:30 kahapon sa Robinson's Mall. Tiwi na, no? Unless nga magpagbasa ang isa ka in-bank resolution ang COMELEC nga before ang eleksyon sa barangay ng ISK, may pagkatingin nun makabinay nga isa ka voters registration, pero daw labo na na. Kay hambal sa nga COMELEC, natiwala to naman ang 2027 para nga magbaton makabinay sa another round sa voters registration. Ang voter registration, mga kabanan, madamo sa mga development karon diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. May mga politiko nga nagsailo harin sa Piakabanua, nagsailo sa Piakabanua. Ang ginatubod nato, mga kabanan, lugabi katro pang Alex, mga tawagan ta si Board Member Mondihar. Natubod nato, mga kabanan, nga nagsailo sa iya voter registration harin sa New Lucena, Iloilo, pagadto sa Santa Barbara si Board Member John Mondihar. So, mga kabanan, ang rason no, ni Board Member Mondihar sa pag-sailo sa iya sining voter registration kay last term na ba niya sa pagka-board member mo? Ti, bilang last term sa pagka-board member, anong plano niya? May plano ba siyang panlagan sa politika sa Santa Barbara? Kay ang barangay, mga kabanan, nga igigyan sa iluhan, among barangay inangayan Santa Barbara. Ang barangay inangayan aril ni Sumnan sa Manua. Tikon magsailo ikaw sa voter registration kag may plano ikaw ng padagan sa 2028 election. So dapat nga may maka-establish ikaw sa 1 year residency sa amo ina nga barangay o kung amo na nga Manua. Among gibang bala ini makabanan ang plano ni Board Member John Bonear nga magkapatalagan siya sa pagka ISB member sa Banuasang Santa Barbara. Te bati naton na may tatlo ka mga ISB member sa Santa Barbara nga mag-graduate sa 2028. Tatlo inikunotanan ka mga ISB member nga mag-graduate. Di ara dira ang delgado ara dira ang sabagaysay nga isa sa mga well known nga mga dagko nga mga pamilya dira sa Santa Barbara mangkabanan mangkatropa. Di i-confirm naton sa buong gabi kay Board Member John Mondear kon tuod gibanding impormasyon nga bato nato no kay kaina. Gin pa bati-bati ana siya sang iyang nga mga kapdanan nga mga board members sa sesyon kaina nga gin tawag siya nga gentleman probably from Santa Barbara. Wala signal si Penny Board Member Mondihar. Okay. Dia basi lain nga number dili abi sa ko no. Basi lain number da kada pang Alex. Adri kay bag mag-un number no. Ari bay. Na nag-akwan, naga-busy, no? So, kaina, may report kita makabanan nga conversation kay Board Member Mondihar, basi karoon pagkatapos ang report na katropang Alex nga confirmation niya, basi matagban sa liwat. E basi kung mag-inakwan lang siya, mag-ina-entertain ng mga tawag ba na mga kabanan, si Board Member Mondihar, no? Kay kon parte sa pagpatalagan sa SB member ti may bakante subong kabanan ang sangunang bayan sang Santa Barbara. Ti gusto naton makabanan may baluan kon nga ang Santa Barbara gidabi ni pili ni Board Member John Mondihar. Kag may balay sa dabala may naka-establish sa bala sang residency dira sa Santa Barbara, kiti ang balaton makabanan. Isa sa mga requirements, kung padlagan ikaw sa 2028 nga eleksyon, dapat maka-establish ikaw sa one-year residency. Okay, kaya nag-drive siya kuno mo. Ilang lumantaon to lang karon kay ambal niya. Nag-drive siya sa isa na. Pero ari ang confirmation kay na sang pag-confirm niya sa aton nga magapadalagan siya sa pagka-SB member sa Banwa sa Santa Barbara man kon nga by December last year 2025. Ini siya ang nag-silo na sa iyang voter registration. Alin dito sa Lucina, pagkanto makabanan sa Santa Barbara. Kato pa nga, Alexa.
1: Matuod ba lang nag-transfer ikaw sa voter registration? Alin sa Lucina, pagkanto sa Kwanbon, sa barangay na ngayon, Santa Barbara?
2: Anong
1: Anong rason doon ka nag-transfer ikaw?
2: Transfer ko kasi siyempre may problema ko doon sina nga yan. And then ginakonsider ko man na
1: anong patiganan mo sa Santa Barbara?
2: SB member.
1: Ah, SB member ang plano mo. Mali last term na subong board, no?
2: Last term plan sa board number.
1: Ah, okay. So, last term mo subong, 2028, ng eleksyon, panlagan ikaw SB sa Santa Barbara. Oo. Sa saan ka pa board nag-transfer sa imo voter registration?
2: December 2025.
1: Ah, okay. So, December pa, no? Last year pa. Hello, board?
2: Oo, December 2025 pa.
1: Last year pa, ikaw nag-kuhan. Sige, board. Thank you, sa pag-confirm.
0: Okay, naman tayo magkabanan ang confirmation na rin kay board member John Mondiar. Subong nag-tawag kita sa iyo. Ganit kay siguro ba si malaki na nga dula sa signal niya kay nag-travel sa Subong Sibatineon pa pauli sa Lucena. Kay gusto natin naton ka tani maibaluan makabadan kun nga ang Santa Barbara gid napilian niya. Kag ang ano posibilidad nga makasulod siya makabadan sa SB sa Santa Barbara no. Nag-travel siguro kay tiyabang nag-travel siya. Chang ginset naton siya nga maka interview sa buong gabi. Ti ang bati naton mga tropa nga may ara dira tatlo ka mga SB nga ma-retire na sa 2028. Bati naton isa dira si SB member Kitin Delgado. Tao isa dira si SB member Tim Padilla. Isa dira makabinan ang daw bati naton si Tim, si Kitin, daw may isa pagida nga kuno nga mag-graduate sa 2028. Tiyang iya sini nga ang iya nga barangay nga gintransferan makabida kon nagsailo siya. Amo ang barangay inangayan. Sino ang barangay na ngayon makabinan? Dira ina sa may kumbada, sa may likod sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Ina dira pagkanto na da, alin dira sa may alin dira sa may Bangga Dama, pagkanto na to siya sa may likod sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Amo na da ang barangay na ngayon sa may kumbada, sa may ano nga subdivision da? Santa Barbara basta mo nang ang alagyan makabinan paka halin dira sa Bangga Dama pakadto na to siya sa may likod sang Western Visayas Sanitarium Hospital dira ina makabinan ang barangay inangayan tindira sa kuno makabinan nakapundar sang iya sini nga balay hambal ya sa aton may balay sa kuno dira sa barangay inangayan kag sang December nagsailo siya sang voters registration niya agad nga makasulod siya sa requirements sa pag padalagan sa pagka-SB member sa Banwasang Santa Barbara. Bauti mayuning nga balita para sa taga Santa Barbara na kuning kaso kati nakita taman ang mga performance makabinat ni board member John Mondihar sa sanguniang panlawigan. Madamo siya sa mga ginpasar ng mga ordinansa. Partikular ini ang mga gahatag financial assistance para sa ato niyang ang mga volunteer workers. Barangay Tanod, ginapasumong, ginestoryahan pasumong, kati ginarepel niya. Agad masiguradong matagad ganiya sa Rikaygo sa rin financial assistance sa ato ng mga barangay Tanod. Pero mayo man yung makabinan ng material dira sa Santa Barbara. Kung ikaso gidman mapalaron nga magdaog sa pagka-SB member makabinan, si board member John Mondihar dira sa Banwa Santa Barbara, kaya tingin confirm niya mga ang pagsailo niya, ang makabinan ang plano niya ng padlagan sa pagka-SB member sa Santa Barbara sa 2028 nga eleksyon makabinan mga katropa. Sa ako guro si board member Mondihar, kati mo na manigil ka hambala kay nakatrapa ka Alex, nga ati siya, kung ano na nga, kung sila nga signal kay travel, ako pa uli, si pagkabot ato sa ilang barangay, alang-alang na to ang signal, no? Kapag ito ang makabanan ng confirmation, naling kay board member John Mondihar, mayang gabi kay Nunoy Nika. Aga, mayang gabi dira kay, dira makabarang kay Punong Barangay, former Punong Barangay sang sigay itong inang kwan doon naman Punong Barangay Ising Bilnoyba sang Ising Pancit Mulo dira sa barangay South San Jose, Mulo, Iloilo, makatropa. Kag dira sa may GT Malls, Pabia, may branch dira ang Ising Pancit Mulo. Dira man makabanan sa may Iloilo Central Public Market. Meron man dira nga branch ang Ising Pancit Mulo sa food court, makatropa. Kag may gabi man sa mga personnel sang The Crib Kitchen Cafe. Dira sa MH Del Pilar, Haro, Iloilo City, mga katropa. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:02 na. Kabasi kon langan kita karon kay board member Mondihar, tipabasan lang ino. Sa pila ka mga public affairs program sa XFM Radio Patrol Iloilo. So kung amo itong confirmation makabinan mga katropa, sa rin kay board member Mondihar nga nag-transfer siya sa iyang voter registration, arin sa New Lucina, pagkanto sa Santa Barbara sa Barangay Inangayan, kaya ang plano niya, magpadalagan siya sa pagka-SB member sa sanguniang bayan sa Santa Barbara, makabinan, ang iyang pag-transfer sa iyang registration sa December of 2025. So nakasunod sa requirements, sabi no, agad nga makapadalagan, makapundar sa one-year residency, dira makapitropa sa Santa Barbara agon makapadalagan sa pagka-SB member mga kabinan mga tropa. Alas 8:03 na may gabi dira sa mga membro sa Malaubi family sa Barangay Lagaan sa Kabatuan. Kagdiraman sa Parkon family dira sa may Barotac Bihok ang mga regakwan ano, mga vendors sa Baclayan Vendors Association. Mga nigyada sa mga kamara sa galibo na sa mga nagalagi ng mga sires na magpundo na sa Baclayan na mga membro ng kabanan sa Baclayan Vendors Association. Dara kay Marimang Parkon. Sa Parkon family mayong gabi dira sa inyo mga katropa. Pagbalik na itong magkabanan na itong istoryahan ini, ang pag-deny magkabanan sa sanggunang panlawigan for the first time sa request ni Governor Arturo Defensor Jr. Sa aktwali sa ligad pa rin nga tuig gagin padala nga sulat ni Governor Arturo Defensor Jr. kag subong gid lamang nga hapon gin render ang report ni board member Marca Palabrica. So daw na tibot man kita nga daw na padabi no pati ang provincial legal office nag render sang ila sining nga opinion kada wala magpabor makabanan sa request ni Governor Arthur Defensor Jr. Kagibad pag ibagkabanan nga balita, dirigi hapon sa ating pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:05 na mga katropa.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Queens. Problema ako gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa aton nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Maka-late na ko!
5: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot.
1: Headshot!
0: Aras 8:09 na, mga kabayan, mga katropa. Padayong ka mga atin diri sa Headshot, dirigid lamang sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Daudin kita, mga kabayan, sinisang balita may kang tanan, mga katropa. Sa request ni Governor Arturo Defensor Jr., nga daw gindinay abis ang sangguniang panlawigan. Kasubungin lamang nga sesyon. Ini ang iyang request, mga katropa, mga kabayanan. Ini ba na ang mga picture frame na magpadro ba na sa mga board members kag ang vice governor sang 14 sanggunian. Ng 14 sanggunian, ginakipan ni mga kabayanan sang mga masunod. Ang 14 sanggunian, ang kaday vice governor Christine Esgaren, ang board member sa 1st district, si board member Masiro Sirag, kag Joan Herminanda, 2nd district, board member John Mondihar, kag Lolito Kahilig, 3rd district, Jason Gonzales, kag Matt Palabrica, 4th district, Rolando Distora, kag Domingo Oso Jr., ang 5th district board members, Binky April Tupas and Carol Espinosa, kag ang ex-officio members, Amunikanday Liga ng mga barangay president, Amalia Victoria Diboque, Philippine Councilors League President Ramon Soliano, PPSK President Isara Aldiguer Javier. Sa tong July 31, si Governor Arturo Defensor Jr. ang padala sang sulat na sa gunang panlawigan nga nag-request sa pag-approve sang transfer without cost sining mga customized wooden picture frames with brown frame stick and blow up pictures of 14th sanggunian panlawigan. Ti siguro ba si kon manag request man kay Governor Arturo Defensor Jr. Siyempre, nagimo sa sulat si Governor Arturo Defensor Jr. Ti ang nag-request nila badaban ang membro sang 14th sanggunian. So ginimo ni Governor gin sulatan niya ang sanggunian panlawigan. Kag ang sagot ng panlawigan nag-refer ini makabanan sang iya kasulat sa 15 sanggunian sa subong ng sanggunian. Ini ang 14 ka mga picture frame. Pero mga dos lab ang iya sa kanataason mga dos siguro or dadra guro no ang iya sa mga kataason kagada koon 14 pieces, article description, customized wooden picture frames with brown frame stick and blue up pictures. Date acquired, January 6, 2023. Property number 23VGO-0022-1-13. Unit cost, ang kada isa, 8,750. Ang kabilugan nga cost sinisang picture frame. Ako ng kwadro, mga 120.

0: Ministry and noted by Attorney Dennis T. Ventilacion, Provincial Legal Officer, which categorically states that Section 381 of Republic Act 7160 does not authorize the transfer without cost of local government property to private individuals. So, kung former ikaw nga sagunian members, sagunian by members, or former kabida ng mga mayors, nga mayors sang banwa or probinsya. So, ang pagtawag ni Simo Sine is a private individual. Kaya nagambal din magkabanan, suro kay Attorney Cybel Diaz, Templo Nuevo, nga ginaprobahan man magkabanan ang yasining endorsement ni Attorney Ventilacion, Provincial Legal Office, which categorically states that Section 381 of Republic Act 7160 or ang Local Government Code of 1991 does not authorize the transfer without cost of local government property to private individuals such as past and present members of sangguniang panlawigan, even if intended transfer is to justified as token. Di gali pwede. Ngasilingabi nga tiya, mula nabi, hanumana na namun. Hindi gali pwede makabinan. Hindi gali. Wala sang bigsis. Nga ihatag mo ina as token. Sa past members of sangguniang. Kita ni Gambal, does not authorize the transfer without cost of local government property to private individuals such as the past and present is justified as token. Hindi pwede nga gamito na binati dalalan na token na sang LGU sa imo. Hindi pwede na. Gamito na bing remembrance or recognition as past public service. Said legal opinion emphasizes that transfer without cost under Section 381 is a mode of disposition available only where the recipient is another office. Kaya ba, mangin legally obtain lang siya kung ano ka request mo kabanan, isa ka ahensya sa gobyerno or the same office under sa LGU. Or instrumentality of the national government or another local government unit and that authority granted by said provision is confined to government-to-government transfer and cannot be extended to natural persons in their private capacity. Ay, hindi gali pwede ni, no? Hindi gali nga kung may natabo na sa mga kamanuhanan. Sa sanggurian, gali na yung kaso yung magreklamo, gali na pwede gali na kamo iyang ma-reklamo. Under kuwarols, hindi pwede na ma-transfer. Sabi na, tapos ang termo, dahil umuna iya ang mga kwadro nga ngagin pahimo sang gobyerno, gamit ang kwarta sa gobyerno, hindi gali na pwede. The same legal opinion further states that the attached records show that the subject properties, kinabasa naton ang committee report ni board member Mark Palabrica. The same legal opinion further states that the attached records show that the subject properties consist of 14 pieces of customized wooden picture frames with blow-up pictures acquired on January 6, 2023 with recorded total acquisition cost of 122,500 pesos under property number 23VGO0022 close open parenthesis 1-13. The General Services Office certified that the items were returned by the end user and were found to be unserviceable or no longer needed for public use. Bisan gin certified para kinisang dia sang GSO na nga hindi na naman abi pwede na mga kinanglan for public use. Di dapat ibalik mo na iya sa kwan, ibalik mo na iya sa kundiin na iya sa sanggurian, sa session hall or sa office of sanggurian. Hindi gala po, hindi nga ihatag mo na nga tokens, remembrance. Sino mga graduate na ng mga membro sang sanggunian nato, including ining mga official sang gobyerno. Kasi hindi lang ini nga local government code ang ginabasihan mo, kundi ang kuwa rules nga hindi pwede mahatag ini ang mga kwadro sa pictures gaging gastuhan gamit ang gobyerno. Tisa na makabadan kay board member makapalabrika, the General Services Office certified that the items were returned. Ah, gindala, galing nila. Tingala ko why na to. Tingala ko why na to sa session hall. Kasang ligad at arap na sa likod nila sa pagkuhaan na mo. Gato bang sa presiding officer? Gatalikod sa mga membro sa sangkurian? Nakamuno kay kusligan to kay party rin niya. Kasi ko ginkakasagal dang ko ano? Ginkakasagal dang mga picture frames ang mga board members sang timpo ni Vice Governor Tinting Garin. O siya, ginkakasada sila niya. Ahli ko ti, ibutang ro na ang picture frame sa mag-usapong sa 15 sangkunian. Gali, ginkuha nila. Kati, hambal makabanan sang General Services Office. Pagi kay Mayor Flores. Das General Services Office, suno sa report makabanan ni Board Member Mark Palabrika, nag-certify na ang mga items ang ginbalik by the end user and were found to be unserviceable or no longer needed for public use. Why the appraisal report dated July 28, 2025 states that the listed items were appraised using junk value and have no commercial value. Bisan pa matuod makabinan ang nag-certify ang General Services Office nga ining mga picture frame sang 14 sangkunian is no longer needed for public use, while the appraised report dated July 28 states na kapakita nga nalista ining kabinan ng mga items as junk value and have no commercial value. The Provincial Legal Office nonetheless opined that the mere fact that the properties are allegedly unserviceable or no longer needed does not automatically authorize their gratuitous conveyance to private person. Hindi gapon matag ini makabinan sa private person. In this connection, sino kay Board Member Mark Palabrika, the committee likewise suggested whether the subject properties may instead be disposed or by way of donation in favor of the past and present members of sangguniang panlawigan as tokens or remembrance of their service to the province of Iloilo in response thereto. The Commission on Audit, Regional Office 6, Local Government Audit Sector Team 01, through Attorney Mary Grace Silvilla, Audit Team Leader, clarified in its letter dated October 13, 2025 that while donation is among the recognized modes of disposal under CUA DBM Joint Circular Number 204-01-1 and CUA Circular Number 92-386, the same is allowed only in favor of foreign government and local foreign non-government charitable, scientific, educational, or cultural institutions or associations and only in exceptional and meritorious cases. Accordingly, the proposed transfer of portraits to the ISME members' tokens or remembrance does not fall within allowable cases for donation. Kay hatag yasang napahatag na gusto abi sa nag-request kay Governor Tony Pinzon nga tiilan lang to, total siya tapos naman ang amon term. Tipabalik sila yasang kwanong, ipabalik sila yasang GISO. Bisan matuod nga ang atong mga pictures o kung mga picture frame may junk value, scrap na. So, ginbalik nila. Kaya hindi pwede. Kaya makabig sila ining mga 14 sangguniang panlawigan, makabig sila makabinan ng mga private persons. So, hindi pwede nga mahatag sa ilang nga tokens, remembrance. Hindi pwede. So, aring makabanan, ang pag-report ni board member Mark Palabrica sang iya rekomendasyon kaina sinisang giningyo punta ni sang 14 sangunian nga ti ilan lang to amun na kasi niya total niya di naman na wala naman kabida pwede naman na nga ma gamit ka remembrance itakod namon sa balay namon butang namon sa amon opisina para nga makita man nga kinabutang nga damo kung halin kasan o nga nag pungko kang members ang 14 sangunian nabutang nga da sa for example 2020 tatlo ka tuig nabutang nga da ti bisan makabig ini kabilan nga junk value wala na siya sang value bala tigin hamban makabilan sang committee ari ang pagbasa ni board member Mark Palabrica sang iyang committee report. Kato pang Alex.
1: Provision is confined to government-to-government transfers and can be extended to natural persons in their primary capacity. In this connection, the committee likewise suggested whether the subject properties can stand disposal by way of donation in favor of the past and present members of the Sangguniang Palawigan as tokens or remembrance of their service to the province of Iloilo. In response thereto, the Commission on Audit Regional Office Number 6, Local Government Auditor, Local Government Audit Sector, LJSE Team 01, through Attorney Mary Grace K. Sevilla, Audit Team Leader, clarified in its letter dated October 13, 2025, that while donation is among the recognized modes of disposal under COA DBM Joint Circular Number 2024-1 and COA Circular Number 92-386, the same is allowed only in favor of foreign governments and local or foreign non-government charitable, scientific, educational, or cultural institutions or associations, and only in exceptional and meritorious cases. Accordingly, the proposed transfer of the portraits to the SP members as tokens or remembrance does not fall within the allowable cases for donation. The same COA opinion, however, further provides that while donation is not allowed in this case, the sale of the subject properties to the SP members may be considered, subject to compliance with applicable procedures and conditions prescribed under COA DBM Joint Circular Number 2024-1 and COA Circular Number 92-386. The Provincial Legal Office likewise observes that the proposed transfer is further legally delegated insofar as the intended recipients include incumbent members of the Sangguniang Panlawigan, since Section 89 of the RA Number 7160 prohibits local officials and employees from being directly or indirectly interested in any contract, business, or transaction with local government unit wherein property or any other thing of value is to be transferred from the resources of the LGU to such person. The opinion also cited Bustillo versus People, where the Supreme Court treated violations or disregard of Section 381 seriously, thus reinforcing the conclusion that the province should not proceed with a transfer without cost unless the recipient clearly falls within the classes authorized by law. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the passage of a resolution disapproving the herein request for transfer without cost of the herein customized wooden picture frames with brown frame stick and blow-up pictures of the members of the 14th Sangguniang Panlawigan of Iloilo.
2: Your Honor, I move that we adopt Committee Report Number 2026-023, Series of 2026 of the Committee on General Services and Human Resources. I so move, Your Honor.
3: So move, seconded by Board Members Tupas and Garin. Any question, objection, discussion, hearing none. Committee Report Number 2026-023, Series of 2026 of the Committee on General Services and Human Resources is hereby adopted.
2: Further, I move that a resolution be passed disapproving the hearing request for a transfer without cost of the herein customized wooden picture frames with brown frames, stick and blow-up pictures of the members of the 14th Sangguniang Panalawigan of Iduido. I so move, Your Honor.
3: So move, seconded by Board Members Piñol, Tupas, and Dibuque. Any question, objection, discussion? Hearing none. Motion is hereby approved and carried.
0: Nabantayan makamalan ang pag-approve sa committee report ni Board Member Mark Palablikang regarding sa approve sang request ni Governor Attorney Defensor Jr. sa request man siguro sang 14 Sangguniang. 14 Sangguniang, ditimpo to ni Vice Governor Tingting Garin. Nga naga hingyo kong tanay nga ti ilan lang ato transferred out cost. Tiga na kiti ginatindugan makabanan sa committee ni Board Member Matt Palabrika. Ang kuwa rules na hindi pwede nga mahatag ini makabanan sa past and previous sangunian. Tiba si sila, gapungko, suwag mo. Tiga rin kay 14 sangunian, tapos lang term na to mo. Sino na graduate na? Si Vice Governor Christine Garin. Sa 1st District, si Balsirag, graduate na. Sa 2nd District, wala pa. Sa subong, kati lain naman tayong 14 sangunian mo. Ang sa 3rd District, ti si Matt Palabrika kag si Jason Gonzales, sa Ragapon, di si Board Gonzales. Sa 4th District, si Board Member Domingo Oso Jr. Si Distorara pa. 5th District, di Duwagin eh. Si Board Member Binky April Tupas, kag si Board Member Carol B. Espinosa. Ang sa ex officio, ang PCL, si PCL, former PCL President Monsec Soriano. Siguro pa siya request sila, ti amon na nag-gobe bilang amon man abi token, kag amon man nga may araman kami nga paneng remembrance sa amon pagpungko bilang 14 sangguniang. Ti wala magpasugtan makabanan sang committee kag sang sangguniang panlawigan kati ginaproba nila ang committee report ni Board Member Mark Palabrika nga ganis approve sa request ni Governor Arthur Defensor nga transfer without cost sa members sang 14th sangguniang panlalawigan ining ilamang kwadro nga ginabutang dira makatropa sa session hall sang sangguniang panlalawigan. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot, alas 8:36 na. May gabi kay Apple Di Apta Bataasan. Yeah, good evening. Shout out Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan, Ledesma, Barangay Suntu, Tubungan, Iloilo City. Yeah, Tubungan, Iloilo. May Iloilo City ni Apple. Tubungan, Suntu, Tubungan, Iloilo lang. Gamonitor Gid, XFM Radio Patrol Iloilo. Shout out Taasan Hilado Family, Sonstri, Ongka, Iloilo City, Gamonitor Gid. Aling kay Apple Di Apta Bataasan, Sherwin Marcoe, kay Rain Inuhas, watching from Guimaras. Kamusta na subong sa Guimaras? Bawo sa dyan, ano? Saan o tama katilaw ka paho nga isang Guimaras man? Para may araw sila. Rain, sige nga po, ang inyo na ako, ano? Ang it all yukan sa, ano, sa Guimaras, no? Para buton, makabanan nga Manggahan Festival, Rain. Magabi din kay Rain Inuhas, sa diin ka sa Guimaras, Rain. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:37 na. Madamo makabanan ka pamangkot ka pagkatapos nga na kung saan ako na makasweldo ang job hire sa Iloilo City. Kaya may nagpalapot din makabanan sa aton sang reklamo din sa XFM ng mga job hire ko na sang Iloilo City. 1 month nang wala makasweldo ay matapos makabanan nga ang iban wala maka-virtual at attendance. Na mo rin natabo, ayaw mo rin natabo. Kaya meron kaya istorya kata kayo sa isa sa mga job hire. Sang Iloilo City, hindi wala ang na-assign sa field. Ang katabo, sa mong particular makabanan ang mga traffic enforcer. Kundiin ikaw nga area, papicture ikaw, pa-selfie ikaw, kag ipadala dito sa inyo nga office. Bota balon nga ari ako di, sir, present ako. Amunak risubong ang sistema sang attendance sa mga job hire sang Iloilo City Government. Mahaw, grabe ha. High tech ha. Di, abi na karon kon ang pag-selfie niya. Dira siya ng selfie to. Tapos, pagkatapos sa selfie niya, padala niya to karon sa iyang opisina. Puri siya. Paano karon nga ma-determine nga dito sa Gyapon? Dira sa lugar na, kito yung ilagi dapat siya ng virtual nga tindans sa kundiin ka nga na-assign nga mga area dire sa sudad sa Iloilo. Tisuno, makabanan sa job hire nga may arak kung galibot. Abaw! Ginasigurado ko na makabanan. For example, kung dira ka karon na-assign, abi traffic enforcer ka, dira ka abi-assign karon sa may SM Delgado, sa may Merimart. Pa-selfie ikaw, pagkatapos, ipadala mo nito sa inyo opisina. Tisling ko, tipaano na karoon nabi ako pagkatapos sa selfie. Karoon pag-abot ito, send sa imong nga picture sa selfie mo to, tipuli kaya naka-selfie ka na mo. Ti may ara ko naman ka ba nga nag-double check? Kabaw. Agon ba sigurado nga kung diin ka nag-selfie, dito kanila pangitaon. Amo na kanilang rason kung nga ang iban, daw wala guro maka-selfie. Kasi kasan o ba naman ka ba nga daw nagahina ang signal sang internet connection kag araw-araw nga paon niya panaya sa panahaw, paon niya panaya sa mga job hire iya ang ilagasto na iya sa pag-send sang picture sa office ninyo. Malungoy man kamo. Araw-araw pa nga, kuwaon nyo pa na iyasa load nila ya. Pila man ang isuldo nila. Tapos, akin ang lan nga pa-load ka pa kay parang nga ma-check ikaw ko din. Dapat, pag-abo na ng mga oras, pa-selfie ka, send ka to sa inyo office. Nga rin ko din, sir, present ako. Bauti, magkadadlaw, kay ba nining 30 pesos galod kung kaysa, mahina maning iyasin nga koneksyon mo. So, hindi man na makapanabi, hindi man na mga madasig ba ang pag-send? Kasi ang dumdum mo ya, nga once nga naka-send ka na sa imong picture, nga dira ka nga lugar, okay na to, okay na sa roll. Kasi kaya wala pa kita, naglilibot-libot, ang signal, hindi pigadong signal. Kasi ang iban siguro ka dumdum, nga okay na to, once nga maka-send sila sa ila sila nga virtual attendance, kasilpi na to sila, i-send ito sa opisina sa traffic, for example, okay na. Gali kay ito na pang dance. Parang libot-libot pa ito yung ila, yung in-send sa ila opisina. Ang iban, siguro pa siya mo ng rasonin. Kadadlaw, mapaload ka dapat. Di dapat sila ma-provide ang syudad sa libre nga load eh. Ah, good for 1 month. Or good for 1 week. Ito nga, unta na lang abi. 100 per week, 100 per week ang amon sa sudad, 100 per week man inyo sa mga job hire. Para nga maka-send kamo sa inyo sa nga mga virtual attendance. Di maluoy man kamo sa mga job hire, pinaman ang sweldo nila, tapos buhinan pa nila, dakang panood sila para nga maka-send to sang picture sa ilang opisina. Agad nga makapa-check attendance sila. Imagine ba na? Kay hindi gali dayon maka-process ang accounting sang ila sini nga mga payroll, kung may ara dira makabanan nga isa sa ila nga hindi makasubmit sang ila nga attendance, nga hindi makasubmit sang ila sini nga virtual attendance. Ti imagine ba maluoy man kamo? Ti ka mo sina kuno magbutang na kamo tawo da. Agod ka maglibot lang mag-check sa mga job hire ko matuod dira sa sa lugar. Pwede ba sa una blas sang timpo ni Mayor Jerebla? Nga sa tung timpo napangita ang mga traffic aid din sila man. Kasi may araw sila da, nga mga may mga assignment sila mo. Sa ila ka nagbook diin ka. Gina-assign na sila sa muna ni former traffic head kung pa to ni Engineer Jotinko. Gadira ka ma-assign. Typically, both na ito sa muna sila ng mga head nila. Agad nga makita, nga dito ikaw, dito sila. Tinaguro ba si pwede na nga ang head nila? Ang picture sila eh. O, aris la diyo. O. Kaya tinadako-dako ng sweldo sa ilang head niya sa inkumparan makabanan sa siring mga traffic enforcer nga pati al sa init. Tibuhin na pa sa ilang load kadadlaw, maluoy man kamo. Pagkita ay guro sa ideya na nga parang ang mga head nila mo mag-confirm nga dira sila sa lugar nila eh. Di ba? Kag may CCTV man kamo na sa mga lugar ng traffic areas. Di, mangkuton yung inyong mga traffic enforcer na nung, o, anong tabo na din kamo? Nga traffic daw, arak kamo da? Maluoy man kamo? Di, one month ang nulang kami nang wala sang sweldo ang mga job hire. Di, mga malikita ang kami ng job hire, including mga traffic enforcer, ang mga sa beautification, o, nga nagapang limpyo na sa palibot. Tiyo ka mga job hire yung aras sa sulod sa City Hall. Kasi makita na sila yung aras laga obrada. Tining mga sagwa yan, ti i-require mo sila yung mag-virtual attendance. O ba daw, okay man natin eh, nga masiling kita nga tiwa na eh, kaya nag-modernize naging man ang sudad. Kakinang lanaw naging man, pero dapat kung tani, hatag man kita sa konsiderasyon sila. Ti, bakod ka iban sila na hindi makapasulod, hindi makasulod ang ila sila yung virtual attendance. Apektado ang tanan ng mga job hire. One month ako nulang sila kasweldo. Dapat tani, mayor, maluoy man ka, mayaluoy ka man, mayor. Basi ko mapakitaan, hindi yan eh. Nga, mapadasig ang pag-release ng sweldo sa mga job hire na itong nasunod. Gakaon na sila mo. May pamilya man na sila. May mga saraguron na sila. May kinanglanon na nilang magbakal bugas. Kinanglanon na magbakal sa sudan. Kinanglanon nilang bayan sa kuryente. Imagine ba daw, isang kanukabulan, makabinan, nga wala makasilduan ang mga job hire? Tumasi, makapatag sa makabinan ang Iloilo City Government. Kag mapakitaan ay diyan eh, parang bisan madili lang tatlo kadlaw, okay na ya. Pero magsiling isa kabulan, di, lain na ng istorya ya. Okay na ya matian nga nag-virtual attendance ng Iloilo City. Bawo, very good. Ha? Kati, pwede mo, electronic attendance na very good ginaya. Ang hindi na very good ya, kay one month na makabinan, nga wala sang sweldo, ang mga job hires. Maluoy man ka mo, basi kung labanin ka na po, kay Mayor na, labanin ko nga ang, o kung basi kung, nga takaw tago, pada sang iban, sang ilang ang mga head eh, agad hindi pakakigan ni Mayor. Kasi ni Gadi, gindala naman ng isyo, ding, ang mga job hires makabinan, wala masilduhan. Di napagitaan man ito yung diya. O galing kay ang rason makabanan ko no, kay ang iban sa ilin sa ila, wala maka-virtual attendance. O di tahom matiari, makumuna ang electronic attendance sa Subang Iloilo City. But hindi na yung electronic, kaya ang ginabatya gagutom sa pamilya nila. Hindi na madala yung sa electronic, hindi na madala sa marami dami kagpatahom-tahom na nga attendance sa City Hall, mga musina. So, Mayor Raisa, ma'am, basi kung matagal mo niya sa solusyon mo lang, ma'am, maluoy ka man sa aton nga job hire. Kaya ayun yung mga job hire, makabinan, mas mayaw ganit sila kaya nagkatrabaho. Ikumparar nga nila sa sulod sa City Hall na iba, nagpinungko lang gani. Makita mo niya job hire aton iya sa field. Ganit nagkatrabaho nila, kita mo na iba na kung kaysaw na sa may gate 7 sa CPO. O, kita mo na lumpiga ka na gapagilamon. At least makita mo nga trabaho. Pero hatagan taman sang kabilinggan ng ila sining karong ginabago, gakaon mo ni Islamiyor mo. Okay na yung nakakuha ang sudad sang matahom kag mga maayo nga mga awards. Pero ihatag taman ang para sa tawo ang para sa tawo. Manuoy ka, Mayor. Sokta ng mga department head sila, ang ilas ng mga head ra, nga nang amunaw. Nga ang anong rason nga ang hasta subong, one month ako no, wala ko no, gyapon, masilduwa ng mga job hires. Di atong ginatugyan at magkabaran kay Mayor Raisa. Kiti ang hambal na deo. Sa nagpadala ang kabanan sang mensahe dire. Hindi talaga pag ipakilala ang kabanan nagpadala sang mensahe dire. Kasi di ba lang tama nga masik, nagkadlok pa rin sila mong masik kung nabalaan nga sila reklamo kag pasunod gadlaw blaw na sila blaw niya. Panawagan lang tani ka mga job hire subong sa City of Iloilo. Katama ka-delay sang sweldo tungod sa virtual nga tindans. Isa na kabulan kag tunga agahi. 1.5 months na oh. Wala sila gyapon masiluhan tani mapanawagan niyo. Salamat mayong aga XFM. O salamat kay ginsaligan ninyo kami. So, dalo naman ini makabanan, ipanapot naman ini makatropa nga concern ninyo, amon ang amon nga tiyotoyo kung nga ari kami diri. Ipanapot nato ni makabanan, makatropa nga concern ninyo sa city government. Dami lang taan nami, tani matian kay virtual attendance. Ti 1.5 months na wala sang sweldo, tinan paano ni bay? Di nila makuha sang ilang kalanon bay, di nila makuha sang ilang inugbayad sa kuryente. Paano lang gawadidi ng mga kabataan na sininga baklan mo't gatas? May lang ko rin makakauyon ka ni studyen, makauyon sang mga baratuhon ng mga gatas. Di ano ba yung hindi ka uyon ba? Manok ka lang sili? Iprinda mong imong ATM? Di masakit man magbayad sang interest, mga katropa. Bisan 10% lang na o kung 5% lang na. Di masakit man ibuhin pa rin. Plus mabuhin pag bayad ang iba na sinila sang inagbakal load kay para maka-virtual attendance. Diba siya pangitaan na si Idea, no? Kagbakabay pang kalabotin makabanan sa city council. Kag basi kung mabuligan man ini sang aton ng mga city council da nga nagapahayag nga pro-people sila. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:50. Mayang gabi kay Sirwin Marcoe. Mayang gabi kay Rain Inuhas dira sa Gimaras, kay Idnapuray sa Bilya. Mayang gabi kay Apple di Tabatapasan, kay Jerry Adorno Climino dira sa Haniway, kay Paring Sa. Mayang gabi kagadira makabanan sa mga drivers ang Hydra, no? Hydra Taxi. Kuha ka mo, magsakay ka mo sa taxi. Pangitaan nyo ang Hydra Taxi, mga katropa. Kagadira man sa G-Lord Taxi. Kay Elbert, kay Toto Bacolado, mayang gabi. Sa ato makaturan, sa ato makabanan, hindi lang kita mapahiblan sa subong panahon, ha? Para sigurado nga hindi kita mahiblad, bagod man sa tuman kainit nga panahon na. Maginom kita makabinan makatropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kainit puno sang antioxidant properties ka makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo, makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kanupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nga pangita ka mo sang kape nga namin takag-healthy pa, kami makuha ka mo makabilang nga health benefits. Mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya di makatropa, ang kape nga natural makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga hormonal imbalance. Sa naman lang inyong mga partner, ba lang okay na subong, okay na sa rule. Pang gadugay, lain na. Lain ang desisyon naman. Siguro ba sa mga hormonal imbalances, ba lang? Five na nyo, makabiyanan, makatropa, sang Santon Plus Coffee Mix, kang Santon Gold Coffee. Sa aton mga lalaki, kung may mga problema kita sa prostate, maginom kita makabiyanan sang Santon Plus Coffee Mix. Kag, of course, hindi natin makalipitan ang Turbo Dietary Supplement for Men. Maginom sang isa kapsula 30 minutos antes maglabing-labing kay misis. Kag may tsansa ka mga katropa na magdaog sang sa aton na promo ining Santon and XFM, libo-libong pa premyo mga katropa. Sige, apo rin, no? Para nga makabulig kita sa ato ng mga listeners. May kung ka na, may mabaskog ng immune system, may chance ka pa magdaog sang sa amon nga promo ining Santo na Next FM, libo-libong pa premium makatropa, anong mga kwan, anong mga propoporses. Amo ni makatropa ang isa ka blister sang Santo na gold capsule, isa ka promo o kung isa ka isa ini makabain ka entry. Isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka entry. Kagima ka sa C sang Santon Gold Coffee, mga katropa, isa ina ka entry, mga katropa. Ay mo ninyo mulang ang pag butang sini sang mga proper purchase sa sobre long envelope pa, white envelope pa. Tapos butangan nyo na makabinan sang papel nga may pangalan ninyo, sulatan nyo pangalan ninyo, address, kag inyos din yung contact number. Ihulog din makabinan, pirmahan na yun ha. Ihulog din sa drop boxes sa XFM. Kag may chance ka na magdaog sa weekly draw, mga katropa, nga tag 3,000 pesos. Gipalawag na ito, mga katropa, ang aton siling promo agad nga kada simana may palabuton kita nga grasya sa kutob sa nag-intra sa atong nga promo, ang Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo, mga katropa. Alas 8:54 na makabit mga katropa, standby na sa masunod programa ang Phone Palo Pod kay Troy Tisoy kagay Dolphy Lanka. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
0: XFM Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 kag pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto kag pampaimprove sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng

0: Antone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Antone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Woo!

0: Rock and roll.
1: Ano, ano mo lang si Elvis Presley.
2: Sumayaw, sumunod ka sa aking indak. Panahon.
3: Yan.
4: Mga mo na nagtanong.
2: Yes.
4: Kay Lidlaw, no?
2: Oo.
4: Ano ka sa buong Dalmatian?
2: Ha?
4: Dalmatian o kung damak-damak?
2: Hindi.
4: Ano?
2: Si Dali.
4: Dali?
2: Tan.
4: Grabe. Gin imo, gin highlight imo ilong, no?
2: Yes.
4: Oo, oh, daw amo ba?
2: Managali ka na daw.
4: Mga palayag ng programa nga Phone Pal sa bilog nga XFM station sa Negros Island, kag bilog nga Western Visayas. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod sa XFM 103.9. Upod ta si katropang
2: Jen Ray.
4: Again?
2: Jen Ray.
4: Again?
2: Jen Ray.
4: Laro ha.
2: Jen Ray.
4: Ano? Hindi ka sigurado ha?
2: Jen Ray gani.
4: Jen Ray?
2: Jen Ray.
4: Again?
2: Jen Ray.
4: Jen Ray?
2: Oo.
4: Patay ka ganyan. Is that girl or boy?
2: Boy.
4: Again?
2: Jen Ray.
4: What?
2: Amot.
4: Di ba tabi?
2: Jen Ray.
4: Wrong. Sir Joe Derry.
2: Joe Derry. Sorry for the...
4: Patay ka kay Joe Derry, ginobro mo sa babae. Hindi kayo katapak sa kuling.
2: Ay, kuling, hindi.
4: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
4: Again?
2: Papa Rodel.
4: Winston Villanueva.
2: Kita mo lang.
4: Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
2: City Boy
4: Biberon.
2: Kita mo.
4: Sa Sagay XFM 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Manapla, Victoria, Skadi, Sagay, kang Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
4: Correct. Sakto sa ba? Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Jen Ray.
4: Shamin.
2: Ah, siya naman.
4: Ginlita-lita ang animal. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Neil.
4: Kuya Jay. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Noel.
4: Again?
2: Noel.
4: Neil.
2: Sabat sa inyo.
4: Si Alex lang hindi yan natsakto sa bat ba?
2: Makatilaw ginagin si Alex sa
4: oh, this year ha, hindi ko magkalipat. Manog-open naman ang XFM Kulasi kag XFM San Carlos sa Negros Occidental. Yes. Nabatihan kita sa bilog ng Antique. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
4: Be with you until 12 midnight. Subong agab isang...
2: Sang May 19, 20, and 26.
4: Day?
2: It's a Monday. At Tuesday, guys. Sorry, wrong number.
4: WB.
2: It's a Tuesday.
4: More music coming up sa pagbalik na sa Phone Pal. Dire lang sa inyo paborito ng istasyon ining XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
4: Ah, exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: 44 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: No, wala na chance makabawi kagi.
1: No, wala na gid.
0: Wala ka na gid sing mas may malawig pa da nga ginhawa.
1: Kumi oxygen ta.
0: Dali lang gusto mo oxygen.
1: Tang.
0: Gusto mo oxygen.
1: Tang. Gani.
0: Dali lang kuhaan ta ka. Ang gida. Walang tao ka mo sa live. Troy Tisoy official kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps sa TikTok. Troy Tisoy official ha. Ipakita ko sa inyo kung anong oxygen tank nga kon nga ipahaklo ay dolpe. Aray. Hindi ka magtulok ha. Dala ka lang ha. Piyong anay, piyong. Piyong! Muklat-muklat ka, dahil lang kita.
1: Dasigaw lang, sumigaw, balo.
0: Ready ka na?
1: Oo.
0: Okay.
1: Muklat na.
0: Ari o. Kita mo ni?
1: Ano na?
0: Ari o.
1: Pricing with sir.
0: Amo na ako niya, tag siya. Makaya mo na yan, nakloon?
1: Yung pagdundo mo sa akong sunog.
0: Ano, malo, fire?
1: Extinguisher.
0: Very good. Spell extinguisher.
1: Ambot ay. Kalayo na lang bala.
0: Color green pa na para sa electronics. Gusto mo pula pagit? Gusto mo pula?
1: Asa green lang ko.
0: Ay, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793.
0: And temporary, mahatag ko sang international nga number ha. Kaya ang 0915 wala akong madala na bilin. Kay subong ang tigkumpiskar sang isa ka cellphone.
1: Wala mabayaran.
0: Hindi, subong ang tigkumpiskar. Kay tungod niya wala ba ipang ukay ana yung mga messenger o kung sino nagami-message. Na gets mo na ang kumpiskar.
1: Oh, correct.
0: Eremita na sa mahal nga makaako.
1: Amo na kay. Hindi ka na mag-agi sa pare.
0: Inugayin ko da. Ikaw yung panugit ka da aga. Inugayin ko da.
1: Uy, ala!
0: Panugit ka.
1: Ano man yung labot?
0: Ba, si Troy, ang muntong color kagabi, ginsay niya naman tuguro number mo.
1: Uy, te, amakon mo na banwa.
0: I-retrieve ko balang CCTV balang. Ay, pamatian ko yung chismis sa duwa.
1: Mana mo na kung makasasala ka mo.
0: Ako nga number nga talawagan nyo sa Globe ha. Globe 0976. Temporary lang niya. 0976-0311-569. Diwat? 0976-0311-569. Dara ka mo dial kung Globe ka mo ha. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Isa naman ka sulog ang aton nga caller sa mga gabi. Pangalan? Hindi pag i-loudspeaker bala yung cellphone kaya hindi klaro ang sulod.
1: Direkta ka na lang kasi mo cellphone.
0: Shout out gali kay Sir Neo. Second option may yung gabi. Shout out dabi sa control na shout out na kay Zilia Bleach. Good evening kay Mary Joy sa TikTok ng mga viewers. Migo, okay na?
2: Okay na, Troy.
0: Okay, mayroong gabi. Pangalan?
2: Hindi siya natutulong nag-request, Troy, ng pagdating ng panahon, Troy.
0: Ah, tingnan, nagtawag ka naman, diwat. Namian ka sa mong joke?
2: Wala, may nag-text sa akin, Troy.
0: Wala, may nag-text sa imo?
2: Troy?
0: Tingala ka pa? Tingala ka pa?
1: Sa team song mo pala ngadaan nga.
0: Pagdating ng panahon.
1: Oh,
0: kanta habiluat ang pagdating ng panahon, be?
2: Pagdating ng panahon, baka ikaw nagtagpo.
0: Sala, gani, gintudloan ka na nagligat. Amo na ni Subong ang bagong pagdating ng panahon, oh. One, two, three, go.
3: panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
0: Bish!
1: May sound effect ka pa?
0: Iyambalan ka, naging lalain na mo. Te, masige ka pa?
2: Sabi ko, Troy. Hello, Troy.
0: Ano?
2: Harap nyo dahil isubuha ang pagdating ng panahon.
0: Oo, oh, gani! Taga Cadiz ka, Jason, no?
2: Oo.
0: Hindi ka sa Cadiz?
2: Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Kapanghatag kami radyo, para makita ka man namon, kadto ka di sa mon istasyon kung mag-abot namon radyo, ha?
2: May lang pagbaba?
0: Ha?
2: Bayluhan Taguba.
0: Bayluhan Taguba. Bisa na. Bayluhan Taguba kang nakapun.
1: Oh, correct. Kasi malipot pa nga pulong na tuli. Bala.
0: Ano, ano, ano?
2: Ano na kergibo lo kong di baterai?
0: Ah, solar. So, ma-solar siya. Ma-solar siya kung isaksak mo siya sa imulubot. Kay init man na, di ba, Dol?
1: Oo, ah.
0: Init, no?
1: Init ka ning sakang.
0: Wala gyud may nag-text sa imo?
2: Wala gyud, Troy. Ano man? Intak ko man ang balay. Intak ko man ang balay doon, Troy, kay init ang sakang.
0: Ah, ano gani? Intak to gyud man kuno sambal mo nga init ang sakang.
1: Oo, init gyud man.
0: Oo, ano na ganing sakang?
2: Ha?
0: Ano na ganing sakang?
1: Kung sa English pa, sikong.
0: Kung sa Tagalog?
1: Sakong.
0: Singit?
1: Ah, singit. Galing.
0: Ano itong imo? Nga pag, paano to pag-explain mo nagligad sa pag-plug mo sa number out? Hindi man to guro. Oo. Tsak to pag-explain mo, mumula may nag-text. Na. Ano to gani? Work muli what?
2: Isa ka construction worker sa manog-arador.
0: Ah, construction worker. So, mong ano ginang obra mo? Manug-arado o construction worker?
2: Construction worker, Troy. Kaya magpuli ko sa umama. Kularado ko, Troy.
0: Ah. Te, ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang bulang ka... Ane.
0: Ah, amo na ang wala gali may nag-text sa imo.
1: Oo, kay wala na. Subong nga pa na ako.
0: Ambol kag hanes ko, no? Ang dapat pangitaon mo, ang dapat nga pangita, pamati, bala anay, wala kaga pamati mo, gadali-dali ka mo. Ang imo pangitaon dapat, kapangita kasing babae nga single mom, pagustuhan mo kung din malagaw, gaan mo pa sing kwarta kung maglagaw. Haan mo na dapat. Yan,
2: yes.
0: Ha?
2: Troy, oh. Pwede tagaan mo kwarta ko, ibig lang iliko sa mantablaw.
0: Ati, okay lang na, hindi ka pa makadamo siya.
1: Kung magbiglang liko siya, kundi kato ka man sa igpat-igpat eh.
0: Amo man?
1: Oo. Te?
2: Kaya na yan, kaya na yan, batasan nga, amo.
0: Ati, wala may matek sa imo eh.
1: Amo.
0: Kaya tada may mahimo, wala may matek sa imo.
1: Amo.
0: Dapat ang mga matarong, dapat aton baliktaron, subong kaya muna ng uso. Oo. Dapat ang imo ginapangita mga party girl, magpuli lang sa balay kung lutuan ka na. Tapos kung may ara baili da sa Cadiz, mamaili man siya.
1: Mamaili man sa.
0: Amo na. Te, mapasugot ka?
2: Kung mabilap ko, kung pwede, kung aram lang ngiti, masugot lang ko.
0: Duga-duga ka ako. O, liwata, ang ginapangita mo, hindi honest?
2: Hindi honest ka, maldita ka, kaplada.
0: Correct!
1: Amo na. Dugay, karmi, matex na
0: mo. O, lawag number,
2: 09-966-05-36-890.
0: Liwat?
2: 09-966-05-36-890. 890.
0: Bisan hindi ka na lang magtawag, i-text mo kami kung may ma-message, ha?
2: Okay, Troy, salamat.
0: Kaya kung may ma-message na, very effective ang aton nga, ano, aton nga marketing strategy. Ang ano ganit na pangita mo, ang?
2: Maldita, saplada, kagabuga kalayo.
0: Dragon. Salamat, Migo Jason, may gabi, regards sa mga taga-Cadiz.
2: Kaya ka, mga pinagde.
0: Oh, may matex na doll, babi mo? Mm-hmm. May matex na iya, basahan mo na nga itong diskarte, oh. Kaya kasagaran, subong adaan, wala na pa formal-formal, ah. Kung anong gusto sa babae, pagbigyan na yun, ah. Kung wala ka may ihatag, quits ka, eh.
1: Oo, eh.
0: Diba?
1: Correct, iya.
0: Amo man lang na. O, liwat.
1: Taktikal na lang subong mga babae, iya.
0: Amo man. Agi gani.
1: Oo, ah.
0: Sila pag ginabayaran subong sang afam.
1: Ah. Oh, tuod na.
0: Diba?
1: Ripayon mo lang nga, Pam.
0: Uy, may nagtawag pagid. May nagtawag pagid, oh. May pag-u.
1: Sige, be.
0: Eh lang, check tabi. Hello? May gabi.
1: Patsyanay mo radyo, paliyod.
0: Hello?
2: Hello?
0: Oh, liyo ko patay sang radyo.
1: Oh, patsyanay mo radyo.
0: Na, kita mo daw langka sa pamatian. Karang ka pa da, hello? Karon ka na lang tawag ha, para hindi ka magugta sa amo
1: lang
0: na.
1: Lang kawas, gidya.
0: Oy, pinaka the best nga kape mga katropa, no other than Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo mga kape ka na. Healthy ka ba?
1: Kagparisinis ang premium DT soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang Yes Oil products, Arama Bakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang kapagin.
0: Guwapo na luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Excited!

0: family and ko, matrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.
3: Troy, Disoy.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Santhon Plus Herbal Oil, garantisado,
2: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. XFM.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: One more time. Lagi na doon man sa atong Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark nga tumanggid ka namin.
1: Doon natusok, hindi mo alatrasan ba? Ang ESL products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, QGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo nga mga suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Mayong gabi kay Graciel Joy de Strauss ang Kabankalan, Mark Aguado. Mayong gabi man kay Vicente Alulon. Hello.
0: Hello and good morning. Good morning.
1: Tara.
0: Mayingkap ilan na kay Marisa sa Baiton.
1: Kay Bogart, kay Bro Rafael is also watching on TikTok. Sa Troy Tisoy Official, Just Real, and I'm Proud Ilonggo. Good evening. Thank you so much for watching and listening to our program. Nga, anong title kaya isang program?
0: Phone Pal.
1: Pwede na ka mga tawag sa XFM call and text line, mga katropa.
0: 0912-0076-793.
1: Again?
0: 0912-0076-793.
1: Again?
0: Intakto na na.
1: Kag sa temporary nga call line nyo sa ako na 0976-0311-569. Social na bala nga number, kaya ano na siya?
0: Pang international.
1: Starlink na siya nga number.
0: Wow. Napakilala na nga manggaran.
1: Maka-Starlink ka, Dominog Bakal ka gina.
0: Sige lang bala.
1: 0976-0311-569. Wala to, may masabat sa inyo sa 0915 ko. Wala ko madala sa liwat, no? Sige, mayong gabi sa tanan naton nga mga commuters, kag sa aton man nga mga drivers. Hinahinay lang mo sa pagpadlagan sa inyo mga salakyan, ha? May joke ko.
0: Ano
1: nga guma ang wala nagadlagan, biskan nagadlagan ang salakyan?
0: Si Richard Goma?
1: Ano nga guma? Ang wala nagadlagan bisan nagadlagan ng salakyan.
0: Firestone?
1: Ha?
0: Firestone?
1: Sa di mo naging buol?
0: Tika'y ngalan, wala ka.
1: May iban pa?
0: Wala na. Firestone.
1: O, ang sabat?
0: Ano?
1: Reserba.
0: Oh, okay.
1: Yung joke lang kita ni Nanay Rose, ligag, bro.
0: Nalipat ko.
1: Dapat kung palangga mo ang isa katao, wala mo dapat pinakalipatan.
0: Sabagay.
1: Basi kung ginapalangga mo lang si Nanay Rose.
0: Eh, wala pa man sa nagdaog, ah.
1: Amo gani.
0: Doon mo lang sa katawag, no?
1: Eh, paano ba kung 3K yung madaugan? Palanggaon mo siya, bisan 3K yung madaugan.
0: Bisan 3K na lang.
1: Pilabahin mo sa 3K, yung kaso paralaan niya ka.
0: Mga 1,000 man eh.
1: Nagpangayo ba yun? Amo nagali wala nagkakadao kay imo permi gina. Ginatandaan ang daan na may kulaon nga 1K.
0: Amo nagali ito. Baka padag aman sa kay.
1: Para may pamiliti ka na sa magpuli ka sa mga mansyon.
0: Para ma bisan pa ano, may partida man ko.
1: I-vlog na imo mansyon kung masaylo ka
0: ganun
1: na. Follow lang ka mo sa 32.0 para makita nyo kung ano katawang mansyon ni Dolphy. Ano lang to sa, payag-payag lang to sa, tapos ang papagkawayan, pero katawang sang location.
0: Ay, bisan, papag lang na sa kagkawayan niya kung mansyon man niya ang...
1: Oo. Antupad.
0: Correct.
1: Antupad yung malay mansyon. Pero yung importante, may arasing electricity, may
0: tubig,
1: may source of water. Anong gusto mo, kinanglan mo man nga may magwardya para sinasang, mahiligon ka man sang, ano, sa mga pet na ang ginatawag.
0: Oo eh.
1: Ano man nga pet ang imong?
0: Toy.
1: Hindi ha, pet pala. Mga toy man ay imong yaman.
0: Ido
1: ah, dog lover ka man.
0: Yes. Ah.
1: Nga dog lover ka, kay imo nga paborito nga position, dog style.
0: Ha.

0: na ako, no? Ang mga dog lover, ang ila favorite position is?
1: It's dog style.
0: Tuod?
1: Ambot sila, ya
0: ay. Makigan kita rin kung nag-uo ka.
1: Amugin. Pwede, kay... Ang mga ido, ya, sigurado, ginaiya nga...
0: Man's best friend.
1: Man's best friend, ginaiya. Oh. Napatunayan ko ginaiya.
0: Oo. Pero ako, man kung hindi, nakaagi ka dog style, wala.
1: Ha?
0: Nakaagi ka dog style, wala.
1: Sa muna, eh.
0: Eh, sa muna nga dog lover ka.
1: Pwede na kayo magli-watch.
0: Nga man.
1: Sakit.
0: Bisan gamay lang, sakit ti Japon.
1: Sakit ah,
0: nga man tigatig age.
1: Mayo pang bao. Ay, nainay lang.
0: Ang exciting, ang part ako maumol-umol pa yun, sigdasigo niya, Blau, no?
1: Amo na gani.
0: Oh, eh, tingin na sigdasig yung gidao.
1: Garagit net.
0: Garagit net. Garagit net. Saan mo lang ito kaisa ka na try mo?
1: Ay, kaisa lang niya.
0: Wala ka na dahil nagliwat.
1: First and last.
0: Asa nga nag 63 na edad mo, wala ka na ka try liwat. Pero wala mang ginapangita.
1: Ha? Wala akin, kasakit ka.
0: Nalingaw naman sila, wala naman sila nag-dial.
1: Man, abi, panawag na ka mo.
0: 0976-0311-569. 0976-0311-569.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Kung nungo man sa among kurinte, nga wala ka mo ga-join sa amon mo. Pero may nagapamatik, ay dumduman mo tong taga, ano, ang taga Muliloni sa Iloilo. Mm. Ngayon nga, balta nga wala ta signal, gintraya dial.
1: Dial sa? Gani. Man.
0: Dali kay ano lang gid ang iba na hindi sila gustong makilalaan ila boses sa radyo pero do hindi man halata nga ila tutuod nga tingog ang sa radyo kung sa cellphone sila gagi no
1: man.
0: O ang iban gani kapila mag-intra
1: ano ah
0: oh ang
1: intra gani si Ben Bento kagabi eh.
0: Bago ta to recruit
1: oh. So, tapos bukohon niya pa ko
0: nga
1: nangagad ko kuno si ay nano
0: di kay tuod man hindi tuod daw
1: sige na lang gani
0: tuod yun man
1: ha
0: tuod
1: secret na lang.
0: Ay dali lang mega panawag mayong gab line number 2. Hello.
1: Hello, good evening.
0: Dahil lang nga, i-kakson ko lang ang ano, ang linya ko sa, nakakonek abi sa akon nga smartwatch Dolph, ang ano, ang tawag.
1: Sosyalan.
0: I-ano ko lang, i-kakson ko lang, ano, ari na. Hello, may gabi.
2: Gandang gabi po.
0: Na, aragali. Gandang gabi po. Pangalan?
2: Poland po.
0: Roland?
2: Poland.
0: Poland?
1: Poland.
0: Taga saan po?
2: Andito ba ako ngayon sa Mandaluyaw?
0: Ay, Iloilo. Bakit Tagalog ka? Taga saan ka?
2: Mariones po, Tondo.
1: Tondo.
0: Bakit napunta ka dyan sa Mandaluyaw, Iloilo?
2: Dito lang po natin sa trabaho.
0: Anong trabaho mo dyan?
2: Sa construction din po. Dito po natin.
1: Wow! O ba't ka naman
0: nakatawag? Nakakaintindi ka ba sa aming ano, pinagsasabi sa radyo?
2: Konti po.
0: Konti. Pero tumawag ka sa amin. Kasi alam mo na marunong kami mag-Tagalog?
2: Oo.
0: O, ikaw na mag-usap dyan, Dol.
1: Ha?
0: Kasi magaling ka naman sa Tagalog.
1: Kaya nga eh. Baka ano, tumawag dito. For what purpose?
0: May papablatter?
2: Mag-arap po nag-arap ng Capex na ano.
0: Akala ko meron kang papablatter eh.
1: Ang tinig ko nga, nag-ano eh.
0: Ano? May ka-sex?
1: Nagahanap ako ng sex.
0: Hoy, ilang buwan ka na dyan sa Iloilo na ano, na-assign?
2: Pa?
0: Ilang buwan ka nang na-assign sa Iloilo from Manila?
2: Almost 2 weeks na po.
0: Almost 2 weeks?
2: 3 months.
0: Ah, 3 months. I-check ko muna yung kabilang linya. Baka babae ito. Gandang gabi. Line number 1.
3: Hello, Troy.
0: Ay, lalaki. Maya-maya ka na. Maya-maya ka na. Unahin muna namin yung Tagalog kasi bago to eh. Oh. Almost 3 months ka na nasa Mandaluyaw.
2: Uh-huh.
0: Kamusta naman yung ano, yung experience mo sa Iloilo? Ano ba yung ano, yung napansin mo, malayo ba sa Manila or katulad na din sa Manila yung environment ng Mandurriao or Iloilo?
2: Alas pares lang din, kasi yung may alas nakita ko dito, may mga panggabi rin pandrabaho.
0: Oo nga, tama naman. Kasi hindi na tayo malayo or lalayo pa sa Manila, kasi kung sa Manila merong mga call center, dito naman sa Iloilo meron na ding call.
1: Call girl.
0: Call center.
1: Basta ako call girl.
0: Basta titigil talaga ako sa pagsasalita. Meron talaga itong idudugtong yung kasama ko. Pagpasensya mo na, Polan, ha?
2: Okay lang, okay.
0: Ilang taon ka na, Polan?
2: 38 po.
0: 38. Baka meron kang asawa doon sa Manila. Nagpapasingle-single ka lang sa Iloilo.
1: Iniwan mo lang.
0: Oo.
2: Wala ko. Hindi po naman ako tatawag po, nakikinig sa radyo nyo kung meron po.
0: Pero edad mo is 38, ha? Single ka pa?
2: Oo. Single po.
0: Wala kang inanakan doon?
2: Wala ho.
1: Wala ka rin jowa?
0: Na lalaki? Baka yung kasama mong construction worker din yung gusto mo.
2: Hindi, hindi rin no.
1: Alam mo, Polan,
0: side A, side B din pala.
1: Type ko yung mga construction worker.
0: Bakit?
1: Kasi...
2: Bakit po?
1: Maasim sila.
0: Ano pa, except sa maasim?
1: Ha?
0: Ano pa, malakas. Except sa maasim?
1: Siyempre, malakas.
0: At?
1: At,
2: malakas.
1: Kahit na... Yes, that's it. Oo.
4: Matigas.
1: At matigas.
2: Saan yung mabigat ang trabaho?
1: Ha?
0: Matigas?
2: Saan mabigat ang trabaho?
0: Oo.
2: Mabigat.
0: Tama. Pero totoo ba? Hindi ka nagluloko? Pwede din ka sa ano? Sa lalaki?
2: Naka-experience rin po ako nung nasa 20 ako, nung 21.
1: Okay. So nakaranas ka na.
0: So hindi lalayo-layo si Dolphy, pag magme-message sa'yo, i-entertain mo din.
1: pahipo nga.
0: Ang harot.
1: Charot lang.
0: Ang harot ng haliparot. May Facebook?
2: Wala pa. Bago lang po sa ako eh. Hindi ako minig sa mga social media.
0: Ikaw lang yung taga-Maynila na hindi nag-sign up sa mga social media. Bakit? Ano bang reason mo na hindi ka sumali sa mga social media na yan?
2: Kasi marami naman kayo yung sabihin. Maliloko kaya kung bili ako mga music.
0: Iba-iba din kasi yung trip natin, Dolph.
1: Mm-hmm.
0: Kahit nga ako, kung hindi lang ako nagtatrabaho sa radyo, magdi-detach din ako sa social media eh. Gusto ko yung social worker.
1: Oo.
0: Department of Social
2: person,
0: Worker. Pa?
2: Mas maganda mo yung person. Mas maganda mo yung person kumpara sa mga sa social media. Nakikita mo talaga.
0: Kaya nga eh.
1: Sa bagay, pero paano mo sila makilala kung walang social media?
0: Oo.
2: Patulad dito, mayroon man nabagitan sa inyo, ganun.
0: Pwede na rin. O diba, kasi merong exciting part dyan kasi na hindi mo agad-agad makontakt doon sa social media or mga social media platform. Magkikita kayo through text or call, at dyan kayo sa Iloilo magkikita, para exciting din naman. Kasi pangit naman din yan, Dolph, na pagtawag mo sa kanya ngayon or pagtawag niya sa makakausap niyo babae, hindi ibibigay agad yung social media. Wala nang katril-tril yan eh.
2: Ang iban mo kasi gano'n, naluloko lang, gano'n, naiinigin daw siya, pero hindi naman, maraming person.
0: Kaya nga eh, yung kay Dolphy kasi, sumali lang ito sa social media para makakuha ng mga picture sa mga gustong magpadala. Kaya hindi ka counted doon kasi wala kang social media. Kasi pag meron kang social media, bago ka makapag-ere ng number mo, kukunin talaga ni Dolphy yung Facebook account. Para makapagpadala ng
1: GCash.
0: GCash. mahirap din pala yung trabaho natin, no? Kasi yung tagapakinig natin, Dolpe, meron na talagang Tagalog, ha?
1: Hmm.
0: Hindi lang talaga Ilonggo, so mapapasubo tayo nito. Gusto mo ba na mapapasubo, Dolpe?
1: Gusto kong magsubo. At gusto ko rin isubo.
0: Ano-ano ba yung katangian ng isang babae na gustong-gusto mo, kaibigang Polan?
2: Kahit simple lang, hindi Marte. Kung anong katanggap niya ako.
0: Pero marami ka nakikita dyan ng mga taga-Iloilo, most especially habang nagtatrabaho ka, meron dumadaan-daan. Magaganda ba yung mga taga-Iloilo?
2: Maganda.
0: Maganda. Sexy?
2: Sexy.
0: Masarap?
2: Hindi ko alam.
0: Hindi mo pa kasi natikman. Pero pag matikman mo talaga, sabihin ko sa iyo na di ka na talaga uuwi ng Maynila. Dito ka na lang sa Iloilo talaga magpo-for good.
2: Mare.
0: Oh, kasi andito na yung forever mo, di ba? So mga taga Iloilo nakikinig, mga ilang taon ba yung hinahanap nating babae na taga Iloilo?
2: Level 30 pa ganyan pras.
0: Wow, meron palang level. Kodol, anong level ka na?
1: Huh?
0: Anong level ka na?
1: I will think it over.
0: Nasa level 60 ka na. Nasa level 60 ka na.
1: Pa 60 mo, pa 69 na lang.
0: Hindi ah, 50-50 na lang eh. O sige nga, ikaw nga mag-describe ng inaanap mong babae. At taga saan, ikaw na, ibigay namin sa iyo yung himpapawid para mapakinggan ka naman ng mga babaeng nakikinig ngayon sa programa namin. Go ahead, sir.
2: Naghanap ako na kung sino lang gusto maging patik sa inyo, yun lang. Hindi Marte. Kahit hindi maganda, basta mabayad. Hindi choosy. Hindi willing makipagkita. Kung nasa edad ka na sa 30 pataas, okay na rin.
0: Number?
2: Ang number ko nga pala, 0966-1925-964.
0: Okay, ulitin mo pa ng isang beses.
2: 0966-1925-964.
0: Alright. Sir, enjoy ka dyan ha sa programa namin. Magaganda ba yung mga tugtog namin?
2: Oo, nanginig ako lagi.
0: Pwes, papangitin namin ngayon. Polan, maraming salamat at mag-ingat ka dyan sa Mandurriao, Iloilo. Salamat po.
2: Thank you.
1: Sige, okay. Bye-bye.
0: There you go, ang ato na caller nga Tagalog. Budlay ka dyan sa bungid doon.
1: Oo, amo na kayo nag-plug ka sa international.
0: Hindi lang tagali po, hindi kay Ilonggo, matagalog na kita. So, i-practice aliwat aton nga Tagalog, nga daw Tagalog yung
1: correct,
0: atong puno.
1: Yeah.
0: Pero galing kaysa kadugay yun nga nag-iligay nun kita, daw hindi kaya kaya nga mag-Tagalog, tanga daw wala sing Ilonggo nga tono.
1: Well, may in English naman ta.
0: Later, if we have a caller from international port.
1: Yes, especially from Australia.
0: Yes, international port of origin. Minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si man nakakabudlay sa pagtindo. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
1: Yeah,
0: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. XFM. Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 5 minutes more to go before 11 o'clock, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
0: Dumatapos na tanda yung ginawa. Nauna ka pa, ha?
1: Gani.
0: Pila ka na kadlaw nga zero, ka na lang nga zero.
1: Ano nga inadlaw? Binulan.
0: Pabaskoga, inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na. XFM call and text line.
1: Yes, at 0912-0076-793.
0: Hello, caller. Good evening. Hi.
1: Hello. Hello,
0: hello, may gabi.
1: Mati lang sa ho.
0: Mati lang sa. Oh, tilang ka, gid siya. Oh, dito sa piyak, tilang gid na. Line number 2, good evening.
1: Hello.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Hello?
0: Yes, ma'am. Good evening. Welcome sa phone, pal. You're with Troy and Dolphy. Hello?
1: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am? Dahil lang idolpa?
1: Oo.
0: Dahil lang kita kay... tao ni gani, ah. Ah, mabatian niya ta, ah. Hello, ma'am. Good evening.
2: Hello?
0: Yes, ma'am. Batian mo kami? Ngayon. Hello, ma'am. Mayroong gabi.
2: Hello?
0: Uh-oh.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Mabatian mo kami, ma'am?
2: Oo, Troy.
0: Dahil lang yun, ma'am, may ikarga talang kasamon nga Bluetooth. Okay na, ma'am? Batian mo na kami?
2: Oo, Troy. Okay na.
0: Ay, pangalan?
2: Joylyn.
0: Si?
2: Joylyn.
0: Ah, si Joylyn. Joylyn. Taga din si Ma'am Joylyn?
2: San Enrique.
0: Iloilo o kung Negros?
2: Negros
1: na try. Ah, San
0: Enrique. Oh, dapit sa mga ano oh, sa mga Pulo Pandan, mga muna.
1: Pagkanto Pontevedra.
0: Nan. Nga nga naka panawag man ang gwapa namo na color nga si Ma'am Joylyn sang San Enrique.
2: Mangita ano try eh? Huh? Maskam,
0: mangita nga, mangita kasing maskam. Hindi askam sa pag scam sa pagigugma bala.
2: Oo, eh.
0: Pila na edad mo? Pila na edad mo?
2: 42.
1: Oh, 42? Ang tingo mo ba daw? Ano lang?
0: 41.
1: Ba't lang ito 1.5?
0: Ma'am Joylyn, dali lang gid bala. 42 years old. Anong status ang imo love life subong? Balo buhi ni? O kung balo patay?
2: Balo buhi, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: De, if you don't mind, ka anak bulagay ka mo.
0: Oh, man.
2: Ibang bahay sa Troy.
0: Oho.
1: Ahay, nasa kabilang bahay.
0: Pero napamataan niya git ka? Napamataan niya ka?
2: Oh, Troy, isa.
0: Oh, okay na. Okay na na.
1: Oo, at least may trophy ka.
0: Oo, no, pila na edad na sumong sa bata mo?
2: Ano, Troy, 15.
0: Bayi laki.
2: Babae.
0: Babae. Eskwela?
2: Mm-hmm.
0: Very good. So, ang work mo naman niya, Ma'am Joylyn, dira San Enrique, ano?
2: Aga, bantay-bantay lang ko si Troy sa may tubang tindahan, Troy.
0: Ba, may ara ikaw sing small business?
2: Small business.
0: Sana all. Te, nga. Nainggan nyo kasama ni Dolphy. Mm-hmm. Kapati ka man bala nga may mapatigayon kami si Imus subong gabi.
2: Wala man, Troy. Ah. Kunyara ng Troy.
0: Oh. Amo na yung tsakto nga sabat. Hindi ka gin magpati sa amo.
1: Edo wala man kami.
0: Pati ka na. Nali, dugay ka nagamamati sa amon program, ma'am?
2: Dugay naman, Troy. Kaso hindi ko pa salot eh.
0: Ah, ano na pamatian mo? Radyo o kung sa Facebook ka lang ka-monitor?
2: Radyo lang, Troy.
0: Ay, klaro. Ta sa San Enrique.
1: Bugan eh. Mm-hmm.
0: Anong frequency? Anong number sa iyo mo radyo da kung mag-tune in ka?
2: lipat na ko ano tumay.
0: Lipat ka. Pero radyo na pamatian mo.
2: Oh, try.
0: Kay either bakulog kagaban ka lang na da masulod mo. Oh. Pero basi sagay gani malabot na da.
1: Basi eh.
0: Oo. Basta ka pamati ka, klaro amon signal da ha.
2: Oo, oh, try ah. Pwede mi ka tawag dam.
0: Sige ah. Nang gapangita, sige, gapangita ka subong tungod kay nakalaman ka na Ma'am Joylyn.
2: Siyempre, try
1: ikat sa misa ganito. Wala na sa gapanguit si mo da?
2: Wala, Troy.
0: Da ka lang mama kay Ari na mapakalam sa imo dahil lang gid. Check ta. Hello, may gabi.
1: Hello?
0: Line, eh, nautod. Aday lang, dial be ang gusto makipag-istorya kay Ma'am Joylyn. 42 years old from San Enrique, Negros Occidental. Diri ka mo agi sa isa ka linya ang 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Ma'am, anong napangita mo sa isa ka lalaki? Wala labot nga nagatiga pa?
2: Ano, Troy? Siyempre, buot ng Troy. Wala kusyo. Siyempre, kinanglan may worth siya, Troy.
0: Pero sa edad mga 42 years old, mga taga-dira sa inyo, wala man nag-attempt nga mga luyag kuntani sa imo?
2: Wala, hindi ya, Troy, ya.
0: Ay nga, aman, hindi ka gwapa, ha?
2: Hindi mo ka magkakuyan. Ano, may tura lang, Troy.
0: Di palang tawa ko, be, sa Facebook, be, kung gwapa, be. Kay kami lang ang ma-judge. Sige, be. May Facebook? Pwede lang mabalaan ang Facebook account?
2: Wala. Ako tayo ka pa bra Facebook.
0: Oh, sige. Yeah. Describe yourself na lang next para sa aton. Describe yourself na lang para sa aton ng mga listeners ng lalaki.
2: Hmm. five hi, Troy.
0: Okay.
2: Medyo chubby.
0: Hoy, namit.
2: Tapos, morena.
0: Abi ko puti.
1: Walo titi.
0: Baboy gali. Morena. Ah, ang buhok, lipot, taas.
2: Sugar level ng Troy.
0: Wow.
1: Sugar level.
0: Pwede gamiton to alya.
2: Medyo wave.
0: Pwede gamiton to alya doon.
1: Wavy ko no iya nga buhok.
0: Ah, wala ko yalabot. Basta pwede na iya mapalipdan ang imo nga buhok.
1: Kaya, sa ano na? Sa di na ang wavy? Sa babaw kung sa dalom?
0: Curly na iya sa dalong.
2: Sa babaw,
0: okay. Dali lang ha. Line number one, good evening. Mayong gabi.
3: Good evening.
0: Okay, nais ang tingog.
1: Oo, ah.
0: Mayari ka.
1: Patututuduhin.
0: Ngita taiban, hinais ang tingog. Arabe. Mayong gabi.
3: Mayong gabi.
0: Yes, sir. Pangalan?
3: Ram.
0: Taga diin?
3: Taga Leon.
0: Uy, Iloilo. Ah, Ma'am Joylyn, okay lang taga Leon, Iloilo?
2: Okay na nga, Troya. Kung makatabok, Troya.
0: Oh, pilang edad ni Rams?
3: 24
1: ka pala.
0: Okay, disqualify. Goodbye. Mm-hmm. Mayong gabi. Yes, sir. Pangalan?
3: Mel.
0: Tuduha ang tingog. Hindi pag i-loudspeaker. Hindi ka nakaroon mabatihan ni Joylyn. Sayang kagid. May nulsol kagid nga ginbunag ka sa sininga kalibutan. Namit bala ni si Ma'am Joylyn. Liwat be, mayang gabi eh.
3: Mayang gabi man, Troy.
0: Pangalan, sir?
3: Romel.
0: Ha?
3: Romel.
0: Romel. Taga diin?
3: Oton. Iloilo.
0: Oton, Iloilo.
1: Iloilo naman, sige. No?
0: Pilang edad ni Romel?
3: 43.
0: Tama-tama. Perfect! Oh. Match. Galing kay Hinay ang tingog.
1: Oo, kailangan kusog-kusog. Di man bitingog.
0: Tunugi ang tingog, Romel, abe. Kaya? Hindi ah, klaro ang imo sulod sa amon, imo tingog mahinay gid ya. Naka loudspeaker ka?
3: Yes.
0: Oh, hindi pa loudspeaker. But ah, gawgtas sa si Joylyn, sa imo kadugay, sa imo magano ah. Okay na? Na hindi gani pag i-loudspeaker.
3: Okay.
0: Kita mo nagtunog? Ara na, okay na. Oh, say hi anay kay Joylyn.
3: Hi, Joy. Ang gabi si mo, sir. Ang gabi man. Agad yun ka?
4: Ang gabi man. Baga, saan na rin?
3: Agad yun ka?
4: Saan na rin?
3: Ah, saan nagirot? Nagirot na, nagirot nila.
4: Ano, sa, ano?
3: Nagirot?
1: Ano, sa nagirot ko, no?
0: Huwag huwag gani, kapila kasagad ka pa mangkot ha, ambot ha. Ba't siya ba? Dali lang git bala. Dali lang git bala. Liyo ko patay sa imong radyo gani, Migo, ano, Uton, taga Uton. Liyo ko patay sa radyo, anay.
1: O Ram.
0: O Rams. Ha, si Rams naman eh. Ba't siya radyo? Romel.
3: Okay.
1: Romel, dali.
0: Sa cellphone ng pamati, kag hindi pag i-loudspeaker, kag may talkback na kami. Tindihan mo, Romel.
3: Okay.
0: O, sige. Taga Negros siya. Ang San Enrique, parts ng Negros Occidental. Next nga pa, Mangkot.
3: Siyo, silang siya ang patawasan ako. Lilo.
4: Ano,
3: okay
4: sir?
3: Lang siya, Lilo, yung patawasan. Okay lang siya, matawasan. Siga siya, ng dagat.
0: Batian okay mo, Joylyn. Dahil lang pasabta. Pasabta man bala anay Romel. Pagpamangkot mo ka isa, hulatom mo nga masabat para hindi magsinamo imo pamangkot. Okay lang kuno sa imo Joylyn nga taga Uton Iloilo siya.
4: Okay lang Troy ako. Makatabok sa Troy.
0: Okay. Follow up question Romel, go ahead.
3: Ato sa nanay, pang dumanggat lang ang robot na diyan.
4: Hindi man aklaro, Troy man.
0: Hindi kayo klaro, Romel ang imo tingo, kanugon sa imo.
1: Kanugon?
0: Inulsulan mo gini ang gabi nga ni Subong ang nag-istoryahan na itang apat. Do, hindi ka gini makatilaw sa taga San Enrique nga ano, mapino, humukumo kag...
1: Wala bobo.
0: Hindi kayo klaro, no? Sige, sige, mangita tas ang klaro, okay. Iyawan, taka pa intindi. Oo. Hello?
4: Hello? Hindi klaro,
0: yung tingog. Gani, hindi nangita ta iban. Hello, hello, mayong gabi. Sir, dahil lang gitsira, dahil lang gitsira. Hello, mayong gabi.
3: Mayong gabi.
0: Pangalan mo, sir. Dali lang git bala. Wala taa nga, muna nga pamangkot. Pangalan mo, sir.
3: Si Ram.
0: Hindi ka gani, pwede kay 24 ka pa lang. Baka tig-amal sa ulo ni sang... Ba-plug ka na lang sa number mo, ma'am, para malingaw ka, ma'am, damo kay entertain. Okay lang sa imo, ma'am Joylyn.
4: Ay, sir. Ay, Troy, hindi pa't klaro itingog, Troy.
0: Amo gani, na... ma-plug ka na lang sa number mo para damo may matext sa imo kag may pilian ikaw.
1: Di, okay lang.
0: Okay lang. Para malingaw ka man nga ka-type-type sa imo cellphone para ma-ano man, magamit mo gid maayong keypad. Nautod. Ay, ambot. Asa, ano pa ta makita sa lalaki nga kabalo mag-discarte, man?
1: Abugod eh.
0: Nga, rin lang hindi tiga ulo, gaan instruction. Ang number ni Joylyn, ari sa akon. Sa mga gusto mangayo, i-message nyo kami sa 0912. Ari na si Joylyn, diba talaga? Hello, ma'am, Joylyn. Oo, ma-plug ka na lang ma'am sang number mo ma'am para damo ikaw pilian. Kikaugtas kami sa mga lalaki. Mayo lang sa una-una, kabalo mag-discarte. Pero kung ara na gani, impronto daw hindi nakatikap sang sungad. Sige, amo ni number mo ma'am, 0975.
4: Oo, try.
0: Sige, bi ma'am, edad 40 plus, no? 40 plus ang edad sa lalaki, pangita mo.
4: Oo, 40 plus.
0: Oh, sige, basta walang sabit.
4: Yeah. Oo. Sabit lang, Troy.
0: Oo. Basta kabalo magkabit.
4: Lawag ka na, Troy.
0: Oo, ma'am. Sige, ma'am. Lawag, ma'am. Number, ma'am. 0975.
4: 0975.
0: 567. Sala.
4: 0975.
0: 0975.
4: 0975-67-11-905.
0: Isa pa, ma'am.
4: 0975-67-11-905.
2: 01905.
0: Isa pa gid man para damo-damo, gid pati Turko ma-text sa imo.
2: 0975671105.
0: Ma'am Joylene, salamat gid kag mayong gabi.
2: Thank you,
0: Regards sa mga taga San Enrique, Iloilo,
1: San Enrique, Negros.
0: Negros, gali, sorry. Salamat, ma'am. Bye-bye.
2: Okay, bye-bye.
0: May San Enrique, Iloilo man bala.
1: Amo na gani.
0: Amo na ang San Enrique, Iloilo namin na damutur-muturan.
1: Wow, toon.
0: Tapos may angkas nga kirida. Charot lang, ay charot lang. Nga ra lang ka banking-banking bala?
1: Oo eh.
0: O, kaagi ka na madaguro, motor-motor?
1: Hindi ko ka ba lang motor, bike lang.
0: Hindi ah, angkas sa motor.
1: Ah, angkas sa motor.
0: Akay do lang ka, kay mo yan mag-angkas sa motor, kay mag-kurba daw, nagabato kay mo sa kurbada ya. Laban sa tumba si Junjun si imo. Dapat pasakyon ka sa karosa, hindi sa motor.
1: Amugit eh.
0: 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Yan ang phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Marco.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! XFM! Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 31 minutes after 11 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Kahapo.
0: May gabi gali kay Richard, kay Mary Joy, kay Ray Boys, kag kay sino pa kay nating isa man? Ray Boys lang. Kag may gabi kay Ton Palma, may gabi Troy and Dolphy, buhi pa kamo.
1: Oo.
0: Na, nadami bala sa amon nga slot.
1: Gani man.
0: No. Ano tabi? Mapasaylo ta sa hapon, guro?
1: Ano naman oras?
0: Ano? Alas 12 sa launa.
1: Isa lang ka ura.
0: Isa lang ura. Kaya amo na, abing ang mga inoras, init-init.
1: Gani man.
0: Gusto ko ga-duty ko sinakay para merkunan ko sa stasyon.
1: Isa bagay.
0: Diba?
1: Oo. Kaya ang init nila, ate.
0: No.
1: Makuha man eh.
0: Ano man ang init sang?
1: Ang init sang lawas.
0: Pero galing kay iti, mapasulod na sa rainy season. Tsakto na ayan ang pag ang pag-forecast ang pag-asa.
1: Ti siguro eh.
0: Oo, bala na guro nila nga may nagadulodapyan ng mga panganod nga gahana na bala nga mataktak ng ulan.
1: Amugid.
0: Na, te, gusto nyo man bala sing init. Na, kung init-init, reklamo ka mo. Kung mag-inulan, mareklamo man ka mo kay baha.
1: Wala pa kalatuan ang ginuo.
0: Wala kayo pilihan yan, okay? Kung init, reklamo.
1: Reklamo. Kung mag-ulan, reklamo.
0: Pero maayon na lang na, kahit siyempre, until now, crisis man Japan sa aton, di ba?
1: Kung sa bagay.
0: So, kung mag-inulan na, biskan may ara, pasing rotational brownout, at least hindi gito man kay init at tagbalay.
1: Oo eh.
0: Kaya siyempre, may rotational brownout. I-schedule abin nila kung gabi. Imbis nga, okay man na, kaya wala init. Pero laing gijajapon ang paang yan, no?
1: Oo ah.
0: Oo, do, ano, do gina, ano, do ginapabukalan, imo itlog.
1: Hard-boiled na.
0: Hard-boiled. Dali lang doon, nalingaw ka mo daw. Uy, open pa mo nga XFM call and text line, ha?
1: Ba pala na, wag ka mo.
0: Oh,
1: kakapoy, ma'am, sige, wakal.
0: Amo man. 0912
1: 0912 0076793.
0: Isa pa.
1: 0912 0076793.
0: Saan ka ganun may isa ka tuig, di?
1: September.
0: September ano?
1: 18?
0: Ba, tandaan mo gini mo nga ano ba?
1: A death anniversary. ako na lang matapos.
0: Hi kay Maria, good evening. Kay Annalyn Rivera, mayong gabi from La Castellana. Mga taga, ano na, mga taga Busay, kag La Castellana, Troy, nagapamati kami. Salamat, Gid.
1: Yes, mayong gabi mo sa kay Francis.
0: Denise Emilia Mota, daw kanami na lang mga lalaki, balda naging subong mga lalaki, tuod man. No?
1: Ha?
0: Mga lalaki subong hindi naging dyan kabalong magdiskarte.
1: Oo, ah.
0: Sa una pa managuro, galing kay Timera lang dyan mga babae, nga mga mahumok dyan ilang nga tagipusoon, nga dasig lang sila maintuan sa lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, kung ako pa diskartihon, guro.
1: Ba?
0: I'm a cool.
1: Hi!
0: Good evening. Batian mo kami, may gabi.
1: Hello?
0: Noton. Siguro kung ako pa-discartion sa mga babae, maka-ano ko guro, ah. Basi makalima ko.
1: Ba?
0: Ka-attempt mag-discarte.
1: Aw, ah. Habi ko niya kalima, kalupok.
0: Ilay na sa mga babae, dapat, ano, tagduha ka bilog yung credit card.
1: Ano ba kay kisa ang iba ng mga babae pa, virgin? Ano kaya ako na gani, ah.
0: Bauday, bati-bati, ano mga kamuday. Hindi, dapat amo niyo. Ang mga babae subong, kinanglan, kung magsulod ka sa 7-Eleven, hindi ka magbayad cash.
1: Ba?
0: Dapat credit card.
1: Oo. Oh.
0: Biskan GCash na credit card, at least nakaswipe.
1: Sabagay.
0: Diba?
1: Pero ako natakaan ko na iyan.
0: Nga man.
1: Masinsa, may bonus card ka, wala. May credit card, wala. Ti ano lang, senyor eh.
0: Takan kayo, di ka kabalo mo. Pero kung teke ka lang, Ged, mas convenient
1: ang, sa bagay,
0: pero, ang cardless nga transaction. Mas pinaka-convenient pag itong borderless ang transaction.
1: Correct. Hindi kayo nga, actually, bislang tuod nga may credit card ka, may bonus card ka, bayaran mo na gyapon.
0: Amo gani, bayaran mo gyapon, pero what I mean bala, mahapos nga pagtransa.
1: Kung sa bagay.
0: Hindi ka na mag-isip-isip sa imo nga pisoson, imo papilon, diba? Sa imo yung applicable na, kahit may edad ka na gidman niya.
1: Kaya mo na gani.
0: Pero kami nga mga Gen Z,
1: Wow.
0: Cardless
1: gina yan. Gen Z ka.
0: Nabilong po kaya si Gen Z. Sading ko yan nabilong ako.
1: Ha?
0: Sading ko yan nabilong gali.
1: Ikaw?
0: Oo.
1: Si Gen Z, mambla siling mo.
0: Oo, gani. Isa din pag ibala doon, kaduda ka nga. Wala ko nabilong si Gen Z ako.
1: Diba sa vitamin C?
0: Nabilong ko sa Santon vitamin C?
1: Yeah.
0: Caller, good evening.
2: Hello.
0: Oh, yes sir, mayong gabi, pangalan.
2: Ako gyapon ya Troy, si Raymond Troy.
0: Oh, na isaan ka nakabula, nagintra ka naman liwat?
1: Oo.
2: Sobra ano ni, April ano, April 5 ko lang intra.
0: Ti ano na ta subong ao?
1: April, May.
2: May
1: isa na gimang kabulan.
0: Ah, sige, pwede. At least yung tandaan niya. Hmm. Taga diin ka Raymond.
2: Taga, ano, taga Subalam, Troy.
0: Ah, okay. Mano ka naman niya?
2: Isa sa punpari, ano, pulos kong abid, listener sa nga hindi sa mga intra.
0: Hindi ah, may pulos kami. Ikaw yung wala pulos, kaya until now, wala ka pa dyan may nakita.
1: Oo. Araw-araw, tingin mo nga.
0: Ha?
2: Sa gira mong intra ka, ano ka, plug number pa kanay mo, ang daturo, at nang buhay, labanan, mga jogila.
0: Oh, so meaning amo na ang mga types sa mga jogila.
1: Oo.
0: So hindi ka na mag-expectar nga may mga yaya bells, yaya dab nga ma-text sa imo kay para ka gid sa
1: mga jogila.
2: But later yun namin ka na-trail
0: yung sige. Sige, sige ah. Pasugtan ta ka. Namihan ka gid sa babae. Okay.
1: Oo, sige.
0: Ano obra mo?
2: Na lang pro eh. Pro-nitio lang pro eh.
0: Hindi klaro ha, ano obra mo?
2: Ang salakit furniture ko.
0: Ah, carpintero. Carpintero.
2: Bamboo furniture ko.
0: Carpenter gani.
2: Ano Troy?
0: Na, kita mo? Carpintero, carpenter, hindi mo pa dai masabat kung ano gid ang imo nga ano, din kagid na align nga trabaho. Oh. Ano na siya? Minus 1. Pilang sweldo? Pamati bala? Pilang
2: sweldo?
0: Pamati bala? Oo, kabalo na kami, carpenter ka. Okay. Sige. Pilang sweldo kada bulan?
2: Semana lang, Troy. Pada semana lang gawariga, Troy.
0: Okay. Ah, commission basis.
2: Ano, Troy? Kanya-kanya, Troy.
0: Commission basis, gani.
2: Oo, Troy.
0: Na, kita mo? Sa interview pa lang namon ang mga babae galingin ang ila ulo. So ang mga agi iya bisa malingin ulo nila basta may masopsopan, okay lang na yan.
1: Basta may ulo-ulo.
0: So ang pinaka so di po sa balaba ba mo. So sa kada baligya mo nga mga kubo-kubo, pila ang imo nga makomisyon?
2: Ano pero yung kada semana Troy, mga depende sa nang Troy, mga taas presyo na mga mga ba Troy.
0: Ayaw mo kada mo. Pamati, bala, da sigunda na lang ni ato ni Surya, hindi na pagpalawigay mo sa bat. Pilangin mo nga komisyon na lang sa kada may mabaligya ka kubo-kubo.
2: Ano Troy, mga 7,000 ang Troy kada semana Troy.
0: 7,000 kada semana. Takui, 28,000. Pero hindi pa na sure ball ha. Ang pinakanubo pila.
2: Ano Troy, 7,000 ang Troy kada semana Troy. Ang nubo Troy.
0: Bah, dolaban sa hangin, maning sugid man. Dako pa sa sweldo sa aton gani. Ano
2: Troy, sa lasit mo kaya Troy.
0: Ha?
2: Sa lasit mo kaya, ginapakompra naman, tag-35 Troy. Ang kumpra.
0: Ah, 3-5 ang kumpra. Ti, kada adlaw or kada semana may mga pangumpra, Ged?
2: Kada ano, Lunes kag Martes, Troy.
0: So wala gid ikaw pinakanubo nga kita.
2: May bigyan man, Troy, kung is sang kaset lang, Troy, mga 3-5 lang, Troy.
0: 3-5. Di sa 3-5 pila dai mo.
2: Ano, buraw ko na, Troy. Imo, 40 partiyan, Troy.
0: Imo na na ang 3-5.
2: So, araw ko naman isa sobra.
1: Bali si Rana kamo sa 3-5.
0: Araw ta pa. Mm-hmm. Hindi mo pagbayad na ng imo ginbaklan. Dali pamati. Wala ka na baydan sing kawayan nga ginbaklan mo. May lansang pa, may ara pa sing ano na gani idol ang ginapahining gani.
1: Silakan
0: mo pa. Na. Wala na buhin.
2: Gua na da, Troy, ang capital, Troy, yung kawayan ng sa ngayon sila na sa sila, Troy.
0: O sige, na-plug na sa imo nga number, kaya wala man na dyan pa may matek sa imo. Ano number mo?
2: Ang ala lang, ang PM user lang, ang RG number ko, 0975-99-33-926.
0: Lain mo na ang number yung nalawag mo?
2: Amo na to, ang PM ko, Troy. Amo na permanente na gano, Troy.
0: Solita, isa pa.
2: 0975-99-33-926. Kasi mag-grip lang ako, Troy. Nag-grip lang ulit dyan sa may mga patal si Gingging Merla, Basinche Merla, tapos mga bata, ano, si Badiande, si Rosalinda, gali eh. Kasi tanam lang ang gamatikang exit, eh.
0: Wala pa ko ba yan nagambal nga nag-uo ko sa greetings mo nga nag-greet ka na. Wala po kayo nag-uo gani.
1: Kapasigurado man
0: to. Salamat, Migo Raymond. Bye-bye.
1: Sigurista mga tao.
0: Isahan niya ko ba?
1: Gani.
0: Sige lang. Pero napalipay taman sa at least ete ambal niya. Solid listener taman sa mo. Galing kayong kaysa.
1: Oo, avid listener to na siya.
0: Oo, galing kayong kaysa. Hindi siya kabalo mo plastar sa iyang ginapangita.
1: Amo na galing.
0: Dapat magamuna sa iyang mangita siya. Plastaron niya ginsing tarong ang iyang pagambal. Kaya para damo mga babayi ang madugok siya. Kita mo, puro siya tanan agi ka-text sa iya.
1: Oo, ah.
0: Kaya ang agi na lang mahatag siya kuno mo.
1: Amo na gani.
0: Nasave mo number niya, wala?
1: Wala.
0: Mara naman ta.
1: Damo ko kagaw mo.
0: Basi may maano naman na, may ma-text naman, may matawag naman din ang caller kag sila naman mabuko si imo nga huo, ginhagad na po na.
1: Ay bala, amo sa iya.
0: 11:44, madamo nga salamat sa mga nag-join, sa aton ng mga listeners, thank you so much. Sa aton nga mga tech on duty sa mga gabi, salamat gid sa mga gwapo na station managers. Sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Western Visayas, sa ngalan sa amon CEO, Boss Doc Remilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
3: Hala, ka-exciting!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.

0: FM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong banker para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Excellent.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Nakasine ang ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Excellent.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: na ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa kabas driver. Pagkutubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
8: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santhan kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Maka-late na ko!
3: XFM
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM Katropa

0: Ang oras sa Pilipinas, sa Western Visayas, sa Bilog ng Pungsod, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ngayong aga Pilipinas, ngayong aga Western Visayas, nagapalayag naman sa kahanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Garon ng edisyon sa ato nga pagpangalagad. Daw ginahunos lang nga may inadlaw, fitsa 20 na kita subong sa bulan sa Mayo. Tunga-tunga nga adlaw mga biyansang working week ka. Dukasan ulang, no? Pila na lamang kaadlaw mga biyansang nabilin. Napulo na lang kaadlaw ang nabilin, na. Napulong tulog na lang kag magasaylo na kita mga biyansang sa bulan sang Hunyo.
1: Exciting!
0: Ginahunos lang ang mga inadlaw. Padayang gihapon kita maka-experience sa mainit nga panahon. Dari sa Iloilo, sa Western Visayas, sa Bilog nga Pungsod, Pilipinas. Wala na ganubo. 40 degrees Celsius mga biyan ang aton heat index.
1: Pilipinas!
0: Sa kinaandan mga katrupa, maghatag kita sa inyo sa mga nagapangunang mga balita lokal, national, kag international. Mga balita bala nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan karon ng adlaw. Apang inyo na mabatian diri sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Amo ini subong adlaw, ha? Bantay ninyo karon ng adlaw. Kay Mayo 20 subong adlaw nga Miyerkules ang aton nga weather temperature, kung nga itong sinimabian nga temperatura sa karong adlaw, amo ang mga masunod. Sa bilog nga siyudad sang Iloilo, makalabot kita sa 42 degrees Celsius. 42 degrees Celsius, mga biyan, ang aton nga heat index. Gabiti ang init, mga biyan. Pagkalampas blas ang alas 10, no? Sa aga, tub-tub alas 4 sa hapon, daway ka na sang may ubraho na. Duga kalunay, no? Gusto mo man tani magtrabaho, pero ang init gali mabiyan daw, bisan wala ka sa may ginaubra, daw kapuyo niya ka, no? O daw nagapalamuypoy ka bala? So, sa 42 degrees Celsius, mga biyan, yung heat index natin subong. Kung wala man lang kamong importante ng mga appointments, kung may ara gid man, dapat aga nyo pahimuon, subong aga, no? Kaya kung abdan ka mo mga alas 10, tub-tub alas 4 sa hapon, gabiti mga katrupa ang init. 42 degrees Celsius subong nga sa siyudad sang Iloilo. Sa buwas ginalauman man nga mangin 42 degrees Celsius ang ato sining heat index. Sa Capiz medyo, sa Rua City medyo mainit-init gid man gawato sila. 43 degrees Celsius sila. Ha? Sa Dumangas amo man 43 degrees Celsius. Medyo malapit-lapit gawas sila to sa adlaw, no? Panilagi nyo bala, paglampas alas 9, mga katrupa, tub-tub alas 4 sa hapon, amo ini ang tuman kainit nga panahon. Gani kung wala malang kamo sa importante nga mga kaladutuan, pahimuyong anay, pasimplify lang kamo sa inyo puluyan. Pero kung may aragin man, dapat aga pa subong. Ang mga nagabugtaw na, bangon na kamo subong kag maghigop sang Santon Plus Coffee Mix. Amo ini nga mga oras nga kampiyon ka na amit gidi higop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang iba nagabugtaw na pero wala pa gabangon. Ang iba niya nagabugtaw na pero nagabangon na, nagahikot na sang ilay nadlaw nga hilikoton. Inom na kamo sang Santon Plus Coffee Mix pag bugtaw ninyo, bangon kamo. Ang Santon Plus Coffee Mix mabyan, bisan wala pa kamo iparis nga tinapay pandesal subong abi matimpla kamo kag maginom. Ah, bisan wala na kamo sang tinapay pang iparis. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga bin may soya powder na eh. Nagaserbi lang ang pamangil. Nagapananam sang sabor sang inyong kape ng Santon Plus Coffee Mix. Nagadugang pananam ang sabor niya kag nagaserbi pa nga pamangil. Ha? Ang Santon Plus Coffee Mix sa morning nga mga oras sus sa mga nakabugtaw na kag nakabango na. Mag-inom, magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may food supplement ka pa. Sunod sa pag-asa, kagiba natin ng mga weather forecaster, mga katrupa. Magalawig pa ang tig-ilinit sa sininga tuig. Ginakabigin nga mo ining pinakamalaba, pinakamainit nga panahon, o kung pinakamalala nga El Nino phenomenon. Alin sa itong 1870 ko, no? Amo ining pinakamalala nga El Nino phenomenon, mabatsaga natin subong nga tuig 2026. Amo ina mga kabiyanan nga ang mga mangunguma naton subong nagapiag itman wala sang mga tubig ang mga kanal iya sang NIA National Irrigation Administration Muna hindi ka mamatingala sa palabutong minadla, magasaka naman presyo sa mga ulutanon nga aton sining baklon sa mga merkado diri sa siyudad sang Iloilo. Amo ina, dapat sa inyo i-practice ninyo ang urban gardening. Urban gardening bla? Kung may mga balkon kamuda, kung may mga rooftop kamuda, may mga third floor, yung second floor nyo balay, basta may mga bakanting mas babaw. Kumuhaan yung urban gardening ha. Bisan lang sa likod sa balay ninyo, kag sa tubang balay ninyo, nagitaan nyo paagi nga makatanom kamo alugbati, kamuti, okra, kamatis. Ini ang mangin self-reliant na lang bala kamo sa mga utanon nga kinanglano naton kada adlaw kay kamahal man sa utang subong. Exciting. Sa iban nga mga rason ginapatuman na niya. Damo-damo da pamaagi kung paano kamo makapatuman sa urban gardening. Para ba lang nga bisan mga ulutanon lang adlaw-adlaw ang imo kanon, ara lang sa palibot mo, subak-subak na lang ang imo baklo na. Bakal ka to sa mga 500 mil kabilog nga kalkag bla katropang Alex. Ang 1/4 mo nga kalkag subong mga 300 mil gurok bilog mo. Namin ay subak sa alugbati, talong, okra. Gisahon mo. Oras sa Pilipinas, mga 15 minutos nang nakaligat sa atak na nga las 4 sa aga. Pasiplat kita na sa aton nga kasaysayan. Kaya diri kita sa XFM mga abyan ng Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sing inyo nga mga radyo on FM Banda 100.7 na muina ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Babatean ninyo kami da sa inyo nga mga lilisuan sing inyo nga radyo 100.7. No? Dira mga abyan sa mga nagamonitor sa aton sa ere on air sa inyo nga mga transistor radio. Bla? Pero kung luyag ninyo kami nga makita sa Facebook, ara man. Maka hatag kamo sa inyo opinion, pananawan sa mga issues nga aton sininga pagatalakayon, ara kami sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Amo na ang mga Facebook pages namon, i-like, i-follow kag share ninyo para nga updated kamo sa mga balita nga ginapalayag namon diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo man kamo magkapa shoutout ah, magkapadala sa inyo sininga mga pananawan kag opinyon. Mahimo man kamo mga makatamyaw sa inyo kapamilya, kapuso, katrupa, kagiban pa sa kung ano man nga okasyon. Ang oras mga biyan, 16 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Karon nga adlaw mga biyan sa atong kasaysayan. Kay diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo, kami ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Sa tong May 20 mga abyan, amo iniman nga fit sa mga abyan sa tong May 20, no? Mayo, ano sabong eh? Mayo 20. Ha? Kung ninyo pa madumduman mga abyan, amo ini ang pagbalik ni General Emilio Aguinaldo sa Cavite. May 20, 1898. Nagpadayon mga abyan sa iya sininga pagpanikasog bilang membro sa Philippine Revolution. Kagsatong 1865, may royal decree sa Espanya mga biyan nga nag-organize formally kag nagahimo sa mga structure sa secondary education sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Kagsatong 1865, kung madumduman pa ninyo, duga na ni ang Organization of Secondary Education diri sa Pilipinas, si Queen Isabel II sang Spain mga abyan, nag-issue sang royal decree naga-standardize kag naga-organize ang secondary education sa Pilipinas kung sadto nga matinoon ginatawag nga segunda enseñanza in the Philippines.

0: Evolution.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga biyan sa atong pagpangalagad, pila ka mga update sa atong sininga palatuntunan sa pila ka mga nagapunan ng mga national issues sa karun mga biyan. Amo gihapon ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kung maglagaw ka bala sa mga ano subong, sa mga kapihan, sa mga karinderya, sa mga terminal, actually takan ang tao mo. Natakaan ang tao, adlaw-adlaw, puro na lang impeachment. Takaan actually ang tao. Halin sang nagligad pa itong mga binulan itong impeachment sa Kongreso. Mangkuton mo ordinaryo ng tao, subong lang, ilam ah. Kung ano lang dyan ah. Tood, daw makasulukan ah. No? Hambal sa iban, bae, tanda dyan. Ang tawag sa iban sa mga nag-i-chindi sa Senado, dosirado. Ah, dosirado na bala ilang paminsaron sa kung ano man nga mga ebidensya. Kag mga... Ibitin siya bala para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya kay majority, subong balaan man ninyo, daw wala man sila ganang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hasta nga matakaan ng tao sila niya, ba ida, dosirado naman ang mga utok sa mga senador na kalabanan sila. Bisan, ano pang ibitin siya, presentar mo na. Batok sa kay Vice President Sara Duterte, hindi na kamamaglaon pa nga ma-impeach. Amuna, laban-laban, acquitted si Vice President Sara Duterte as far as the Senate judges are concerned. Dawaay na. Why not chance?
1: Exciting Pilipinas!
0: Tod man, mangkutab lang tao sa bawang terminal. Takaan na tao, tod. Sa radyo, tanan nga radyo, ka-impeachment, mga vlogger, tanan nga mga uragwagan, impeachment, tanan. No, why na kita mga abyan sige nalauman sa mga senador ta. Puro na lang pasikat do ginahimo na lang nilang senado nga binyo mga abyan para sa ila sining grandstanding. Para naman sa 2028 nga election. Plus taranay na sila da. Kita mo bisan wala sang mga lamo-lamo nga mga topiko. Mansig pasikat sila ang pro impeachment kag against impeachment. Ah. Ano pa ang takaan ng tao mga byan sa pagpamati? Sila nga bayi na lang tap. Sila na lang bahala mag-usgar sila. Total may election pa man sa 2028. Ah, pamatiin nyo bala. Ang iba niya nga daw ay pagid makasatom sang isyo. Sila nga na ma-impeach. Sila nga ma-acquit. Kaya gitakot na mas ngaan ka ng mga topiko. Rambal kay iban. Basi ma-acquit man. Basi ma-convict man. In other words, mga abyan, subo nga sa Senado, ah, ang impeachment trial ngayon, para sa isa ka-orderan mo tawa, nga tao, wala na nila sa pakni. Kaya natakaan na sila sa nagligad to dito sa Congress. Why na sila, mga abyan, hindi na sila excited, ah? Kaya nga, kung ano, man na ang mga desisyon sa mga senador niya, total may election pa man sa 2028. Kaya nga, ah, tutok na tutok ang mga senador sa impeachment ngayon, yung mga congressmen, tutok na tutok. Ano gid ang kayuhan abi nga natag? Halin sa mga congressmen, sa House of Representatives, kag sa Senado. Kribla, puro pasikat lang. Tanan-tanan, maalam. Huh? Pero kung ang taon ni mo mga katrupa, ano gid ba lang binipiso tada? Magdagi tada, tutok. Total ba ida? Sila na lang bala da. Why man tamay mo da? Kumod-kumod kita. Pianga kita, why man kay may mga judges na nga mga senador mo. E nagasuksok bala niya sa mga ano, isang batrubla. Nga kung nalang taon mo mga byan sa pagsuksok nila sa mga robe nga ini, tani ipaiwan nilang politika, ipaiwan nilang ilang mga political parties, political inclination, no? Dapat ang magpangibabaw konsensya nila santo sa ginapresentar nga ebidensya. Pero lang tao balasla pagsuksok pagsuksok sa robe nga ni siling muda do mga santos. Pero lang tawa nyo ang mga husgado, ang mga senator judges. Kung tantawa black, kung ano mga kaso ngayon involved sila, kapin pa ang majority black ngayon eh, ha, lantawa, isipad-sipara nyo kung ano nga mga kontrobersiya, nga may involvement ini sila, di masalig pa kamuna sila, depende sa inyo ah. Halin sa kay Cayetano, ang Senate President, ano nga mga involvement sa mga issues ah? Nagpromisa ni sa ano to 10,000 pesos nga yuda. Sa mapapili. Di na ang 10,000 mo, Alan Peter Cayetano. Why na? Ang promisa mo to bla? Why don? Oh, sino pa ganing major sa main plaster bla katropang Alex ang mga membro sang majority bla kay patpata isa isa.
1: Exciting.
0: Ang ilang mga issues bla nga involved sila. Oh, si Jingo Estrada na priso na. Ginadagdagan na ni isang ginrekomendar na sa ombudsman nga pailan sa kaso bangod

mga flood control projects. Nakaginan ni Priso, ha? Pero nagdaog yapon sa eleksyon. Oh. Bebe, ang membro blas ang majority blas. Kaya ma-recall ko pa na kung anong mga issues nga involved sila, no? Ipat-pata blas. Kung isa, kung pamatian mo lang sila, sila lang pambalon mo, siling mo daw mga santos mo. Kaya balo ka mo mga katrupa, ang public official, hindi man tanan-tanan, basta gani nagabasa sang mga bersikulo-bersikulo sa Biblia. hindi man nagakulugan nga daw banal gid, daw santos gid. Iban nga mga politiko nagagamit sa mga bersikulo sa Biblia, ina kalabanan si Ilaga pakuno-kuno. Ina suno sakay Monsignor Militon Oso. Hindi tanan nga politiko nagagamit sa mga bersikulo sa Biblia. Matarong iban mga biyan ginagamit ng nila inang apanaming sa ila sini nga mga maitom nga mga buko. Oh, buko. Oh. Abe bebe. Eh ano ba ang may ang majority be? Di ko kakita lang taon taon. Exciting. I-type na lang sa dako kay di ko makita. Ang akong binganti para pang 5 meters lang ni. Ari na. Lang taon ta. Ang majority black. Una ang Senate President si Peter Cayetano, 10,000 nga promesa during election time, iayuda sa kada Pilipino. Why don? Oh. Amo lang na, ang pinakadako lang ha, kaya kung ipatpatay sa inyo isa-isa, hindi nyo man madumduman. Si Lauren Ligarda, amo ni ginatawag sa buong mga biyan, nga political prostitute. Kalain galing sang tinaga nga prostitute, isa pa babae sa blaw. Si Lauren Ligarda, kung sino nga grupo ang medyo padaog, dito siya ya. Amo na mga biyan ang pinakatipikal ng batasan sing isa ka balimbing. Amo man ini siya ang naglakad sang mga transaksyon ni Congressman Leandro Libiste Blas ang Batangas. Ha? Nga ginlakad niya patigayon bala nga ma-issuean sang prangkisa ang iyang negosyo sang anak niya nga solar power ng bayan. Gawain man maka-deliver sang inalauman sang gobyerno nga makabulig mga biyan sa pag-provide sang energy. Ha? Natagaan sa sang prangkisa, ay gumatagaan sang prangkisa, binaligya yaman. Amo ini kon nga anagdamo ang kwarta niya, Lili Leandro Libiste. Ang anak na sini, dumikaso ba niya sa boot buying? Oh. Sino pa membro sang majority man? Oh, si Senator Bato de la Rosa. At ibantog niya si Senator Bato de la Rosa. Sunod si Van Wanted, si Bong Bangon sang ICC, Warren Tobares. Involved man siya sa mga EJK, extrajudicial killings during sang panahon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Kagsubong, hindi na makitaan pa si Senator Bato de la Rosa. Sino pa gid ang mga membro sang majority black? Exciting Pilipinas! Ang membro sang majority black, mga katrupa, si Anay Senate President Chis Escudero eh. Ah, di kabalo naman kamo kay Chis Escudero. Involved man mga biyansang binilyon nga bilyon ka pesos nga flood control projects. Dito sa ila sa Sorsogon nami man, pero di may ginabahagi hapon dito. Kaya halos tanan nga dalagko dito sa Sorsogon ang lugar nila, ang pamilya nila man nag-auyat, no? Kag amo ni si Chis Escudero, bana ni Heart Evangelista, nagintagaan niya siningulihi lang sang 50 million na balor sang singsing. Mas mataas sang sa gindeklaran niya sa iyang asalin. Oh, kita mo subong medyo tahimik subong si Chis Escudero. Sino pang membro sang majority black? Membro sang majority black si Jinggo Estrada. Tika balo naman kamo kay Jinggo Estrada. Anak ini sang gin-oust man nga presidente Anay nga ginpalin man sa pisto nga presidente bla si Irap Estrada sa kaso man nga plandera. Like father like son. Napriso ba ni si Jinggo Estrada? Sa mga kaso mga biyan nga graft man ah. Pangawak man eh. Pero padalagan daw gihapon. Daw gihapon kay ti iga panagtagkwarta. Isa pa sikat, ha? Si Subong, may kaso naman siya gin-recommender sang DOJ nga kasuhan sa ombudsman ining si Senator Jinggo Estrada. Sino pagin membro? Si Senator Bunggo. At si Senator Bunggo, nakibalo naman kamo, namuning anino o pinaka-bodyguard na anay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang issue sini sa iya, si amuning mga farmalito bla sa timputo sang COVID-19,
Pila ni nga grupo ang nakaangkon sang nakadaog sa bidding sa pag-provide tubla sa mga face mask kagiban pa nga mga parapernalya sa COVID-19 pandemic. Nakadako, nakatukob ni sa sangkwarta pinagi sa mga transaksyon to sang parmali. Sino pa ang membro sang majority? Black Tracy ni sila eh. Tracy ano eh? Si Rodante Marcolita. Si Rodante Marcolita. Ah, tikay balo naman kamo ah. Wala niya gina-claim ang West Philippine Sea. Amuning pinakauling isu sa nga daw ihatag niya na lang bala ang West Philippine Sea sa China. In other words, mga ben pro China ini siya. Si Rodante Marcolita. Daw hindi siya bala gusto nga usisaon kag angkonon ang West Philippine Sea. Nga ginaangko naton sa kadugay ng panahon bangod mga biyansang mga minerals kag natural gas sa West Philippine Sea. Tingyaw ay tatot kinamatarong nga panagian ng West Philippine Sea kay wala tatot mapa, wala sang mga coordinates. Ah, basta ang impresyon siya sang tao, pro-China. Alright? Sino pang membro sang Majority Black? Majority Black, si Amy Marcos Pagid, ang presidential sister. Anong kaso ni Amy Marcos niyaw? Ti kaso ni Amy Marcos, ti mo lang niya nga sige-sige lang tira kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, may mga issue man ni kay Amy Marcos. Pero pinakauli lang niya, mo lang niya, tira yang iya utod. Kaya hindi magigo ka sa programa at ako nipat-pata pang kontrobisya na anungod kay Amy Marcos. Ang iya niya, kontra Marcos ni, dito siya nagadamping sa kay ane Pangulong Rodrigo Duterte. Iyaman, no? Sino pa ang membro sang Majority Black? Of course, si Robin Hood Padilla. Ang pinakaulihing kontrobersiya, ang mutong nagsinggita na islabla ni Senator Kiko Pangilinan. Nangakig siya, nga daw na insulto siya, nga ginsinggitan sa kunwabi ni Senator Pangilinan, pinagi sa mga tinaga nga, I still have the floor! Rambal ni Senator Pangilinan, tinainsulto si Robin Padilla. Gin-handshake siya, nag-attempt nga mag-handshake si Senator Pangilinan sa yapi, hindi siya kay gusto yagid ko nga mag-apologize si Senator Pangilinan on record. Kag siyempre, amuni ang ginalantaw, ginatudlo sa ibang nga senador, nga siya ang nagpapalagyo. Siya ang nagpangita paagi kung paano makapalagyo si Senator Bato de la Rosa. Kaya ti barkadahay sila mo. Gina-refresh talang kamo sa pinakauluhi lang gitlang ang mga kontrobersiya. Ang membro pa sa Majority Black, amo si Senator Joel Villanueva. Nga involved man maabiyan sa binilyon ka pesos nga flood control projects kickback ka. Nga kung pamatian mo siya sa Senado at that time mga biyan daw daw banal na asob lang daw aktor man siya mo na may man siya magambal sa podium ginagamit naman yung mga tinaga sang mga Biblia namian man ko kay Joel Villanueva basta mag-arte-arte siya sa Senado nami man maka-attract man siya sang attention pero sinopagid ang membro sang Majority Black si Camille Villar. Si Camille Villar, kebalo naman kamo, nanay niya sini si Cynthia Villar, ang tatay sini si Manny Villar, utod niya si Mark Villar, daw sila na lang. Ang mga kaso niya sini mga biyanlan grabbing sang pamilya Villar, market manipulation. Nagiban pagid, baklo nilang lupa mo, sa barato nga bili. Kung malapad ang mabakal nila in hektarya, ginatos ka hektarya, paubrahan nila karsada, kag magsaka ng presyo. Kaya nga aman, ti si Mark Villar, mula noon, tahimik lang hanggang ngayon sang nagsekretary sa sang Department of Public Works and Highways sang nagligad to nakahambal man siya pero partiya sa Senate premises shooting si Mark mula noon tahimik lang hanggang ngayon tahimik pa rin. Ginimo man ni nilang family incorporated ng sa Senado alin sa tatay sa nanay magulutod sila no family incorporated Sino pang membro sang ano man sang Majority Black? Si Pia Cayetano, utod ni Peter Cayetano. Amo ni sila mga Cayetano nga mga Cayetano dugay man ni uyat sang Senado, family incorporated man nilin sang tatay nila to blang nga Cayetano man. Tapos duha pa gid sila nga Cayetano. Ano nang nahimo ni Pia Cayetano di man?
Pamilya Cayetano, te, may utang 37 million pesos to sa Senado, sang si Senate President Juan Ponce Enrile pa. Senate President, no? Now,

0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Binibining Inday Lupiak, isa ka event organizer, kag stand-up comedian, host, makeup artist, kag isa ka DJ. Tungod sa kadamo sang akon events, permiga para nakit ang akon kalawasan. Pero halin sa nag-inom ako sang Evergreen Herbal Capsule, tatlo o lima ka events sa isa ka semana, caring-caring ko na. Salamat, Evergreen!
2: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Ura sa Pilipinas, mga katrupa, 49 minutos na ang nakaligad sa tag na alas 4 sa aga sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga byan, adlaw-adlaw na lang, no? Adlaw-adlaw na lang sa mga radyo, telebisyon. Pabatian natin mga abyan ang kinagula sa Senado na hanungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ordinaryo ka nga pumuluyo mga abyan, daw wala ka naman lang sa paksin eh. Kaya nga, ang senador natin subong kalabanan sa ila, ginagamit na lang ang Senado. Ginagamit na lang mga abyan ang Senado bilang venue sang ila sininga papugi points. Ilabi na gitsubong nga ara na sa ila ang impeachment trial nga inisa kay Vice President Sara Duterte. Ang may inugtugda, nagapasikat. Ang wala sa inugtugda, medyo pegadigad lang. Kalabanan sini sa ila mga abyan, ginagamit ang Senado nga kita ang nagasweldo sa ila, kuryente, pagkaon nila tanan-tanan, para lang niya sa ila nga kayuhan. No? Anong ibing ipiktos ang impeachment trial nga inisa i-ordinary nga tawaw? Abi?

0: Ano gidabi? Kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ikaw katropangan sa ano yung pikto sa imo, be? Ha? Kung ma-impeach? Amo na, hindi na siya magkapadalagan sa pagka-presidente kung ini-ini public position. Ti ano?
1: Exciting.
0: Nga si Sara Duterte, ang vice presidente, pag nabalaan niya nga daw, tagilid siya sa Senado, nga impeachment trial, hindi niya siya mag-resign. Kung mabalaan niya nga daw, tagilid siya, ma-resign niya siya para hindi siya mapatawan sa perpetual disqualification from running in public office or from holding in public office. Tanda man yung daan.
1: Oh. Exciting, Philip!
0: Di kung ma-acquit siya, pwede sa kapadalagan eh, Presidente, acquit kag hindi. Convictado kag ma-acquit, padalagan, manigapon si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente. No, okay. Tisubong mga abyan, tangod naman na bisang kadamo, sang uras nga ginahatag nato sa mga senador, iba nagakiningkoy na, iba nagadrama na. Pero okay, balo ka mo, wala matagaan, pati na nga ito na national government, wala mahatagan sang importansya ang mga pumuluyo, subong. Ano ba lang ginapangabay sang pumuloy natin, subong? Ano ginapiyagit? Ano ginareklamo mo, katropang Alex? Bisa ikaw, ordinaryo kong tao? Ano ginareklamo mo? Gareklamo ka? Ang padayon nga pagtaas sang bili, sang presyo, sang halos taran nga balaklon. Amo ina problema naton sa Pilipinas. Amo gina problema ta mga katropa sa Pilipinas. Now, kundi may emergency power si Pangulong Bongbong Marcos, ay napaidalom kita sa energy crisis mo. Ang panawagan, subong, sang pumulo yung Pilipinon, mga abyan, kung ano ang mabulig, ano may imuos ang national government, subong. Kay kada simana, may anunsyo, either pagtaas o pagnubo, sang presyo sang petroleum products, gasolina, diesel, kerosene, kag ano pa, LPG, liquefied petroleum products, no? May mga pagnubo, pag-rollback, pero sinintimos lang. Pero kung mag-anunsyo sang pagsaka, piso-piso ang aton nga mga drivers sang public utility vehicles. Ha? Ang mga drivers sang modernized jeepney, kag traditional jeepney, mga abyan, ang padayon nga nagabako bangod sang gamay nila nga take-home nga kwarta, tapos nila biyahe sa isa kaadlaw. Kulang ini, mga abyan, nga isagod sa ila sini nga pamilya. Nagligad nga mga inadlaw, mga binulan, tigin promisa sang gobyerno nga maghatag sang 5,000 pesos nga subsidy. Pero kay balok ka mo sa tagtagan na isang 5,000 pesos nga ini, hindi man ini bastante, no? Bag-o nila makuha ang ining ayuda sa national government, kinahanglan pa nga magpainit sila, ha? Sa magpainit sila sa adlaw kay hindi man insigida nga mahatag sa ilamo, no? May mga driver nga tub-tub subong, wala pagyapon makabaton, bangon mabiyan sa mga documentation, ah, mga process-process, pabla sa mga papeles nga agod nga mangin bonafide kang beneficiaryo sa sining ayuda nga 5,000 pesos, no? Dugay-dugay-dugangan tayo na, kayo nagka-standby, bisik at trupang Febibles Morales, eh, no? Si Board Member John Mondihar, mga mabiyan, nag-transfer sang iya sining voters registration sa Santa Barbara, halin sa New Lucena, haba? Amo naman ni mga amo naman ni sang nagligad to ang anay PDRRMO head nga si Dr. Bionat Bla, nagsailo man sang iyang voters registration from Estancia, sailo di siya sa may Tagbak, at least sa COP na sang siyudad sang Iloilo. Tisubog naman si Board Member John Mondihar, nagsailo sang iyang voters registration from Santa Barbara, asa Santa Barbara, from New Lucena. Ano plano niya siya? Katropang Boards Morales, sa report, please come in.
2: Board Member John Mondihar, magkapatalagan sa Nguliang Bayan sa Santa Barbara. Ginkonfirman ni Board Member John Mondihar ang iya pagsailo sang voter registration sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, halin sa New Lucena. Sunog kay Mondihar, may balay siya sa Barangay Inangayan. Ang iya pagsailo sang voter registration sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, bangod may plano ini nga magpadalagan sa Nguliang Bayan member sa Santa Barbara sa 2028 nga eleksyon. Last term na ni Board Member Mondihar sa pagka-board member sa 2028. Sa sesyon sa Nguliang Panlawigan, may 19 ginlahog ini sa nga iakapdanin nga tawagon nga a gentleman probably from Santa Barbara.
3: Napakadto sa Kwanborn sa Barangay Inangayan, Santa Barbara. Anong
4: Nilusina
3: Anong Jason Bourne nga transfer ikaw?
4: Transfer ko kasi siyempre may problema ko kasi na nga yan. And then, ginakonsider ko man na
3: anong patikanan ni Bourne sa Santa Barbara?
4: Member
3: ang plano mo.
2: Si board member John Mondihar ang ini kabalita ngayon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Business Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Board Stibon Morales, XFM News.
0: Nabatian mga katropang report ni katropang Phoebe Burns Morales. Tila laban-labanan ni nagsaylo na siya sining voters registration last term niya bilang isa ka board member. Para magapadayon niya sining political career, magsaylo man sa isa ka banwa kag lain naman nga posisyon. Muna ya ang political career sing banwa katapusan na. Hindi nakasaho mag-ordinaryo nga pumuloy, dapat public official para tawgon lang han o hon.
1: Pilipinas!
0: Mga byan, ang aton nga mga driver subong mabing nga nagataris sa mga dalanon sa kada adlaw, agud lamang maka-take home. Makadala sang kwarta para sa ila sini pamilya sa legal kag matarong pamaagi. Madamo sa mga driver sa karon nga ang nagapiyangak nga wala gihapon sila makabaton kag wala madala sa mga listahan nga pagabaton sang ayuda nagikan sa gobyerno. Ginpayag sang taga DSWD, tanan-tanan kuno nga mga PUB drivers dapat makabaton. Pero may mga drivers gihapon sumong mabyan nga wala sa listahan ang ila sining pangalan. Daw pangako bala, no, nga ginsulat lang sa tubig pag kadugay-dugay na madula man, no. Wala sang kasiguruhan nga klase sang mga ayuda. Kay balo kamo mga katrupa, padayon ni ang pagsaka sang petroleum products. Manotis ninyo kung may anunsyo sa price adjustments, kung roll up gani o kung pagsaka gani, taglima kapisos, pulo kapisos, no. Pero kung may roll down gani, piso o kung dua kapisos. In other words, mga byan, daw kalayo sang tsansa nga magbalik sa daan nga presyo ang petroleum products antes pa man ang gira sa Middle East. So, hindi na kita maglaom siya na da, no? Kung matabo man ina, it will take some time, no? Hindi kita kapakot kung saan, no? Now, padayon sa pagtaas ang presyo sang petroleum products, kung magtaas, taglima kapesos, kung magnubo, tagpiso lang. In other words, mga katrupa, ang ining presyo sang langis diri sa Pilipinas kag sa iban man nga pungsod wala ini sang kasiguruhan kun saan umangin na istable. Mientras tanto nga indi maguntat ang kinagamo sa Middle East sa gira nga ginunsar sang Amerika kag Israel batok sa Iran. Kay pareho lang mga ben nga duda ang ining mga nasyon sa tagsa-tagsaway sa lagapati sa ilang mga ceasefire agreement. So, amo ini ang kabangdanan kung nga hindi mabalik sa estable kagsadaan nga presyo ang petroleum products. No, nasa pawa na lang po, natabunan na lang sang iban nga mga issues, no? Kaya balo ka mo mga katrupa, ang US kag Israel, lakip na ang Iran sa gira nga nagsugod sa itong Pebrero 28 hasta subong, hindi kita maglaom nga magbalik sa daan nga presyo before February 28 ang presyo sang petroleum products, ha? Hindi gid ka mo maglaom siya na. Kaya balo ka mo kiti, ginsirado ang Strait of Hormuz nga apiktado ang delivery sa mga crude oil, ang mga barko, mga tanker nga nagakarga sang krudo kag iban pa nga petroleum products apiktado. Hindi lamang ang Pilipinas ang apiktado sini, kundi sa mga nasyon man nga nagasalig sang ilang petroleum supply gikan sa Middle East. Tugod nga nagira sa Middle East mga byan, nakalabot gani sa 153, no? Katropang Alex, no? Ang litro sang krudo, no? Grabe, no? Nakahibalo bala ka mo nga nakalabot? Pero sa time, alin sang Pebrero 28, nakalabot sa 153 ang kada litro sang krudo. Kag ang gasolina at the time, kung magsakto ang akon nga recollection, daw 96 pesos mo, 96 and 50 centavos, no? Sang nag 153 ang diesel, nangin 96 pesos naman ang gasolina, no? So, Amat-amat man siya nga naganubo, pero hindi na siya magbalik sa presyo antes ang Pebrero 28. Kailan gani ang presyo sang diesel antes ang Pebrero 28? 60 pesos, no? More or less, no, 60 pesos. Sakto? Doon, maamo, nagkatropang Alex, ha? Ang gasolina, yabi, mga 56, 57, di ba? So, ang ginahulat subong sang isa ka-ordinaryo nga pumuloyo, ha? Amo mga abyan ang pag-suspend sang presidente ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa tanan nga petroleum products sa hindi ba may emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para isuspend mga abyan ang excise tax nga ini apang tubtub sa karondo hindi pagyapon ini mapatuman sang gobyerno. Ano ang bintahaw kung ipatuman ang pag-suspend sang excise tax mga abyan sa mga petroleum products, no? Ang aton sininay baluan daw LPG lang mo, daw liquefied petroleum gas lang, kag kerosene ang ginsuspend mga bian ang excise tax. Kaya ti ambal sang Malacanang, do amo mga mangidni ang ginagamit sang isa kapumuluyong Pilipino na adlaw-adlaw, either LPG or gas kerosene bala, na ginagamit naton sa aton sininga mga gas stoves, no? Pero kay balo ka mga abyan, dapat gid nga himuon sa gobyerno subong nga isuspend mga abyan ang excise tax sa gasolina kag diesel mga katrupa. Kay nga kung nagataas ang bilis ang diesel kag gasolina, laban-laban mga abyan ang mga drivers ni nga manawagan isa sa pagtaas man sang ilang pamasahi. No? Dapat mga abyan, the soonest possible time, dapat ipatuma na ang pag-suspend sang excise tax. No? Kay matuod sini dako ang masave tani naton sini, no? Kinanglan na ipatuman ini mabyan parang hindi bala mag epekto dayon ang pagsaka sang petroleum products nga sa diin mabyan adlaw-adlaw kita mo lang ni matang tanagapyag it mga drivers ang mga drivers sabong. Ang mga drivers mala subong sa taxi kag jeep na kita na nato nag-convert na sila sa ano sa pag-drive kay Tropang Alex sa ano ni sa e-bike bla, no? Way gasolina mo, no? Bisan na 300 lang kada adlaw, 400 at least limpyo nila. O amo na limpyo nila eh. Galing amo lang na mga abyan kay ti indi gid sila makabiyahe sa iban nga mga ruta bala. Kung luyag sang gobyerno mga katrupa, no, nga matagaan sang solusyon ang panawagan ang pagpanghakroy sang mga pumuluyo, isuspenda ang excise tax sang gasolina kag diesel. Dako ini nga bulig mabyan sa aton sini nga mga ordinaryo nga mapumuluyo sa madamo nga mga drivers nga nagasalig sang ila palangitanan sa ginamaniho nga masalakyan. Adlaw-adlaw mo sila nagapatughong sang gasolina o kon krudo. Ang ila ginabantayan lamang sini mabyan amo ang presyo sang krudo kag sang gasolina. Kon medyo magsteady pulso ang presyo sang krudo kag gasolina, medyo kampante sila. Pero kung sumaka gani, piag-it sila. No? Kay balok ka mo mga abyan, luoy kita sa driver mo. Si Pabla, kung nag-drive ka sa traditional nga jeepney, bla, amo na yung kapaang sa sitwasyon subong, grabe mo. Kaysa maluoy ka, ang take home nila, kung ang basing isa ka-driver kilala ko, 350 to 400. Oo. Ti bilog nga adlaw na katropang Alex salin sa aga hasta maghapon mga ayo-ayo lang kuno kun medyo ano ni gani medyo magtalatalite bla kay iban mapilitan na lang magsakay mo, no? Pero kun ordinaryo lang mga adlaw 500 kuno 600 lang lipay-lipay na sila. Ti isipon nyo kun pila ka kutsara nga balhas mausik sa lawas nila. Ang traditional jeepney ni bla wala wala aircon bla. Wala pa ni PAW, ano gani PAW, passenger assistance officer. Ila drive tapos kung may magbayad da ila pang ano to ila pang kulikta. Isipon mo mag-drive ka tapos mangulikta ka pa, no? Ang imong abaga bla. Masakit man, no? Di amo ina mabyan nga kulang gid gihapon ila sining ano subong nga income. Kun luyag sang gobyerno mabyan nga mapaganagan ang impact sang nagataas nga bilis ang presyo sang petroleum products bangod hindi pa matuman, hindi pa mapakot kung saan umagauntat ang gira sa Middle East nga amo ang naga amo ugat sang pagtaas ang presyo sang petroleum products, dapat gamito na sang gobyerno ang poder sini nga suspindion ang excise tax sang gasolina kag krudo. Diri maabyan mabatsyagan sa isa ka ordinaryo nga pumuluyo ang benepisyo ang malasakit sang gobyerno para sa isa ka ordinaryo nga tawo. Kaya kun pamatian mo lang subong ang mga isyu, subong puro na lang mga biyan pinulitikabla. Panawagan ta sa Pangulong Bongbong Marcos. Pag sa mga adviser da ni PBBM, ipulga-pugaan nyo blas si Pangulong Bongbong Marcos. I-suspend na ang excise tax sa produktong sa gasolina kag diesel ah. No? Para maulumpawan may mga drivers na. Tingin nyo blas istorya sa mga drivers subong. Luoy kasi ila. Ang mga modernized jeepney subong hindi sila full swing, no? Wala naga full swing ang pag ano sila ang pagbiyahe sang ilang mga units. May ara nga ni mga scheme subong nga daw ginaparintahan na lang nila mo, no? Wala na sila naga sweldo sa ila sini nga drivers kag mga ano kag mga pau nila, passengers sa assistant sa officer. Bangod maabyan nga daw hindi nigid maagwantan eh. Kay balo kamo minilyon ka pesos ginabayran sang mga kooperatiba ni. Ining mga operator balas ang modernized jeepneys, minilyon money kapisos ginabayaran nila sa mga kooperatiba at sa mga bangko. Kaya balaan mo, ang bangko magpautang lang sa mga kooperatiba nga may madamo sang membro nga mga jeepney o kung modernized jeepney operators. Mabudlay magutang sa bangkong individual eh, no? Amuna nga ginatukod ang mga kooperatiba sa mga modernized jeepneys nga ini agudto nga makautang sila sa bangko. Di ining mga units nila katropang Alex may mga balayran pa ni sa bangko. Ang iwala pa ni may impas ang ila sining mga balayran. Di ang ila nga balayran sa bangko kay balo kamo steady pulso na. Sa gusto kag sa hindi nila bayran gidela na. Di ang income sang sining mga kooperatiba nagabari, no? Ilabi ni gusto mga nagtaas ang bilis ng gasolina kag krudo. Laban-laban daw gapang hakroy ban daw hindi sila makabayad blas ang ilang mga bulanan ng amortization sa mga bangko nga ginutang nila pamakal sang sini nga mga unit sang modernized jeepney salin sa China. Ha. 7 minutos na nakaligid sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dugang pa ang mga balita lokal kag nasyonal maabyan. At aga na kita komersyal. Makuha man kita sang situation report na gikan sa atong nga patrol maabyan pinagi sa kay katrupang Ramel Paclibar. Exciting Pilipinas! Magabalik kita sa pagpangalagad pagkaligid lamang sang pila ka may importante nga mga pahanumdum.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glow Tag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang katikati.
11: Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
11: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
18: Katropa mo!
10: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga byan, 12 minutos na ang nakaligad.
1: Exciting Philip!
0: Sa atak na ang alas 5 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Kay balo kamo mga katrupa, mga abyan, may duha ka mga kongresista nga nag-resign na sa kamara, no? Sa wala pa mapatag nga mga rasones. Nagbiya sa pwesto ang duha ka mga kongresista sa kamara, mga abyan, sang nagligad nga Lunes nga adlaw, Mayo 18. Sa plenary session, ginanunsyo ang pag-resign ng one tahanan representative na Taniel Uducado kag Pinoy Workers Representative Franz Ligaspi bilang mga house members. Mga ano ni sila, mga party list representative. Wala sang ginbutang ang mga rasones, mga abyan, sa resignation sang duha ka mga party list representatives nga ini. Why mapaathag ang rason? Kasunod sini, ginmandoan ang House Secretary General nga kakasunang mga natumod nga mga congressmen sa role of members sang kamara. Sa karon naglabot na sa apat ang mga nagresign nga mga kongresista sa 28th Congress. Nauna na nga nagbiya, mga abyan, sa pwesto si Saldico sang Ako Bicol party list, kag Edvic Yap sang Act CIS party list. Di wala ni question sa kay Saldico ya, kay involved siya sa anomalya sa flood control, nagresign na lang siya. Ang party list representatives, mga abyan, kung si Saon Tagit daw sa laguro lang gini sila. Ha? Financial burden lang ni sila sang gobyerno. Ining mga partilist nga ini, kay iyaman ni gihapon sang mga politiko nga nagapungko sa ilang mga distrito. Nga luyag lang, mga abyan, nga mag-expand ang ilang political jurisdiction sa ilang mga lugar, kag mapalawig pa ang ilang pagpungko sa politika. Kung paminsa ron tagid, dubli-dubli. Ha? Alimbawa, workers representative, ano pa da? Rider, party list, barbers, party list, Fisher Fox party list, damo-damo. Ining, hindi na natun kinanglan ba na ang mga party list representative? Kaya ugaling, wala sang kasuguan nga nagadumili sa pagtukod sang party list. Alimbawa, kami ni Katrupang Alis, matukod man kami sang party list namon, Lamugo Boys party list. Oh? Bala, sige-sige man amon pangapanya, may financier mami kami, may political back-upper mami kami nga isa ka congressman kung senador. Lain niya, Ari, oh, Alex, oh, Alvin, oh, gastuan nyo eh, sa kampanya nyo. Pero kung magdaog ka mo, akon ka mo, no? Amo na, ginagamit lang ning partilis nga ini nga mangin expansion sang political jurisdiction si iban nga politiko. Kag mapalawig pangilang mapugko sa pisto, why pulos niya? Siguro nakabatsyag ning duha ka mga party list representative nga wala man blasa sang mahimo. Da wala man bla ambag blasa sesyon na sa plenary session, base why man nag-attend. Base membro man sang PPP, pulo pamati, pulo pungko, pulo pangihi kag puli. No? Ambot san upa ni makapatuman sang kasuguan kita nga kakaso na ni mabiyan ang party list system nga ini. Wa gini pulos.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: 16 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 mabiyan sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Sa ining bahay ni nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C sa mga kabataan, sa mga tigulang, bata, tigulang, mga laon, mga siparada, mga binayaan, no, kag mga ano pa ni? Mga nawadaan. Mga sawi, ari o. Ang Santon Vitamin C kay magud sang pagkambyo-kambyo sang panahon subong, ilabi na tamang kainit. Sabi ninyo, kung mainit, wala gausot lang kaso. Ara mong gali. Ubo, no? Kapin pabalason ka, katropang Alex. Go? Tapos gulpi ka magsulod sa malamig na lugar. Ubuhon ka. Agot to nga mapalayo kita sa ubo. Sipon trangkaso kagiban pa. Bata kag tigulang, magtumar na kamusang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Aga pa, bisan wala kapmo, kapamahaw, pwede kita makatumar sang Santon Vitamin C, wala nagahilab sulok-sulok kay alkaline base ini. Lain ini sa kinaandan natong nga mga vitamin C sang unang nga ginatumar, dapat mamahawgit kita anay para ini maghilab sulok-sulok ta. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Tumaran ninyo aga pa bisan wala pa makapamahaw. Si Katropang Romel Paklibar sa linya naton sa patrol sa report, please come in.
2: Palbing, good morning. Nagamatamat na panghimo sa mga nagabulanti sa goa sa mga Iloilo Terminal Public Market.
0: Mm.
2: Mga feedback sa mga nagabulante, bilang ano, medyo okay gawa ang ila pagbaligya sa Rica Trapangalpin. Kasi magliwas sa taga-syudad sa Iloilo, may mga taga-probinsya sa Guimaras, mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo ang nagabulanti diri kay Tropang Alvin. Doon na tultula na ba? Sa mga bukalakal ang ginbutangan sang Iloilo sa government nga bulantihan nila Katropang Alvin.
0: Basta sa Dilyon ha, atubang sang Iloilo Terminal Market mula.
2: Oo, amo na ding area. Oo, ang ginbutangan nila, ginasirado, ginmanadiri. Kunari na di ang nagabulanting yung mga kautoran na itong Katropang Alvin.
0: Kagabi, eh, galing ang sugod ang ilang nga market night, no?
2: Yes, so, sa Iloilo Terminal kagabi, Market. Hasta alas 6 subong aga.
0: Yes, oo.
2: So, pag subong nagamatamat na sila panghimos, may mga naubos na yung baligya, kaina pa sang kagahon. Pag nagapanghimos na yung
0: Balubanta mo katropang Romel sa mga ulutanon, ano gawa ang sold out? Ano ang top seller subong?
2: Mga alugbati, okay. Tagabang. Panglas, wagit lang katropang Alvin.
0: Barato, gawa siya mo.
2: Oo. Iti Driya sa kwa, may ari Driya tag 20 lang abuko sang alupati pag sang tagabang. Ika dito ko niya sa babaw, sa sulod, ang pinakanubo, 50, 50. Tapos si kung kaysa ang alupati, kinilo, Katropang Alvin eh.
0: Oo.
2: Kunula, nakuha na bala sa steam niya. So Driya sa kwa, makita mo din priska gidya ang utanon. Bangod makita mo sa steam niya, nga pag-ogit siya, utod sa iyang lawas na Katropang Alvin.
0: So, amo lang top seller, alugbati, talong,
2: ukra. Alugbati, mga utanon.
0: Hindi
2: kalabanan. Pag damo man di abi klase sa mga utanon na ginadisplay diri sa gwa sa nagkalain-lain niya kabanuhanan. May mga kabanuhanan nga do ang ilay ang negosyo na Katropang Alvin.
0: Oo.
2: Like sa Miagaw, ari na mo di nag-abulanti, Miagaw, Talong.
0: Oo.
2: Sa Leon, damo di.
0: Damo gawa pilian ikaw kung nalil sa Leon. Carrots, Rabanos, cabbage.
2: Luya.
0: Oo.
2: Damo di.
0: Ang carrots, rich in carotene na mo.
2: Yes.
0: Ang kamuti, rich in kamutin.
2: Ang Driya sa atin sa city, personahalin sa lani, taro, kalabanan diri, ang tagabang, alugbati.
0: Sibuyas, may araman na sa lani, ta?
2: Oo, sibuyas.
0: Pero medyo, ano lang galing siya, medyo...
2: Sibuyas dahon.
0: Oo, sibuyas dahon. Kagkang sibuyas, medyo gagmay gawa. Pero kabalo ka?
2: Oo.
0: Ang dami lang sang sibuyas na lagko, kag sibuyas ng gagmay, pareho lang galing, no?
2: Pareho, oo, pareho malang.
0: Pareho lang, oo. Isa ka kilo nga katumbal kag isa ka bilog nga katumbal, do pareho lang gali kahang nila. Do pareho lang isog sang kahang nila.
2: Pareho di gad gani kay panilihig na mga street sweepers.
0: Timang ko tabi so kung kay summer season kumusta ang produang ano nila production sa umakit wala gid ulan ba katropang Romelao?
2: Ang natabangkot ko rin kina dere ang taga-Guimaras na dulong suha.
0: Oo.
2: Medyo nagkusog ko ng suha.
0: Grabe no.
2: Sa Guimaras.
0: Pero may duga pa. May duga pa.
2: May harap po. Pero ubos sa Katropang Alvin ha.
0: Aba.
2: Kaya may
0: ko lang suha subong eh.
2: Oo. May mga nagakumpra sa iya ng mga nagabaligya sa karinderya.
0: Mm-hmm.
2: May mga linagaan.
0: Oo. Kaya balo ka na may ginang karinderya nga may platito, may katumbal kag suha no?
2: Oo.
0: Amo ginang pinakabisik na pangitata basta mga sabaw gani. Diin may suwa, diin may katumbal. Dapat ang karinderya, dapat may platito gid, may yahong-yahong gid nga may suwa kag katumbal gid, pares gid.
2: Oo. Oo, teo araw katumbalo. Oh, na.
0: Lagba ni.
2: Hindi ang do tawag nilang do takot ka man ako tawag nila.
0: Labuyo. Do halopinyo ni.
2: Oo, munang katumbal.
0: Oo, hindi niya lagba. Pitik pilang kilo siya ng katumbal, ang medium size.
2: Pilang kilo lang siya? 180.
0: Abaw mga kahanggawa bilya.
2: Oo. Ay, kulukul pa na nagani sa mga katumbal. Binkay damo ang supply sa katumbal.
0: Dinalin ang katumbal nila nga pula-pula na, nga meron medium size.
2: Di na sa halig, pero katumbal. Kabatuan.
0: May plantasyon sa kabatuan mo na.
2: Labuyo. Huwag mo itawag nila nga labuyo.
0: Okay.
2: Labuyo, sir, no?
0: Labuyo, oo.
2: Oo.
0: Kinaya pang sinamakan, ginaya kagpang pusa sa nilaga, bla? Kay ang gatumbal na yang alagba ya pang ano na yay ginagamit na sa mga sabaw-sabaw pero mas makahang ng labuyo guro sang sa lagba no.
2: Oo, mas makahang. Pero propareho na sila katang sang ang nakotitot lang.
0: Nakotitot, oo.
2: Oo. Kaya ang mga... Nakotitot, tabi ang kakahang niya doga pangutot. Hindi, area doon yung gawa. Pero kahang ang tiyatot ang bin.
0: Oo, kahang ba na?
2: Bakala ba nga nagbakal diri? May karin diri ya?
0: Oo.
2: Kahit may... Ito mo mga sinamakan niya.
0: Ang lagba nga... Ang mga lagba nga katumbal, mas barato siya kumpara sa labuyo? Ang kilo?
2: Oo, mas barato.
0: Ah, okay, ho.
2: Ay, may ari din nga 100, may 80, may katapangalpin mo.
0: Mm.
2: Lagba, ya, yeah, katumbal. Depende sa klase, kasi may araman, nabi katumbal nga mayo man kasi.
0: Oo.
2: May araman nga, kapinto ko nagkuso, gawa, nag, ulang, bala, dugo, ulang.
0: Kabalo ka, katulopang Romel, hindi katumbal, bala, basic, gini sa mga luto-luto mo, dumduman mong pagpa-Thailand mo, pagpa-Hongkong mo, puro katumbal, no?
2: Oo, oh, lapad sa...
0: Ginaano nila, bla, gina-process na, bla. Amo na ginatawag nila na hot chili sauce.
2: Oo.
0: Halim na ka sa katumbal. Ba mo mga taga-Thailand, mga taga-Singapore, mga taga-Hong Kong, namitan, gidis lang sa makahang?
2: Oo, oh, order ka to, hindi hot, hot Japon.
0: Oo. Way, gawas ang pagkaon to ni makahang, grabe, sa Thailand, oh. No? Puro makahang to, pero namit man, ah.
2: Pero... Magwan, tamo wala ka to pangal din.
0: Oo. Oh.
2: Kailangan mo naman sa kilala ko nga. Pus nga sang latrasan mo, mainit.
0: Ah, kung medyo alang-alang pagtulon mo sang mga paghigop mo sa mga sabaw nga mamakang, nagapos nga doon, dragon ka.
2: Wala doon. Wala po ay pangita mo sang tubi.
0: Ah, gani. 3 minutos na lang?
2: Oo, gano'n mo gani.
0: Tirahan ha?
2: Alam natin siya sa mga nagpungan ako balakwan sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market. Ang isla, lison, 250 pesos ang kilo. Tamudios, 140 pesos ang kilo. Pangros, 190 to 240 pesos ang kilo. Kasag, 420 to 450 pesos ang kilo. Bansa, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 350 to 400 pesos ang kilo. Ang inib, 240 pesos ang kilo. Tuloy, 150 pesos ang kilo. Tamban tuloy, 150 pesos ang kilo. Bulaw, 200 pesos ang kilo. Masan, 150 pesos ang kilo. Ang locos, 150 pesos ang kilo. Ang locos, di siyang salmon, katotong din. Ang kulambutan, pag 450 pesos ang kilo. Tangigi, 450 pesos ang kilo. Paraho, 140 pesos ang kilo. Ang aloy, 150 pesos ang kilo. Ang talong sa Drisagwa, ang talong, pag 60 pesos ang kilo. Rabanos, may ara 50, may 60 pesos ang kilo. Ang okra, pag 180 200 pesos ang kilo. Kalabasa, may arabin 5, may 35 pesos ang kilo. Ang pinanita na, 50 pesos ang kilo. Balatong, may ara 100, may ara man na 80 pesos ang kilo. Ako nang buko, I mean. Ang patula, 50 pesos ang kilo. Ang balagay, 40 pesos ang bukos. Ang aho, sa Gyapon, diri sa kwa, sa Iloilo Terminal Public Market, may ara 100, may 120. Ang Bombay, may 60, may 50, may 70 man. Ang Kamatis, may 30, may 40, may 50 man. Katatakalbin. Ang Luya, may ara 100, may 80, may 100, may 120 man. Depende sa klase ng Luya. Katatakalbin. Sitasyon, kagpisyo sa mga kapungan ng balaklon sa kwa sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision Express Premium D3 Kagturbolitari Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Ang report ni Katropang Romel Paklibar nagdala sa ato na oras, 26 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga. Nagikan mabiyan sa Iloilo Terminal na batian ang mga presyo. Pinakauli nga presyo sa mga nagapanguna balaklon sa aton nga Iloilo Terminal Market. Ngayong aga sa kay Mark Joy Arevalo Alayon sa Cadiz nila, may pisto nila dito. Namin ni pisto nila to kay Mark Joy Arevalo Alayon sa Cadiz City Smith Shop. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, sa kay Madam Grace Adelanta, salamat gid Madam Grace invitation na. Sorry gid, wa gid ko ka lusot da. Si Madam Grace Adelanta bla, ang owner manager sang Tats Umurukan Spa sa ano sa Itria. Pag-imbitar to sa sakon gabi kay nagpa-blessing sang expansion niya. Salamat gid Madam Grace ah. Sorry gid ah. Next time na lang ano. So baman, happy listening and viewing sa kay Madam Vilma Di Pasupil sang Thai Royal Spa sa kilid sang Total Gas Station sa Mandrio Plaza. Ang mga therapist nila siniga pamati gini sa atin. Pangayo ganito sila radyo nagligad to. Siling kuwa ay paulat-ulatan nyo na lang. 27 minutos na nakaligad mga katrupa sa tak ng alas 5 sa aga. Thank you so much katrupang Rebel Paclibar. Salamat man katrupang Febby Birds Morales. Magabalik ako mabiyan sa tak na alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Upod ko diri sa technical side si katrupang Alex Saspa para sa XFM 100.7. Ako si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Ay, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin, ano? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga pa-promos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan, na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Apasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon doon, ano? Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha? Sa mga kababayan natin dyan, ano? Na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber, yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung, most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, doon sa tema po natin, ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pagproblema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM, yan. At yung iba naman yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, eh tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left.
4: Yes.
3: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila, eh yung mga sticky, yung dumi talaga ng gusto.

0: Yun yan, malunggay pa lang eh.
1: Yan.
0: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin. Yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang ano, nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Oo, oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
0: O i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun. O, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
0: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan, karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman yung siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, na umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, ano?
0: O, saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
0: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oo, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niya

0: yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo mga kaibigan para lang po lumabas mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yog, Dok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
1: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
0: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng Premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong Premium D3. Sabayin nyo rin ng Vitamin C. Ilang Vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong Ultimate Trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
4: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Dok, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
1: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple. Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titina natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, eh mapapagod ka talaga kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause. Why mahina tayo? Bakit tayo mayroong high blood? So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
0: Ayan ha. So punta po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kaya may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health Live Advice.
0: Meron pong nag-text dito Dok, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay Dok yung Santong Plus Gold?
1: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Mm-hmm. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. Mm-hmm. So uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
0: Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras natin, Dok. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang kapaalam, makarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Maraming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7, ang Katrapang Station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga, Merkules, Mayo 20, 2020. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Pag-set sa unang adlaw sa impeachment trial, bato kay Vice President Duterte posible nga maglabot sa 23 pa kasimana sa nakanay Congressman Yael Tupas ka nakaagi prosecutor sa impeachment trial.
1: Impeachment court ang lain kag district sa functions ang Senado. Sa diin mahimo ini nga magapadayon bisan pa ang Senado ang nag-adjourn da si NGA sunod sa kayane Congressman Yael Tupas.
0: Trabaho sa prosecution sa impeachment trial mas mabudlay para kay Congressman Yael Tupas samtang ang tanan nga pressure ang yara naman sa Senado.
1: Boto sa mga senador sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte hindi pa masigurado.
0: Konsumidor sa war system sa Barangay Kabugaw Norte Pavia isa na kasimana nga nag-aguanta tungod wala sang tubig.
1: Job hires nga nagatrabaho sa Iloilo City Hall nagareklamo nga isa na kabulan nga wala masilduhan.
0: Oplan kontrabaha ginunsar sang Iloilo City.
1: 12 ka mga eskolar sang Iloilo licensed professionals na.
0: Headlines, Balita National Representative Jervil Luistro magaserbe bilang overall lead prosecutor.
1: Pangulong Bongbong Marcos ginasaligan sa gihapon si DILG Secretary Remulla sa piyaksang panawagan nga islan ini suno sa palasyo.
0: Senator Rafi Tulfo wala sang plano mag-silo sa majority block.
1: NBI ginpadala ang findings sa nagluntad nga shooting incident sa DOJ kag Ombudsman Investigation Team.
0: Arrest warrant pato kay Senator De La Rosa valid suno kay NBI Director Matibag.
1: NBI Director Melvin Matibag gindipinsahan ng ilang volunteer driver nga ginarestar sang damlaglang.
0: Publiko ginlimitahan sa pag-comment sa Facebook post ni Senator Mig Zubiri.
1: Manuel Parlade giningadlan bilang bag-o nga OIC sang OSAA o kun Office of the Sergeant at Arms.
0: Mas madamong rotating power outages expectaron sunod sa Department of Energy.
1: 7,766,000 pesos naman nga bulig ginhatag sa 4,398 ka mga repatriated ng mga OFWs gikan sa Middle East.
0: 53 pesos kada kilo sa mugas SRP nga iga-impost sang DA sa local rice. Balita international, 5 patay, lakip ng 2 ka mga pamatanon nga suspect sa pagpaniro sa San Diego, California.
1: Isa kahamtong sa Colorado patay bangod sa hantavirus.
0: Entertainment news, Carol Banawa tumanang kasubo sa pihak sang kamatayan sa Iloy na si Celine Banawa.
1: Kag sa sports naman, San Antonio Spurs daog kontra sa Oklahoma City Thunder sa double overtime game 1 sang Western Conference Finals.
0: Kag sa atin extra wow balita, pinakadakong remote controlled Airbus A380 nakitaan sa Georgia, USA.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Last 6:13 mga katropang oras kinadulog sa inyo sa Santong Vitamin C. Ang Santong Vitamin C. Alkaline base ng Vitamin C ni magsinabi ng susunod. Ay hindi mag-asin ng Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tumang sa Midtown Hotel.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
3: Local News.
0: Ginpakigbahin niya ni Congressman Yael Tupas sa mga masunod ng posible matabo pagkatapos ng inatagan sa impeachment court si Vice President Sara Duterte sa 10 calendar days sa pagsabad sa Articles of Impeachment batok sa iya. In kaso makasabad si Duterte sa Articles of Impeachment, hatagan man ang House Prosecution Panel sa pinakaadlaw sa pagsabad. Sunod ng posible matabo matapos ng makahatag sa sabat ang House Prosecution, silang ipatawag sa pre-trial kag pamangkuton sa ilang mga ebidensya kag kung pila kabilang ilog ang witnesses. Pagkatapos ni iset ang unang adlaw sa trial apang ang iagrexpektar nga may mga motions to dismiss sa impeachment trial kaangay sa rason nga wala ginsunod ang formalities kag wala sang due process. Ginexpektar man ni anay Congressman Tupas bilang prosecutor sa corona impeachment sa unang adlaw sa trial sila ang nag-argue sa motion to dismiss kag oral arguments. Nagapati si Tupas nga hindi pa umpisahan o kung hindi mag-umpisa ang unang adlaw sa trial bangod wala pa sang sabat si Duterte kag reply ang House of Representatives. Ginabanta nga yara sa duha o kung tatlo ka simana nga antes o kung antes nga mag-set ang day one sa trial. Hindi pa ma-action na ng impeachment court o kung hindi pa magka-action ng impeachment court kung wala pa ang sabat sa Vice Presidente kag prosecution panel at dugang ni Tupas.
4: Iset na ang day one sa trial. After sini, but ang gina-expect na sini atropang Josiel base may mga motion to dismiss ni. May mga intawag sina ang mga in-between bla interlocutory motions. Na base pwede man ka motion to dismiss ang defense nga wala sang due process, wala masunod ang mga formalities. So, ang natapos sa corona impeachment day one, nag-argue anay kami sang mga motion to dismiss nila, oral arguments. So, base gina-expect nga matabo man nila. Hindi ni siguro mag-start pa ang day one kaya wala pa sa ano eh. I-set na ang day one trial after pa sang masabat sa si Vice President after mag-reply ang House of Representatives. So I'll put it 2 weeks to 3 weeks bago nila ma-set ang day one sang trial.
0: Dapat yan ang kabahin sa pagpahayag niya ni Congressman Neil Tupas.
1: Angot sa nasambit nga balita lain kag distinct naman ang impeachment court sa function sa Senado sa din mahimo ini nga magapadayon bisan pa nga mag-adjourned. Ini naman ang ginpakigbahin ni anay Congressman Neil Tupas sa diin kun mag-convene gid man ang impeachment para sa iya sini nga immaterial na ang pa-adjournment sa Senado bangod ina isa ka Senate function. Sa piya ka bahay nakabutang man sa rules sa Senado sa karon sang ila sini nga magpatigayon sang hearing tub-tub ini nga matapos ang balantayan sa karon amo ang pag-set sang unang adlaw sang trial sa diin diri mabatian ang mga opening statements kag mga motions kag sumuman mga arguments. Ini man ang mangin masadya bangod ang congressman nga miyembro sang prosecution ang mag-argue sa introductory motions kag indi private lawyers matapos nga maka-reply ang House sa sabat ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment mahimo na nga makapatigayon sang pre-trial conference. Inagod nga malimit kun pila ang mga witnesses nga igapresentar. Mahimo man ini nga igaskip depende man sa kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mao ang magapungko bilang presiding judge sa impeachment court apang masami nga sa day one dibatihay na ini sa diin mabatian ang oral arguments opening statements kag prosecution sang defense o kung ang prosecution kag defense kag diriman maga decide ang impeachment court sa mga pending motions. Sa ikaduhang adlaw sang hearing diri naman magasugod ang presentation sang mga evidence.
4: Ang impeachment court is separate and distinct from the Senate function. So sa una iya, last year, important lang ang sinidye kaya wala pa ito yung kakonvene ang impeachment court.
5: Oo.
4: Pero subungin nag-convene na. So once nag-convene na ang impeachment court, para sa ako niya, under sa constitution, immaterial na ang sinidye because that is a Senate function.
5: Mm-hmm.
4: So ang ano iya is, nabutang to iya sa rules ng Senate subong na ginagamit mo na sa corona impeachment. In fact, yung gamit man na sa una sa era of impeachment gani. Anabutang dira nga, they will conduct their hearing day, from day to day until conclusion. So, pwede ka sila kasi rudritso. Even if sinidya. And I think they will do that.
5: No.
4: Hindi na sila magbakasyon.
5: So, in short, si Congressman Junyon for...
1: Ang nangin kabahin sa pagpahayag ni anay Congressman Neil Tupas.
0: Sa kangot ng balita lokal, mas mabudlay ang trabaho sa House of Prosecution sa impeachment trial para kay Congressman Neil Tupas na nakaagi na ang prosecutor sa impeachment trial. Lain-lain ang pressures, o kung lain-lain ang pressures na ma-involve sa diin ang pressure sa House amo ang pagpresentar sa mabaskog ng kaso. Ang tanlaan lang, kung ikaw isa ka-prosecutor, you are building a house para kay Tupas o kung kaso kag mahapos nga gubo ng balay kumpara sa tukudon ini. Ini ang rason nga mas mabudlay ng trabaho sa prosecution. Sa parte naman sa defense, ila depensahan ang respondent. Ang tanan naman yung mga pressure, ang yara sa Senado sa rin sila mga patuhay, kaglakip sa ila ginapananaw ang mga palaabuton ng eleksyon. Samtang ang pagpanguna ni Duterte sa mga political survey, ang may dako nga bugat sa mga senator judges. Ang tiyansa sa prosecution sa kaso ni Duterte para kay tupas nga ilatag nila ang pinakamabaskog nga kaso kag maglaom nga manubo ang popularity kag maglain ang public opinion sa vice presidente. Dugang ni tupas nga nagadepende naman sa presentasyon sa ebidensya ang kadasigon sa trial kadbangod iniman ang mahimo nga ang mga hindi man mahimo nga mga senado ang magakat sa presentasyon sa ebidensya. Ang sigurado lang ni tupas nga amo ang 13 ka majority block members sa Senado kag 11 ka minority block members ang wala nagapresentar sang boto. Nagapati si Tupas nga sa botohay magalain ini.
4: Okay. Ang pressure sa House prosecution how to present a very very strong case. And I think they will also ang lesson nila isa man lang natapos sa corona impeachment lang wala natapos no.
1: Mm.
4: So I'm sure kinalantaw man to nila. On the part naman sa defense, syempre dipinsahan nila. Pero remember, ambot ko na hambal ko ni sa imo program naton. Pero remember, kung ikaw house prosecution, you're building a house, di ba? You're building a case.
1: Mm.
4: Pero kabalo ka, it's always easier to destroy a house than to build it, di ba? Kung mag-ubra ka sa house gay dugay, pero kung puno hapos lang eh.
1: Mm-hmm.
4: So mas mabudlay ang trabaho sang prosecution. Although na mitigate ini kay hindi ni criminal, hindi ni ang proof sin is not guilt beyond reasonable doubt.
1: No.
4: Lamas nubo. Pero on the part naman sa Senate, all pressure will be on the Senate. Paabot na sila eh. Lataw na nila anong buto mo eh. Di ba? Next may election eh.
1: Mm-hmm.
4: O, mabasi magpresidente niya ang isa. Kung baka quit siya.
1: Oh,
4: oh. So, lain-lain ang pressure sa tatlo nga na ka-actors in the Senate.
0: Nabatian ang kabahinsang pagpahayag niya ni Congressman Niel Tupas.
1: Lasa is 20 na ang atong oras. Ngayon nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit, mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar. Hindi masigurado ang binutuhay sa Senado sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa kaya ni Congressman Neil Tupas, ang kanamuon sang mayoriya kag minoriya ang wala nagarepresentar sang buto sa diin ini ang magabago-bago pa para sa kay Tupas. May posibilidad man nga yara sa minoriya nga magabuto pabor sa acquittal kag may posibilidad man sa minoriya o kung sa minority nga magabuto sa conviction. Ay ni political kag may bargaining diri, may tawganay kag may mga kaso nga involved. Sa piyak kabahin, dugang pa ni Tupas nga mayara siya sang nibaloan nga yara sa minoriya apang nagahambal nga hindi siya luyag sang impeachment kag for acquittal ini. Sa Senado, mas importante nga magadaog sila sa masunod nga eleksyon kag hindi makasuhan sang Department of Justice sukun sang Ombudsman sa diin sa pagtanaw ni Tupas nga bisan pila pa ka maleta ang igahatag ang mahambal ang may mga kaso nga i-drop lang ang ilas ni kaso kay okay na ini. Samtang ang pagmintinar sang kredibilidad sang Senado, ang importante agud nga hindi pagdudahan sa mga pumuluyo ang resulta sang trial para sa kay Tupas nga kun manubo na ang panulok sang publiko sa tao nga gina-impeach sa konklusyon sang trial, ini ang mag-aayo nga tsansa sang conviction. Apang kung ini ang mas mataas sa gihapon, malabo nga makonvict kag may matabo pa nga pag-backlash. Dugang panitupas nga ang pag-ilis ang leadership sa Senado ang associated sa impeachment trial batok sa vice presidente.
4: Definitely. Kaya political ni may mga bargaining ni.
1: Aha.
4: May tawganay ni. May mga kaso da involve ang iban sa Senado. Diba? Damo sila da.
1: Mm.
4: So, ang majority da iya, may araganan ako kilala sa minority gali. Nga, minority siya subong. Pero, gambal siya. Nga, hindi siya gusto sa impeachment. Sa for acquittal siya.
1: Mm.
4: So, malaini na. Hindi na siya indicative of the vote.
6: Actually, gamiton ko lang ni kaisala ni Congressman Junjun, but I don't really wanted to imply malice. Ah. Huh? In short, sini, malita is a big factor while padayon ang impeachment. Congressman yun dyan.
4: Well, ang maleta, sa house eh, di ba mo na ang issue?
6: Malita. Malita yung isa sa house eh.
4: Sa house siya, clear guro na, no?
6: Mm.
4: Clear na sa house. Sa Senate B, do hindi mo makambal eh.
6: Mm-hmm.
4: Kaya ang Senate B, let's say ang constituency nila, B, B pareho sa presidente, manasyonal.
6: Oo.
4: Mas importante na sa ila iya, yung madaog sila sa re-election. Mas importante na sa ila, hindi sila makasuhan na madrop ang cases nila, for example.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Ani Congressman Neil Tupas.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: La 6.5 sa piyakabahin ginareklamo sa mga konsumidor sa water system sa Barangay Kabugal Norte, Pavia, ang status sa supply sa tubig. Base sa impormasyon, isa na kasimanang wala sa nga nagatubod ang tubig sa gripo sa mga konsumidor. Ang management sa water system sa barangay ginatugyan sa isa ka asosasyon. Ginatingoan sa XFM Iloilo News Team nga makuhaan sa paathag ang management sa water system may kaangtanan sa reklamo.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: La 6.24 na ang aton nga oras. Iban pa nga mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo. Minabaton nga reklamo ang XFM Iloilo halin sa isa ka job hire nga nagatrabaho sa Iloilo City Government. Base sa reklamo, delay sang isa ka bulan kun wala maswilduhan sa sulod sang isa ka bulan ang mga job hires tungod man sa ginatawag nga virtual attendance. Ginatinguan pa sang XFM Iloilo nga makuhaan sang payag ang alkalde angot sa nasambit nga reklamo.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang ginlunsar sa Iloilo City Government ang Creek Cleaning Plan kontra baha initiative sa Barangay Tikod Lapay sa Mayo 19 sang aga. Tinutuyo sa initiative nga maprotektahan ang komunidad sa posible kahalitan sa pagbaha sa syudad. Kaupos ang City Government sa implementasyon sa mga proyekto ng Department of Labor and Employment kay Department of Public Works and Highways. Nag-cover ini sa pagtinlo sa mga waterways ukon ang mga ginaagyan sa tubig halin sa Barangay Hinakta kan pagadto sa Barangay Tikod, kaghalin sa Tikod pagadto sa Barangay Tabuk Suba, La Paz. 70 ka mga beneficiaries rin sa 7 ka mga barangay ang magatrabaho sang 31 working days nga may daily wage nga 550 pesos. Buot sa lingon nga ang tag sa ka beneficiaryo makabaton sang total compensation nga 17,050 pesos. Magluwas sa cleanup activity gina kabigman sa City Government nga investment sa public safety, environmental protection kag disaster preparedness ang among nga proyekto.
2: Express, balita sa aga. Express.
1: Dugang nga mga balita lokal ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa kag may soya powder, may mangustin ini nga kape ang manamit nga higupon sa aga. Nakakapi ka na may bulong ka pa. Madinalago naman nga nakapasar sa board exam ang 12 ka mga estudyante nga nagraduate sa eskolar sang Iloilo program kung isip ini sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ini kabahin man sang batch 26 sang isip nga nagkuha sang board exam kag nakapasar sa ila tagsa-tagsa ka kurso. Kalakip sa 12 ka mga isip scholars amo ang 8 ka mga licensed professional teachers, 2 ka mga civil engineers, 1 ka mechanical engineer kag 1 ka criminologist.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: La 6.28 nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sa Southern Plies Coffee Mix. Southern Plies Coffee Mix, himusimeng steam moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig. Sa aton ikaayong lawas, ilabi na sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems. Kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe in non, FDA approved. Kag halal sir, certified available in all leading drugstores nationwide.
3: National News.
0: Sa 6.9 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national, gindesignar sa House Prosecution Panel si Representative Jervil Luis Robilang bilang overall lead prosecutor, samtang ginassigned man ang mga specific lead prosecutors kada articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte samtang sila nagapreparar para sa trial sa Senado. Magluwas kay Luis Ro ginalakip man sa prosecution team sa impeachment prosecutors gikan sa nagliit ng proceedings sa ni Representative Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Roger Gutierrez, kag Representative Isabel Zamora. Pila naman ka mga newly designated members sa panel, amusan ay Representative Shal Diocnio, Representative Tere Ridon, Representative Laila De Lima, Representative Lordan Swan, at Representative Kaka Bagaw. Para sa Article 1, sa ginapahayag misuse of 612.5 million pesos ng confidential funds magaserbe si Luistro nga lead prosecutor. Ang iyong mga kaupdanan, amusanday Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Rog Gutierrez, Representative Lordan Suan, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Shel Jocno, Representative Terry Ridon, kag Representative Laila De Lima. Pangunahan naman ni Ridon ang Article 2 sa ginaligar ng unexplained wealth. Samtang si Chua naman ang mangin head sa ukuan sa Article 2 ng ginaligar unexplained wealth kag ang mga miyembro. Amo Sanday, Representative Shel Diocnio, Representative Kaka Bagaw, Representative Rog Gutierrez, Representative Joel Chua, Representative Laila De Lima, Representative Lordan Suan, kag Representative Keith Flores. Samtang maging head naman sa Article 3, may kaangtaran sa alleged bribery sa deputy officials. Amo si Chua. Ang iyong mga kaupdanan mo si Representative Rog Gutierrez, Representative Kaka Bagaw, kag Representative Bel Zamora. Samtang si Defensor ang mag-lead sa Article 4 sa diin involve ang inaligar nga pagpamahog batok kay President Bongbong Marcos. Nagpamaliban naman ang prosecution panel sa paghatag sang kabilugan ng impormasyon sa ilang strategy abang sila ang kumpiyansa sa ilang kaso sa diin ginsight ang mabasog ebidensya kag ang ginapreparar nila nga testimonya sa mga testigos para sa presentasyon sa impeachment court.
7: We're very confident with the evidence that we have. We have been prepared with this since last year and with a vote of confidence of 255 members of Congress and 257 members of Congress and the evidence being very obvious and very clear, it speaks for itself. We have more evidence to support the same and we have witnesses to present and we are certain that once the evidence is presented in the Senate impeachment court, we can secure a conviction even for this article alone.
0: Nabatian si Iloilo 3rd District Congressman Defensor.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, padayon nga ginasaliga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Interior Secretary John Vicrimulya sa piyaksang pangapanawagan nga ini ang islaan kasunod sang series of controversies nga nag-involve sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Sunod sa kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, nga wala pa sang diskusyon ang sa proposal sa pagkakas kay Rimulya sa isining apesto. Ginpayag man dugang ni Castro nga ini ang wala ginaistoryahan sa karon sa diin wala man siya sang may nakita nga indikasyon nga nadula ang kumpiyansa sang presidente sa kay Rimulya. Iyaman nga gindinadiray ang mga huring-huring nga si former Senator Antonio Trillanes IV o kung si former Interior Secretary Binhor Abalos ang magabulo sa kay Rimulya bilang DILG Secretary.
0: Na 6:33, samtang wala sang plano si Senator Rafi Tulfo nga magsaylo sa majority block ni Senate President Alan Cayetano gikan sa minority. Bisan pa nga ginkilala sini ang leadership revamp sang damlaglang sa diin nadulaan ang iya committee chairmanship o nadula sa diin nadulaan ang iya committee chairmanships sa subong wala pa sang nagapalapit sa iyahalin sa majority sa piyak sang ekspekulasyon nga island si Cayetano bilang Senate President sunod kay Tulfo. Mayro si Ocho sangin pahay ni Cayetano nga padayon ang ila pagpanikasog. Agad madugangan ang iyang mga miyembro sa majority sa diin. Duha lang ang iya banse kay former Senate President Tito Soto.
8: Patuloy pa rin ang trabaho ko na Senator na tulungan yung mga manggagawa, yung mga YFWs at yung nasa public transport.
9: Stay po is a minority, sir.
8: Minority, come with me.
10: Thank you, sir.
0: Nabatian si Senator Rafi Tulfo.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Last 6:33 na ang aton nga oras sa Bilog nga Pilipinas. Dugang pa nga mga balita sa palibot sa ang pungsod gin-submit na sa National Bureau of Investigation ng ilang findings sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa building sa Senado Mayo 13 sa gabi sa investigation panel. Ginpaag ni NBI Director Melvin Matibag nga ang Department of Justice kagang Office of the Ombudsman ang magahimo sa panel sa pag-investigate sa natabo. Wala na naghatag pa si Matibag sa dugang pang detalye angot diri apang iya nga ginakonfirmar nga ang Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG National Capital Region ang nagbisita sa NBI main office sa Pasay City bilang kabahin sa ilang investigasyon. Matandaan nga ginadeny man ni Matibag siya ang nagdeploy sa mga ahente sa NBI sa Senado sang Mayo 13 sang gabi kag ginapanindugan man sini nga ang ila sini nga deployment ang yara sa Government Service Insurance System o kun GSIS premises matapos nga nag-request para sa security measures.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:36 sa dugang balita national, nagapanindugan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ng arrest warrant batok kay Senator De La Rosa gikan sa International Criminal Court ang valid. Sunod kay Matibag na mayara sang ongoing kaso sa Supreme Court kag naibaluan man nga gikan sa point of view sa mga abogado, lakip na sa Department of Justice ang magapamati sa Korte Suprema. Apang para kay Matibag nga isa lang kabutang ang klaro ang mga valid ang warrant batok sa senador.
9: Well, there is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. Mm-hmm. But one thing is clear, the warrant is valid.
10: Okay? Okay.
0: Thank you, sir. All right. Nabatian si NBI Director Melvin Matibag.
1: Gindipinsahan naman ni NBI Director Melvin Matibag ang NBI volunteer driver nga ginarestar sa nagligid-gid lamang semana bagong sa natabo nga shooting incident. Nagpanindugan si Matibag nga wala sang issued firearm ang nasambit nga driver bisan pangi ini ang nagpositibo sa test sa gunpowder residue. Sunod sa direktor nga posible ang residue ang naghalin sa Senate floor area sa diin ang mga membro sang Office of the Sergeant at Arms ang ginaligar nga nagpalupok sang makapila kabeses kadungan sang tensyon sa ginreport nga ICC arrest bato kay Senator Bato De La Rosa. Dugang padre nga nahibaluan lang sang taga OSAA nga may bag ang volunteer driver bangod siya mismo ang nagsiling nga may dala ini.
11: Actually, investigation with the CIDG kahapon galing sila ng NBI. Kumusta sir yung outcome nito?
9: 1:30 na nga po. So I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG. But I've seen footages na critical na yung tao na inaresto na driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor.
11: Okay. Sir, categorical, nagpaputok ba ng barrel at kung may inisyo ba ang NBI?
9: No, hindi siya ini-issue ng barrel. We don't issue barrel sa mga ahente, no? Walang ini-issue ng barrel. There are times, yung sinasabi nga, nagsisinungaling daw ako dahil may hawak na barrel. There are times, ako halimbawa yung agent, nagkubanda kong jacket, pinahawak ko isang barrel, pwede yung mga ganun. O kaya, binitbit dahil may bandala. But in no instance do sa CCTV that he is holding a gun. Nagkaroon kasi parang reading yung agent niya na pagkaman na siya, medyo magkahawig sila eh. So yung hindi siya lakala, siya yung
10: dalawa. Sir, kung GSI.
1: Pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:38 samtang natalupang na sa mga netizens ang pag-off kung pag-limit sa official Facebook page ni Senator Meigs Zubiri sa comment section sini. As of May 19, hindi na mahimo magka-comment ang publiko sa post sa senador. Apang mahimo lang ini nga malike kung ma-share. Mayo 18, antes ang pagsugod sa plenary session, ginansyar as ang senador ang iya formal na pag-upod sa minority bloc. Matapos na independent halin sa senatabo. O kung halin sa natabo, ang leadership coup sa Senado. Sunod kay Zubiri nga ang natabo nga tensyon sa Senado ang nagtulod sa iya agod nga mag-upod sa minority bloc kung sariin tinutuyo niya nga ma-resolve ang dignity sa Senate. Madamo nga mga nirisens ang posible wala na namian sa desisyon sa senador. Rason nga madamo sa ilang nag-post sa mga hate comments o kung reaksyon sa mga post sini. Pilaman ka mga nirisens ang nagapangabay sa senador nga mag-uphold na lang sa, o kung nga mag-upod na lang sa majority. Ginahulat pa sa subong official nga pahayag ni Zubiri angot sa mga issue.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Dugang pa ang mga balita nasyonal, gininhadlan bilang officer in charge ang Office of the Senate Sergeant at Arms si Manuel Parladi matapos ang preventive suspension ni retired Police Major General Aplasca. Ginpaydalom sa ombudsman si Aplasca sa 6 kabulan ng preventive suspension bangus sa isiniuna nga pagpalupok sa Senado sa tung Mayo 13. Si Parladi ang nagaserbi man sa karon bilang Director 3 sang USAA. Iniman ang nagaserbi sang subpoena kag subsequent arrest order bato kay Kingdom of Jesus Christ founding leader nga si Apollo Quibloy sa piyak sang pagpamalibad sini sa pagtambong sang legislative hearings may kang tanan sa ginaligar nga human trafficking, rape kag child abuse sang 2024. Matandaan nga natabo ang shooting incident sang yara si Pastor o kun iyang yara si Senator Ronald Bato de la Rosa sa dalom sang protective custody sang Senado.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:40 sa piyak nga bahin ekspektaron ang mas madamong rotational blackouts subong atuig sunod sa Department of Energy bangon sa ginapanan ang pagpersist sang yellow kag red alerts sa mga masunod nga bulan kag sa nagapadulong nga pagpamahog sang El Nino. Ang mga panibag-o nga green alerts sa mga apekto sa electricity bills sa Luzon kag Visayas sa masunod nga bulan pag warning sang DOE. Sa piyak sa ginaekspektar nga drop sa demand sa tion nga maulanon nga tempo ginapahayag o kung ginpahayag ni Energy Under Secretary Alex William of Fuentebilla nga ang least isa pa ka nga at least isa pa ka yellow alert ang gina-project sa Luzon, pito sa Visayas kag anom sa Mindanao. Sunod naman kay Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara nga ang green alerts ang posible mag-exert sang upward pressure sa Hunyong billing period.
1: La 6:39 na ang aton nga oras. Ang inigabahin na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men para sa mabakod nga panindugan kag malawig nga standing ovation, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Naghatag naman ang Department of Social Welfare and Development sang 7.766 million pesos nga bulig para sa 4,398 ka mga repatriated nga mga na-stranded nga overseas Philippine workers gikan sa Middle East. Ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao nga ang ila pagpasiguro sa pagpauli sa mga Filipino nga ang gobyerno ang fully equipped sang pag-assist sa ila sa reintegration kag padayon man ang paghatag sang bulig sa mga ini kasunod sang mando ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang among numero o kun kadamuon sa mga OFWs ang ginahatagan man sang psychological first aid sa ila sining pag-abot sa airport sa pagbulig sa ila pag-process kag pag-cope up sang trauma dala sang konflikto sa Middle East. Ang among measure ang party gihapon sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung uplift framework sang gobyerno sa pagmitigate sang efekto sang Middle East crisis.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa dugang nga balita national, mag-impose ang Department of Agriculture sa 53 pesos kada kilo nga suggested retail price sa local rice. Ginpayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ginakasugdan sa NDA kag rice industry stakeholders ang pag-set sang SRP sang local rice sa mga balor kada kilo sa pag-strike sang balance sa tunga sang farmers profit kag budget sa mga konsumidor. Samtang inklaro ni Laurel nga ang SRP sa local rice sa hindi price ceiling. Ini ang guide lamang sa mga consumers sa patas nga local rice prices. Sunod kay Laurel nga sa iya pagkonsulta sa mga rice millers kag industry groups nga 53 kada kilo ang acceptable. Dugan ni Laurel nga ang DA memorandum ang nagasaad sang SRP ay i-release soon. Maumpisa naman ang full enforcement sini sa masunod nga semana.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:43, mga katropa balita national, ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, si Masulatin Beracarotene Vitamin E kag Zayasantin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa itong ika ayong eyesight, ilabi na sa mga katropa natin nga may mga cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Vision X Plus available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus pangitaon. Ang may tataka Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
3: International News.
0: Nasa 6:44 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita international. Patayang lima ka mga lalaki, kalalakihan, lakip na diri ang duha ka mga pamatan-on nga suspetsado sa pag-apaniro sa Islamic Center sa San Diego, California. Sunod sa San Diego Police Chief nga ang mga kabataan nga yara sa sulod sa eskwelahan nga kabahin pa sa mosque nga nakaluwas sa peligro. Ilaman ginpatawag ang FBI agud magbulig sa investigasyon nga ila ginakabig nga hate crime bisan nga wala pa sa motibo sang gun violence. Natabong insidente semana antes ang major Muslim holidays sang Eid al-Adha o kunang Feast of Sacrifice kag ang tuigan nga Hajj pilgrimage of Islamic faithful sa holy site sang Mecca sa Saudi Arabia. Makita ang lawas ng tatlo ka mga kalalakihan na nasagwa sa building sariin. Lakip na diri ang isa ka security guard samtang patay naman sang nakita sa sulod sang salakyan ang duha ka mga suspetsado nga ginabanta na gapangidaron sang 17 kag 19 anyos. Patihan, gintiro nilang ila kaugalingon matapos ang nahimo nga krimen.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Patay ang isa kahamtong sa Colorado matapos nga na-confirm ang kaso sang hantavirus suno sa Department of Public Health and Environment. Ang size ng hantavirus nga nagtuga sang kamatayon sa Colorado amo ang masami nga nagakalanabo sa lugar sa karong nga tuig kag ginaimbestigaran pa sang mga opisyal sang source of exposure. Naghalin ang hantavirus sa higko sang ilaga sa dinini ang mahimo nga maglaton sa tawo kag ang incubation ang sarang nga magalawig sang kapin anom ka semana. Madumduman nga una na nga gireport ang kaso sa nga mga virus sa Dutch flag nga MV Hondius nga isa ka cruise ship nga nakadak ka karon sa Rotterdam kag may karga nga anay 150 ka mga pasahero kag mga cruise ni nagikan sa 23 ka mga nasyon. Suno sa World Health Organization, tatlo ang mga napatay on board sa diin, walo na ang konfirmado nga na-infect sang hantavirus kag duha naman ang mga suspected cases.
3: Entertainment News.
0: Last 6:46 sa Ilocita sa Italia sa natin balita entertainment. Carol Banawa tuman ang gasubo sa piyak sang pagsangkamatayon sa iya Iloy na si Celine Banawa. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
12: Ginpakigbahin sa nganay singer kag actress nga si Carol Banawa ang pagkapatay sang iya Iloy nga si Celine Banawa. Sunod kay Carol na batyagan niya ang tuman nga kasubo samtang ginadumdum ang iya Iloy nga nagapakigbato sa balatian nga cancer. Upod sa post ang anay actress ang picture ni Celine nga naka black and white bilang simbolo sang pagpangasubo. Gindumduman ni Carol ang maayong nga hinimuan sang iya Iloy nga wala lang gina-appreciate sang ila pamilya kundi pati man sang mga tao nga malapit sa iya. Madamo man sang nagpalabot sang mensahe sa isang simpatya sa aktres gikan sa iya mga abyan kag iya anay mga katrabaho. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin

0: Thunder sa score nga 122-115. Hindi nangin mahapos para sa Spurs nga makuha ang kadalagan matapos nga kaduwa na patas ang score kag naglabot sa double overtime game. Una nga naglabot sa overtime matapos na pasulod ni Shai Gilgeous-Alexander ang iyang layup sa final 3 seconds ang hampang. Liwat naman yung napatas ang hampang pinaagi sa long distance 3-pointer ni Victor Wimbanyama sa final 27 seconds. Wala na pasulod ni Jalen Williams ang iya 3-point attempt. Rason nga naglabot ang hampang sa double overtime. Gain pangunahan ni Wimbanyama ang Spurs matapos nakahimo sang 41 big points, 24 ka mga rebounds, 3 ka mga assist, 1 ka steal, kag 3 ka mga blocks. Dako naman ang nabulig ni Dylan Harper nga nakahimo sang 24 points, kag Stephen Castle nga nakahimo naman sang 17 points para sa Spurs. Magluwas na nakuha ang kadalagan. Naka-record man si Wimbanyama bilang youngest player sa NBA nga nakahimo sang 40 points kag 20 ka rebounds sa edad nga 22 anyos kag 134 kadlaw. Na-break ni Wimbanyama ang ane record ni Kareem Abdul-Jabbar sang 1970 NBA Finals nga 22 anyos kag 343 kadlaw. Samtang wala naman napuslan ang 31 points ni Alex Caruso para sa Thunder, lakip na ang 26 points ni Jalen Williams kag 24 points ni Shai Gilgeous-Alexander. Sunod nga maghahampang ang Spurs kontra OKC sa Webes Mayo 21 para sa ilang Game 2 sang Conference Finals. Ang ining nga balitang nilidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Lasay 50, balita sa hinampangay inyo nabatian, mga katropa ginadong sa inyo, sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavawas ka. Basog ako na katurbo ka, epektibo safe him non, 100% natural, safe and effective. Available in all leading drugstores nationwide.
3: Extra? Wow! Bandita!

0: Las 6:50 sa Carones, sa Italia. Sa ating extra wow balita. Din kakibot sa aviation community sa Amerika ang madinalagon nga paghimo si Master Remote Controlled Aircraft Engineer sa pinakadako nga Flying RC Airbus A380. Sa tuman kadako sa 1/8 scale model sa aeroplano kaangay na ang kadakoon sini sa full size nga Cessna 152 light airplane. Ang creator sa world's largest RC Airbus A380 amo si Rami RC, nga isa kasikat nga RC aircraft engineer, builder kag YouTuber. May kalabaon nga 29 feet ang mga models sang airplane kag may wingspan nga 32 feet. Nagabugat ini sang 80 pounds o kon masobra sa 360 kilograms. Gani agod yung mapalupad ang giant model airplane. Nag-install ang builder sang 4 ka 250mm electric ducted fans nga nag-generate sang 50 pounds of thrust. Nagalabot naman sa 165 kilometers per hour ang kadasigon sa aeroplano. Nagkaangay lang sa matuod-tuod ng commercial airline ang mahimo ng model o kung nahimo ng model sa rin, makitaan man diri ang 39 ka mga control servers, custom gyro stabilization, pananglitan ng mahangin ang tiyempo kag functional ng 12-wheel retractable landing gear nga may built-in nga mga brakes. Naputos naman sa detailed nga Lufthansa livery ang aircraft nga nagakinahanglan naman sa full-size nga asphalt runway. Agud nga makalupad. Kinakabig naman sa RC modeling community nga historic milestone. Ang ilang grupo ang madinalagon nga maiden flight sang RC Airbus. Extra wow! So, extra wow balita mga katropang inyo nabatian. Ginadurong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Delikado galing ni. Hindi ini makalupad sa more than 20 feet.
0: Uh-huh.
1: Kay mangin air hazard ni katropang ira eh.
0: Oo, yes.
1: Sa mga commercial flights. Uh-huh. Kabalo ka ang commercial flights, ang kataason sang ginalupad nila more or less mga 30,000 feet.
0: Uh-huh.
1: So, kung mga remote control ni dapat regulated ini madubo-dubo lang ini kay base magbunggo la.
0: Uh-uh.
1: Sa mga commercial flights kag iban pa nga may mga official function nga mga aircraft, no? Pero wala niya gasakay.

0: pang ano lang guro niya, pang survey-survey o kung pang drone purposes lang.
1: Oo, oh, base. Oo, pwede get.
0: Kung ikaw may pasakyon di, ikaw ma-drive to sang, ikaw ma-control sa remote control, ma-sugot ka.
1: Hindi kaya.
0: May migo gani ko yang sa double decker lang nga basaw. Uh-oh. Hindi siya kung magsakay sa babaw yan mo, sa babaw, sa second
1: Aba?
0: Floor.
1: Oo. Nga hao.
0: Wala to yung driver mo.
1: Sa babaw?
0: Oo. Si dalawang driver.
1: Extra wow, balita mga katropa sa liwat. Ginadulong sa inyo Sinclair Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita

0: ang taga Lunok ka Itiri sa kay Mario Unyo kay Jesse kag kay Inchik. May nga aga sa inyo, ma. So, baman sa congratulations sa kay Madam Grace Adelantar sa Tatso Moroccan Spa nga nagpa-blessing sa expansion portion sa iya sining Tatso Moroccan Spa. So, baman sa kay staff sa mga certified in-situ certified therapist sa Thai Royal Spa sa kilid langgit sa Total Gas Station sa Mandurriao Plaza. Thai Royal Spa. On and months by Miss Vilma Di Pasupil. Good morning.
1: Good morning. Mayong agas mga katropa naton. Na nag-upod sa atin nga pagbalita sa Express. Balita sa agas sa mga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa naton nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Mayong aga gid. Good morning. Sa inyo tanan mga katropa. Mayong agas sa atin mga Facebook Live viewers and our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Mayo Katarsang, kay Nuno Cabana, kay Sir Rinaldo Abeto, good morning. Mayong agagid kay Ma'am Mary Cabar, good morning, stay safe and healthy. Kay Ma'am Apple Tabanda, sa kay Sir Tristan White Gulay, good morning. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa, kay Sir Rinaldo Abeto, mayong aga sa inyo tanan. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, good morning gid sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DP-Bitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, chia seed, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
14: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Uy! Boy! Gising!
18: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
19: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: XFM
23: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
24: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
23: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Seth and Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Kun mamati ka sa XFM.
26: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
25: Kun mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
27: XFM.
28: Patropa mo!
29: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirming kapalawala sa mood, nagabantyag kapalawala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadyang adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
5: mag-Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain, para diro-diritso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM, libu-libong pa-premyo.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
6: XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:16.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na to ni Matag Pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: It's a Wednesday, Miyerkules, sa ato sa ring pagparagad, May 20, 2026. Sa gihapon po na ito sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna ng mga balita kag informasyon. Mapaang ang ato sa ring klima, aga pa, nagatagiti ang init at 7:16 in the morning. Pamatsyagan ta doon mga lasutso, alas 9 na kag. Sa tanan nato sa ring mga tagpalamati diriya sa siyudad kag probinsya sa Iloilo kag sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan just like dara sa Guimaras. Kamustang paho dara sa Guimaras, damo pa. Kay ti lugar ini sang matamis kag marinis nga paho sa bilog nga kalibutan. Amo ni nga paho sang Guimaras ya kalabot sa tanan nga hilit-hilit sang kalibutan mo kay ang ginapangita ya sa mga foreigners kon paho paghambalan paho halin sa Guimaras. Dugangan pang may ara sang Manggahan Festival man yang Guimaras. Kamusta ang inyo sining Wednesday morning sa mga Guimaras noon kag sa tanan sining nagaupod sa ato sining pagparagad online sa mga nagamonitor sa live stream sang XFM sa duha nato sining ka mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo. Ininang palatuntunan Bullseye, kag ako naman ang inyo sa nga katropa, katropang Josil Banyas.
1: Bullseye!
0: Ang aton nga heat index today, malabot, ha? Mga 42 degrees Celsius. Ang dumanggas, ma 43. Bawa ka delikado ini. Matumba kang way pilas kung may hara ka na high blood diabetes. Kag iban pang medical conditions, may hapo kasi ni. Laban-laban, sako ang imo sininga puff. Sako ang imo sininga haklo. Sang imo sininga bulong. Inhaler. Halonggid sa ato sininga mga kauturan, dala ka mo payong kung may ara da payong bala pagkatapos balon gid ka mo tubig ha para nga from time to time makazip ka mo bala makasuyop ka mo sang liquid para nga hindi ka mo ma-dehydrate. 7:18 sa ato sa linga pagparagad sa mga kauturan ta is early morning kag ang iba nato ni mga kauturan ara pasubong sa kapihan magamoni mo ha. Kamusta mga nagapamati sa aton sa mga kapihan diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, na iban ara sa Kilid Public Market, ang iban ara da sa Mulo Plaza, di ba? Sa lugar ni Capboots Florentinda sa Barangay Katrupa Kapian sa Mulo Plaza, may ara man nagpangapi da sa Central Market, kag iban pa gid sa ning mga venues diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayad lang ang paghigop sang kape pero mas manami gid magbalon kamo sang kape inyo ang Sanson Gold Coffee Mix kay may collagen, may glutathione plus mangosteen ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Naga panami sa ato sa ring kutis kag naga younger looking ang ato sa ring skin, naga detox, naga pagwa sa toxin sa ato sa ring lawas para nga hindi mahalitan ang lawas ta sang mga malala nga infeksyon. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon.
1: Bullseye!
0: It's 7:20 in the morning sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa gihapon na nagarabuab nga mga balita, ang balita lokal subong daw ay naginasapak. Ah. Ang ginabantayan karon duha mo, ha? Ah. Number one, ang impeachment against the Vice President. So nakakonvene na ang impeachment court. Nakapadala na sila sang summon para sa kay Vice President Sara Duterte for the Vice President to answer sa mga charges against him. Apat initanan ka mga articles of impeachment. Ang una dari, ladies and gentlemen, ang party sa isa SALN or the Statements of Asset, Liabilities, and Net Worth. Nga may aras ako ng mga propiedad, kagiban pagin sining mga deposito sa bangko nga waay niya, ma-declare sa iya sining SALN, kagway nagasanto ang amount, nga aras ako ng sa iya sining mga bank deposits, sa iya sining legal means of income. That's number one. Number two, ang party iya sa pagpamahog ya kuno sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Atong statement bala ni VP Sara, konsiderin iyagin pabutsyag, nga sila niya, kung mamamatay ako, may sinabihan akong tao, ha? Na yung nagpapatay sa akin, itong dapat patayin. Tatlo kang ngalan ginmensyonarya, si President BBM, si First Lady Lisa, and si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. And that's number two. And number three, ang party sa iya sering a disbursement sa confidential kag-intelligence fund. Kung sa diin, dari may mga nagagwa ng mga fictitious ng mga pangalan or mga aliases. Ang mga alias bala. Alias Piatos. Mahilang kay T.Y. isang alias Cheese Ring. Dibla? So, diri na sentro ang iapagin sininga isa sa mga articles of impeachment and the other one ang iya sininga accusation against the Vice President is on bribery. Tong issue bala sa araw sa DepEd kung sa diin may USEC na nag-claim nga he was given several times sang paldo nga tig 50,000 sa pag-intiende sa mga taga House of Reps nga ato isa kasahi sang bribery. So initanan, ladies and gentlemen, ang iga-prosecute sa mga House prosecutors but allowed sila to get sa mga private prosecutors. Amo ini ang unse ka mga House prosecutors gabaga prosecute ha? Sa mga articles of impeachment ang sa threats and destabilization ini pagapangunahan ni Congressman Lawrence Defensor of the 3rd District Province of Iloilo together with Congresswoman Leila De Lima and Congresswoman Bel Zamora. Sa kaso iya kag sa articles on of impeachment on bribery ini mga abyan ang pagapangunahan ni Congressman Joel Chua upod sa kanday Congressman Rhodes Gutierrez, Congresswoman Kaka Bagao kag Congresswoman Bel Zamora. Sa articles of impeachment on unexplained wealth amo ning nabutang sa iya sininga Sal-N ini ang pagapangunahan ang lead prosecutor amo si Congressman Terry Ridun upod kanay Congressman Chel Jukno, Congresswoman Kaka Bagao, Congressman Rhodes Gutierrez, Congressman Joel Chua, Congresswoman Leila De Lima, Congressman Lordan Suan, kag Congressman Jonathan Keith Flores. Sa articles of impeachment pertaining to confidential funds, amoning may mga liquidation dito ang ginbutang si Piatos, kagiban pag isa rin mga fictitious ng mga pangalan. Ini pagapangunahan sang lead prosecutor nga si Congresswoman Jerville Luestro, upod kanday Congressman Joel Chua, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Rhodes Gutierrez, Congressman Lordan Suan, Congressman Jonathan Keith Flores, Congressman Chel Jukno, Congressman Terry Ridun, kag Congresswoman Leila De Lima. Ang mga designated spokespersons during the impeachment trial, amo ni sila mga tagapagpamaba. Amo ni mga spokespersons, amo ni matubang sa makatapos sa media kag magapatag before the public sang kung ano ang mga proceedings kag iban pa gyud ang mga clarifications sanday Congresswoman Rene Co and Congressman Zia Adjong. These are the House prosecutors and the designated nga mga prosecutors sa apatanan ka mga articles of impeachment. Kung diin dere ang ila sininga pagaunahon, depende ini sa ila mahisugtan. Unahon bala nila ang unexplained wealth? Unahon bala nila ang threats and destabilization? Unahon bala nila ang bribery? Or unahon nila ang issue on confidential funds? Kaya magatimon sini, amo ang lead prosecutor nga si Congresswoman Jerville Luestro sang Batangas. They are all lawyers. Tanan isla mga abogado nga pinili sang House of Representatives nga amo ang mga compose ang 11 men prosecutors representing what we call as the public prosecutors. Pero plano nila nga mag-hire sang private prosecutors, mga abogado, outside of the House of Congress that most likely will assist sa mga House prosecutors sa pag-prosecute sang kaso. Ang mga private prosecutors, limitado ang ilang partisipasyon. Kay during the debate, sa pag-cross-examine, pwede sila. Maka-present, pwede sila. But during the debate, and ang mga palamangkutanon should be answered by the House prosecutors. Dapat mga congressmen, kag-congresswomen, ang masabat. Let's say, for example, may cross-examination ngayon mo, nabi, ang kampo sang defense, kampo abi sa vice-presidente. Ang tanan niya pala mga kutanon should be answered by the House prosecutors and House contingent. Hindi ka-debate, kag-hindi ya pwede dira maka-intra ang mga private prosecutors. So that's the difference, ladies and gentlemen. So ining unse ka mga House prosecutors or public prosecutors representing the House of Reps, why this ilas ang natawag daton bitirano sa patag iya sang impeachment? Why sang may experience as far as impeachment is concerned? Kaya ti ang kalabanan sa mga nangin prosecutors ang una, the last was with Corona, mga nagre-retire na to, they're no longer in service. At that time, ginapamunuan ni Congressman Neil Junjun Tupas of the 5th District. Ang mga kaupdanan niya to, ang mga congressmen, allows na to. Ang isa ka very vocal sa to, si Congressman Fuente Belia of Ilocos. Pero tiwai na. Mga bataon inisubong. Ang malam lang gida sa ila, guro, si Congresswoman Leila Dilima mo. Congressman Chil Jokno, but they have no so far experience as far as the actual sini nga batalya legal sa impeachment. Ang mga senador ta, mga senator judges, may mga ano da, may mga tawag dato sini, veterano, just like Senator Vicente Soto III. Ti veterano, na if you're not mistaken, Senator Loren Ligarda. Mga ano ni, tawag dato sini, mga veterano, Senator Estrada, Jingo Estrada, nakaabot ini sila sang impeachment against, ladies and gentlemen, sa kay the late Supreme Court Chief Justice Renato Corona. In short, as far as the proceedings is concerned, as far as mga taktika is concerned, as far as management of the court is concerned, may ara na sila experience. Si Senator Alan Peter Cayetano, if I'm not mistaken, was part of the Senate at the time nga nagtalakay ang what mga biyan sa impeachment against Corona. So may mga veterano, may mga experienciado sa patag iya mga biyan sang impeachment court and ang pagtalakay sang kaso, sa trial sang impeachment against an impeachable public official. But this is the first time yung vice presidente ang may ara sang full-blown trial ang iya sining kaso, ang iya sining impeachment so far sa istorya sang Pilipinas. So balantayan ini mabyan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Magahatag kita sang dugang sininga mga updates.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado.
3: Absuelto o convictado.
2: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Well, latest update, kahapon nagpa-presscon ang mga House Prosecutors. They're ready, ha? Handa sila. Amo ring hambal ni former Congressman Junjun Tupas nga mas malawig ang ila sining preparation. Do lang kasi mana ila to preparation sa nangligad. Ini ang mga byan binulan kag tinuig na actually. Kay this is the second year nga ginpasakaan impeachment complaint kag naka labot sa Senado for a full-blown trial. Nagligad to ay maka-proceed because of some technicalities, question on the constitutionality sa impeachment proceedings na sa House. Tisubong iya, sumaka na gid sa Senado kag wala pa sang, so far as of now, sang Supreme Court intervention. Because Supreme Court lang gid ang posible nga makapa-stop, makapa-untat sini by virtue of e-decision or a TRO or by virtue of an order kung bala may nalapas nga constitutional provisions, may ara sang ginatawag nato sa paglapas, ha, dako nga paglapas sa ato sa nga mga kasuguan as to paghatag sang equal opportunity, what we call as the due process sa part iya sang ginakusar, and that's the camp of the Vice President. So as of now, wala sang amuna nga intervention so far ang Supreme Court. Di ready naman kuno ang depensa. Ha? They've hired the Vice President with 16 lawyers and a designated spokesperson, amo si Attorney Pua, former USEC of the Department of Education. Well, balantayan ini, ladies and gentlemen, kung paano nila ining number one, maka-appeal sila sa publiko. Ha? It's an appeal to emotion. Ang dako nga maka-inganyo sina sa pumuruyo, amo mga abyan, ang overwhelming nga presentation sa mga evidence and mga testimonies. Ha? Overwhelming. Ha? Maghambal kita ang overwhelming. Klaro-klaro bla. Nga may ara sang balasihan ang apatanan ka mga articles of impeachment. Kay kon lawlaw ang ila una nga articles of impeachment niya ipreparar, laban-laban siya ng tao, mahambal nga yogs. Kanugon sang kwartata sila niya ginuyangan niyo. Ha? Pero kung mabaskog, mahambal sila nga ati, dapat din man nga i-convict, ha, ang vice presidente. Kaya as of now, medyo mabulubudlay kagtaka-takaon, abi mo, ha, ang Senado as far as conviction is concerned. It doesn't mean nga karon ang mayoriya gina-compose ini sa mga hindi tanana, may ara dara sa mga solid Duterte mo sa mayoriya. Amo nang hambal ta nga bisan panitan mo na buhi Duterte singgit sina. Ang minoriya seem to be the group of former Senate President Vicente Soto III. Sila ini ang daw ginaalay nga malapit iya sa administrasyon. Pero hambal ni former Congressman Junjun Tupas, it doesn't mean nga kunara kas mayoriya buto mo ya acquittal, ha? Absolto. It doesn't mean yan sila ara kas minoriya. Ang buto mo ya is for convictado, ha? Nga dapat i-convict. Kay sila nga may kilala ko da, nga hindi iya pabor iya sa impeachment, mabuto na siya for the acquittal, ara sa minoriya.
1: Bullseye.
0: Posible may ara man sa mayoriya nga mabuto for conviction. Ah, depende ina mabiyan. Depende kung nos delivery malita. Ande bla? Ano abi kay ang una nga group of malitas, ha? Malita na nangin bato pa.
1: Bullseye.
0: Ragyo si bato, ha? Ti binalik gurong malita toy no, de bla? Nambal nga tay malita mo? Oh, dakpas bato to kay dakops bato. So malita na nangin bato pa. It's 7:36 in the morning sa ato sa ninyo pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Medyo boring pa ini would subong. Ha? Boring pa ini until mga mid-June. Why? Tiway pa mabaton sa Vice Presidente ang summon. May ara pa siya pulo kadlaw. Non-extendable na, ha? Pulo kadlaw, including Saturdays and Sundays and holidays, for the Vice President to answer sa mga akusasyon sa iya. Ti pulo kadlaw, butang mo, i-consume ina ang pulo gig kadlaw on the 10th day, on the last hour. Among pag-submit sa Vice Presidente abisang iya sininga sabat. So, ang sabat kay ina, i-furnish ina sang impeachment court ang House contingent, ang House of Representatives. Aring sabat sa Vice Presidente, you have 5 days, non-extendable, sa pag-sabat. May rebuttal sila bali. Kahit sila dagakusar mo, may sabat na Vice Presidente, may rebuttal sila. Ha? So, ina, 5 days. All in all, madalagan mga 15 dias plus ang days of processing and serving, buta mo lang 20 days. So maisip ikaw 20 days from today, so mga mid June, posible nga ang impeachment trial maset, the first day of the trial. Pero sa first day of the trial, most likely in why pa na da ang natawag dato sa ni on air, ha? Kag isa publiko kay may pre-trial conference pa base kon ano lang nila talakayo nila ni off air sa aton sa media ang pre-trial conference amo ini ang pagtalakay sa mga pag-submit sa mga pleadings amo ini ang pag-submit sang list of evidence and mga witnesses sino ang i-submit nga mga witnesses inong plano ha sang house prosecutors nga mga witnesses sa apat ka mga articles of impeachment sinong ilang witness sa threats and destabilization nga ipresentar and the pieces of evidence are marking so impeachment complaint butang mo VPIC VP Vice President impeachment complaint annex A amo na so annex B amo ning iya sining attachment. Sino ang ila sining presentar nga tao? Presentar ba nila taga NBI? Sigur sino da sa NBI, ngalanan nila na. Ha? Sa bribery, sino ang ila sining ipresentar nga witness? Yati witness namo ni Juan de la Cruz. Tapos amo ni mga attachments. And then sa unexplained wealth, butang binila da kag-isangal ang taga BIR. Ha? Isangal abinila da taga AMLA. Ha? AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Pagkatapos niya, amo niya ang mga pieces of evidence ang ipresentar sa confidential funds, amo man, ang mga affidavits and other attachments, mga ebidensya, kalakip man, ang list of persons nga himuon nila nga witnesses or witness. So, that's the thing nga matabo sa pre-trial conference. Tikon on chamber, himuon nila ina, botan mo lang sila, okay, the impeachment court will call for a trial. Sila mo pisata trial. Kagdira mismo, mahambal sila, okay, could you please submit all of your pleadings and list of witnesses and attachments sa tagsa-tagsa ka articles of impeachment. Kag mahimo pa ya schedule man ang impeachment court, ang Senado, kung anong adlaw sila mahiring, ano oras, hasta ano oras. Ha? Depende ina sa pag-hilisugtan sang miyembro sang impeachment court or mga senador.
1: Bullseye!
0: It's 7:40 in the morning sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. So medyo boring ini until mga biyan day one sang impeachment trial. Kahit subong iya mga naga-prevail ang mga tagpamaba Oh, kung sino mayo mag-speaking, pagkatapos sinong mayo mag ano bla magdiskurso, mambal nga ti paguna mun kaso. Pondiri naman niya sa pre-impeachment sa mga House President. Paguna mun niya kaso. Oh, we have this, we have that. Diri naman sa pihaks niya, ti mahambala being we are ready. There's no problem because we've prepared for that. Since last year, ari di ang tanan namon ng mga ebidensya, baliun namon na tanan, kagtaon namon na tanan sa mga ebidensya man. So, amon na subong ang aton ekspektaron until mga bian sa June, ha? Mga mid-June. Pero ang isa ka ginabantayan dari, amo mga bian ang possible changes sa liderato. Nga aman, ladies and gentlemen. Kay tama, kuno ka ni peace ang mayoriya, 13-11, subong mo. So, duha na lang kinanglan man sang minoriya para mangin mayoriya liwat. O galing, kay ti na-foil ini sa nagligad, especially last Monday, kay ginahingyo nila tani si Chis Escudero to be with them. Ha? Galing hambal ni Chis, okay, mupod ko siya kay Suto, mupod ko si inyo, pero ako, siling niya, ma-Senate President. Ti wala eh. Kaya ang ginaduso nila ma Senate President, amo si Senator Win Gatsalian, kay ti retirable. Ha? Pero ti why sila mag-agree, hambal ni Chis, oh, dari takens mayoriya. So may mga posible pa sila makuha, dira, amang sa majority block. Sa majority block, isa karon sa may dako nga katol sa ulo, kagbukol, amo ini si Senator Jinggoy Estrada. Kay together with former USEC sa DPWH, Roberto Bernardo, may ara karon sang endorsement ang Department of Justice to the Ombudsman nga filean sila sang kaso plunder. Ha? Tikon ang kaso nga plunder will be filed against Jinggoy and against Bernardo, that's non-bailable offense. Ha? Di ba? Until such time, ngati ang korte makasiling nga pwede ka-bail. Pero, per se, kung tanawon tang plunder is non-bailable. Ang plunder committed kung ang kwarta involved sa anomalous transaction exceeded 50 million pesos. Te, katol ang ulo ni Jinggoy. Buta malo sila nga may pressure kay Jinggoy at the time. Ang pressure kay Jinggoy, nga, upod ka sa minoriya, upod ka mo ni Chis, so 13 kita, sila nga ti, base kung why kaso, guro why magpa-press konta taga di OJ, ka maghambal nga, oh, dala ka da pasakan, plunder. Tis in order, ang posible, pagidaw, nga magapatubang sang kaso, ti ang mga lapit-lapit dari Chis Escudero, duha na silang Jinggoy, ha? Si Joel Villanueva, tatlo. May kaso iya ang pamilya Villar, ha? Ining pamilya Villar, ang kaso nila siniya parte sa ilang negosyo nga magpamilya. Kay ginaimbestigaran man ini, ha? Tiyan mo na ang nagtulod man sa ila niya, oh. Kalyado kami pagkatapos, lapak-lapakon yung kami kaso, maupod kami dispihak, nagupod sa mayoriya. Ha? So, ina, mga biyan, ginatanaw nga mga possibilities. Ang isaman kapag pamahog dere, amo ang ati Duterte gini. Panitan mo ni Buhi. Yan, Duterte, gapon singgit siya sini. Senator Bongo. Pero he has a sterling performance ha, sa Senado. Kaya nga, isa siya sa mga co-accused sa kaso nga crime against humanity upod sa kay former President Rodrigo Duterte kag sa kay Senator Bato de la Rosa. Ti apat sila madula. Si Bato ay nangadaan subong. Ha? Malita na, nangin Bato pa. Si Jinggoy, si Chis, kag si Bongo, ti 13-4 siyam na lang sila bilin. Pero the magic number para makuha sa minority block, ang mayoriya, dapat nga may makuha gid sila iya, nga warm bodies, nga duha, madugang pagiduha. Ha? So, balantayan ini, ladies and gentlemen. Nga ah, may ara ko dagin send with Lito Banayo mo. Si Lito Banayo is a lawyer. He's been a political operator, ha? Propagandist. Si Lito Banayo, nagwa ang pangalan niya sini during that time, nabantugan gid siya. Sang tiempo nagpadalagan bala presidente si former Vice President Jijomar Binay. Si Lito Banayo handled several cases and several personalities. Nga daw siya bala ang propagandist. Siya ang ginatawag sininga tactician sa mga dalagkuan man sininga mga politiko. Ang iban siniwa ilang ma-devolves. Pero he's a good propagandist. Ining si Lito Banayo. Karon, ladies and gentlemen, gapamangkot kita.

0: happen, no, then I will be forced to say who, to reveal who my source is.
1: There you are, si Mr. Lito Banayo. Duha landa ang nahibaluan tang ara facing Manila Bay. Ang isa daraning puro glass kung tanawo ni mo. At obla sa upod ta, no? Nga naglakat dito sa Singapore, no? Kundi may gindayunan kita dito ng no, ganin na condominium. Sa tabok kasi na ang Okada, which is also a resort and casino hotel. Ang Soler dito man, ang Soleria do diri niya sa Pasay area, malapit sa airport. So ang isa ka prominente dira nga resort and casino hotel is Okada. But we're not saying Okada. So suno sa kay Mr. Lito Banayo nga may meeting, duha lang katawo, tatlo lang ginmensyonar diri ni Mr. Lito Banayo. Number one, House Speaker Bujidi. Upod niya ang isa niya ka-assistant, congressman man. Number two, nga ginhingadlan, amo si Senate President Vicente Soto III. Both ambalon ang meeting happens before May 11. Kiti ang changes was on May 11 mo. Number three, si Sekjen sang Senate at the time, Dong Mendoza. Amo ni guro nga nag-resign immediately si Dong Mendoza pan assumption to office ni new Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? Kaya nga, timayara na statement nga nagwa, and according sa kay Lito Banayo, he is ready to divulge sang iya sining source if in case i-deny ini ni Senator Vicente Soto III kag i-deny ini ni House Speaker Bujidi. So ang plano is right after the SONA. Ang SONA will be on July, sa Hulyo na ngayon eh. So after the SONA, kung mag-agree ang House kagang Senate, nga i-move nila ang changes or amendments to the provisions of the Constitution through Constituent Assembly. Ma-joint session ang House kagang Senate and sila-sila lang ang ma-amend. And then, para nga ma-deliberate ini, hatagan term extension ang tanan nga ma-re-electionist senators for 3 years. Amo man ang magapadalagan nga mga congressmen sa 2028. Hatagan man sang 3-year extension ang ila termino, agud sila ang mag-deliberate sa amendment of the provisions of our Constitution. Basikon amo ini ang gina-after nila, bangod man kay taka-takaon ang impeachment against the VP Sara. Ngati ma-amend nila dayon ang Constitution. Anong danger? Ha? Anong danger? Because it's Constituent Assembly. Kung Constituent Assembly, ang waay pa diri klaro is, ano, they will be voting separately. Amo nang mainit kita debatihan ngini magsugot ang mga senadors ng ligad. Because if they will be voting as a whole, pirdi ya mga senador, 24 sila ya, 318 ya congressman. Ha? So pirdi sila ya. Bisan unanimous pa sila magboto, kay Cuomo 24 lang sila, pirdi sila sang 318. But if they will be voting separately, gapang miripima at the time ang House. Sino, no. Joint session ganini, it's as assembly, will be voting as one. Why is they mag-agree hanay at the time? So amo na ang mainit nga ginadebatihan up to now. Ha? So with that, ladies and gentlemen, anong danger? Ti what if makasugta nila da karon abi? Ha? Nga dulaon naman ang Kongreso kag mag-prime minister naman kita kag may presidente, and the president will stay until he wants. Ha? Hasta sa punto kag tinuig nga gusto niya magpresidente. Diba? That's a big possibility because remember nya they have the overwhelming majority, the super majority sa House of Reps, which is supportive of the administration. At that time, ladies and gentlemen, they have the majority, which is nabasa-basa ta supportive of the administration under the Tito Soto leadership as the Senate President. tiko nag madayon ini, ladies and gentlemen, may changes sa liderato, mapatalsik naman ang minoriya, ang mayoriya, kag mangin minoriya, disgrasya agad, basi matabo ini, after the State of the Nation Address delivered by the President comes July. So balantayan, ladies and gentlemen. Amo ini ang isa sa mga ginatanaw, nga basi, amo ini ang rason kung nga anaga paningkaras karon ang minority block agud to nga makuha nila balik ang mayoriya sa Senado and to put somebody else except those belonging to the majority nga mangin Senate President, which is amo ina ang nakrukis nga plano suno sa kay Mr. Lito Banayo sa paginistoryahan na sa isa ka resort and casino hotel sa may fronting Manila Manila Bay with Speaker Bojedi, with former Senate President Vicente Soto III and former Secretary General of the Senate nga si Dong Mendoza. So that's the next move after the impeachment, most likely. So madurupol dia ang taos niya, takaan na lang. Ang isa pa ka kontrobersiya that posible ini nga mabukaran, amo mangabyan ang investigasyon sa flood control. Kay subong gahalawat tawat ang ginhawa sang tanan. Bangod man kay wala paginhingadlan kung sino ma chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, duha lang ginapilian subong nga mga senador. Nga main chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Number one, Senator Pia Cayetano. Yan, ba ni President, Senate President Alan Peter Cayetano. Sali niya, mas may karisma yung kapatid ko kaysa sa akin. Ha? Pero the very dangerous person to handle the Senate Blue Ribbon Committee, as far as the minority black is concerned, delikado para sa ila, kagdelikado sa mga kalyado sang administrasyon sa House, amo si Senator Rodante Marcoleta. Tiduhalan na sila ginapilian. It's either Marcoleta o kon Pia Cayetano ang ma-head sang Senate Blue Ribbon Committee. Kay samtang nagrinabuab sila sa impeachment, base kon magrinabuab ang karon ang informasyon sa investigasyon sa flood control. Ha? Kay nga, sa investigasyon, may mga personalities pa ang ginpang mentionar nga wala mapatawag ang 18 ka mga former employees ni Saldico nga nag-claim among others nga kabahin sa nadiliberan sa Malita nga puno sang kwarta amo si Senator Vicente Soto III. May nag-claim ang tanan nga mga miyembro at the time sang slate partido administrasyon nakabaton kay may budget nga 8 billion pesos sa ila campaign fund that includes Senate President, former Senate President Vicente Soto III and Senator Panfilo Ping Lacson nga upod at the time sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas slate. 8 bilyones. Costro, Yusek Adrian Bersamin. Si Yusek Adrian Bersamin reportedly amoni siya ang nag-handle sang campaign fund of 8 billion pesos or more kag amoni siya ang nag-liquidate kag ara ang listahan niya naga-isa-isa kun pilang ginhatag kay Senator number 1 to Senator number 11. Tingaon sila nga nagbulag kagin si Kway nila si Amy Marcos mo. Proof to that, ladies and gentlemen. May ara sa mga papeles right now with Congressman Leandro Liveste. Ini nga papeles wala paginpagwa sa publiko ni Liveste. Pero nakita ini nanday Congressman Irise kag Congressman sang Progressive Group Antonio Tinio. Nakita nila ini because there was even a time nga nag-privilege speech si Congressman Tinio kagindetalye ang nakit-an nga mga papeles nga ginpakita ni Congressman Leandro Liveste. Pa partiya sa gastos ang mga senador